93.9 IFM. Mapugnan pa ni. Mapugnan pang Martes doon. Pero dasig kaayong mo duty ang atong makaigsunan kay ugma ana o pahuway na sad. Kaya ugmang adlaw gideklara ka na nga regular holiday mga idol. No, so para sa mga kaigsunan nato kung walay duty at least makapahuway kung

pinasa idol 100% na government mandated premium pay. Alas 8:09 na nga itong oras karon, May 26, wala naman matapos ng Mayo doon! Unsa man nabatay na himo sa buwan sa Mayo? Na, inigkaabot sa June, paspas sa kayong dagan sa adlaw, sugat na putas 2027. May buntag ka na tong tanan sa mga nanikay-sikay na, sa mga padung mo duty, sa mga nanay-tatay na to karon. Na nagatiman ito sila mga estudyante, mga trabahantes, panimalay. May buntag ka na tong tanan, idol. Welcome diri sa itong programang IFM Balita sa Buntag. Kauban na ninyo ang team Bubugma. Idol Boy Key is back. Onya si Maria B ang babae sa Picas Linya, and yours truly, Idol Mikey. Unya, by the way, mga idol ha, padayon tanga nagadawat pa og mga kanang applicants no sa atong radyo eskolar sa mga gusto, mga interesado dira again. Aduna tay free courses nga gi-offer mga idol nga pwedeng kapilian sa inyong mga kanang membros pamilya. Kung mamahimo mong eskolar, idol, free tuition, libre ang uniform of school kits, manang ayaw mo paglangay kay limited slots lang ninyo, napatay bakante mga idol. Sa mga gusto aning home economic strand, available kini mga idol, housekeeping, NC2, front office services, kilot or wellness massage, food and beverage services, caregiving, NC2 na ni puro sa idol. Unya sa industrial arts, napatay carpentry, masonry, tile setting, electrical installation and maintenance. Lakip na sa electives po na idol, ang HA Food and Beverage Services o IA Tile Setting NC2 nga gas puro sa idol. So again, ayaw ninyong sepiyata. Message na mo kung interesado mo, na mo yung mga members, pamilya nga interesado nga mo join idol, mamahimo na itong parte sa Radyo Eskolar. IFM Space 93.9, Space Cebu. Idol, standby na ang ato mga headlines sa ato mga balita at taga-agpagtagad, ang ato mga hisgutanan, mga live reports sa ato mga radyo man sa gawas nga bahin. Makauban na sa nato Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point M. Unya ang bugno sa bubugma. Standby! Oras IFM, alas 8:12 na.

0: IFM Balita!
1: IFM Balita!
2: Sa buntag!
3: Headlines! Karon!
0: IFM Balita!
4: Maayong buntag, Subo, oras sa IFM alas 8:17 na adlaw karong Martes, sa petsa 26, niningbuan sa Mayo 2026. Anyan ang headlines sa itong mga balita karong buntaga. Alang sa itong mga balitang lokal, gipaligon sa dakbayan sa Mandawi ang fire response pinaagi sa pagservisyo sa usa ka drone. Sa ling balitang lokal, Tourism Office sa Uslob adunay katinawan kabahin sa whale operation sa maong lugar. Sa balitang negosyo, presyo sa mga produktong petrolyo musa kauna-usab sugod karong adlawa. Sa balitang paugnat sa kusog, NBA San Antonio Spurs gitabla ang serye sa 2-2 humagipildi ang Oklahoma City Thunder sa score nga 103-82. Sa balita gawa sa nasod, 28 ka mga individual patay sa pagdahili sa ilegal nga minahan sa nasod sa Angola. Samtang sa balitang entertainment, pamahayag sa usa ka aktres gingong direktang kompirmasyon sa hungihong relasyon sa usa ka mayor og laing sikat nga aktres. At ang ilang ninyo mga idol, kompletong detalye sa itong mga headlines sa itong mga balita karong buntaga. Pero sa pagkakaroon, ato sa ning paminawon, kaya doon natay update sa investigasyon nga gilaunch na sa kapulisan. Kung doon na na-identify ng mga POIs or persons of interest mga idol sa nahitabong giingon, no? Na kidnapping nga incident na rin nahitabo ni sa barangay Banilad, no? Ning dakbayan sa Subo. Atong paminawon sa mga idol, makauban na ito Attorney Rafael Fernandez Banyong. Sa Straight to the Point 3 sa IFM.
5: Iyang sakyan kining maong SUV nga puti nga kining usa ka lalaki nga nakaito mi dagan mi sakay pod sa sedan. So mo ning hitabo ang mga sukid tigpamin now unya ni dagan na kining maong white mahigala nga SUV. Okay. So kumusta man ang investigasyon sa kapulisan ani? Kay ang asawa sa atong nahinumduman nagpost ni kagahapon. Asa man tong post asawa kasama nga names kaniyo. Kidnapping alert in Cebu for public awareness lang kuno. Mayo 11 di alas 2 sa kadlawon diha sa Miranza Center Banilad ang iyang bana gipugos pagpasakay sa SUV, no? Sa mga tao nga wa kuno mailhi. Kini ang bana nga si Glenn ang iyang whereabouts ang iyang himutangan na diskubrihan pagkabuntag na ni anang May 11 gihapon mga higala. Kining maong unfortunate and life-threatening incident has already been reported to the authorities. Muna nila nag-report dito sa Mabulo Police Station. So muna nag-imbisigar mga higala ang Mabulo Police labot ani mga sukid tigpaminaw. Unsa mang hitabo agid ini? No, muna anda kong pangutana ni ining nga maong asawa mga higala nga ang iyang bana nga kiningingan la Glenn nga gidagit man mga sugid tigpaminaw. Ngano duha man po ni kalalaking gidagit? Unsa may angulo, unsa may motibo nganong gidagit ni? Dastong linya karon higal tong PNP military beat reporter si kasamang Arnold Bustamante. Yes, kasamang Arnold.
6: DTYHP. RMN Report.
7: Kasama ng Attorney Rafael Donanay lead ang atong nga kapulisan o ang mga person of interest sa naitulong nga pagdagit sa usa ka negosyante ni kasama ng Attorney Rafael kini nga maong nga biktima uban pud atong usa ka laing negosyante nga gisakay o gipugos sa pagpasakay sa usa ka van, puti nga van diha sa may parking lot sa Barangay Banilad sa siyudad sa Sugbo. Human ni mag-viral ang video sa social media. Ang ako nga kapursan sa Mabulo nihimo dayon og imbestigasyon gani ipatawag dayon ning nagpost sa social media kasama ng Attorney Rafael unya nihimo sila og investigation nakit na ang pag subay kung unsay hinungdan nga nang naapot sila dito na pita sa mga repita kasama ng Attorney Rafael di ay kining nakatalikod gani sa video ito kasama ng Attorney Rafael
5: nga nakatalikod kay tambukon
7: kana tambukon kasama ng Attorney Rafael nag prinda niya og duha ka sakinan.
5: Aha.
7: Ang duha ka sakinan kining Miss Santera kanang dool sa na ni Glenn kanang usa si Glenn man kasama ni Attorney Rafael.
5: Asa may Glenn eh kining niwang kining tambok.
7: Kanang niwang kanang dool sa sakinan.
5: Ah, okay.
7: Ah, nya, wala si Glenn. Unya yaning gi Taiban ang Nissan Terra kay 3 months before aning insidentiha, gitrinda ni kining Osaka lalaki kining tambukon ang ihang Nissan Terra o ang ihang Innova, Toyota Innova.
5: Mm-hmm.
7: Bali og gitrinda niya og tag 900,000 pesos each kasama to the refill.
5: So kisamay ngan aning tambukon.
7: Wala lang sa ngan din ni kasama to the refill kay mora man ang person of interest.
5: Sige.
7: Ano ang person of interest ka kining kini siya?
5: Si Mr. X ra ni, Mr. X.
7: Ah.
5: So si Mr. X. So kining duha ni ay kabuok nga naa diha sa sakyan na nagtindog. Si Mr. X kining tambok. Mo ni nagprinda sa sakinan ngadto ni Glenn.
7: Ah, 3 months ago.
5: Mm-hmm.
7: Actually, kini si Glenn kasama to the refill, middleman ra pud ni.
5: Aha.
7: Nani siya, daghan siya pinansyer ng mga mudawat o mga prinda ng mga sakinan ba?
5: Mm.
7: O niya, controversial ni, actually, kasama to the refill, laum-laum ni siya ng istorya.
5: No? Laum-laum ni siya. Sa ito pa, negosyo din ni kasama Arnold, dili ninyo niya drugs ang hinungdan, dili ninyo niya kidnapping for ransom nga, dakpon ka, kidnapon ka, pangayuan ang imong asawa o imong pamilya o minilyon na dili din ni mao.
7: Dili ni siya, inana kasama to the refill.
5: So laum-laum ni nga insidente, pero negosyo ang hinungdan ni kasama Arnold.
7: Tinood na, bangga ni sa mga negosyante sa sakinan kasama to the refill.
5: Kuya, wag ko ni kalakiyagot. Kasi ato klaro ho na. So, kinini ang si Mr. X, nagbaligya o sakinan ng to ni Glenn, but kini si Glenn, middleman na po ni.
7: Middleman na po ni. Prinda ang term nila kasama to the refill.
5: Prinda.
7: Prinda.
5: Okay, so, si Mr. X nagprinda o sakinan ng to ni Glenn.
7: Oo.
5: Nga kini si Glenn po, niya mo igiprindahan, so siya may nagdaan na sakinan karon nga tira din na dili na sa Land Cruiser tira na ni Santira.
7: Ni Santira na kasama to mo nang iprinda.
5: Sige ha, gamay lang ha atong susiyon og maayo ni karon kasama Arnold. Standby una. Humalabang sa pipila ka mga pahinumdom. Alas 8:24 na.
4: Oras sa IFM alas 8:24 na sa ato sa gyung pangagpas sa paggawas pa lang sa baong video idol una ning natuki ni Attorney Rafael no kagahapong adlawa kay mo man ni kanabitaw nga ni sugat nato sa social media nga maugi nag-viral kini mga kidnapping incidents so dira ba ni una natong nadunggan mga idol mo na suma palagi nga aduna din ni mas laom pang hinungdan mas laom pang rason ang maong panghitabo unya nagsugod di transactional ni mga idol. So ato ning taga-agpagtagad karong taod-taod ang dungag pangaritalya sa report ni Regiman Arnold Bustamante. Pero sa dili pa mga idol, kaya babay speakers linya, ato na ba itong pasulun karong taod-taod din sa atong IFM Balitang Showbiz.
1: IFM Balita Showbiz.
4: Mga marites! Sali pang init na itong mga chismis, idol. Ay, dili chismis. Uy, init yun nga mga balita, mga idol. Ito pakatapog mga chismis lang, no? Pero dali ito sa itong ayaw pang balitang showbiz, mga idol. Kaya kinig-inila nga actress Manggod, no? Ni trending kinimong interview, kaubani ning King of Talk, mga idol, nga si Tito Boy Abunda. Kaya sa dihan nakahinabi ni siya, mga idol, sa maong interview, mura mag-direkta siya nga mikompirma sa relasyon aning iyahang kaning laing sikat nga aktres o iyahang ex former boyfriend nga usa ka mayor no nga ang mga netizens pod gipangkilig og taman kay finally na nagyoy ka na bang nagika nagyo sa ba aning nga lain pod nga mas reliable nga source kay syempre ex good ni mga idol no labi na nga ang showbiz kay bona betas kaganapan sa mga istorya dito no so ato na lang i-reveal idol Kenny wanay lain pa ang inilang aktres nga si Ashley Ortega. Mura ni siya ganang unsay tawag ini mura ni siya si kinsa ganinang sa Wanda sa Marvel gani idol Kenny basta kana siya beauty mga idol kani si Ashley Ortega no so maapalagi sa dinggi pungutan mo ni siyang Tito Boy nga kanang unsa kuno iyahang ika-describe sa relasyon ani nilang kanang Catherine Bernardo og ni kanang Lucena City Mayor Mark Alcala maskin pa man og walay direkta nga kumpirmasyon mga idol no aning duha ka mga kampo aning Catherine og Mark ato sa maong fast talk with the Tito Boy mga idol ngadto na mura bag kumpirmasyon kini gika na gud mismo ni Ashley Ortega mga idol sa dihang ipangutan na siyang Tito Boy it's being rumored now that Mark is with our dear friend no nga si Catherine pero hindi pa sila nag-official we don't know the status status pero nababasa ko rin katulad nating lahat. Ano ang reaction mo nung malaman mo yon? Ana din si Ash, si Ashley Ortega, mga idol nga. Iya ko nung giidolo kanig yun si Catherine, isip o sa ka-actress. So parang wow, ang swerte naman ni Mark, nakakuha siya ng isang Catherine Bernardo. So sumapa mga idol nung tuod man mutual ko nung decision nga nagbuwag to si Ashley Ortega og si Mark. Sumapa niya nga friends kapoy pero wala gid sila magkakita. Wala sa gyud kuno sila magka-istorya after the break up, no? Pero kung galing magkita sila, mag-hi-hi kuno mga idol. So unsa man gyud. Pero sumapa lagi niya nga pila naman sad katuig ang mga nilabay. So mo na nga may na lang kuno nga nakapag kuno ni si Mark og disente nga babay. So kato pala nga interview mo rag ala oy mo na gyud ni mga idol, no? Murag mobiya na gyud sa restaurant ang tanan. Kay si Danielle Padilla happy na with Kayla Estrada. Kay si Catherine with Mark Alcala. O basta ka mga single, no? Padayon. Alas 8:28 na nga itong oras karon diri sa atong buglo sa bubugma.
2: Atong timbang-timbango ng mga isyu. Susihon nato inyong opinion sa buglo sa bubugma. Buglo sa bubugma.
4: Diri na babay sa pikas linya, Maria B. Ato nang pasudlon ang babay, mga idol. Kay diri ta sa tong bugno sa bubugma. Okay, og naabot na ang babay sa pikas linya. Walay good morning.
8: Yeah,
4: nga naman, gwapa ka? Ulo, awatak ang babay. Babae sa pikas. Oh, magwatay referee karon jay. Pero ikaw. Unsa?
8: Asa siya nga lakadog pa ko na ganina.
4: Naara siya gianda babae sa pikas linya kay nato ba meeting karon day. Pero taod-taod na lang, pero diri ta babae sa pikas linya kay ganahan ra ba kay kaog magpadagat mas hindi ka ganahan mo sa kay barko. So direta kay nahimo mo kaning issue karon Maria Bina magutoy nagpost niya ni viral to kay kini laging giingon nga pipila na ka mga adlaw. I think 3 days magani siguro to ang na-mention sa maong post nga kana bang wala na magpakita or kana bang da wala nag wala pa sila nakit-an nga butanding mo 5 days na gani dito di no nga wa na makit-an nga butanding didto sa uslob nga unta natural man nga occurrence dito permi magiding naa didto unta Maria B. In fact sa mga gusto gani nga mga mobisita diri sa Sugbo, usag yun na sa pagabisitaon. Unya, bahalag unsa ng oras sa alas 3, alas 4, skadlaon, mulinya, yun itong taban, bye-bye. Nakasuway na ka dito, Maria B?
8: Yes, kung ako ma-immortal, pagsugod yun na yun.
4: Ah, so nag-appel kaglangoy-langoy dito sa imong kariwat? So, so, unsa to oras sa alas 3, alas 4, kapalinyahon? Sakto ba?
8: Actually, ko an kanang last na lamig ako mo dito, nakatumito alas 11, as a possible.
4: Inyo, napadin na alas 11.
8: Ha?
4: Napadin na siya alas 11?
8: Last na ako, i-accommodate amiga ko, kay at 11 na pala siya amiga ko. Ay, magwapa man yun. Uy, ayapin na lang na.
4: Abi ko, ayapin na lang tambog dito. Pero mahalagi ni Maria B, ang pangutana na to karon angay ba nga pasagda na lang sa taga-uslob ang natural occurrence kaya dili na kay magpakita ang mga butanding. Mo 5 days na ni karong adlawa pero kagahapon mga 9 a.m. og 10 a.m. na ako no'y duha nga tos tulo ka butanding ang nagpakita. Usually, daghan ni sila magpakita sa Tanawan Uslob Cebu between 6 a.m. to 9 a.m. So angay ba nga i-allow na lang ang natural... Ha? Nakauna sa... So ang pagutan na angay ba nga i-allow na lang ang natural occurrence sa butanding o mo intervene gihapon sama sa paglaw kay diba usa man sa nakakay mura man sila og na kondisyon nga ba maunang mga magdagsa dito kay naay mga mulaw no niya apart sa syempre rich ang ato ang ocean ang atong kadagatan mga idol. So mo lagi ni karon angay bang i-allow na lang ang natural occurrence sa mga butanding o mo intervene gihapon sama sa paglaw dilag planktons mga ngano mga uyab ba ni Idol Buiki? Paglaro, Buiki. Mga uyab! Aro!
8: Ay, ako na lang uyap.
4: Uyap, diba? Aron mo pabilin sa lugar. So, imagine na, Maria Bitaw, taod na sa Dino 2011 pa ni sila nga nasigpatan sa Tanawan, Uslob. So, kadato, nilawga ni siya. Aron dili ni siya mo palayo sa lugar. Mo nang perting pag-boom dito sa Uslob, perting daghanas mga turistang mo bisita. Pero, karong taod-taod na lang sa Maria B, stay put lang kadira. Kaya, apel tas, gikuyawan aning giingong kidnapping incident niya. Diri rabas dakbayan, ikaw na, makitaan ang mga kuan na, makitaan. Gabi ra ba kay kamudag biyahe babay speakers niya, mapunit niya kagway oras, day. Palayo. Sorry. Dili, ang mga maanyag puniton, mangkulo, day. O, oh, ipakuan, ipa, iparampa din to silang pistas buhol, Charlie. Pero diri pa, doy, ang report ni Radyoman Arnold Bustamante, ato sa ning paminawon, kay dungag ni nga updates, mga idol, kay maghatag mong kundi ka-alarma sa publiko, unsa man ni nga insidente, isolated ba ni, angay ba ni na tong kanang kabalakan, unsa may aksyon sa kapulisan, ato ni paminawon ng mga report, idol, standby lang, straight to the point diri sa IFM.
5: Additional nga tag 50,000 per month.
7: Okay, interest sa prenda.
5: Mm. So, kini si Mr. X, kini tambok, may muhatag na ito ni Glenn.
7: Oo, mwari siya, muhatag. Bumayad siya o 1.8 million kasama ito ng Rotel. Kay kuha na niyang sakinan, o niya plus 150,000 pesos kay interest. So, kuha na, 1.1 million, almost 2 million. Ang nga meron na nang kasama ito ng Rotel, no?
5: 2 million yun. So, million.
7: Nihangyo siya nga pizza unsi na lang sa Mayo. So, nakita sila dito sa
5: 2.3 million. Kanan. Okay, sige.
7: So, nakita sila dito sa Juan Casamato na Rafael sa Osaka Parking Lot de Aspanilad. Dito sila nag-abot Casamato na Rafael. So, ang hangyo aning Mr. X nga wa pa magkuy ikabayad sa 1.8 million. Ako ni siyang mangita, magpatabang sa kang Glenn nga ma-transfer ni sa laing financier. Kaya iya na po nang iprinda o glaing kasama ito ng Rafael kaya ibayad niya sa katungkunan niyang iprindahan.
5: Mm-hmm.
7: So, may sukot si Glenn kaya naman si kailan daghang nga mga financier kasama ito ng Rafael nga budawat pitawag ko na mga prinda nga mga sakinan.
5: Mm.
7: So, ang hangyo lang ni Glenn nga ihatag lang o bayaran lang ang 150,000 pesos kay para man to sa nagdawat sa prinda. Mm. Bayad sa nagdawat sa prinda. So, moto nga sukot na si Mr. X nga iya lang bank transfer. Pero natinga si Glenn nga imbis mag-bank transfer na ang nanawag ko ni sa iyang asawa kining Mr. X kasama ito na rapin, ibang transfer na anang orasa, alas 2 kadlaon. Pero inay nga ang kwarta nga muabot na ito sa iyang bangko, duha man ka mga sakinan ang nangabot o kining puti nga ban o katong Toyota Vios.
5: Mm-hmm.
7: Pugos na sila sa pagpasakay kasama ito na rapin na ito sa maong mga sakinan.
5: Mm-hmm. Dali,
7: itaptapan matod pa siya o kining panapton ang ihang mata kasama ito ng Rufin, pero makidungog siya sa istorya sa sulod.
5: Mm.
7: Natinga naman lang siya kay huwag siya dito nakmay sa naga, so sa mga kasagutan dito natinga siya wak naman dito wak na niya makauban dito sa van ang katong Mr. X.
5: Mm.
7: Kasi naman takuno ang duha ang isakay sa van kasama ito ng Rufin, di rin na siya nagduda nga doon ay kalabigitan si Mr. X sa pagdagit nila.
5: Mm.
7: Warag, inana ba? So, ang iyang teori nga gihatag ato sa atong kapulisan, nga naibawan day kasama ito ng mapil, nga kining maong mga sakinan, wak ni siya mga papilis.
5: Aha.
7: Wak ni mga papilis, wak ni OR o CR, wak po ni siya kanang dokumento gikan sa kanang kang Mr. X kasama ito ng mapil. So, nagduda po ni siya nga ang atong kapulisan din na nagduda na kining maong sakinan kinarnap ni. Kaya nito ang sa renta nga o sa rentsang lak. Kaya kinimang kunong Mr. X, hinig ni siya o kanang mangabang o mga sakinan kasama ito ng Rafael sa mga renta car diri sa Metro Cebu.
5: Mm-hmm.
7: So muna ang hihimo karon nila, upalaom sila sa ilang investigasyon unsay kalambigitan aning Mr. X sa mga kaso sa mga renta nga lakit na si Glenn. Kaya kagahapong adlawa, si Glenn dito naman sa Mabuno Police Station, may time na og kaso kasama ito ng Rafael, may execute na siya kapiribit, alang nasa pagpasakang kaso kidnapping, patong aning nga Mr. X, samtang ang kapulisan, mupanawang pa silang investigasyon.
5: So, makailan na sila kasama Arnold, magmahon?
7: Ah, kaila rin sila actually kasi mga Tony Rufil. Puro rin sila man nagkaila. At sa pabinaon, ang pamahayag ni Police Major Eric Hingoyon.
5: Okay. At sa pabinaon si Eric Hingoyon.
9: Sa Mabolo Police Station at tumikatap ng video sa CCTV.
10: So, una sa tanan na may adlaw, Sir Ma'am, sa tanan nga friends na to sa media nga na-adere. So, mao tong ni katap nga video, makita ninyo at itong post gabi. Pero kung makita ninyo sa CCTV is naitabo siya May 11. So, mga 2 weeks na ang milabay. Ang pangitabo is dito sa may Barangay Banilat sa isa ka prominent na subdivision. Diha dapit. So, makita ninyo sa video nga na ay allegedly gi-abduct na duha ka buok victim. Karon ang victim allegedly ali didto na sila gidala sila sa Naga around mga 5 to 6 a.m. dito na sila na recover. So ang victim is yung giingon is gikuha ang iyang mga gamit niya, cellphone, relo, passport, and uban na mga ID. Nipatabang siya dito sa police station para makontak ang iyang wife niya dito sa Naga. Gisundo siya dito sa Naga police station. And then, allegedly, wala na daw siya. Nagpa-blatter ang iya lang is pa-inform lang siya sa iyang asawang. Okay pa ang iyang kahimtang. So, mao to, pagkahapon, I think, mga 4 or 5 p.m., ni-ari sila sa atuang buhatan and then nakandak po tawag ato ang investigation regarding aning alleged na abduction or kidnapping.
11: So, nalang may POI, sir?
10: Yes, sir. Natay POI. Ang POI na to is ang katong iyang kauban na nasa sa video sa makita ninyo. So, magkailaran ni sila si victim o katong POI. So, mao tong isa sa gidudahan sa victim katong asawa sa bana sa nagpost mo tingilang didudahan nga may isa sa nagpuluyo sa pangitabo.
11: Pero sir, saan din siya? Kanang organized crime group na sila? Kidnapping group?
10: Dili man sir. Actually, ang mga panang gisubay ka ron. Unsag yun. Ang kuhan kay actually, kanimang good is more naamgut tayo grupo diri sa Cebu kaning mga rent a car or mga buy and sell inana. So I think kani silang POI ugang victim murag apila na sila sa murag kanang grupo nga inana kaning mag print out mga sakyanan. So actually murag kailan ni sila and then mahatag lang ko og gamay nga na background is ang kaning POI nagprinda siya og duha kasakyanan ari ni victim isa ka ni Sentera og isa ka Innova worth 900,000 each so that is I think 1.8 million. Pag May 10 nagsabot na sila na makita diri sa isa ka mall sa Mandaue City. So, nagsabot sila dito nga balik ang duha kasakyanan nga naa ni victim. Ang duha kasakyanan nga naa ni victim ibalik dito ni POI kay si POI iya pong ibaligya sa lain, mangita siya og lain nga financer, iyang ibaligya or iyang iprinda sa lain para na siya ikabayad ni victim plus 150,000 nga muragmahog nga interest. Si victim, para maklaro sa tanan, si victim is mahog na siya og murag middleman. Siya mo'y na si contact sa uban nga mga muprinda o mga sakyanan. Pero, to tell you, ang kaning Nissan Terra o ang Innova, wala'y papilis. Ha? Wala siya ego. Karon, ang ilahang sabot is magkita sila diri sa mall para moto ma-turnover ang sakyanan kay si POI iyang ibaligya po duglain para nasa ikabayad ni victim kay naka-shell out man ni og 1.8 million pagprinda. Wala sila madayon og kita dito sa mall kay niingon si POI nga maraglain daw ang paminaw sa iyahang asawa. Sumoto, dito na lang sila nakita sa katong isa ka duol sa isa ka subdivision sa Barangay Banilan pod, Cebu City. Niingon si POI nga nagpaabot lang siya sa iyang asawa nga i-transfer ang kwarta para ihatag niya ni victim. Pero imbis na kwarta ang moabot, kato nung van nga puti o ang in ang Dios nga mag-gray mo ay naabot. So moto, makita ninyo sa video nga nay alleged na abduction nga nahitabo. Si POI moto ang kauban ni victim sulod sa sakyanan. So moto ang backstory sa nahitabo o unsay relationship po ano ni POI o ni victim.
12: Si POI sabi niya sa nakita.
10: Yes.
5: Okay, so mo ni sa kasamang Arnold no ang gi-explain ni Major Hingoyon labot sa maong panghitabo. So ila pa ning palauman ang maong insidente o gaon sa pagidugang pangmakuha nga impormasyon labot ani kasama Arnold.
13: Ubod na kasama Arnold ro film, palauman pa sila sa ilang investigasyon inabi na kay dahil na man ang kining person of interest kay ang kining biktima agdugang gid siya nga kato siya mo inagparuyo sa pagpatagip kaniya. Aron ka mahandog siya ba o makuha nilang sakinan kay gani makita man sa video ka sa mga tunog profile nga human sila gisakay ang Tizan Terra gi
5: gidala gyud
13: nga kwan oh gidala man sa nakatong naka orange og t-shirt gida ang mga nga sakinan unya ang inubang nga wa pod madala atong mga tungura naara pod dila kasama sa tunog profile sa ila kustodiya so ang
5: diin man ang inuba dito tungura kay ilang gida nga sakinan kinilman ni Santira ilang gikuha sa parkingan asa man napita.
13: Kining nisantera mo man gikuha kasama to Phil dito sa parking dito sa Marilan.
5: Okay, but ang inuba asa man dapat ang inuba nga naa magka sila kustodiya na pon.
13: Na di na kang nasa victim.
5: Ana sa victim.
13: Ang nasa victim ang inuba kasama to Phil.
5: Aha.
13: Onya nakagalayo na ron sila sa Highway Patrol Group 7 aron mahibawan kung legit pa ni ang negosyo aning Mr. X kasama to Arnold.
5: Oh, tanaw na kay basi din ilang masakan kinarnap na po na kasama Arnold na kada kong problema.
13: Naramay mga pangaan ani nila nga nalabig sad no, nalabig sad kasama to Arnold. Diha sa Highway Patrol Group. So mani gi klaro gyud sa pandaw sa Mapuno Police Station nga walay kidnap or ransom nga nahitabo no. Kay sa unang report pag kasama to Arnold do na kidnapping o niya maka-alarm ba? So, kita ibaw gyud sa Pamuno Police Station nga dito ikalarma kay sila ra man kay ila ra man sila ang naghimo sa pagdagit sa ihang kauban o sa kauban sa negosyo o kanang parparihan nila og negosyo sa pagdeal og mga sakinan diri sa Metro Cebu. Ang pamilya og katong nga biktima mo pay nato kaso karong adlaw sa Metro Cebu dito sa Mabulo Police Station ngadto sa korte karong adlaw. Kasama mo sa Mabulo Police Station ang Yuran Samanaon mo sa MPDYHP Tatak, RMN.
14: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
15: Rajo Nationwide!
5: Okay, salamat kasamang Arnold Bustamante sa mga report. Alas 8:46 na mahigala, aritas tundugang isgutanan sa mga panghitabo sa Senado kagahapon. Alang sa mga dumadapig ni Senator Alan Peter Cayetano, good news nila gahapon, nga wa mapulihis Cayetano. Alang sa mga dili dumadapig, medyo dili kayo good news, kay wa man mailog ang leadership sa Senate kagahapon. But anytime, pwedeng ilugo na nila. Anytime. So kung panalitan, mailog nila. Si Cayetano maoy labing dali ra nga nakalingkod nga Senate President day sa akong tan-aw sa history sa Senado. Kung ugaling mailog nila. Kay pagkadaog ni Cayetano mahigala kanang adlaw, kanang si Manaha gusto ni sa pulihan dayon. Manang kanunay ginatayog ang iyang leadership. Kung kining 13 ka mga senador nga bag-ong majority ron dili gyud mahigala ma way madaan nila mabira des minority. Apabilin kay tano diha sa iyang pwesto.
16: Straight to the point.
5: Pero kung dunay madaan nila diha, makaguyod og duha ang mapulihan kay tano mga sugintig paminaw. Bonnie nga mahitabo gyud. Sa ato ning tagay pagtagad don taon mahigala. Standby lamang human lamang pipila ka mga mahinungdanon. Alas 8:47 na.
4: Oras sa IFM alas 8:47 na gikan sa maong kidnapping incident padayon ta sa mga hisgutanan kabahin ani nga dakong issue sa ato ang nasod og politika mga idol. Pero sa dili pa to sa ning tagaag pagtaga dato sa pasudlon pagbalik ang babae speakers niya 30 seconds na lang taan ni babae. Balik ka diri Maria B sa dili pa. Kaya dili pwede nga wa tay bugno karong buntaga babae speakers niya ay sag atras-atras dai. Mapabawaan na ba kanina busy karong mga tungura again idol ha IFM Space 93.9 the Space Cebu ang atong official Facebook page idol. Ato na ning tubagon. Good morning Maria B.
17: Yes, good morning.
4: Good morning, Ron. Pero diri sa tababay sa pikas linya, ito na nga ito bago ng pangutan na kay again, daghang mga nabalaka po din yun sa pagkasabot aning kadabang aning pagdalang or kanabitaw nga pagminos sa mga butanding magpakita dito sa uslob mga idol. Pero marag baguhay naman sa siguro to Maria B. Nga na po ilaing video nga may katap. Nga dito po sa Southern Leyte. Although pirmi naman sa noon to nga nagay mga butanding pero talagsaon po kuno nga ubay-ubay na ang nagpakita sa dito. So, unsa man ni migrate na dito Southern Leyte. Pero kay bawag yun ta nga, ang kinig yung kadagatan na to sa Sugbo, no? Nga rich yun ta mga idol, no? So, karon ang pangutana na to again, Maria B. Unsa may tanaw ni mo, i-allow na lang ba ang natural occurrence or mas maayo gihapon nga padayon gihapon ta nga mo-feed para sa maong mga butanding para nga magpabilin sila sa maong lugar. Ato na ning ako'y una. Kaya kung ako'y pasultiyon mga idol, mas maayo magyud siguro nga ato na lang i-allow ang natural occurrence aning mga butanding. Kaya total mga idol, sayon magyud tadaan nga maskin pa man nagwalay pag-intervene sa mga humans or sa mga tao mga idol, maning kamot o maning tiil magyud mga mananap o mga kahayupan mga idol, kaya ilaha magyud yung survival instinct. Na mangitag yung mga pamaagi mga idol para intaw nga mabuhi kay usahay ra ba kini ra bang aduna ni mga interaction sa mga katawhan mo ning panahon nga maabusaran intaw siya mga idol no wa sa ta nagpasabot nga naabusaran ni siya dito sa uslo pero ang atoa lang mga idol nga lahi ra gyud ifato na lang sila i-allow ilang natural occurrence ug ilang growth mga idol sa kadagatan kay maski asa ni sila ibutang sayo tadaan sa ka-rich sa kadagatan sa Sugbo. Ang babae speakers linya tagaan ato ga 30 seconds.
17: Dapat ginapag po na silang kuhan ato sa buhiyon mga idol. Kaya para ko mga idol, no, kadapak mo na kadapak. Alarming para na ko mga idol. Nga nung nakawagtang sanda mga idol. Kay maybe mga idol, kung hindi na conducive silang habitat ang daga.
4: Spell conducive.
17: Hindi na ko mga idol mo lang. There's something wrong mga idol. There's something fishy na gusto. Dapat ako na sa mga idol. Kung ano yung may greater.
4: Bala kay kaday. Babay sa pikas linya. Una sa tananday. Imo sa una-una onday. Unga marag taod-taod na sa siguro magsigitag hisgot about tourist spots. Magsigitag hisgot sa pag-feed ni ini kay mauni-mauna. Babay sa pikas linya. O sa naman tarunday 2026 magsigitag hisgot sa kalikupan pero makalimutas mga nagpuyos kalikupan nga dili lang tao babay sa pikas linya. For me, lang ina gina nag-cut on sila sa ilang natural habitat nga mabuhi sila nga sila-sila ra o dili kinahanglan ang mga human intervention babae speakers linya mo na para nako dili gyud kay prone gihapon siya sa abusar. Ang problema, dili ka na tungod sa mga ayun-an ang pinaagi ang importante nga mo eh, kita pod nga mga katawan mo edukar po ta sa tutag sa tagsa ka mga kaugalingon babayes paki pikas linya ko mo na mo kita na nga challenge pero karong panahon na dai ang butan ding nga bisag asan lantara na sa social media grabe naman pod ugwa ba ka ila
17: sila ta og sa babayes pikas linya nga labi og mga kaka kan nang gikuha dia mag siya po sa sad mato na sa dios dai lugar to ba ko ba kita ka last time pa dinha kita andito dag gibato patulog kita sa kayan takto na
4: dili jud dai dapat jud na dili de da, dapat dapat kuan jud lahos jud ta ani babae speakers linya important ang naka unsay tawag ini ang nagi kabalak-an mangud sa mga katawhan kay kini laging labi na nga maghisgota nga tourist spot ni siya termini siyang gidayo usa ni sa mga hinungdan nga mo nga no mo bisita ang ubang mga kanabitong langyaw diri sa ato ang Subo mga idol pero mo lagi ni ang pangutana karon unsa may buot pa sa buot ani nga pag inanay nga pag minus aning mga butan ding didto unsa man kaha ni nagpasabot pod kabahin sa atong kalikupan or sa kadagatan pod barya bisa mo na nga hinaut pasad no ang ato lang nga panglantaw ni ini nga kana bang at least aduna lang siguro mo pagawas og official nga or at least pag edukar bitaw sa katawhan siguro from the unsa man na Maria B. DENR no or sa kanang unsay tawag ani nga department oo diba para nga makapasabot pod sa katawhan unsa kani siya nga unsa ba ni is it a natural phenomenon ting migrate banila diba kay murag og diba na may ubang mga kahayupan Maria B nga mobalhin og laing lugar kay mo ni sa mating season baronila so usa na sa mga kanabang hinaot pa nga ato pong madungugikan pod sa mga kanang unsa tawag ini sa maong department nga mao'y responsible para ni ini mga idol no kay ganahan sad actually wa pa jud ko kita dito Maria
17: wag maging dayuhan sa sariling bayan.
4: Uy, pero tinood bitaw kay grabe ra sa kaayo. Uy, kanabang ang lininyahay sa ditong kadlawon babay speakers niya murag tugpa si Ox Guy. So murag maskin og kanang unsay tawag ini ganahan kay ko makakita gana ko maka-experience ni Ana pero ulisod kaayo siya, 'di ba?
17: Ka babae speakers niya dapat ka dito mo rent do kag resort or unsa na din ha dai mo mata kag kadlaw na naka dito lang
4: dahan yawa may budget ikas stay og resort dito dai kita na lang tag mga taga Oslo ana ay kuan di ay sakto ba naaba na sa ato ang marine mammal protection sakto ba Maria B murag mao na siya no kanang marine mammal protection mga yun ana pa nga mga departments bitaw nga
17: actually ko marine mammal actually kanang ko if ever marines mga fish is a mammal
4: mga
17: so happen ang kanang whale is mammal pero kung if ever marine dito sa mga mammal ang nasa sa kanang mga marine o ikay mga iktabi na sa katagalan if ever
4: marine o basta kay kanang unsa nga departamento bitaw ang pwede nga mo pasabot pod sa katauhan kay
17: oh dagi sa mga marine marine mammal siguro.
4: Basta kanang mga fisheries siguro, mga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ana BFAR ba? Basta kay unsa ka nga department para mapasabot sa gyud ang katawhan ba? Unsa may buot pasabot ni ini no? But anyway, so ato lang ipanghinaot nga kana bitaw magpakita gihapon ni sila kay mura bag dili na makompleto ang experience sa Sugbo nga. Usa ba ni sa iconic jud no kini mga butanding dito sa Oslo. But anyway,
17: Tinyo sa gumisa ko maimutan ang counting go niya pag wala pag kami nag-year ato na good dito anang Oslo good char
4: da o niya bye-bye hain man asa man asa naman
17: Go!
4: Gwapa. Ang ipakita karon ganin ni Idol Kenny diri sa atong Facebook live kaninga panag ang maong video din makita nato ang pagpakita sa mga butanding dito sa kadagatan sa Oslo. Oh, sus. Nindot gid tan-aon bitaw Maria B as in dream nako siya nga maka-tripod pero murag feeling nako if makakita nako in person murag mukaging kus kahadlok.
17: Immortal kay di sa amin gusto dako yung kuno kay
4: dako lagi kuno ka ayo niya di ba murag na ana sila eh namay nday gagmay po ana nga ka na nga butanding pero ang katodjong murag mas kuan kay siya sa mga tao katong dagko nga dali kay siyang muduol bitaw But anyway, so mauna siya mga idol, ato lang ipanghinaot na ma-address po din siya o ma-edukar po ang katauhan. Sige, hala. Alas 8:56 na. Dagang salamat, Maria B. Team. Bubog magihapon! And of course, Bossman Idol Buiki sa gawas nga bahin and yours truly Idol Mikey, mga idol sa programang IF ang Balita sa Buntag.
17: Bunglan pa niya.
4: Nahalapaway sa derada gigapagaw gihapon ni mga agi. Bye-bye. Ang babae stickas linya oy gabuwa-buwa gyud yang baba ta. But anyway, sige mga idol, ato sa ni tagaang pagtagadag sa ni pang ato mga balita negosyo nilang Idol Kenny. Ninduto ato nga video Idol Kenny oy. Ganahan dyan ko makatry ato, pero unsaon taman mga idol. Mantag magpakita lang to, dito ta sa Southern Leyte na po mapadpad ani ron. Standby lang, kaya ito sa nitagaag pagtagad, padayon tas unahan. Dirita sa dungag pang diskusyon ni Attorney Rufiel Fernandez Banyo, karong buntaga mga idol. Atong paghisgutan ang kini mga issue sa ato ang nasunog politika, unsa na may musunod nga mga lakang dito sa Senado mga idol. Unya ni ining nagkaduol na gyud nga impeachment ni VP Sara Duterte. Apan ang paminawon idol, ang maong diskusyon ug pagtuki ni Attorney Rufiel Fernandez Banyo sa Straight to the Point 3 sa IFM.
5: Abogado ni og tan-aw na kumayo ni. Kini si Win Gatsalian, gusto sa gyung mupuli sa mga higala, mo decline na natapos si Win. Para nako ba? Nga, siya mo oy gustong, kwan, kadi napos ang balik ni Tito Soto, pala doon ay fresh start, mga sukid di paminaw. Buot nilang ilugon ang leadership sa Senate. Kay ilang ipuli si Win Gatsalian. Kanadaan mahigala ko ako'y again si Win Gatsalian, ha? Pero niining panahon na ba? Inighuman ining impeachment, ala ibutang ni si Win. Pero kanong na ay impeachment, bitaw? Para nako ibutang na lang na askiko pangilinan diha. Spikiko mo ay naasa minority. Tungon din ang impeachment lang. After na ng impeachment, o ibutang na si Win. Nga naman lahi man kunin legislative nga trabaho o kining trabaho karon sa mga senators as senator judges. Matag karon og unya, doon na mga higalay pagahimuon nga rulings.
18: Straight to the point.
5: Dili na basta-basta o kay background mahigala sa rules of court, ana, rules on evidence. Unsa man imong pag-ruling, ana, di man na ordinary mahigala nga mo preside lang kag meeting na may mga objections. Mag-expecta mahigala kini mga abogado ni Sara Duterte. Akin ako nag-expect lang ko nga mga mantigo ng iya mga lawyers. Ako kaila ininyang, murag ako na ilan, kinis fortune ra mga higala kay maumanin na ka-appear ka na to during the time of former President Irap Estrada ng impeachment. But akong ipresume nga mga mainlaki ng mga abogadohan gipangkuhang Sara. O akong ipresume nga object yun na angay objekan, seasonable objection yun himuon nila. So every time mo object, ang presiding official mo himog ruling. Kung sa pag himog ruling, himog okay background eh. So muna para na ko, kana si Senator Alan Peter Caetano haom ni anang maong posisyon. Pero kung ilang ilugon ang leadership, gikan mahigala sa majority, ang kining minority ron, makakuha sila, makabira sila, dili ko pabor nga si Win. Okay na lang tani, Kiko. At least kamao ba nga na background mahigala sa law. Nga mo ay mo preside, di man na basta-basta good mga sukit di paminaw ang pag-preside kurte, maguna. Mismo gani, mga sukit di paminaw, kining sa judge, yung ka mo apply kapag ka-judge, magkapa, na may mga qualification na, mga kamadawat na judge o kay experience sa law practice. Lawyer ka, of course. That's number one. Pasel ka mga higala, bugado ka. But aside, ana, doon na mga higalay, ato ka Supreme Court, 15 years, magandit na nga, at least judge ka or practicing lawyer ka. Or doon na ka mga higalay, nag-engage yun o practice of law ang imong profession. Kahit pwede man mga higala nga lawyer, unya, wag yun man laban, to ang mga higala nagtudlo baka or unsa ba wa gani kata ako kurti so lahi po na pero kini ni ang gi-require ana libe pagka ni Supreme Court or dire sa Regional Trial Court at least dunay 10 years nga experience dili basta-basta oi sumuna nga kana na ang mo pala niya mas mayo og mo decline na siya may mo giveaway na lang dai nga ato lang ihatag ni kwani kay sa minority man gud ang abogado sa minority kiko ra ang abogado sa majority upat sila Doha ka Caetano, si Chis Escudero o si Marcolita. Bisag asa na nila diha, pwede nang mo preside. Si Marcolita mo preside, okay kay na. Kana si Chis o baka si Pia Caetano, okay. But dili sa pikas ng side sa minority, si Kiko naman, mo lawyer. kanang mga senator judges, okay na malingkod naman na sila, dili ikaw may muhimog ruling. At sa katapusan ng part, may kailan mo desisyon mo, ikaw mo na yung muhimog ruling. But kanang mo preside ka, ikaw may mo himog ruling every now and then. So muna nga, mayroon taong si Wayne Gatchalian, mo volunteer siya, guan, panalitan ba lang. Kaya sige mo sa hanahana yun niya mailog ang leadership ni Caetano. Ha? Sige maghanahata yun. Niya ikaduha, kinini ang og mailog ang leadership, makafunction ba ang Senate sa iyang role, sa iyang papel, niya maoy mo check and balance sa executive department o sa judiciary. Kay di man po mahimo nga ang Senate mahigala mahimong daw rubber stamp sa Malacanang. Unsa gusto sa Malacanang mo? Tanu-tanu lang Senate. Wa na ta nang unsa una man lang wa na makapalag, wa na tanan. Gituyo bitaw na adunay tulo ka branches of government aron nga duna mahigalay harmony ug duna pod mga higalay principle of checks and balances nga ma-maintain nato. Mao nay demokrasya. Kini mo mahimo wa na gyud makabadlong nimo. Kini sa executive department bisag unsa na ilang gusto wa na gyud makabadlong. Mana at least dunay Senate nga mo barog. Unsaon man pagbarog anang Senate kung ande sa dictate sa Malacañang natanan. Mana importante nga kada bang nay masaliga nato. Kay kini sa House of Representatives di ba ka maka-expect na ng mga congressman usay gusto sa presidente sunod-sunuran na gyud sila. Kay hadlok po sa kadag project. But kining sa Senate, mao ni mahigala ang atong gilauman nga taas-taas unta mahigala og integridad og mubarog og dunay mga issues. Ha? Nya sunod. Kuan gyud kanang atat na atat gyud nga ilogon. Tungod mga higala kay duna po expose si Amy Marcos. Although kanang mao expose mahigala i double check pa gyud na kay ni palag pod ni Alma pod ang ubang mga senador. Natay padayon no tawtaw human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Alas 9:03 na.
19: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee. That song was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS. Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
4: Oras sa IFM alas 9:04 na. Sa di pa ni nato padayon ang pagpaminaw ni Attorney Rafael Idol atos sa tagapagtagad ng atong mga balitang negosyo, balitang paugnat sa kusog, balita gawas sa nasod. Alas 9:04 na. O kinibahin nagyatod ka nato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Para sa itong mga idol dira ha, kung nangita mong healthy, vegan o gluten-free nga kape, panahon na yun ni. Mag-EXL Coffee Mix 17-in-1 at ang mga idol, aduna ni siya native purple corn, aduna kinidaghang antioxidant properties nga makalikay sa pagahi sa agyanan sa dugo ngadto sa kidney, nga posibleng marusulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, aduna po ni siya arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanala, bayabas o rose hip. Puno pag yun sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag ka natong hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pag yun mo ng kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ma-order na ninyo sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada Idol niya. Pwede po kang mapalit sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmacia Zamora o Liluan Pharmacy. O niya, di lang ka na mga idol, labi na kung expose kaya tanin niyo dress gawas. Importante nga atong proteksyonan ang pamilya. Batok sa makamatay nga dengue mo nang magpahidta gamit ang EXL All-in-One Skincare Oil. Dili ka ni basta-basta nga skincare massage oil ang EXL All-in-One Skincare Oil Idol. Ginamakini sa puro nga lemongrass essential oil o mga halamang gamot nga mo'y natural insect repellent property o tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients, ini makasiguro kang aluwas o epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL, All-in-One Skincare Oil. Kaubanin mo kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay. alas 9:00 na. Tapos na ipadangat ang pipila ka mga pahinumdum sa itong pagbalik ang detalya sa itong mga headlines. Standby lang, kinigihapon yung Chinita nga witty, inyong hangtig balita idol Mikey. Gagkapungan sa pagatod sa dagunang balita, tatak IFM Balita.
0: IFM Balita!
3: IFM Balita! Sa punta!

0: BYOC Kids help support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BYOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mama, pahimangno lang, importante kaayo ang lig-on nga resistensya sa mga bata. Aside sa taro nga pagkaon ug pahuway, tabangi sila with tummy-friendly vitamin C sama sa BYOC Kids. Healthy kids, happy moms!
2: Ang galing! Pang matagalan!
3: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, masabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita?
6: Oo, kayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: IFM Balita.
9: IFM Balita
10: sa buntag.
11: Kining corn beef na lang usab, okay na?
12: Mami,
11: Angelique,
12: di man sayo pang okay ra.
11: Pero
12: sa Star ka na.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, for the power of 2.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. IFM. Balita.
4: IFM.
3: Balita.
5: Sa buntag.
3: IFM. Balita.
6: Negosyo.
7: Negosyo.
6: Negosyo.
8: Gianunsyo sa Department of Energy kung DOE nga musaka na usabang presyo sa diesel, gasolina o kerosene sugod karong adlaw Martes, Mayo 26. Matod sa DOE, ang diesel musaka og piso og 96 sentimos matag litro, gasolina piso og 60 sentimos matag litro og ang kerosene piso og 45 sentimos matag litro. Gilauman nga magpagawas ang mga oil companies sa ilang tagsa-tagsa nga schedule sa pagpahamtang sa bagong presyo sulod karong adlaw. Base sa dato sa DOE, as of May 22, igo pang fuel inventory sa nasod nga mulungtad og 45.87 kaadlaw para sa gasolina, 41.7 kaadlaw sa diesel ug mas taas pa alang sa kerosene, LPG, jet fuel o fuel oil. Bisan pa sa miaging kalig-on sa presyo, mibalik ang pagtaas tungod sa kawalay kasiguraduhan sa global oil market. Lakip na ang geopolitical tension tali sa Estados Unidos, Israel ug Iran ug ang kahintang sa Strait of Hormuz nga mao'y importante nga agianan sa pag transport sa lana. Kini sa Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugnan sa pagatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM, balita!
3: IFM, balita!
7: Sports!
9: Sports!
7: Sports!
10: NBA San Antonio Spurs gitabla ang serye sa 2-2 human gipildi ang Oklahoma City Thunder sa score nga 103-82. Gitabla sa San Antonio Spurs ang serye sa 2-2 human gipildi ang Oklahoma City Thunder sa score nga 103-82 sa Game 4 sa nagpadayon nga NBA Western Conference Finals sa San Antonio Spurs ug Oklahoma City Thunder. Si Victor Wembanyama maoy nangulo sa Spurs, pinagi siyang 33 puntos ug 8 ka rebounds. Si Devin Vassell ug Stephen Castle midugang og 13 puntos matag usa. Sa laing bahin, si Shai Gilgeous-Alexander mipuste og 19 puntos ug 7 ka assist alang sa napildi nga Thunder. Ang Game 5 duwaon karong Mayo 27 sa home court sa Thunder. Ug kinimbahinag gihatod nato sa Liver Aid Pro. Sa kadaghan sa mga sakit karon sama sa influenza, sipon, ubo ug uban pa, makalimutan usahay sa ubang mga sakit. Mamuigo sa atay, gumikan sa stress, mahiligon sa tambok nga pagkaon ug alcohol. Kaluoy sa atay, ayo pasagdi magsakit imong atay sama sa fatty liver. Dapat himsog ang atay, husto nga diet, exercise ug pagtumar og Liver Aid Pro. Sakto, Liver Aid Pro. Lahi nga Liver Aid adunay silymarin, dugang vitamin sama sa B1, B6, B9 ug B12, dugang nutrisyon para sa mas lig-on nga proteksyon. Kini nga Pro, ang Liver Aid Pro usa kay hepatic protector gawas sa proteksyon. Nagtabang kini pag-ayo sa liver injury, gilingkay ang kadaot sa liver cells ug nagtabang sa pag-regenerate nga mugbalik ang kadaot sa buo ug himsog nga purma sa atay. Ang Liver Aid Pro pinaka pro makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay sama sa alcoholic ug non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis ug liver cirrhosis ug OTC drug kini nga dili kinahanglan og resita sa doktor. Mao nang mag Liver Aid Pro na. Pro liver protection, pro health, pro treatment. Basta healthy lifestyle, Liver Aid Pro na. Mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, South Star Drug, ug sa tanang leading drug stores tibuok nasud. Mag-liver up na, Liver Aid Pro! Kini si Idol Biz 93.10 IFM, di kapugnan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM, balita!
3: IFM, balita!
4: IFM,
3: balita!
5: Sa buntag!
11: Oras sa IFM alas 9:14 na, di nata maglangan pa mga idol ato na ni tagaagpagtaga, dungag pa nga diskusyon ni Attorney Rufil. Unya maning kamot lang ta sa ato mga idol ha, nga mabasa kining tanang mga komento. Ayog si Piata Idol, IFM Space 93.9 Space Cebu para sa inyong mga opinion o komento, labi na kung maghisgot taaning mga hisgutanan sa ato ang nasod og politika. Grabe gyud kay mangusog ning uban, mangugat gyud ay. Oh, adyay problema, idol, kay basta nga di lang mo ma-mersonal ang pangaway, ha? Kay lisod kay ning, nindot kay itong message gani sa kanang sa nilabay bitong celebration sa Pentecost Sunday, idol. Sumapang, kanabang panahon kinigit.

0: sa atong panaghiusa, dili kay panahon sa pagkatibuag sa. Labi na kuno ga panahon nga motingog kuno ug mohatag og opinyon ang mga kanang ang atong simbahan kabahin na ni mga panghitabo sa nasod ang mga katawhan kuno. Grabe sa kaayo maka unsa tawag ini maka react no nga mao jud gi kasub-an ining kadang pari nga may preside po diri sa may Kapitolyo bitaw mga idol unya. So mapalagi nga kana dili kini panahon sa pagkatibuag sa. Panahon kini nga magkahiusa taninyo. Panahon kini nga kana bitaw nga magunahuna ta para sa kaugmaon sa ato ang nasod. Unya nindot sa kini siya nga mensahe kay usahay ra ba magkatawa na lang taani kanila ging kapila na ni namo mahisgutan ni Idol Buiki pero usahay ma kana bang nahimong aligri kining mga hisgutana nato kay ang uban lagi kuno kay mao man kuno tigluto sa ilang balay wa ay makakaon kay mao ni gisuportaan pastilan. Naminaw din nato karon mga taga Tipolo Mandawi, salamat kayo idol ha, silang Idol Paul on jeans, salamat kayo idol. Again, 0923-112-8701. Ang Codilia family sa DI. Kaya basta magdahi ra ba dyan din silang Jason, ang Ian Veneration ng Cebu. Kaya maminaw ra ba dyan din nato. Asa naman itong pakapin mo, Jason? May lag naminaw to si Jason ron. Jason Codilia, ang Codilia family. Sayang beautiful wifey nga si Bupip o ilahang anak nga si Rafa. No work day ugma ana si Joselito Bentoy. Mami Monina Navarro Canensha. Mami Monina may buntag. Atong pinalangga ang Navarro family diri sa may Talisay kay Permi Guding Naminaw sa ato. Kumusta naman ka Mami Monina? May buntag ninyo dira nilang Lorraine. Si Miss Emmy Dungog, ang mga Tagalpaco City of Naga, salamat kaayo ninyo, Flor Basok Jamel Batister. Salamat kaayo, Dolha. Ayog si Piyata, sa mga kaigsunan na ito, darang naminaw karon constipated, bloated ang tiyan, or aduna baron mo irregular bowel movements, so stigyo na mahimo nga dita kapagawa sa itong hugaw, mga idol. Mag super fiber ta ninyo 30 minutes so wala pa ang panihapon. Super fiber number 1 colon cleansing product ang rekomenda sa mga medical doctors. Mga idol, kaya kung sakasa siya inyong iabong atos 200 ml of water, inyo na siyang kutawon, yung inyong imnon idol, kuman sa upat nga tusulo ko oras inyo ng babatyagan ng kahupayan sa mga tiyan, tinayaw, kolon, pinaagi sa pag-flush out sa mga hugaw nga natipon dira sulod sa atong lawas. Munang sa matagadlo, mag-super fiber ton nga for best results. Ato po ng parisan sa pag-inom na itong Life Extension Vitamin D3. Sa dili pata matulog mga idol, kaya napamatunan po das mga pagtuon sa mga eksperto nga kung increased ang vitamin D3 3 levels sa itong lawas. Mas ligo na itong immune system, but pasabot dilita daling taptan sa mga nagkadaiyang sakit. Munang sa matag-adlaw, mag-life extension vitamin D3 na. Stay healthy, live better. Mapalit na ninyo sa inyong mga suking butika, idol. Pwede po direkta sa itong Life Extension Medical Clinic branches na nahimutang dira sa may Osmania Boulevard, idol. Cebu Doctors Building, Osmania Boulevard, Consolation Branch. At bangrapod na sa ADM Building, mga idol. Alas 9:18 na. Ito na makauban ni Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
1: Straight to the Point sa IFM. Straight to the Point sa IFM. IFM.
2: Tama itong ministry ni mo sa pagdipin sa simbahan. Medyo okay-okay pa ito kanin sa exorcism. Mo dahil mo kuya Juan ini. Kaya ang kontra. Ito ini kinamang yung yawa. Mong ikontra. Kaya tighingilin ng mga yawa ba? Ha? Mone ang kang Father Darwin na gitgano ron nga medyo mo iyang gipukusan. Yes, nung si Bianna ron, may gala ko sa ngi pagtagad ka ron kay nahasuroy dili sa Cebu. Tagsala ba ni magkasuroy dili? O niya pagkahuman, napos na ilaghang mga kalihukan. Hindi ka usan, nakasimba ko nitong pag sa Santo Niño nga kuha, nakamisa ni Father Darwin. Por layo lamang kay kuha lang kong duol. Ha? Ka mga tao. O siya may nag-preside sa misa. O niya pagkahuman, naghumili dito. Ako layo ra kay ko kay nakigduot ko sa mga tao ba no pagsuod nato dito so muna nga nakasimba ko tong panahon na apan wa ko kaduol ni Father Darwin karon ni Asias tong sibianan may bisita nato mga sukit ni Paminaw. Father Darwin may buntag
3: Attorney Rufil og sa atong mga suking tigpaminaw sa tibok kalibutan naman eh no?
2: Kalibutan gyud kay
3: tibok kalibutan
2: radio nato kusog niya itong radio, Father, puryabuyag lang, no?
3: Praise the Lord.
2: Kay dili pag panghambog, kita ay overall number one. Dili sa Cebu, babati, maginanimog mo, antogig kag mga lugar sa sipa-sipa gini atong programa. mismo ganas buhol naghatag mga listeners niya, no?
3: Kinadaghan.
2: So niya karon dugangan kanya may YouTube na to.
3: Tinod.
2: Plus niya pay Facebook. Ikaw sa daa sa kan himo sa kang vlogger tagdan ko nimo dito on. Nakaprihar ta ani. Mo adapt man kita no? Sa una god radio lagi dugay kay ko ni adapt anang pagka kwan mga vlogger vlogger na pero mauna may panahon. Pero nindot nga atong gamiton kana nga mga medium para sa atong ministry.
3: Tinod.
2: Oh. Kumusta naman ka father? Ako na sa una active gyud ka kayo kon pero unsa man duha ka bok ning imong pagdepensa sa simbahan o kining exorcism or asa may na focus sa asa may mas dakog oras sa nimo aniron?
3: Sa
2: good morning dai nimo.
3: May muntag sa ni. Og mas taas jud sa ministry sa exorcism aton ni kay daghan naman kay itang CFD karon nationwide.
2: Oh, daghan naman.
3: Kunya ubay-ubay na jud ang na encourage, na empower sa pagdepensa sa simbahan. Daghan na po kay mga converted pastors. Nga sila na sa una ang nangatake, sila na po ang nibawi sa ilang mga pagpangatake. So, nagkadaghan ang CFD pero tagsara ang mudawat sa ministry sa exorcism. So, kaluwis Ginoo pinaagi sa panalangin ni Archbishop Abet nga ni Anadris atong
2: Cebu na.
3: Cebu ato i-greet ay si Archbishop Abet. Bisita mi kagapon.
2: Okay.
3: Ngadto sa palasyo.
2: Palasyo.
3: Uban ni Father Ado, no? Og tungod sa iyang panalangin nakatukod jud ang Diocese of Tagbilaran og Center. Dun na natay St. Michael Exorcism Center. Basig maka
2: dito sa Tagbilaran.
3: Makadalikyat po kagsuroy pohon.
2: Pohon, pohon.
3: Oh. Oh, invite na po ka na ako.
2: Oh, pohon. Ito na yung invite ko na sa una kay pagdipinsa mo itong simbahan, naging rally mo nito, no? Kay kamaumang tagamaysan sa kinini ang mga apologetics. Ba't kinin sa exorcism na kuyaw nila? Murag, mas risod ng exorcism kay kinahalan man sa kaanak nga ngimong spiritual life ba day? Bita-bita mo itong sa kinini ang kuan para nako lang ba sa ako lang po ng opinion nga total nagtuon ta natay gamay minal dito gamay ni kuan to depensa mo gamay ra kay depensa sa to pagka abogado ba laban ta sa korte o kanang mang laban ta nang kuan no but kining isu system tan ano ko lai ni pero unsa may mo palukya ron nga kuan assignment sa una Luon Bohol pa man ka
3: nataron sa Our Lady of Holy Rosary Lila Bohol
2: Lila o... Bohol.
3: Oh,
2: ato. Daghan may mga bulano na mo diri. Di as Indayken Galinia, Carmen Bohol ni siya.
3: Ah,
2: si Rimart Bugoy, asa to Rimart? Talibon Bohol.
3: Talibon. Oh.
2: Si kisa pa to, si Ili Bolonos.
3: Ah, si Ili.
2: Kuha man ni Ili kana.
3: Tuyog mo atong miyagi.
2: Oh. Tubigon.
3: Ah, Tubigon.
2: Oh, Tubigon Bohol. Pero kining lila asa dapit ni?
3: Unahan sa Luway. Ari ka magikan sa Baclayon.
2: Baclayon.
3: Mga 30 minutes, 40 minutes gikan sa Tagbilaran.
2: Dulo sa Tagbilaran di ay. So kung biyahe tagbuhol o manto tas mong parukya ari ka agis Tagbilaran o ganit ta agis Tubigon layo
3: layo.
2: Oh, okay. Paris priest din siya ka dito?
3: Dili Paris resident na ko dito kay special ministry ang St. Michael Exorcism Center para makafocus na dito attorney Thursday to Sunday mong open sa office.
2: Okay. O sa may kalainan o may kag-parish resident o parish priest, assistant parish priest, sabot naman tana, kaya nahimong magkang assistant parish priest ka nito sa Luon. Ba't kami kag-resident, o saan ang po'y pasabot tana?
3: Anturo ka matug.
2: Ano nga resident doktor ba?
3: Anturo ko matug dito, attorney, pero ato ko mag-active sa ministry dito sa center.
2: So ministry na yung gida? Wa kay palokyang gidala?
3: Wala. Parang ka-focus ta sa...
2: Sa ministry?
3: Sa center. So ako mga talk ato ni Lunes, Martes, Sara. So Thursday man ang open sa office. Ito sa Sunday. So na-adyo ko dito sa Thursday to Sunday. So atong talk ron gahapon at ito liluan si Father Julard o si Father Kit, Father Willie na minaw ron. At i-greet, ikanta dito kagabi eh. Ubay-ubay sad ang mga tao nga na-educate na to sa itong... pagtuo especially sa atong spiritual warfare na pagkatekize nila.
2: Dito sa St. Michael Exorcism Center ikaw may nagdala anis pagkakaron. So ang mahitabo ani kinini ang wala kay so Monday ug Tuesday ra imong mga lectures. Na mga invitation okay ka na Monday Tuesday.
3: Monday Tuesday ra.
2: Okay kanang uban nga mga adlaw na arka man
3: sa center.
2: Kay dunay mga pandad-on dito mga pasyente na
3: Uy, ubay.
2: Matagad din mo dito. Kinindaghan man yung mga mayawaan usahay. Naba kay kauban dito na mga assistant ni mo, ana. Pero ikaw may head na naroon sa exorcism.
3: Ang head dito sa exorcism, si Father Absalon Florinoso sa Diocese of Tagbilaran.
2: Mm.
3: Nya, daghan ta mga kaubang exorcist, upat ini active si Father Alberto. Randy Alberto, Father Jupert Uy. Mojud ni ang kanunay mo.
2: So pila mo kabuok sa ministry aning exorcism. Kini exorcism may gala kay explain sa tumang kay exorcism na kun ang lahat ng ilang ministry kay mo ni ang do na bay mga di malikayan do na bay mga possess sa mga demonyo mga higala. Panalitan ikaw kay si Bako lang ha, palayo lang kalit ka kiri di kay si Bako. Ni mo singgit ka nga, singgit-singgit ka nga, mo kay nakusgan ka kalit niya. Imbis kay lalaki ka na babae na imong tingog kay. Murag na lahi na ba? Nasudlan ni daotang espiritu, nasudlan mga na possess demonyo ba? So ang imong kuhaon nga pare kini mga exorcist. O adto ka sa unang sikat kay diri exorcist sa Cebu si Monsignor Krikimbik, Fred Krikimbik. Mao gitoy pinakakuan gyud basta dunay mayawaan patawag si Krikimbik kay pindi man pud mga higala kay dunay ibang pare balaka masasad di mo atubang anak kay kuyaw. Katos Monsignor Krikimbik matubang gito. Kay kini gong yawa usahay og kinahanglan ka og pare panalitan ka mo imo gyud nga puy-an ang imong pagkapare, ang imong kwan, well, dako-dako sa requirements para nako ba? Dako-dako sa requirements yung mutalong-talong ka kay hindi atubang ni mas nayawaan, i-enumerate yung mga sa. Delikado ni nyawa, i-booking ka. So muna mga higala nga murag sa kadaghan mga pare, medyo dili kayo daghan ang mo dawat aning ministry. Sa akong tanaw lang pa rin ba? In fact, sa Bohol, daghan ko ng pare is Bohol, pero sa Diocese of Tagbilaran, upat lang magbuok.
3: Ubay, attorney, abot og 14 kabuok. Tungod kay na-assign po sila parokya,
2: Nya,
3: mas daghan man ang mga schedule sa parokya, labi na maparis priest ka. So, munang tungod ni Archbishop Abet, tungod sa kabugat sa pagka-paris priest. So, wadyo ko at sagig assignment aning
2: parokya.
3: So, focus ra ko para maka-entertain yung tagtaman sa mga labi na giharas. So, ma-process na to ang tibong pamilya.
2: So, by way of percentage, ang imong pagka-panlaban sa simbahan isip Catholic Faith Defender o ang imong exorcism, ibutan na to o by percentage panalitan, dili na tama kayo niya 50% exorcism, 50% kuano di na, dili na.
3: Kay ang mga sa exorcism may taas akong panahon at
2: butanta mga 80% exorcism niya 20% na lang sa faith defender mo.
3: Ana, ana.
2: Una ana no. Mo kun tan-aw lagi kay na busy na magkagmayo ining mga yawa na may mo kontra di man. Inuman mga katong debate kanito no. Oh. So mo na hitabo ni Father Darwin so mga 80% exorcism or 90% pag nitingal eh.
3: Ina na jud attorney. So, ubay jud akong time sa exorcism. Kay kada semana man jud. Thursday to Sunday ang atong
2: lagi mga pasyente dalhon dito no.
3: Daghan.
2: Every day mga average ka mga pila?
3: Pinakadaghan moabot og 400, 500.
2: Ah, daghan na sa umana.
3: Ang kinadaghanan.
2: Ang kinadaghanan. Pero ang average,
3: Average kinagamian is 50.
2: Uy, ubay na yun, no?
3: 50. Unya, atong center attorney, naabot tayo mga doktor. Kay doon na may mga...
2: Timan siya?
3: Doon na may ordinaryo nga sakit. Need yun tag doktor. Need yun tag mga espesyalista. Unya, i-process yun sila for counseling. Kay kung ilang disposition unhealthy. Unya, itong i-process.
2: Oo. So, karon, kining Diocese of Tagbilaran, duha man kay diocese ang sa Bohol, Diocese of Tagbilaran o Diocese of Talibon. Ang Cebu usa lagi kay diocese, Archdiocese of Cebu. Mo ra ilang giplanuhan nga dunay Diocese of Danao o Diocese of Karkar. Mo ra ilang planuhan nga mahimong tulo ka dioceses na ang Sugbo pero wa pa man matuman although duna nay mga moves ana I understand nya abot na nga to sa Rome nya mura dunay giprocess na no kay ron nga obispo makatuyok sad dito sa Bohol ron father wala naman si Abit Oy. Ako tan-aw ba kini si Bishop Abit Oy, wa po ko kamit ani. No, pero tan-aw na ko murag iyang aura ba. Maayo siya, no? Dito pa sa Bohol niya karon na abot din sa Cebu. Usa man ito, usa ka laki dito nga wa may gitang gikuha si Abit Oy dito kay gipadasag mas dako nga diocese. So kinsa may nagdala dito karon?
3: Si atong biker, atong diocese administrator si Monsignor.
2: Kinsa man si?
3: Gerardo Sacco.
2: Sacco. Kay di ba siya magitudlo nga obispo unta niya ni Balibad?
3: Pinawad niya ni Balibad siya.
2: Unya in fact, siya magingon nga karong adlaw ang tatong.
3: Karong adlaw ang tato ang iyang ordination, iyang installation.
2: Sa pagka-obispo na gyud sa Tagbilaran.
3: Bishop of Diocese of Tagbilaran.
2: Oo. Mas dako ang Diocese of Tagbilaran no as compared to Diocese of Talibon?
3: Mura-mura ra siguro ang dakoon kay gitunga mo na to ni. Unya ubay-ubay lang ang pari sa Diocese of Tagbilaran pero gamay ra pud ang diferensya. Na sila atong obispo dito si Bishop Parkon, Daniel Parkon.
2: So Bishop Parkon may to dito. Wa po nila pareha ra gid ako na Tagbilaran og kuan Talibo mao gyud sa. Okay. But so ang way Bishop ron ang Tagbilaran kay tungod si Bishop Abit oy gida diri sa Cebu.
3: Diri sa Cebu gitansfer.
2: Mas dako niya ang responsibility diri sa Cebu.
3: Dako jud ayo.
2: Mas dako kay Archdiocese guni.
3: Yeah, bisita tanya dito siya na maguhan siya sa upat ka oras nga one way ra na. Sa una kay 1 hour man ay ang tuyok sa diocese na to pinakataas.
2: No?
3: Karon 4 hours usar one way pa na balik.
2: So makuan yun niya.
3: Pero nag-enjoy lang siya kay ya magipanguna ron ang mga pinaka
2: hilit,
3: lagyo. Bisik ay siya taon. Pero nag-enjoy po siya.
2: Kuan si Bishop Abit, tanaw na ko baka ng charismatic sad.
3: Yes.
2: Mayroon lang mo humili sad. Very substantial mo humili ba?
3: Pero sa Father Ado, kung nag-gama na iyang humili.
2: Bitaw. So maayo ang iyang kuan, iyang aula sad maayo, no? So muna na nalipay sa tanga na as Bishop Abit oy diri mo courtesy call niya ako dito pohon.
3: Sige.
2: Oh pohon.
3: Ganan ka na ko contact ni Father Ado.
2: Si Father Ado mo ikuan dito?
3: May kanunay na kauban.
2: Sa buhol gyud po na siya gidapon siya ni kuan.
3: Si Father Ado mo ni una niyang na ordinahan nga pagka obispo niya si usa sa Ado, Father Ado Hubak pay una niyang
2: taga-buhol po ni siya.
3: Taga-buhol.
2: Oh so sa to panadasag iyang bulanon sad niya kuan dire.
3: Si Father Ado Ray na dahan.
2: Okay. Si Kwan, Reverend Father Gerard Sacco Jr. Siya maoy, di ba Monsignor man siya, no?
3: Oh, kay Kwan naman siya to ni Vicar General man. Pero di na magpatawag o Monsignor.
2: Di lagi patawag Monsignor. Niya gitudlo siya isip Bishop ni Dawat Palmiro, niyang sibog magkalit. Unsa istorya na niya, Father Darwin?
3: Sa akong nadunggan niya, nga wa siya maanad niya na itong iyang mga kauban, mga halang doon na kayo.
2: Kay Bishop naman, no?
3: Wala siya maanad. Nisuway lang po siya o hangyo sa Santo Papa. Pamilya na ko, ordinary yung pari. Ihalad na ako kung kagalingon isip. Magpamilya na kong ako, grabe man siya mga pastoral activity attorney. Angayan ko siya nga may mong obispo.
2: Angayan yun. Angayan
3: pero yun. Siya, isa nga, magpamilya na kong ordinaryo pero ihatan na ko tanan. Nandun sa diocese.
2: Kuya sa niya, no? Lepas kagitudlo siya, gihimo siyang obispo, unya siya may mga mudawat.
3: Idawat kinoon na doon eh.
2: Idawat pamiro.
3: Kaya na schedule.
2: Oo, no? Idawat pamiro.
3: Coat of arms.
2: So, nakauna siguro siya nga, di sa mga dawat.
3: Pag kuha na doon eh, daghan naman kayo sa mga invitation, yung mga palibot mo rin ng mga
2: alang doon.
3: Kaya siya maanad. Oh niya, isa malayo naman ko sa mga ordinaryong tao. Mapuri yung ako na dunggan.
2: Kuha na siya?
3: Niya, aril lang ko, nahangyo siya sa atong Santo Papa nga magpabili lang kong ordinaryong pari. Pero di ko, dilin ako ihikaw ang akong commitment sa diocese. Magpabili kong committed sa diocese, isip ordinaryong pari. Kaya hindi pa dako kaya ang dako kayong responsibilidad.
2: Kay tinuod og maobispo mo ka although okay lang maobispo ka pala ni Bishop Abit oy ba nga mo taakig ka ngadto sa kuan kay ang makarelate yo sa mga tao ang pari magud parokya ba mat obispo ka na magkasapalas wa na kay ka makahibaw og unsa na kadto dito gyud no kasi mo ni ingi kuan nga malayo sa mga tao
3: may ako nadunggan
2: niya kanang obispo dagko na mga tao imong ka istorya no mo imo nadunggan niya nana
3: kay ni misa man siya sa atong May 8 dito sa balibaran ni Monsignor sa ila pagtawag niyo Amons na lang ayun ang Mons kay Monster. Father na lang father unya very humble jud makaila kang father sa ako very humble unya gisaligan ni Diyos tanang pari po sa diocese. O, lipay na huwag mga pari sa diocese na ito.
2: Masya mo ipuli, no?
3: One ami adjustment. Kay, puwala ko, pag after the bishop abet siya naman. Lipay na kayong tibuok pari sa diocese. Kaya di na po mag-adjust ang mga pari.
2: Bitaw, sinood, sinood.
3: Nandismaya siya ang mga pari. Ito ni, ong si Bishop Abet, ingon siya, akong manok ni Atrasman. Pero doon ay plano ang Ginoo labaw sa itong plano.
2: Oo. Kay, kibaw ka, kini mga pari may kaigalaan, mo, bisang asa nga korporasyon ha, mausap ka leadership, pero ba, tandog man tanan good? Bisan sa kuan ako da kailang mga pare diri sa Diocese of Cebu, Diocese of Bohol, Diocese of Leyte, Diocese of Maasin, Diocese of Palo ana ba. Pero ma tandog sila kanang eh lahi na obispo niya, lahi pag style ba. No. Duna mo kay mga obispo nga maigo sad nga pag obispo. Duna pa tunan kag obispo nga bida. Ora sa kag sus Ginoo kuno unsa man tao ni. Pero kag kagawsonon sa imong ministry. Bitaw. So nindot tato nga si Padre Sakot is what na adjust adjustments nga himuon mga pari.
3: Kailan mi tanan?
2: Kailan ang tanan niya humble sad. Wa kana ang dafak mga higala niya. Natudlo siya din Cebu gani siya. Kay uban na gusto mo yung kabuot yung kagap. Eh, obispo na yung ka, na. Ganahan mo siya yung obispo. Kaya taas mo lang ko. Pero kini niya gusto siya.
3: Napoy kumidya sa ubang pari. Father Russell, nakakita mi nga hapon. Ako nagpaabot yung taugon-taon. Wala po ko tauga. Nakagitawa na kalibog ni kinabuhi. Kumidya niya ba, Father Russell?
2: Pero kini yung paghimog obispo ba, Father Darwin? Ang sa'yo pamaagi ini. Kaya mo naman yung kini si Reverend Father Gerald Sacco, wa man iyon niya nang apply, wa man iyon niya. Kalit man lang niya, ikaw may obispo. So, lahi mga na mga apply ka kay, umingon siguro nga na yung application pag obispo, pabinaw ko, daghay mga apply.
3: Possibly.
2: Oh. Kinaiyawa niya, so ang Santo Papa mo ini tudlo niya, but asa ko haon ng mga information.
3: Recommendation, gikan sa mga obispo.
2: Sa mga obispo.
3: Example, si Bishop Abet, na siya i-recommend tulo. Niya, human na, magpandadayon ang Santo Papa o subsecretum. Ang subsecretum mo na mo evaluate sa tulo.
2: So, dako og, pa, dako og tingog ang former bishop, di ha? Yeah. Nga siya may mo recommend kung kinsa. O sana. But doon na pa ilain po niya mga mo hatag recommendations.
3: Niya, ang Santo Papa, inig-abot ng pila ka pari nga gi-recommend, i-evaluate pa po na. So doon ay pari mo evaluate niya yung kauban niya padadaan sa Santo Papa o subsecretum secret letter para mo evaluate kaniya unya ikaw na po pangayuan kaniya o tulo ka tao aduha ba ka tao niya i-recommend mo nga mo evaluate sa moong pari niya humana na inigabot dito sa Santo Papa na may commission na ito ni nga mo tanaw. So, ato na naipasa niya kinsa'y mapili ni mo. Siya mismo ang mapili.
2: Siya may mo tulo, no? Kinsa, no? So, tuloan kasi pa nila Gerard Sacco.
3: Ngunan, ang mo approve po sa iyang koan, request nga, di lang kumuda yun. Sa Santo Papa po, gidawat man sa Santo Papa.
2: Gidawat po sa Santo Papa.
3: Iyang request.
2: Kuya, itong iyang koan, talag sa karun pa ko kadungog, hanggang nang gitulo ka pagka-obispo niya pagkahuman, ni balibad ka?
3: Gidawat o na.
2: O, gidawat o na?
3: Uban, attorney, nga, ni balibad daan. Ang pagdawat. Si Monsignor.
2: Mone, si Father Sacco, no?
3: Si Father Sacco.
2: Oo.
3: Niya,
2: dawat sa primero, niya man, balibad siya.
3: Nanagoy schedule. Karoon mo natin yung consecration. Niya, dawat mo siya sa Santo Papa. Kaya kung mapatadawat sa Santo Papa, mapugos siya.
2: Mapugos siya pag obispo sa Juan.
3: Mapugos yun siya.
2: Tagbilaran.
3: Kay out of obedience.
2: Oo.
3: Yang ginawat man mo nang lipay po siya. Kay
2: kalag sa uno kay daghang gyud nang andoy nang mga obispo. Oh, napo ibang nyan obispo kani na po nang andoy nga ako'y mabutang sibo kay medyo okay kay dito. Kay kining sibo, kon man eh. Og mabishop ka ning Cebu or Manila ba ka na medyo
3: influential kay.
2: Influential ka unya medyo okay sad, ha? Labi na daghang mga daghang po yung mga kon ng Cebu, no? Daghay ganahan ng Cebu oi nga ma obispo nga kwan pero kini tan-aw ko sa abit oi wa gini mangandoy mo Cebu ba unyang bangi siya la pagibutang ko
3: ipili
2: sa kay no
3: ipili yo siya sa Santo Papa atorne nya out of obedience wa nang pugos pugag stando
2: kay mo lang bishop oi good mo lang humble sad siya kayo nga okay na ko ngadto lang ko ana kay na mo di man malikayan ko nga manangandoy gi ka nang kwana bangat sus ako makadad ha basta Okay gyud. May lang okay gyud sa okay gyud sa mga pagkampo, pero ako makadara tiba-tiba kita. Ako lagi katawa-katawa mga lahat, bro. Na may mga intention ba ako makadaan ha. Ako yung leader na kaya para nga na ako yung mga implement yung mga ministry nga nindot yun. No? Ano ba? So kinasingkasin niyo mo, okay? Mm-hmm. Pero kung ba kayo mayroon niya, kinala ako yung naadiya kaya para nga paldo-paldo yun. Okay. At ay komedya-komedya lang yung mga higala. Kaya kining subo yun, medyo paldo-paldo yun na lugar lang yun. Kaya naghay mga dato ni Cebu nga mga gibel sa kayo. Mm-hmm. Pura buyag ba? O arita sa aspect ba sa kuan ba? Mm-hmm. Ato mga kuan ba? Pero ano, sagol-sagol mo na ginagmay ha. Daghan mga higalang mga kuan ni Cebu kana mga negosyante nga mga believers sa Ginoo nya gibel gyud simbahan. Tinuod. Mm-hmm. Oh, kuan gyud ko na nga klabi kay kesa mo kuan. Ano kay mga kaila anak nga tekko gyud mga
3: si
2: kuan ba?
3: Bishop Abet dun na siya program attorney nang pabahay sa mga kabus.
2: Mm-hmm.
3: So dito sa diocese of nagsugod siya sa diocese of Talibon.
2: Kaya Talibon
3: dito
2: oh.
3: Siya nagsugod.
2: So Talibon siya primero na bishop, nagibalin sa Tibilaran.
3: Dito siya na assign dito siya na sakop sa diocese of Talibon.
2: Talibon. Pero di pa siya bishop at
3: time. Pa.
2: So pagkapari niya dito sa Sakwan, muli niya si Rimat na Pugoy mo na sa Krista ni Kwan.
3: Oo.
2: Bishop Abit Oy, kini mo reporter usa. O dito sa Kwan.
3: Dito sa iyang program antud ni nang pabahay sa kabus. So nagpadayo na antud karon kay foundation naman na siya.
2: Foundation na. Mm-hmm. So nalgis siya iyang kagalingon ko ano. So moto pagka obispo niya ang tagbilaran mo iyang assignment.
3: Mm-hmm.
2: Wala siya ma-assign ulain.
3: First assignment niya.
2: First assignment tagbilaran. Mm-hmm. Ya karon balhin siya diri sa Archdiocese of Cebu.
3: Mm-hmm.
2: Oh, okay. So mo ni ang kwan mo ni nga hitabo ang migrat. Pero ako na interesado ko ini Father Gerard Sakuba. Ang kuyawa ano nga ano man nga lima ka na, daghan mo kayo nangandoy na, padre. Tanawa ka ng mga kakuan, kaya gusto ko ako diha. Pala ba, nang mag-presidente, daghan mga nangandoy nga, mga presidente. Kana mag-mayor, o kana mag-governor, mag-away, pagkain ng uban. O, mag-
3: pinalitay, padre.
2: Pinalitay, pinatiyanay, pagkain alon niya mga kakuan. Pagkain ng iya, gibutang siya diha. Sabi ni Atlas. So, lahi kayo, no, manang na interesado ta nga mahibaw ang puntuha ba. At ipadayon karon totoo may gala. Labos tanan kining sa mga exorcism kang Father Darwin kay pagpanghingili ning mga yawa ning iya. Taghan kay ni mga higala gihingila mga yawa. In fact nay mga video sa nakita gyud ko. Di lang pud nato ipa play dire kay pasinti maguna nya na magoy privacy. Although basig pwede kung atong itabunan lang nao. Basig pwede. Nay mga video ba nga ato lang i blur anong, no? Pero sige lang. Karon totoo may gala standby human lamang pipila ka mga pahinumdom. Atong takna alas 9:43 na.
1: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
0: Oras sa IFM alas 9:43 na pauban nato si Reverend Father Darwin Getgano mga idol nga ato ni balikan ni maong pagkaginabi ni Attorney Rufiel karong taud-taud pero diri sa ta sa atong mga balitang lokal kang ang fire response no diri sa Dakbayans Mandawi Masgi Paligon pinaagi sa paggamit ni ining drone mga idol. Kompletong detalyes mo report atong makauban si Idol Aiko.
4: Ottoman Report.
5: Gisusi sa Dakbayan sa Mandawi ang modernong firefighting drone isip dugang kagamitan sa pagresponde sa sunog ilabi na sa mga high-rise buildings. Gipahigayon ang fire demonstration sa Mandawi Heritage Plaza uban ni Mayor Junki Iwano ug Vice Mayor Glenn Bercede ug mga konsihal sa syudad. Gipareg sa mga opisyal nga ang drone gikan sa Taiwanese company ug adunay kapasidad nga mulupad hangtod usa ka gatus ka metros sud sa 45 minutos. Gipasabot Mayor Junki Iwano nga dakong tabang ang maong teknolohiya sa highly urbanized na Dakbayan sama sa Mandawi diin daghan ng tag-as nga building. Gitun-an karon sa lokal nga kagamhanan ang proposal lakip ang gastuhan, safety measures ug training sa fire responders alang sa posibleng paggamit sa maong drone nga equipment. Kini nga balita hatod kanato sa Lampid Pants Baby Diaper, Mega Absorbent, Mega Dry for Day and Night, mula sa pag-in up to 12 hours, hygienic and safe, skin friendly ug di gyud ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag-i si baby tungod kay 100% cotton ang Lampid Pants Baby Diaper. Busa palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets ug uban pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM. Di kapugan sa pagatud sa nag-unang balita. Tatak IFM Balita.
0: Alang sa laing balitang lokal, Tourism Office sa Oslo, badunay katinawan kabahin sa whale operation sa maong lugar. Kompleto ang detalyes mo report at makauban si Idol Chixie.
4: Ottoman Report.
6: May pagawas og statement ang Tourism Office sa lungsod sa Oslob kabahin sa operasyon sa Oslob Whale Watching. Pagtinaw niini nga bisan pagsulod sa pila ka adlaw nga walay sighting sa mga whale shark o butanding sa ilahang kadagatan, magpabiling abli sa publiko ang whale shark operation. Hinungdan nga ilahang gipasabot ang publiko nga dili garantiya ang mga sighting sa butanding sanglit nagdepende kini sa natural nga mga lihok, behavior o kondisyon sa kadagatan. Subay niini padayon sab daw ang ilahang pag-update sa publiko kung nadunay mga bagong sighting sa mga butanding o whale shark sa ilahang kadagatan. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixie sa IFM 93.9 Cebu. Di ka pugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tataka IFM, balita!
4: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals! Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
7: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDEB 254286 series of 2026.
8: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
9: Charm, Zap, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
12: Shop at the SM 3-Day Sale on May 29, 30, and 31 at SM Seaside City, Cebu. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki B-Zire GL CVT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details. The SM Seaside City Cebu 3-Day Sale. Promo runs from May 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number R7-CEB449, Series of 2026.
13: Shop at the SM 3-Day Sale on May 29, 30, and 31 at SM Seaside City Cebu.
14: IFM, balita!
15: Sa buntag!
14: IFM, balita!
16: Pre, si Gerald Anderson to. Mapangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
17: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR Permit Number 1748S-2024. Drink responsibly.
18: Maayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O sa'y maabot yung 320.
20: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
19: Nay, galang ang suggest sa ako o iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, isunayan ako. O tuod, mauna yung pinakaningkot na desisyon nga ako mahimo. Karoon, wala na ang pagkalubog sa mata. Huwag makabasa o makatanaw na ko ang TV na dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetic o makasinati o problema sa mata, highly recommended na ko ang iBerry.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Adunay Bilberry para sa mata nga hait o tinaw.
23: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo. OG. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds. Panduway First Five. Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 02436 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
24: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
14: IFM, balita!
15: Sa buntag!
14: IFM, balita!
0: Oras sa IFM alas 9:49 na. Sa ubag nga po na tukarong buntaga idol si Reverend Father Darwin Gitgano niya. Ito nang paminang pakiginabi ni Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
1: Straight to the Point sa IFM. Straight to the Point sa IFM. IFM.
2: Hindi maihap siguro. No? Kini iyang ipanghinginlan ba? Kanang imong pag-ampo, abilidad, pagpahawa o mga yawa, pwede ba nang mapasa sa mga liman? Nabay mga kanana ang liminister panalitan nga pwede ana o di lang ka magpatuga-tuga na lang taaning kalakiha kay delikado o kiva mayawaan pa hinoon ng mapapahawa.
3: Una, Tony, kita tanan by virtue of our baptism, na-adjud na nato. Pero walang tama educate.
2: Oo.
3: So, ang makahingilin na ang gahuman jud sa ito Ginoo o ang mga pag-ampo sa ito simbahan. Kaya siya man jud ang tinuod nga exorcist.
2: Oo.
3: No? So, walang tama educate mo ng kining atong mga katikisim attorney pagpahinom doon nga ang nakunsadan sa Espiritu Santo dili lang ang exorcist. Kita tanan.
2: Nindot ka ba itong imahilyo last Sunday, no? Kaya ewaw ito sa Pentecost, no? Ang pagpadala sa atong Ginoo sa Espiritu Santo nga may uban kaninyo.
3: Muna no? Nga ang Espiritu Santo attorney na ano ito tanan. Muna nga ayaw dita malimot. Atong i-remind ang mga tao nga dita angay mahadlok sa yawa kay ang yawa he is already defeated by Jesus. Ang reality attorney unya karon kay wa man ta ma-educate.
2: Oh.
3: Kita may mahadlok
2: hinan. Pero ang reality magud mahadlok ni mga liman kay mismo mga pare maihap ra sad mga pare nga mo pa appeal ini nga ministry exorcism kay di man basta-basta ni. Kay kining yawa pag mamili sugod sad nay kuan enumerate imo mga sam kuyon sa kana. Na ako na kana na ang nayawaan father nga gi exercise na asta mga plato ng lupad. Inana
3: tungod sa infested ang lugar attorney. Muna nga nindot kaayo nga do na gi center.
2: Ah so na is center. So kanang mayawaan dad on dito sa center.
3: Jud kay mura ko pud na nasakit ka attorney.
2: Na
3: hospital.
2: Muna
3: nga doon na dyan sa area na consecrated for that purpose para ang tibuok pamilya magaan natong special catechism, magaan natong special counseling.
2: Okay.
3: Okay, possibly ang ganun nakasood na because of the family. Ang ilang way
2: okay, kasabot na ko, no? Doon na dakong kalainan. Mumaura na sa hospital, no? Nga, kanang pasyente to sa balay, pwede man ang adtoon, tambalan. Pero lahi po, huwag yung dad on sa hospital. Kaya ito, kumpleto mata dire. Dahil oxygen dire, huwag magkalisog ka ginawa, dahil ta ECU dire dahil yun. Pasla ka sa ECU kung unsa magaling. Yan ba, no? Kumpleto ta. Mosa rin ay doon na exorcism center nga, dahil mayawa ang dad adire, kaya alam ito, tambalan. Okay, no? Kaya naman tatanan ko niya, ikaduha ang lugar po, nga at least, limpyo ng lugar na din eh. No? Na kuha na niya siya. Kanan na deliverance na ni. Napaagi na yung deliverance, unya labi na kay Sinterman. Pagsuod palandaan dito mura og nana kay pagsurrender. Pat kana kung tuas balay niya ikaw imong adtuon, wa ka kasabot ni dagkong kahoy pa sa likod. Unya do na pay daghang mga kwan dito. Kuyaw na adto ni mo mo siguro na mga maningkamot og sukol pa nang yawa dito.
3: Okay, ilang kuan jurisdiction attorney.
2: Ilang jurisdiction, correct.
3: Unya kung ang namuyo ni surrender na, na ma-weaken sila attorney. So, example kining usa ka pasyente ila anak giharas sa demonyo, so to naman ang tibuok pamilya nag-surrender naman. So ma-weaken ang ilang influence, ma-weaken ang ilang legal hold sa family. Unyan, kung possess jud man ang atong schedule for Holy Mass kay ang dugo ni Kristo may mag-purify sa tibuok pamilya. Ang dugo ni Kristo ang mag-purify sa ilang property.
2: So, misahan itong ilang balay? Inana?
3: Misahan ilang balay, attorney. Puno akong schedule at itong hangiyon ang Paris Priest na may mamisa. Kay ang counter na to ni anak nga kultura, attorney, maunang padugo sa baboy.
2: Oo. Kano niya, padugaan kaya diwata-diwata ni?
3: Padugo sa manok.
2: Oo.
3: So, di wa man tagi tubo sa dugo sa manok. Wa man tagi tubo sa dugo sa baboy. We are saved by the blood of Jesus. Muna nga, asa na ito, ang pari rin makahatagan na ito. Muna nga itong i-educate ang mga pari, kaya wa may laygo makamisa ito. So, only them can give Jesus completely. Muna nga, nini ito, ito yung empower ang mga pari.
2: Kung saan man kadako na yung center dito, nakipicture na eh?
3: Na atun
2: asa man sa St. Michael Center, pakita ta kuno dong.
3: Tong ipakita.
2: St. Michael Center.
3: St. Michael Exorcism Center.
2: Exorcism Center.
3: Bro, kaloy palug ko.
2: Dai ikon og kuan atong kauban na sa kasamang names para makita nato dito palitan na yung mga pasyente dadon dito ba. Mauna din sir kuan hanga, masakiton. Pwede ang doktor may mo adto pero dili kompleto. Dadad sa hospital para kompleto. Mausa din sa exorcism. Og tuwa dito ilaman jurisdiction delikado magkasukol pa na dito adan adire sa center. Mao ra pon sa kana mga kon bitaw nga iro bitaw pa na. Mao ra prinsipyo nga kana imong iro dito kan moadto ang bitmid sa ilang balay. Isug kayo kay ilaman. Pero dalha nang imong iro bisa pag German Shepherd da. Dan adire sa clinic. Nik abot dito bulusag mo managana sa siya dito. Hindi man ato din ang lugar ra. Oh, mo na prinsipyo sa usahay nga isulat bitaw mga veterinarian sana. Kay kanang iro pati sugas ila. Kaya ilang man jurisdiction ilang lugar suod mo din heb oh tingi suga pero dadaan itong lugar nga dili ila
3: mosad ang demonyo
2: pag abos clinic dito ha na
3: territorial po ang mga demonyo
2: territorial saan sila
3: wala nga kuan to i-prepare ang family mangumpisal sila ng cares attorney confession yamay mo sila adoration sa blessed sacrament the whole family unya cares confession adoration rosary the power of the Mama Mary attorney ang devotion sa Mother Virgin kay pagkiluoy man sila attorney nga ayon tan mo pag rosary yo taon sakit kay na namo og eucharist and sacramentals mo tong mga cross medals nga bless sa tong mga kaparian sakit kay na nila attorney
2: kada mga nabinitahan no.
3: Pero kinalan jud nga atong mga igsuon nga palit po mga religious items ay jud nyo gamita without a blessing from the priest. Kay pinaka the best jud na siya. Para di mahimong infested.
2: Panalitan ka lo na kay Rosaryohan palit nimo nya way pare nga naka naka bless ana. Pwede na yung ituslo nimo sa Holy Water na simbahan.
3: Ipa-bless yun ito.
2: Ipa-bless yun, bro.
3: Pare, may mo mauman
2: di ba naman sa kanang bitaw dayso di simbahan na may Holy Water na nguros ka na o ato na ato na gusto slow lang niya
3: may meaning sa pari ato ni sacerdos giver of secret things munang ang muna sacerdos sa Spanish ang kalugan na na giver of secret things so ang mga pari ra makahatag ni ana pinahagi sa ilang blessing tungod kay ilang kamot gikuan man sa ordination gikuan man mag
2: authority no
3: holy oil chrism oil because of that so munang ang mga tao bitaw mo amis pare not because of them because of the Eucharist because of the consecration or ordination
2: mao na siya pare importante so pag ani nimo sa Cebu gahapon kadiri o karon pila kadlaw kadiri
3: Dora kadlaw attorney.
2: Dora kadlaw. So ang kahapon unsa ang activities nimo?
3: Dito ta sa Liluan sa San Fernando El Rey Parish.
2: Do na kay invitation dito?
3: Na invitation sa talk attorney nya human sa talk do na tay novena mass. So alas 5:30 to tong novena mass ka gabi. Nya way jud ang nanambong. Ya akong inan si Father nga Father. Para maka-witness ni mga tao. Ato lang panalanginan sila sa prayer sa simbahan. Ako ina ng mga tao before ko nanalangin or nag simple prayer of deliverance nila. Kung doon naman ganin mo singgit, meaning ana nahadlok na ang yawa na to. Mabali man ito ni, kita may mahadlok kung na'y mo singgit. So, pag simple prayer of deliverance kagahapon, ay tulog yun ni singgit.
2: Tulog yun?
3: Mga parting dahil nalipong. So naninggit jud sa misa so ang mga tao nagka-witness wala silang inan nga ayra mo kahadlok ngano man kun magkahiusa na ta diha sa simbahan o sa pagdawat sa grasya sa Ginoo diha sa sakramento patorture diha mga yawa sama sana inyong na witness karon
2: so pag misa nimo gahapon dili tulungan ni singgit jud sa tunga-tunga sa misa oras pag consecration nga part
3: pag kuan na attorney after na sa concluding prayer kay kanta nag-bless ta sa ilang mga religious items after sa blessing nag simple prayer of deliverance ta atong giingnan ang mga tao nga kung dunay mo singgit gani meaning ana na ay term oppression na oppressed na nay sakit nga way finding sa doktor matorture man sila attorney sa prayer sa simbahan o sa mga sacramental sa simbahan matorture jud so mga tao nakakita jud sila kagahapon unya usa jud sa na witness ni Father Julard ang iyang kababata.
2: Apil sa duol,
3: niduol nako before pa ni sa kuan before sa talk na to. Kay abot ko dito alas 2 ay na may duol nga taga Danaw. Ingon si Father Julard nga kababata na nako Father. Unya ni sa Father storya ko kadali. Ako Father, may bawo ko kinsay mamatay sa sunod adlaw.
2: O ba mo ta sing kuan?
3: Ibaw ko kini akong silingan matay ni. Matay jud. Kini na pupika silingan matay ni. Pagsunod kay iya namang bana mamatay. Ay, Ginoo ko ako namang bana may mamatay. Namatay jud yung bana aton ni.
2: Sumulo sig na say power psychic. Sa psychic siya.
3: Ginawag nag psychic aton ni kana makahibaw siya, makatagna siya.
2: So na gina ni anak sa day.
3: Mo na gitawag psychic ability aton ni. Unya basta kaliwat kag mga albularyo mo nang ma-open imong psychic. Gitawag sa ordinary language na to is third eye.
2: Third eye, oo.
3: Makakita ka. So in siya nga Father unsay mabuha kay kulbaan ko ani akong may bawo kag kinsay mamatay. Nga matinuo jud. So nindul siya nako gapon niya ning ko Father Julard nga Father. Kay kog authority kay di naman ni akong jurisdiction. Musugot baka nga ako ning prayeran sa prayer sa simbahan. Chao, oh, problema. So pagpray na to, kita jud siya. Nanggahi, singgit og tama. Unya nagsulti og lalaing sinultian.
2: Kuya, wala.
3: Muna nga, ako sila giinan nga need ka og atun nakalitok na siya turni kung sabat na ako. I love you, Jesus. Singgit og tama. Kita si Father Julard mismo nakakita nga akong inas Father Julard na normal man kayo kuan kayo masturya na to very expansive. Pero ang mga demonyo atorne nagtago ra siya. Unya
2: sa ikistorya naman normal lang sa ikistorya ang iya lang yung kuan niya murag makibaw sa sunod mamatay kuyawa no
3: sa sunod mamatay may bawo po siya sa mga panghitabo sunod adlaw
2: kuyawa no
3: murag na ilinog sunod adlaw na ibagyo ma kuan man predictable man bagyo pero linog di man na predict nimo.
2: Oo.
3: So may bawo siya sa mga kalamidad atorne na ma disgrasya ani sunod adlaw ingon ana. So ingon ana to mga pasyente nga open ang psychic. Normal ra. Di na jud siya normal atorne. Bien normal. So pag pray na to kagahapon, nagreact jud ang gahi ang iyang kamot. Ang gahi ang kamot. Unya ato.
2: Usa ka dugay naman kuno na niya nga naa gidadana in ana.
3: Dugay na kay atorne. No.
2: Nga makahibaw siya kuno.
3: Kuyawa,
2: no?
3: Kay ang iyang lula lagi ko an
2: albularyo
3: albularyo mananabang o abortionist mukumot. So naanjoy orasyon atong usang adlaw do natay gi exercise from a Bini Bohol. Unya lima ka demonyo ni istorya na may open demons attorney.
2: Sa pasabot ng open demons
3: musulti lang bisa gua di pamutan na.
2: Oh.
3: Usa lang jaw istorya.
2: Kuyawa, no?
3: Murag marites nga di punyo ato na. Bisa ko pagutan na si... Siya Darwin, kayo ba ako ka Darwin? Nakasun mo siyang lawas. Mag-narrate, mag-storytelling. Kayo ba ako ka Darwin ang... Nakasun mo siyang lawas tungod kay ni Duol siyang mga albularyo. Nga lima may kabuk siyang lawas. Kay lima man ka albularyo ang iyang gidaulan. So, sa mga wakmasayo, doon ay accompanying spirits ang mga albularyo. Ato rin, mabito kay bawo sila mauni ang tambal sa ubo, mauni ang dahuna. Di ba sila scientist attorney. So, nay muhunghung nila sama atong hinduol nako. Nay muhunghung nako, Father. Kini mo tawag din ni mo karon kay manginanglan ni si mong tabang. Manawag din, Father. Pero na nay ni hunghung nako. Kinsa man na sila, Father. Mato. Muna nga, ako siyang advisean nga, angay ka i-process jud. So, na may ako di diri. Doon ay timpod sa mga exorcist diri sa Archdiocese, si Monsignor Quintanar.
2: So ang sa Cebu no?
3: Sa Cebu.
2: Inyo man kauban ng exorcist ning sa Santo Niño no? Arikto Santo Niño Basilica maro si Father Kesane.
3: Nakalimot ko sa nga ni Father pero apil na siya sa mga exorcist.
2: Oo. Kay diri sa Cebu na man po siya ilang grupo diri.
3: Ubay-ubay ang exorcist diri sa Cebu.
2: Ubay-ubay. Ubay-ubay sa diri.
3: Pero ang ako nahibaw-an si Monsignor Quintanar usa sa mga usa sa ilang head diri.
2: Oo.
3: Ako'y bag-orong pasyente atorne gikan sa Biliran. Usa ka 33 years old. Nga koan, maestro.
2: Gida dito sa Sintel?
3: Dito dyan sila kay 7 years naman dagang kay sakit o finding sa atorne.
2: Oho.
3: Nya pag adto didto ang nisud niya atorne open demon gapon.
2: Mm-hmm.
3: Si Asmodeus.
2: Mm-hmm.
3: The demon of lust. Nya akong ipangutana nya ay imperative ko man. Dili dialogue atorne.
2: Mm-hmm.
3: In the name of Jesus of Nazareth, tell me your name. Ingon din siya nga I am Asmodeus.
2: Mm-hmm.
3: So why you invaded his body? Because he is womanizer.
2: Mm,
3: kuya yeah, pag woman,
2: no?
3: Pag
2: kuya sa niya womanizer day alake, kuya din ake.
3: Ang interview siya, pag woman. So, usa tinuod tong womanizer ka, na, mm. Pilam na iuyab ni mo?
2: Oo.
3: Sa 40 ka buka. Ada? Kuya, limo na yung papa kay. Mm. Yung papa niya man.
2: Mm.
3: Liwat ni sa iyang umahan.
2: Oo.
3: Puna nga itong gi-process sila ron attorney, kay doon na may kuan attorney, doon na may prayer sa simbahan, kaya na unholy soul ties.
2: Mm-hmm.
3: Kaya na siya attorney mo na mukat sa mga na, mga ex-bitaw
2: mm.
3: Nga na nainahitabo. Sample kato siya, 40 kabuok, nainahitabo nila.
2: Mm.
3: So, i-mention yun itong mga name ato kay posible doon ay occult tong usa
2: mm.
3: Mo nang resulta sa iyang sakit.
2: Mm-hmm.
3: Kalo is Ginoo ato ni pag renounce niya sa unholy soul ties, perti nang gaana iyang lawas.
2: Mm.
3: Pero nawa na sa Asmodeus after renouncement sa unholy soul ties,
2: mm.
3: Kay i-mention man na ato ni in front of the Blessed Sacrament, katubito na itab, example, kining mong pasyente,
2: mm.
3: 40 kabok, iyan ang i-mention ang mga name sa 40 ka mga kung memorize pa ba nimo
2: mm.
3: Sa alimtan na ba nang ubas so but then I say prayer simbahan hindi dot king simbahan na turnay kaya doon na dyan siya specific prayer for renouncement
2: mm.
3: Sa unholy soul test niyo narito nimo mabreak ang unholy soul test attorney mo nang karon ikaduha na kong exercise niya nawa na sa Asmodeus kaya nag-renounce naman sila yung uban yung pampa
2: mm-hmm.
3: Uban yung tibok yung pamilya. Nya karon ang nipuli attorney ang occult spirits na pod nga nisulti ni reveal niya ako ang nagbarang niya.
2: Mm-hmm.
3: O ginarit angan sa magbabarang.
2: Kay kini ko mga barang kini mga albularyo nga barang espiritista espiritatista na magud sa Biblia god no. Mm-hmm. Biblical mo siya. So medyo kuan ato sa padayon ni karon totoo kay gamay lang kay kanon patay dugang mga pangutana ni Father Darwin kini bang pagpahawa mo do na bagi pagampo anak prayer nga pala ba nang amahan mo nga murag form gid ba o kini sa Roman rites exorcism rites do na bagi na or muhimo ta katong kagulingong prayer lang or mas epektibo kining Roman rites or mas epektibo kanang Latin gid gamiton or asa mas epektibo ang Latin and English or ang Bisaya ati padayon karon tutaod mahigala human lamang pipila ka pahinumdom alas 10:07 na.
4: That Time Check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
0: Oras sa IFM alas 10:08 na. Fresh kayo mga nangabot diri mga idol kay naatay meeting. Na silang Idol Tony, Idol Aiko, Idol Chixie, silang si Mamitik, agamika ng dagway ni Bini Bonnie Mika, anak na ito siya di ay. Si, of course, Idol Kenny sa digital, mga idol, may buntag ka na itong tanan. Nata importanteng tahas po nga pag-atimanon karong adlawa, mga idol. Unya, sa susamang higayon, ang ato pong mga nakauban, padayon nga naminaw ni inihisgutana ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kauban na ito si Reverend Father Darwin Gitgano, mga idol. Ato sa tibayaon ang mga nakauban na ito, Dri, sa atong Facebook Live. Thank you, kaayo, idol. Again, IFM Space 93.9 Space Cebu. Or dari sa itong text line, idol, 0923-112-8701. Father Darwin, si Attorney Rufil, in one frame, ang duha na ko ka mga idol, sumapa ni Nels Tanyeza. Si Mami Monina Navarro, again, salamat kayo Mami Monina, ang Navarro family, silang Lorraine. Thank you. Ang Sweet Treat Bites, di I know, ilahang business, ato po ding suportaan mga idol, very creative, lamian kaayo nga mga cakes and cupcakes. no? Direta sa Sweet Treat Bites, mga idol. Mami Monina and to Lorraine, ang Navarro family, nilang Laika, may buntag ninyo, and ang mga taga-Alpaco City of Naga po nga kanunay sa natong nakauban sa ato ang programa. Dagan kayong salamat, idol. Again, IFM Space 93.9 Space Cebu, ayaw sa piyata mga idol sa pag-visit o like sa atong page. Kahit tanan na itong mga updates, mga kalingawan, balita o impormasyon, ato agin ang madungog diri sa atong programa, mga idol. Standby lang, ato sa nipadangat ang pipila ka mga pahinumdom. Unya again, sa atong makiigsuunan dira ha, padayon ta nga nagdawat o ato ang mga, unsay tawag ni ini, ang padayon ta nga nagdawat o mga eskolar sa atong Radyo Eskolar. Ayaw sa piyata mga idol, padayon nga pong tananawat, message lang mo sa atong page, IFM Space 93.9 Space Cebu, or message lang mo ni Idol Tony or ni Idol Buiki para sa mga interesado in town ni ining ato ang Radyo Eskolar na patay remaining slots mga idol. Ayaw ninyo sipyata, free tuition, libre kini mga idol.

0: Eskolar mga idol. Again, have free tuition, libre ang uniform og school kits mga idol. Manang ayaw na mo paglangay, message na mo, bisita mo diri sa tong Sibyaanan kung interesado mo nga mo eskwela sa mga free courses. Pwede niyong kapilian ang home economics strand idol, natay housekeeping, NC2 na ni Poros Idol ha, front office services, hilot or wellness massage, food and beverage services, caregiving, unya sa industrial arts pod, napote carpentry, NC2 gihapon ni Poros Idol, masonry, tile setting, electrical installation and maintenance. Unya sa electives usab mga idol napuntay HE food and beverage services sa IA tile setting. Puros gihapon ni NC2. So dari na join na mo mga idol, message na mo kung gusto mo nga mamahimong eskolar. No, nalantay pipila ka mga interviews nga pag-aagian kay para in town sa validation og kanang proseso mga idol. Unya pahibawon mo kung ugaling madawat mo isip na parte sa atong radyo eskolar. Ha? Again, idol, IFM Space 93.9 Space Cebu. Pwede mo nga mag-message po sa atuang 0923-112-8701 or ni Idol Tony or ni Idol Buiki, mga idol. Atong balikan, live gapon atong kauban karon Reverend Father Darwin Getgano sa ka-exorcist priest sa Diocese of Tagbilaran. Atong paminaw na pagiginabi ni Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
1: Usara na ka tao ato niya.
2: Oo.
1: Natungod kay daghan kay entry points sa kinabuhi sa sa pasyente una Freemasonry ang entry points niya. Sunod kining occult practices. Sunod kining traumatic experience niya. Kinadaghanan. Kinadaghanan ang entry points. Munang legion ang naa niya.
2: Naaong.
1: Muna nga kinadaghanan ang entry points sa iyang kinabuhi. Muna nga pag kuman na to, kay ang exorcist baka kuman man. Na may ritual ang kaan, ang exorcist, ang simbahan.
2: Oh. So, gamit ang ritual, ritual sa simbahan
1: Roman ritual. Roman exorcism.
2: Okay. In Latin ba na?
1: Nay Latin. Na apoy English.
2: English. Oo, kay namo man sa Roman kuno, Roman ritual
1: approve sa simbahan kay bugat buga kinabugatan jud ang approve sa simbahan attorney.
2: Oh, so among gamiton kadto yung Roman ritual gyud
1: kanang solemn exorcism sa approved by the church. Dili siya personal nga prayer attorney.
2: Oh, dili personal prayer kay kanang personal nagi prayer gyud nya kana na ang approved by the church.
1: Nanjoy right dose attorney.
2: Oo.
1: Ora go pug fever ang right dose. Kining biogesic?
2: Oo.
1: Na-enjoy right those food sa evil spirit man.
2: Unsa man ang ritual sa usa sa mga entry point kining Freemasonry? Siya pasabot ani.
1: Ang iyang kuan attorney, ang iyang great grandfather is 33rd Freemason. Kay doon naman dugo na sila yung level of knowledge attorney.
2: Kana sa Mason?
1: Oh, first Mason? Degree, na-enjoy kay specific knowledge ana. Ang first degree wa kay bawo sa second knowledge, a second degree. Knowledge. Specific na siya. Unya ang 33rd degree na attorney, ang universal G is Lucifer. Muna ang password dito. Natay document na attorney. Bugat-bugat yun.
2: So muna nga ang pero ano man ang kanang mga Mason nga mga kuan, mga Masonry na muna sa grupo?
1: Masonry.
2: Okay, doon na magkukoy na ilhan sa anak nga sa una, ingon siya nga masunsud lang kung ano blood kaya nga kung tuyo nga kuan lang, nakukulong mga negosyante sa mga friends ko niya dito.
1: Pinod.
2: Unya pangkuan na god niya ng
1: socialization.
2: Socialization ana niya connection.
1: Oh, connection. Hindi ako na encounter attorney.
2: So tingali kong connection lang kana napaka sa ubo siguro di siguro.
1: Na na sila password attorney.
2: Na mga password.
1: Niya kong giingnan tong 30 second niya bro kining iba baka nga di ko mason ha. Pero nibaw ko si imong password. Kay ang mga password na attorney specific ra sa kada degree. Yan lang katinga ha, kay you are part of the Luciferian degree. Bisan pag first degree ka. Kato 30 second, duha, iyang kuan, right? Unang Strainer right o Uke right? Ingko, ako ipakita sa ritual sa simbahan na ton eh. Ingko, mo ni mo password? So, kibaw lagi ka, father. Ang simbahan na nili ako. Mo ni sa Strainer no? Sa mao, father. Sa Uke right mo ni? Sa mao, father.
2: O sa mga Strainer o sa Uke right? Siya pasabot
1: mga, na? Kuan na, ito ni mga branches na nila. Unya, ang, siya, both siya. strainer

0: Ukraine. Mm. Ko sakto ning gisultisiman, sakto. Mm. So sakto sa 93rd. Asa to akong prayer book, bro? Prayer book? Ako ipakita ni mo ito. Parang ma-educate po nato ang mga tao. Bisan pag first degree ka.
1: Oo. Kaya na yung recruit na ito nga ma-appeal ta ng Mason. Yan na.
0: No, Jude, attorney.
1: Naman ko iba na namin ya. Ito nga ako. Ito ko yung friend nga ko. May ito siya niya. Man, ningon nga kanang ang ato ni nga pa connection lang ba?
0: Kay tinuod attorney.
1: Oh, number one, connection na kay mga friends na niya ko an. Pero kadugay yan, okay man to papel mayor. Tingala na ko nga di na namo ikita sa kanang kuan, wala na active sa simbahan. Kung ano, kapas niya sa ilang kagulima na busy siguro o unsa ba.
0: Nako ipabasa nimo sa 33.
1: Pero natingala sa ko nga og dili ma-active simbahan. Kwanto na akong kailan ni nga ang foundation sa kuyaw ba? Mayon ka ang akong level sa foundation sa mga debates ana nga kuan sa church. Butang tama mo ami og kaliber. Mm. Pero ano na da siya nga wala na sa makuan?
0: Yeah, basig sa kana yang degree attorney. Mm. Ngamon na
1: isip ko nga kuan. Sorry pala to na ko dire.
0: Pero ningon tungguan ngano na ibaw mo ka pader. Unya masyak juga kay ang 32nd do na sila level. Wa sila kay ibaw sa 33rd. Ang 33rd attorney mas bugat. Mhm. Dami password attorney. Mm. Unya ang universal G.
1: Sumo na ang Catholic Church dili sa mo encourage nga mosod mo anang mason.
0: I-condemn jud sa simbahan attorney.
1: Kay mo lagi na yung kasulti po na kong brad usasad sa among grupo sa church nga kuan ba? Nga nalagi ko nun yung mga ritual sila daw? Nga murag lahi na ilang mga ritual sa?
0: Na, attorney. Pero di sila parehag level of knowledge, attorney. Mo nang ang uban, mayon okay ra. Ari ka sa 33rd, ma-amaze.
1: Taas na ka na. Taas na ka ng mga kuan.
0: Ang 33rd, attorney, 33 so na sila sa tibuok Pilipinas. Ni kamatay ng usa, pulihan na po. Parang mga 33rd siya. Oh. Equivalent ba na siya sa 33 years ni Kristo? 33. Mm. Moni siya ang 33rd degree attorney nga i-bulgar sa simbahan dere kinsa ng 33rd nila. Ikaw basahon na doon niya. Dito siya, huy, wak mo kay bawa na. Kini siya, attorney, moni ang password sa Ukraine, niya, Striners. Mm. Kasi password na. I renounce the secret words of Chupa, Keb, Reyut, Mahir, Shalov. Ko, sakto ni, sayo. Sa sakto na padar ngano kay bawong ka sa simbahan ni muna sa Ukraine nya napadyo diri o sa Strainer mo ni ang password na attorney sila rin ni bawa na attorney pero bawa simbahan basahan ni kinsay sa 33rd okay basa
1: mo ni sa 33rd
0: sa
1: okay tas taas man ni ko ana
0: kare lang ko ana attorney
1: 33rd and supreme degree basa asa I renounce the oath taken and the curses involved in the supreme 33rd degree of Freemasonry, the Grand Sovereign Inspector General. I renounce the secret password. So, mo ni siya secret password.
0: Password na nila ito ni.
1: Saan ang pinulungan?
0: Dimuli.
1: Oh, saan nga? Di mo in English?
0: Oh, nga. Foreign language na ito.
1: Oh, foreign language. Eh. Murag dili na. Murag Latin siguro ni usa. Mm. And Adonai.
0: Adonai.
1: No? Oh.
0: A Hebrew.
1: Oh, no? And all they mean. I renounce all of the obligations of every Masonic degree. So, ang pag-renounce na, eh.
0: Renounce na.
1: So, kung ikaw Mason ka nga, mo surrender ka simbahan. So, imo ni imong ipakuan nga mo renounce, ya?
0: Mm-hmm. Oh. Dito, basa ito ni.
1: Uh-huh.
0: Kinsa ng Universal Architect.
1: I renounce all of the obligations of every Masonic degree and all penalties invoked. I renounce and utterly forsake the great architect of the universe.
0: G. Kinsama na ito ni.
1: Oh, great architect of the universe who is revealed in his degree as Lucifer.
0: Yes. Luciferian attorney.
1: And his false claim to be the universal fatherhood of God.
0: Dili na ako attorney sa simbana.
1: Oh. I renounce the cable toe around the neck. I renounce the death wish that the wine drunk from a human skull should turn to poison and the skeleton whose cold arms are invited if the oath of this degree is violated. So, kuya usad, no? I renounce the three infamous assassins of their grand master, law, property, and religion, and the greed and witchcraft involved in the attempt to manipulate and control the rest of mankind.
0: Connected sila sa occult attorney.
1: In the name of God, the Father, Jesus Christ, the Son, and the Holy Spirit, I renounce and break the curses involved in the idolatry, blasphemy, secrecy, and deception of Freemasonry at every level. And I appropriate the blood of Jesus Christ to cleanse all the consequences of this from my life. So, muna ang iyong pag-renounce.
0: Pag-renounce na, attorney.
1: I now revoke all previous consent given by any of my ancestors or myself to be deceived. So, kanang inana nga taas na granggos, mason mo, mo surrender siya, na aday say,
0: na ay specific degree.
1: Specific nga ko ano?
0: Ay prayer. First degree to 33rd. Na-kumplito ang simbahan, attorney.
1: So, daghan din nga degree, no?
0: Oh, 33rd. First degree until 33rd, attorney.
1: Or na may iban nga mga members, mason nga mga...
0: First degree lang.
1: O niya mo, simba, mo kung ano ukil sa... Inana?
0: Kinanan mo ibaw sila, na, attorney.
1: Active simbahan, mo apel pag mga amutan simbahan, na,
0: tinawan.
1: So, ukil na, na?
0: Di yun okay, attorney.
1: Di yun okay. So, pag bago pa lang ka ba, nga? First degree pa kaya, na?
0: Parang... Ang ginawa, nagpasaylo sa mga may baho. Ika na, attorney, in line na na sa 33rd. Nga ang universal G is Lucifer. Di ako yung nag-ano na attorney sa simbahan niya, attorney.
1: So doon nag-i
0: official din na siya.
1: Simbahan niya ko ano?
0: Sa exorcism ritual niya. Ato lang, ako lang na may kaimong question kay parang ma-aware ang mga tao. So ang atong katungod attorney, it's up to them. Sila yung mag-decide. So, pagkakita nila na attorney, mo itong katungkuan, 20 legions ang nisod niya, attorney.
1: Niya na may iban mga mason karon nga, kanana ang dato na kayo na Amazon na daghang mga connections sa negosyante ana. Unya may man mo amot sa simbahan. Sa may...
0: So, ang point to ito ni, na...
1: Yung mga mga mga, sige lang kong Amazon, basta kayo mo amot ni.
0: So, muna, itong paibawon lang sila, attorney, kay daghang mahibaw ni anak. So, ang ilang pagtabang, matag-usa na ito, matabang man. Di para man sa simbahan. No? Pero ang atong connection should be connected to God.
1: Kaya na ako'y kailagin na yung padre. Di lang ako isulti ang, akong, ang iyang pangan niya. Mulang, pero meron, istorya may nga, kung lang ako, break, yun, sulit lang kung ano yung... Pero niya, asinso na gisa ha? Pero buyag, niya, kananang ako, ano yung pang connection lang ba? No. Kaya muna mga grupos, mga businessmen, itong mga dagko ba, mga membro, ano so, okay, mabsud ka sa lang grupo, medyo tabangan sa kamukuan ka. Ngayon, lambo ka siya. Lambo ko ito sa daan nga, kuan, pero sulbong pag-isag mayo. Ya, kadugay yan. Tingala ko, doon na sa mga ritual ko nung, pero ang ako bang tanaw ba, kay, ang, mawag na, Gabi Foundation to, o mo mga debate-debate, makakito mo defensive ban. Ina na iyang kaliber, ha, nga, kanang, kuan, knowledge level sa doctrine sa Catholic Church, o kagito ito, pastor-pastor lang ang debate, dilito basta-basta. Pero tingala ko, nasood mo si anak niya, pagkasood niya, iya, more on business lang ko noon, niya, kuan na, iwan na kaya siya mo active sa kanang, sa mga debates, na, yung tingala ko, anak, dili na siya active niya, murag nga, murag ganig na, kuan mintanan, nga mga, sa mong grupo ba, wala na, di na siya mag-communicate na mo. Amo na siya ang gapit, pag-ampo nga, hopefully, okay na siya. Kaya mo ito yung last, nga kuan, nga murag na dako na iyang langgo sa inan eh.
0: Basta mo dako na yung murango, attorney, 30 second. Dahil ni-surrender na to, attorney, 30 second, judge, tingahan na siya, kaya ang iyang balay, attorney, kinabahuan na. Na, limpyo mo kayo. Yagi vacuum.
1: Kaya muna mo siya mabutang, huwag na, kaya may aning nga mga kung ano, murag ma, murag nag, bisa pa umiing ka nga dili, siguro na, tinuod na, mana ka, pero murag nag-invite yung kaglahi ng espiritu.
0: Tinuod, attorney.
1: Murag nag-open ka, huwag lahi ba?
0: Ang Santo Papa, why Santo Papa, attorney, nga ni-lip up sa condemnation sa Freemasonry? Mga lapas sila lima ka, Santo Papa, attorney, no to Masonry. Unya, first degree ka, hindi connected na katanan. Pero di, sila kay bao sa first degree, attorney, sa 33rd, kay doon naman sila yung level of
1: so, knowledge. So, lain-lain ang level. Pero kanang mga, inani din ni Cebu, panalita, na may mga members, ane. Kanang mga, kuhan lang ba, inana, mga brad-brad, man siya, kuhan na, unsa man na siya, kuhan na, marunan naman siya mga, kuhan gani. Dili siguro mga gagmay pa siya ng langgo siya, ha? Gagmay pa nga level.
0: Napoy renouncement sa first degree, attorney. Kaya apprenticeship pa man na sila. Sa first, second, third.
1: Kaya naman mo nga, di man problema kay kuman ka nang active ka pong may simbahan, kuman nga pong may anak.
0: Kaya problema, attorney, kay ang Santo Papa ni condemn dyan. Sa more than lima ka, Santo Papa ni condemn anak, attorney.
1: So, katong usa nga imong gi-exercise, membro to aning mason?
0: Ang iyang great-grandfather.
1: Amo ba?
0: Gi-reveal siya.
1: So, natakdan pa siya, bisag layo na siya?
0: Yes, attorney. Ang di ba, kita ka sa curse, attach every degree thy curse. Attach. Ugot mo ni wa mabaw eh. Sa simbahan naman na attorney niya, simbahan naman may haligig sukaranan mas kamutuuran. The pillar.
1: So lahi siya nga pagkakuan, no?
0: Kaya kung i-renounce yun si attorney na first degree dari attorney. First degree to na first degree attorney ara renouncement. I-renounce gapon siya. Kuan siya sa ritual ni sa simbahan.
1: So na gidai no. Sumo ni ang kuan kining Roman ritual sa yes, attorney, exorcism.
0: Sa exorcism na attorney. Exorcism na ana attorney. Kape.
1: Oh.
0: Ka father Kabading ni Winston Kabading.
1: Mm.
0: Dito jud sila nag-study sa Roma.
1: Mm-mm.
0: So first degree jud gikas first degree kung kumpleto ka to ni gikas first degree to 30 second gikan sa first degree to 30 second imo i-renounce.
1: Kuya wa no? So dili di advisable na kanginan nga namino na tulon og dunay mga mag-invite nga maapilon ka ng masonry.
0: No.
1: Mas dili lang maapil.
0: No jud ato ni. Sa ang simbahan may sulti ana.
1: Oh.
0: Ako lay ni
1: pinagis simbahan nga mingon ana.
0: Na diri attorney oh ang sa to papangan ni renounce ani na Freemasonry was condemned as incompatible with the Christian faith by Pope Leo XIII 14th Paneron in his encyclical Humanum Genus in 1884. The 1983 document from Congregation for the Doctrine of Faith affirms that status quo, nagpabilin nga pon. The provision was once more reiterated by Dicastery for the Doctrine of Faith on November 13, 2023. In its response to His Excellency Most Reverend Julio Cortes, Bishop, nagpadaman si Bishop o kuan, unsa na may Bishop Cortes, unsa na may the ban of joining Freemasonry covers the lay faithful, religious, and clergy. So tanan jud. It has been asked whether there has been any change in church decision, but basi dapat ay kausaban ang decision si Mahan.
1: Oo.
0: Sa 2023 ni attorney November 13, this secret congregation is in position to reply that this circumstance in due to editorial criterion, which followed also the case of other associations likewise and mentioned in as much as they are contained in wider categories. Therefore, the church's negative judgment with regard to Masonic Association remains unchanged. So, nagpadayon nga pong attorney. Principles has always been considered irreconcilable. So, ang simbahan, attorney, hantod karon, wa mausap. Nya, i-connect na to sa 1 Timoteo 3:15, the church is the pillar and foundational truth.
1: No? Astilan, kuhaan yung kayo.
0: Tanang degree yun, attorney. Kung first degree ka, yung mga kuya nakasakay sa barko at ni second degree siya. Kung mo ba ni password sa second degree? Siya, ni bawal kay computer. Masun ka. Sa dili. No, mo na isulti si Mahan. Ibawaan na tanang password nila ito ni. Na dili sa, kaan? Na sa first degree to 33rd degree. Na sila password.
1: So, mahimo siyang entry point o na ay mga posis, no?
0: Yes.
1: O sana sa pangutana nga, nga nung naposis man nga, nayawaan man eh, dili ni member of Mason, dili ni kuano.
0: Usa ra sa kuano to ni, sa appeal sa narrative or guide question.
1: Oh, usa no.
0: Yeah, during sa exorcism na to attorney, katong 20 legion na to ni, bugat-bugat to. Kay 20 legion man.
1: Oh.
0: Multiply to di mag kuan 5 ini pila naman na 20 times.
1: Dagan-daghan gyud.
0: So, ubay-ubay ang mga demonyo ni sud sa iya ha. Ug nisulti yung yawa niya. Katong usa nga ni surrender attorney, dia niya nag-renounce na siya. Niya pwede bag mo witness ko father. Na timing po niya 30 seconds siya. Unya kato pong gi-exercise na ko, gitudlo siya. Ano ni renounce man ka? Kauban man ta sa una. Diba ba ka nga 33rd ko? Ano? 33rd ko. Ang iyang great grand lolo nag-narrate doon siya attorney during exorcism. Ang iyang great grand lolo is 33rd worshipful master. Worshipful master ni tawag nila na attorney sa 33rd. O nang kinadatuan ni og taas og influence atong community. Wa di ka mamembro ani attorney wa kay posisyon wa kay kwarta. Di ka mamembro ani. So katudyo ni mga tag-as, mga politician, mga celebrity.
1: Dagko lagi mga kwan, mga businessman ba?
0: Mga negosyante. Muna nga, kinala ito ipaybaw sa mga tao, but they the one to decide. Atong katungod attorney, di man tamo condemn, atong katungod mo, educate rajod. Kung mo ipaybaw, sila na yung mag-decide.
1: Pero mahimo na siyang entry point, no?
0: Yes.
1: Mo isa'y kwan.
0: Yes.
1: Okay. So si Father Darwin Gitano mahigala daghan patag mga topics nga tong isgutan ani pero anto magtulido niya sa maning mga activities niyo dito.
0: Ko ano to ni do natay mas alas 5 naman sa mas series of catechism. Yan natay mga kauban sa do team kay kung dunay mag-react sila may mo facilitate. No kay
1: sa so, mga team ni mga kauban pirmi.
0: Kauban sa mga catechism nanto sa mga kalungsuran. Onya may empower po na to ang mga tao attorney kay kung di na to may empower ang mga tao dependent sila sa center. So dapat dependent sila sa Ginoo dili sa center. So kanus aman sila ma-dependent sa Ginoo kung ma-educate na to sila. Sama atong tibuk pamilya attorney na puses ang usa nila ka familia niya si Lucifer ni Sod. Sulti jud ako dili tibuk pamilya. I am Lucifer. Nya paghuman anak nakog exercise diingon ang papa nga dikton mis kauban nimong exercise father wa man mo gawas. Ko wa na mo gawas kay dependent po sa exercise. Dependent po sa Ginoo. Sugod karon rad ayaw magbalik diri ha kung ikaw may padeliverance nako ikaw tatay man ka. Do na kay natural authority over your family members. Ikaw go ahead. So ikaw di mo lead sa prayer. Unang ang tatay aton ni Rubel kung maulan siya maghiusas pag-ampo, maglisud o haras ang demonyo sa pamilya. Yung iyong tatay nga, Father, di na naku kaya kay Lucifer, Father. Yung ko, anong di man mo kaya? Hadlo ko, Father, kay Lucifer ni Sud. Kanungugan siya sa, during sa exorcism. Say, kahadlok. Kaya kung nagpuyo pa mo sa kahadlok, bisan pag ang Santo Papa mo deliverance ani di na mulayas. Mulayas lang yawa kung mo-activate mo sa inyo faith. Sugod ug maha straight sunod buwan na nako isulim exercise. Ikay deliverance. I-deliverance mo imong anak, i-deliverance mo imong balay kay di ko madto. Nya simba mo dito sa inyong parokya. Receive the Eucharist because Eucharist is the real savior of the world. He is the redeemer. Sa si Father para sa kong anak. Tulo ra ka adlaw nya gi-deliverance atoni. Layas ang yawa. Balik sila dito. Father, layas ang Lucifer. Ituun ko, Father.
1: So, doon na lang kay prayers for deliverance na.
0: At least, kuwan. So, man, ito itudlo sa mga tao nga mabisita na to. Nya, kung ma-empower na to sila sa life of prayer, ang family attorney, and then the sacramental life, the Eucharist, the sacrament of reconciliation, it is a grace, attorney. Only the grace can expel the evil spirits. Unang kung mulid sila nga doon sa sacrament, dito sa ilang pare, masimba sila kanunay, kaluis kino, attorney, wala ko mag-exercise eh, anak. So, congratulations, ha? Pag simple prayer na ko, wala mag-react. Hantod ka rin, attorney, na naulian na yung anak. Because of the empowerment, attorney. So, dili mo dependent na ko. Dependent ta sa Ginoo lang. No, kay magsalig.
1: Dino may kartek iya. Instrumento naman tatanan.
0: Magsalig muna ko, di na mo muhimo sa inyong prayer life. Ako ro din na bunyagan. So, akong ipabalik nila turni nga kita tanan gibunyagan. Kita tanan na kadawat sa Holy Spirit. Tungod kay nabunyagan ta, plus nakumpirmahan pa jud ta. So, what a power nga naa na to. Gawa na to magamit.
1: Okay. So, tungod sa atong oras nga hadipot na gigayo mga sukin ting paminaw, daghang patatag mga hisgutanan ni Father Darwin, pero ang atong time, higala ni nilapas ang kitag maayo. So, salamat kayo Father Darwin sa pagbisita din sa atong Sibianan. Sa pagkausap pa, sa dugay-dugay na itong tuig niya, naka-aris niya sa atong Sibianan, naka-interview tayo susaman ini. Kaya karoon at least niya ni balik mga kagalaan. So, salamat kayo. Imong mensahe, last parting message sa itong mga naminaw karon.
0: Salamat kayo ito ni Rufel o ang akong ipaambit lang ninyo kining giingon ni Kristo sa Lucas 10:16 San Juan 10 niingon si Kristo nga gitagaan ko kamo gahom sa pagyatak sa mga bitin o all of your enemy are subject to you. No, nothing will harm you. Nothing will harm you. Way makaunsa ninyo. So, sa to? Luke 10. 19. No, sorry kayo. Na akong teksto na rambol. Luke chapter 10 verse 19. I have given you the authority, all authority to trample scorpions, serpents, and nothing will harm you. Balik ko na ko, nothing will harm you. Why makaunsa ninyo? So, muna akong source of inspiration, attorney, ang pung Diyos Ginoo, kadi na ta magpuyo sa kahadlok, kundi li magpuyo, tas pagtuuran, daghan ta matabangan.
1: Kana, mo gina, muna yung pinag-importante. Salamat kayo, Father Darwin, sa paghatag panahon na to, dre, pagbisita sa atong sibianan. Father Darwin, gitgano, mahigala mo itong bisita karong nga buntaga. Yeah!

93.9 ISM Mapugngan Pani. Alas 10:37 na mga idol, napupos na magyuda nga tong oras. Salamat kay kaninyong tanan sa yung pagpakiguban sa adlaw na pod nga ugmang adlaw mga idol. Holiday amping-amping mo ha kay in celebration of Eid al-Adha. Regular holiday na bot pasabot mga idol sa mga mo duty mapaldo kay ang 100% nga government mandated premium pay, pero sa mga way duty okay ra sad kay makapahuway mo no. Amping-amping mo mga idol ha. Gargo ninyong idol Mikey na ta importanteng tahas karong adlawa. Ampo ug amping ang tanan. Let's be agasa sa matag-usa. Here's the song request ni sa usa sa to mga texter idol by Casting Crowns. Who am I? Happy happy Tuesday mga idol. Maayong buntag, Cebu.

0: idol! Naapakianak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ninga technical vocational course sa senior high school na maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's right for the take. Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
1: Ang Idol mo, DJ.
2: Ang tamis na sila, tik. O glami mo, gitik. Idol, mami, tik.
3: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
0: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
6: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
7: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
8: Ang market man on the run, Idol B.
9: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
10: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
11: Ang idol nga White Corona, Inday Bambino.
12: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
13: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Hi, miss. Are you single?
1: Yes. Why?
0: Pwede makigilaila?
1: Saler.
0: Ha? Huh?
1: Relax ba? Para subtunti ka, mabinaw sakta.
0: Sa unsa?
1: Sa IFM, Saler.
0: Ah, sa 93.9 IFM.
1: Mapuglan
0: pa ni?
2: IFM, Saler. Relax sa 93.9 IFM. Mapuglan pa ni?
3: IFM, Saler.

0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
3: I am Solar.
4: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
0: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
3: IFM Summer.
6: Hoy, madir! Kuso gagad mo mang laban, no?
7: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
6: Hoy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, kasi laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ng labhon nun, don't worry, madir! Kay niya na ang...
8: Kasi laundry soap! Ang reyna sa labada!
9: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.
10: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
11: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
12: Duh, I'm not in the mood.
11: Unsay gamit ni mga napkin?
12: Ha? Why man, unsay labot?
11: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
12: Ha?
11: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
12: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
11: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
12: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
13: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
14: Zed Health Testimonies.
15: Health Testimonies.
14: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
16: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, mahuhupong mo siya maayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimana, nakabaklay-baklay na akong sugod. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na kunoy na Baudil Sur, 40.
17: 93.9 IFM.
18: Napugnan pa ni.
19: Sis, ganda ng hair.
20: Naka-Empress.
19: Impressively smooth, shiny, and healthy.
20: With regular use.
19: Naka-Empress. Nakaka-impress.
20: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
0: Empress Shampoo. For impressive hair.
15: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
17: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
21: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang mo ni siyang laag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na lamon ko, aniwa pa man ko'y nakabuot.
22: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok na moabot sa imong kinabuhi.
23: May buhay sa makabuhay!
24: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
25: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
26: Ang keratin na may plus.
27: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
28: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
29: 93.9 IFM.
30: Mapugnan pa ni.
31: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Radyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
32: Ako Plus, Alco Plus.
33: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
35: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
36: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ganda ng Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa palauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: sigladong sarap, kaugjud ka!
1: Idol! Naa ba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basins yan na ang among gipangita.
2: Radyo Eskolar ni Idol!
1: Scholarship program sa IFM of DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita o 50 ka-estudyante na dunay skills o determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school na maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform at school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting, it's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
3: Radyo Eskolar ni Idol.
4: Ang Idol mo, DJ.
5: Ang tamis mas latik o glabi mo gitik. Idol Mami T.
6: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
7: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikadora ang sexy Idol Chicksy.
14: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Lingaw pa ka? May update pa sa mga balita!
1: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulastido!
2: IFM, udto na! Manglayat na ta!
3: Mixing right now, DJ Ramel Cricks.

0: IFM 93.9 Cebu.
1: IFM Mixers.
2: Mixing right now. DJ Ramel Crick.

Mixing right now, DJ Randall Crix. I am 93.9.

0: 93.9 Cebu.
1: IFM Mixers.
2: Mixing right now, DJ Ramel Chris. That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
3: This song is brought to you by iBerry.
4: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
5: IFM, ugto na. Pahuway sa ta.
0: 93.9 IFM.
6: Mapungan
7: po ni.
6: Aiko! Aiko!
8: Ako di ay si Sandy Barok taga Binali Uno, Cebu City. Usa ako ka field sales agent sa Globe. Naggamit ko sa Imini Plus since 2020. Since nami sa field nagtrabaho, gamit kayo siya na mo labi na kay prone kay misa obo sip on o sa mga pananghilana. But pag suway na ko sa Imini Plus, okay ra yo siya ang iyahang effect niya. Dili bitaw ka gali na masak.

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante ka pahinumdum ang Atrazine dili usa katambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
6: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita, Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
5: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
6: Yung sobretero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
5: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa Bubbly Town.
7: Magnolia, feeling good, set up.
8: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero pro. May silim rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
9: 93.9 IFM.
10: Apong nanpune.
11: Aygol! Aygol!
12: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
13: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
15: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lang ang damit.
16: Charm. Fabcon. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog. Sa bango ng Charm.
17: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob? No amoy kulog.
16: Pangong kumakabloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
15: ACS.
18: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
19: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
20: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
21: Prostate cancer, ang delikado og mamatay nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
22: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
23: 93.9
22: IFM.
24: Ang kiatan ug sabaan idol kun lastido.
25: IFM udto na. Manglayat na ta.
26: Bonjour.
27: IFM 93.9 Cebu.
28: Idol!
27: Idol!
28: IFM.
0: Mixer.
1: Mixing right now, DJ Ramel Cricks.

0: IFM 93.9 Cebu.
1: IFM Mixers.
2: Mixing right now, DJ Ramel Cricks.

0: 93.9 Cebu.
1: Icon!
2: IFM Mixers.
3: Mixing right now, DJ Ramel Cricks.

IFM Mixers.

0: FM ubto na pahuway sa ta
1: 93.9 IFM.
2: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
3: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
2: Ang keratin na may plus.
4: Ilikay sa ubo, sip on og trangkaso sa baby. Ang paghatag og saktong nutrisyon og D3 syrup for kids, maoy kanunaya aron muligon ang iyang resistensya. Sa D3 syrup, protektado sa baby.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
8: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
9: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
10: Empress Shampoo. For impressive hair.
11: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
1: 93.9 IFM.
12: Ate girl, nag-Alcoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alcoplus ka ba?
13: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
12: Ratso to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako plus Alcoplus.
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nag-Alcoplus ka ba? Ako plus Alcoplus.
16: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
17: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karakuman o kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
18: Constipation, lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili pod ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usaka natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: 93.9 IFM.
4: Mapunggan pa
5: niya! Aykol!
6: Daghan na karoon ang adunay gipamating ang mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw anaan ini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamote, o D para sa duhat. Nga diindikan gud sa ilang mga dahon ang igamit isip herbal medicine. Nga makatambal kung maglisod ka og tug o gitawag o insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga maoy mamahimong hinungdan sa diabetes. Maong asama na ko Idol, nagainom pugo og Sugatrol kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mao nga lagsik ako pamati maskin sa matag adlaw nga pagpanarbaho. Mao nga suway ninyo og tumar matag adlaw Idol, ang Sugatrol.
3: 93.9 IFM.
4: Mapunggan pa ni.
5: Idol!
3: Idol!
7: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton sama sa pagbasa, pagsuwat ug pagmaniho. Ang Optin dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration ug katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal ug dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
8: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
9: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Fried! All you need is Fried!
14: Fried Detergent, manufactured by AC. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Salada.
16: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 93.9 IFM.
4: Mapunggan pa niya!

0: Canada Buy.
1: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
2: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
1: Ang keratin na may plus.
3: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: 93.9 IFM.
6: Mapungan po niya.
7: Aikol!
8: Ako si Cherry.
9: Usa ka full-time nga virtual assistant.
8: Halos 24/7 ko sa trabaho.
9: Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay.
8: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
9: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
8: Mao nga
9: stress tabs akong gainom.
8: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
9: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-an. Busa, sulihi usab ang stress tabs.
10: Di ba naman sa iron? Isa sinuot nga stress tabs. Isa tapos consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Life extension vitamin D3.
13: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng life extension vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukod sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
12: Life extension vitamin D3. Life extension vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo life extension vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
14: Ang galing! Pang matagalan!
15: Parang tayo lang, han.
16: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
14: Aww.
16: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
17: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
18: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
17: Ratso to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
19: Ako Plus, Alco Plus.
20: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
5: 93.9 IFM.
6: Mapungan po niya!
7: Aikol!
11: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
22: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
12: Fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
11: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
12: Super Fiber.
11: Mabakal sa mga butika.
23: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
24: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
23: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
25: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
26: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tunay, natural at original.
5: 93.9
7: IFL. Aygol!
2: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa 4 ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
3: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ni imong anak!
4: Noel! Nasakit na ang bata ko! Agay!
3: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakahibalus sa ato ah!
4: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
3: Haydi mayo! Kiniang-angay ka ni mo!
2: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso kung naa kay

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, for the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world class quality.
3: ACS. Ako si Leslie Sariego Manulong, 37 years old, nagpuyo sa Barangay Pahina Central. Sa ka-plain housewife, nakagamit ko aning Immunity Plus mga 6 months ago na. Maayo gyud ang Immunity Plus labi nagting panahon sa ting uwan or dili lang panahon sa ting uwan. Every day, pwede raman bisag unsang panahon pwede mainom. Dili pud siya hadlo kay herbal drink raman siya na siya'y loya. Labi na ang loya, makatabang yun sa lawas. Makatabang yun sa imong panglawas labi na nakaibati unong sakit. Immunity Plus, wellness every day.

0: Pirmi ka pangihi,
1: hanap ka paranaw,
0: ug pagpaminod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
2: Babalik sa pinakadulong ng butik sa yunggan.
0: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
4: 93.9 IFM.
5: Mapungan po ni.
6: Aykol! Aykol!
7: Tuhon. Siko. Hawa.
8: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw.
9: Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante ka

0: ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
4: Find a way.
3: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
5: Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
6: Nahibalo ba mo nga adunay Liveride Pro?
7: Liveride pero pro.
6: May silima rin na.
7: May multivitamins ba?
6: Ang Liveride Pro, usa ka hepatic protector.
7: Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo.
6: Makatabang kini sa pagmaintinara sa kahimsog sa atay.
7: Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver.
6: Remember, Liveride Pro.
7: Liver up na ta.
6: Liveride Pro.
7: Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection og tabang sa atay.
7: Liverate Pro.
6: Na isa limarin. Na apay multivitamins.
7: Liver up na ta.
6: Uban ang Liverate Pro.
8: Ang idol ko FM 93.9.
9: IFM.
10: Ang kiatan ug sabaan. Idol ko lastido.
11: IFM utto na. Manglayat na ta.
12: Mixing right now. DJ Ramel Craig.

0: This song was brought to you by Kelly, Papa Kelly, para everybody, every bubbly. This song is brought to you by SM Supermalls. Shop the SM 3-day sale on May 29, 30, and 31 at SM Seaside City, Cebu. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: IFM udto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM.
3: Aikol! Aikol!
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling-galing mo,
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy-duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
9: Charm, Zap, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
11: Let's go for extra with McSavers Sulit Busog Meals.
12: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSavers Sulit Busog Meals.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
14: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time, makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata, o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka balaka! Ania na ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content, gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa panghagit sa kinabuhi, maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang, go lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
15: Makabuhay.
16: May buhay sa makabuhay.
2: 93.9 IFM.
3: Aikol!
2: Aikol!
17: Sis, ganda ng hair.
18: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
17: With regular use.
18: Naka-empress. Nakaka-impress.
17: Try mo na, sis.
18: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
19: Empress Shampoo. For impressive hair.
20: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
21: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
22: Ang keratin na may plus!
23: Keratin plus!
24: Ang keratin na may plus.
25: Mga mami, aron himsog ug abtik si baby, hatagi kini og D3 syrup for kids pirmi. Muligon ang immune system ug malayo sa sakit. Uban sa sakto nutrisyon og D3 syrup for kids, mo healthy si baby. Sa D3 syrup, protektado si baby.
2: 93.9 IFM.
3: Aikol!
2: Aikol!
26: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Amphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
0: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba?
1: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
0: Ratso to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
3: Ako plus Alkoplus.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
15: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita nato maayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
23: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
27: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
23: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
27: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
23: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
28: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
30: 93.9 IFM.
2: Pugnan punne.
31: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
32: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
34: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
35: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
36: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
37: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
38: Hello, Washi!
39: Hello, Mommy!
38: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
39: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
38: Mula noon hanggang ngayon!
40: All you need is Fried! All you need is Fried!
41: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
30: ACS 93.9 IFM.
2: Pugnan punne.
42: Aiko!
43: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
44: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
43: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
44: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
43: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
44: You need to face for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
43: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
17: ACS.
18: Sis, ganda ng hair.
17: Naka-empress.
18: Impressively smooth, shiny, and healthy.
17: With regular use.
18: Naka-empress. Nakaka-impress.
17: Try mo na, sis.
18: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
24: Empress Shampoo. For impressive hair.
25: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
26: Duh, I'm not in the mood.
0: Unsay gamit ni mga napkin?
25: Huh?
1: Ang manon sa labot!
3: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
1: Huh?
3: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
1: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
3: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
1: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
41: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
24: Ang keratin na may plus.
6: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
7: 93.9
6: IFM.
8: Ang kiataan ug sabaan idol kun lastido.
9: IFM udto na. Sexy dancing sa ta.

0: FM 93.9 Cebu.
1: FM Mixers.
2: Mixing right now, DJ Ronald Crick.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This song was brought to you by Cali, Papa Cali, para everybody, every bubbly. This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer, bangis sa sarap, bangis sa sulit. That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
2: IFM, ugto na! Pahuway sa ta!
3: Sukad pa sa una, kabalota nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
6: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
5: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako Plus, Alco Plus!
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
10: Jinjin, apo! Ayaw pagsigig huga-hugaw kay lagok na kaya ngay mong sinina.
11: Ma! Si Lola!
12: Ma, ayaw ka balaka. Maski on sa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na nga akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
10: Oy, ikaw po na inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
12: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang Kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
10: Sinuot yung kainday. Basta labada, Kasi laundry soap na yun ang masaligan.
13: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietar Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietar Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
14: May buhay sa makabuhay.
15: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
16: 93.9 IFM.
17: Punggan po niya.
18: Aygol!
19: Siguraduha nga himsog ang pagtubo ni baby. Lig-on ang kabukugan o immune system. Pinaagi sa hustong nutrisyon o D3 syrup for kids. Mahatagan si baby o igong proteksyon. Sa D3 syrup, protektado si baby!
20: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
21: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
22: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
23: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
24: Ako si Makoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
25: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
24: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
25: duwa sa gabi.
24: 2 weeks pa lang,
25: may alibyo na.
24: Pag 1 month ka pin,
25: naayo na ako.
23: DTX 500! Pabali sa mga butika.

0: para Dabei.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
3: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
4: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginaminting ko.
3: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga
4: opo
3: products ng Life Extension sa inyo?
4: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
3: Uh-huh.
4: Nagtulong talaga.
3: Uh-huh, hindi na sumasakit.
4: 100% to.
3: First name po ninyo?
4: Bernardo Bailoses.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Masumayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imugikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo ang hugaw nga makadaot sa imu lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: 93.9 IFM.
7: Mapungan po niya!
8: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Taas pa ang imong blood sugar?
1: Ato na kami diabetes?
0: Mag-DTX 500 ka!
1: Ang DTX 500!
0: Ato na kini anti-diabetic properties?
1: Samo sa
0: Charantine,
1: nagkapamubo sa glucose,
0: visine,
1: controls blood sugar,
0: o polypeptide,
1: kaparehong epekto sa insulin.
0: DTX 500!
1: Highly recommended
0: sa mga eksperto!
1: Babalik sa pinakadulog ang DTX sa yung lugar!
0: DTX 500!
2: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
0: DTX 500!
1: Pumali sa mga butika!
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Idol mo, DJs!
7: Ang tamis na sila, tig, o glamit mo, gitig! Idol, mami, tig!
8: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
9: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido!
12: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko!
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
14: Ang market man on the run, Idol B!
15: Ang chikador ang sexy Idol Chicksy.
16: Ang idol ng bini, Idol Kenny.
17: Ang idol ng white corona, inday na bina.
18: Ang laagan ng pretty, Idol Pretty.
19: Ang bugoy ng good boy, Idol Dub.

0: Alin ha? Abli na nga tong panimay, matag-alauna.
1: Panimay nga anda maminaw, ug muhatag og pagtulunan.
0: Dayon, ug lingkod na. Pause and listen to the stories.
1: Buksa nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao.
0: Dear
1: IFM, feel na feel ang drama, maong di na siyod kapugnan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page.
2: Dear IFM, Dear IFM sa 93.9.
3: Magpaabot ko ang tunga kaya na ko ni mong saligong pag-usab. Ugunta, pasagdan ko ni mo nga mamawi ko ni mo. Ug ibabati ni mo ang akong grabing pagmahay. Kung unsa di ka kamahal, tanan buhaton ako. Mubalik lang ka na ako.
4: Mutuo ka ba nga ang matag tawo ang ihatagan og ikaduhang higayon? The Caleb Story. Inyong mabati, diri lang sa Dear IFM. Hashtag Dear IFM. Laing kahigayunan. At tangi.
5: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo. Kulas ug Aiko.

0: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit. That song was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
4: Ikaw ba? Sige, pangabit, pang-chicks. Pakita na poblain, oy.
5: Wow, guwapo.
4: Oy, pala, piha akong naginuton ta. Papungyan ba ni?
6: Mga idol, bilip kay ko sa mga nanay nato. Huna-huna aragod, magluto, magatiman, ug manghugas pa. Lisod kayong ilang mga buluhaton, unya kasagaran nga magantos ang ilang mga kamot. Maayo na lang kay naa na ang produkto sama sa Pride Bar Blue, nga makatabang sa mga buluhaton sabay. Nanay friendly pa gyud. Kay mga idol, ang Pride Bar Blue dili sakit sa kamot ug usara kalaba, tangtang dayon ang mantsa. Perfect ayon ni ang Pride Bar Blue para sa mga mommies nga pirming manglamba, para di na sakit sa ilang kamot ug para usab dali ra ang ilang panglaba. Mao nga pagkaybaw na ko ani, ang Pride Bar Blue ang gigamit.

0: mo sa kong mama sa pagpanglaba. Kaysa Pride Bar Blue, usara ka lang pa, tang-tang dayo ng mancha. Di pagyud sakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: Unsa man na? Balik ka gud ka isa?
2: Di gud ko ganahan.
0: Di gud makuha ang perfect shot mga idol? Kuwang ba usahay ang imong kumpiyansa sa kaugalingon kung tanaw ng imong panit sa pictures?
1: Na,
0: ingon ana sa ko sa una.
1: Murag pirming gauga ang panit
0: bisag unsa pa nga lighting, bisag unsa pa nga filter, murag kuwang gihapon sa kahayag. Maayo na lang kay ni gamit ko og bagong White Rose Papaya. Naay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast.
1: Mga idol,
0: mao na ni ang solusyon. Available kini sa mga grocery stores o supermarkets nationwide. Palit na og White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3! Diri ko Bilib!
4: Ang atay usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot og mahuyang kini. Diara ang kahimsog sa atay. Na ang Liverite Pro. Liverite Pro adunay silimarin og mga vitamins uban ang husto nga pagkaon og ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Ang Liverite Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverite Pro. Kapalit ang Liverite Pro sa tanang leading drug stores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverite Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liverite Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverite Pro.
5: Pangon na ta. Mag-shift na ko. Future supervisor ko. Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod mahimong cashier. Padayon gihapon ko.
6: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan. 100% puro og natural.
7: Kuyawang Danoy.
6: Pag Nescafe Classic at lawadlaw,
8: pinakalami nga black coffee.
9: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
10: Pag Nescafe Classic at lawadlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
11: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Be extraordinary with MX3.
14: Uy, my dear! Kusog ka, mo mang laban, no?
15: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
14: Uy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot o labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit ka labaw nun, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
16: Kasi Laundry Soap, ang reyna sa labada!
17: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.
0: 93.9 IFM.
18: Mapong nagpane!
19: Aykol! Aykol!
20: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
2: Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsingig hila, kumurag, dili komportable, matag-adlaw.
21: Dugay na bito kong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
2: Ha? Diaper? Unsa may labo taon anak, uy?
21: Dapat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
2: Mari, mantay usa si baby ha? Arisa po.
21: Hoy, asa man ka?
2: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
20: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
22: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon.
23: Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
24: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
25: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
27: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
28: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puho, siksik, sasos, pansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
29: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: 93.9 IFM.
31: Mapong ng puni.
32: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
33: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Ako si Cherry.
35: Usa ka full-time nga virtual assistant.
34: Halos 24/7 ko sa trabaho.
35: Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay.
34: Ibaw-an ako nga tungod sa stress.
35: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
34: Mao nga
35: stress tabs akong gainom.
34: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
35: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
36: Consult your doctor.
37: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
38: Life extension vitamin D3.
39: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po life extension vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
38: Life extension vitamin D3.
40: Ang life extension vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA.
0: FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
1: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anak kita og super fiber. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigtaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaayo akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: mong bigla mo ginanay mo. Nawara man gidna.
1: Sigurado kang wara? Talawa inyong konvo? Maonay wara?
0: Wara man gud. Masarang magmaayo ay ang gichat na kugod. Nagpasalamat siya sa akong pagtabang sa usaka lesson niya. Wara! Ang sabay daw tanan na.
1: Tanan! Kay kanambayahan na nakagusto na ni mo. If I know, gusto ka na yung ilugon gikan ako. Mauna? O ikaw ba? Kapila naman tika sultihin nga likaya na ni mong bayhana. Bigaon ang dako. Pila na kod ka lalaki ang nailog ka na niya.
0: Kinsa mo sila sultihin ni mong magpailog ko? Apple said, uy, 1 year na ang atong relasyon. Karoon pa ka magdugda na ako?
1: Naaman ko yung salig ni mo. Pero atong bayhana, wa. Maong likay ito siya kung dili ka gusto nga kitang duha may magkaproblema.
0: Abin mo, wagid ko magagets kung anong mabaw kayo ang rason sa iyong pagselos karon. Dili magiging nana sa una. Masulihan naman natong tarong sa una, pero karon, musakran din yung mo.
1: Ambot lang. Basta kay gisapot ko. Nagselos ko.
0: Babe, wakay aning kaselos ni Kay. Tuhuwi ko. Anong ko tang pulihan di kaniya?
1: Ambot. Siguro kay mas kwapa siya kay nako. Mas sexy. Ayaw kong kataw iba.
0: Agay. Kailangan nyo din monokul. Nagkatawan ako sa mga sungod.
1: Seryoso ko, Caleb. Maong ayaw ko kataw iba, ha? Stress na gani kayo tag-isamutan pag gini mo. Daghan di ko giyo na uhon na aron. Maong please lang ayaw nagpun-i kay gamay nalay kuwang mabuang nagyo ko.
0: Sige na. Sorry na. Wala man gitugod. Oh, babe, dili di ka pulihan ni kay. Mas guwapa ka ha kaniya. Maong ayaw na magselos. Okay?
1: Ambot ni mo.
0: Sige na ba? Peace na ta. Sige na. Sige, bahala ka. Ikaw rin may ma-stress kung dili ka mag-peace na ko.
1: Ayaw na pakig-istorya niya bisag ano sa aha. Bisag chat o bisag mo smile ka. O baka mo yango ka. Ayaw na.
0: Yes, ma'am. Ang saman, okay na ta? Peace na ta?
1: Okay. Basta ayaw na lang tugos pa. Para dili ta mag-away.
0: Yes po. Basta ayaw sa dog kalimot nga ikaw ra gyud nga akong kimahal. Buhan ni lain.
2: Nahibaw ko nga mura ra kong nangatik ni Apple paminaon nga mahal na ko siya. Pero mga idol, tinuod nga mahal na ko ang akong uyab. Ug napamatud-an ako na sa pila ka tuig namong panag-uban. Limagod ako ang klase sa lalaki nga magdugay sa usa ka relasyon. Pero nahitabo na sa kamina ni Apple.
3: Hangtod nga usa ka adlaw ana, naa siya gibalita na ako. Mabdos si Apple. Ug kadtong higayuna, di pa ko andam nga mahimong amahan. Gusto pa kong mag-enjoy sa akong pagkaulitaw. Daghan pa kong gustong buhaton sa akong kinabuhi. Ug tungod sa sobrang kahadlok, nagpaniko. Ug nipahawa sa mong bahay. Pila ka adlaw nga wa ko magparamdam ni Apple kay kada pangutana niya nako kung unsay plano nako, wa ko'y ikatubag.

0: Bangun dia.
1: Apa? Nagunsan ka din eh. Diba? Unsan mo yung rasa?
0: Nangutana pa ka nga nun ni ako? Para makig-istorya ni mo? Maong bangon na diha mag-istorya ta.
1: Yun sa mo pag-ibaw kung asa ko?
0: Ni mama ni mo? Siya yung nagsultin ako nga ni Aka natog sa bahay sa imo igagaw. Pila ka adlaw kong nag-chat ni mo? Pila ka missed calls na pero ni hi o hello, wa mo ko inadawat gika ni mo?
1: Nabisi lang. Sorry.
0: Ah, nabisi? Nga no? Nagunsa man di ka din eh. Wara man, di ba? Busy ka og ligi diha sa kama? Og lami kay imong tog? Samtang ako ang mahimutang sa akong sitwasyon. Unsa pa ni tabo nimo ha?
1: Wa ra lagi.
0: Unsa wa? Kalebo na ko kay bag-on si akong buhaton. Karon nga mabdos nako. Unya magidingon pagyo ka ana.
1: Nahibaw na ba imong mga gilkanan nga mabdos ka?
0: Natural wa pa. Pilagod ka adlaw nga wa ka mo kontak.
1: Manong pinangin ba man nga kontakon ko ni mo kung magpahibaw ka sa mga gilkanan?
0: Unsa? Di ba nagsabot man ta nga mag-ubantan at inigsulti nato nila? Ganun yung anak man yung mga pangutana, ha? Time pa. Naglikay ka ba na ako, Caleb?
1: Wa.
0: Unsa wa? Kung wa pa kong mangutana ni mama ni mo, wa ko mahibaw nga naa ka din, he. Kaklaro, ana, ang naglikay ka na ako? Caleb, sultihin ako gusto tinuod kung ano naingon ka, ana.
1: Dilit ako kaya, Apple.
0: Oh. Unsa dilit mo kaya?
1: Dilit pa kung kayang mahimong amahan aning Indara.
0: Ah. Ana, Radena? Kung dilit ka, muli kayo na lang ka? Pasagda na lang ko nimo nga mo atubang sa ato responsibilidad. Kung maunay rason nimo nga dilit pa nimo kaya.
1: Apple, I'm sorry.
0: Ayaw kong sultihi, anak. Kanibaw kang dili ko mudawat, anak. Kalibaw pala ka maluoy na ko. Magdus ko, huwag ikaw mo'y amahan.
1: Apple, nagtuo lang ko nga, kaya na ko mabarugan ka. Nagtuo ko nga, kaya na ko mahimong responsable, pero narealize na ko. Bugat at kiniparan na ko. Mahigit ko sa sitwasyon nga, nawa lang ko tuyo ah. Dili na ko mabuhat ang gusto na ko. Ang ako mga panganduy. Hasta akong kagawasan. Mawala sab. Daghan po gustong buhaton, Apple. Daghan pa kong guha mabuhat.
0: Unsa pa na mga kipanultin ni mo, ha?
1: Dili pa na ko kaya. Dili pa ko andam. Murat akong mabuha nga. Magano'n na kung unsa'y paagyan ang imong pagmabdos. Pero, Apple, huwag ko'y mahimo. Uwa ko'y mahunaw-naan.
0: Nagtuo kang ikaw na mayo mo nagmabuang o gunahuna kung unsaon pang ikyas sa sitwasyon, ha? Caleb, ako sad. Natungduha ako mo'y mas daghan o masakripisyo. Ang akong pag-eskwela, ang akong reputasyon.
1: Please, Apple. Sabtasab ko.
0: Sabton? Caleb, nakatawa pa kasi mukha o galingon. Gusto ni mo nga sabtunti ka nga imong daghanan ang akong pagmabdus? Bisikit sa mabdus nga babae, dili makasabutan ang bisit ni mong rason? Bisaan ka nga dili ko ni mong biyaan? Asa naman itong imong kisaan ako?
1: Pasailuwa ko. Pero dili agad ako kaya. Naibaw ko nga dako kong sa di mo karon pero... Gusto na mong panayunon ang ako mga pangandoy.
0: Ayaw irason ako ang imong pangandoy kay wa kay pangandoy. Huwag imo lang kikipamatod, Ana. Nga wa kay ayaw nga pagkalalaki tungod kay selfish ka. Wa kay baruganan. Dili ko ni mo mahal.
1: Apple, mahal ka.
0: Wa kay baruganan. Wa kay ayaw nga pagkatao.

0: Mga idol, mo'toy unang higayon nga nakita na akong asuko kayo si Apple nako. Pag nakaw niya, wag ko makatingog dayon. Wag ko kahibawag unsaon ako pagbawi sa tanan akong gisulti.
1: O kung gusto ba ni na akong bakuyon, pila kaadlaw na akong giyonahon na ang tanan. Pila kaadlaw nga mingaw kaayo nga akong kalibutan. Kung uban pa siguro tong laki, malipay sila, pero ako, murag na ay kuwang sa akong kasing-kasing. Di ko mahimutang. Ug di ko makafocus sa akong gibuhat. Hangtod nga na-realize na ako nga mahal gid na ako si Apple, ug din ako kayang mawa siya sa akong kinabuhi.
2: Apple!
3: Unsa naman sa ituyo ni mo?
2: Mag-istorya sa ta. Muli na ka? Iyat mo ka sa inyo. Abilang dali mong bago eh.
3: Dili ko. Oh. Kaya ni na ako. Mangmahin mo ba? Pahawa na sa kong atubangan kay mulakaw na ko.
2: Oh, wait, sa. Mag-istorya sa ta. Ilakadlo natin kang ikontak pero huwag yun kitubag.
3: Oh. At least, nahibawa ka na karoon sa feeling ha. Gibaliwara. Sakit no? Pero ayaw ka pala ka. Wa ka ng sakita sa imong gibuhat na pagbiya na ako.
2: Mamitang ni ako, Apple. Gusto na kong istoryahan na to ang tanan. Andam na ko, Apple.
3: Mahimo ba, Caleb? Ayaw ipahinomdom na ko kung unsa ka kabakakon.
2: Unsa may gusto mo buhat na ko, ha, para mag-istorya ka na ko. Gusto ka nga mulungod ko sa mong tubangan, ha? Sito lang, bato na ako.
3: Sige, bata na. Kung dili ka gusto, si Karan di ka.
2: Unsa? Apple, gusto naman ko nga mag-estory yata. Hatagin ko chance.
3: Hangano? Para unsa man? Para mulaong nasagubalik? Para masakitan? Ayaw na, Caleb. Wa na ko magkinahanglan mo sa kong kinabuhi.
2: Pero ako, nagkinahanglan ko ni mo. Ninyo sa atong anak.
3: Ako raning anak. Dili ninyo mo anak. Gitaligtan na ninyo siya, dili ba? Maong ako ra siya. Ayaw pangangkon og dili imo. Labi na kung gibuhian na ninyo.
2: Mahal pag gihapon ka.
3: Mahal? Tanaw ninyo matuo pa ko, anak. Kung mahal ninyo, dili ninyo biyaan. Dili ni mo pasakitan. Dili ni mo baliwaon. Pero kanang tanan, gibuhat na ni mo. Buot ipasabot, dili ko ni mo mahal.
2: Apple, please. Istoryahan tayo karo.
3: Dili ko. O sa pa pa'y dili karo ni mo, ha? O gusto pa, kung seryoso ka, nanon dili makaskarsada na kikistorya? Nanon dili man sabay? Nahibaw na ko. Nahadlo ka sa kong papa, no? Kaya nahibaw ka nga kung malkitan ka niya makulatahan yung ka. Hangtod ka ron talawan pag inagihapon ka. Pawa na. Mulakaw na ko.
2: Apo, please.
3: Buhi ko kung dili ka gusto mag-iskandalo ko din eh. Dali raman din ang kastorya. Ayaw na pagpakita na ko. Kay dili na ko gustong makakita pa nimo.

Mga idol, sakit man tuod ang tanan akong nadungo gikan ni Apple, pero gidawat na nako. Sa man ako. Napasakitan ako siyang bayo. Napa-feel na ako niya nga baliwara siya sa akong kinabuhi. Nabati niya nga di na ko siya kayang barugan ilabi na sa mga panahon nga nakinahanglan siya nako. Maungwa na ko mo kontra sa dihang iya kong gisagitan o gihinginlan. Kinahibaw ko nga angay lang sadna sa sama nako nga talawan o way baruganan.

0: Mga idol, sige gihapon ko hangyo ni Apple, bisan sige siya og panghingilin ako. Gitsatan o gitawagan paghihapon ako siya, bisag di siya mutubag. Dugay na akong gidawat sa akong kagalingon nga di gudali ni nga akong buhaton. Ugwa pagyoy kasiguruan kung makuha ba nako ang akong gusto.
1: Maayong gabi eh. Kung sa mga din eh. Pagkaago na mugnao nga nagpakita mga din eh. Bawa!
2: Muhang lang unta ko nga. Gusto ko mag-istorya ni Apple.
1: Lakaw na! Samtang wapati ka mapasakit eh! Tugkada ba akong naglungot-lungot ni Mokalib? Busa, lakaw na!
2: Dili ko malakaw kung dili na ko mag-istorya sa Apple.
1: Di ito malakaw, ha?
2: Bisag, pasakit na ba ko ni mo?
1: Ha? Ang manday ka? Talaw ni mo! Pag-istorya pa nga akong anak ni mo? Humani mo pa mabdusi? Unya, biyaan? Ubalik ra ka nga mura kag mwenhay tamo.
2: Pasensya kayo.
1: Pasensya. Isalig na ako nga akong anak nimo. Namo na yung gibuhat. Giguba nimo ang akong pagsalig di animo.
3: Pa! Kita mo ito. Pa! Pa! Saan na? Pa! Buhi isi! Ang saka pa!
1: Pasalamat ka! Kaya diabot si Apple. Gagwa pa na!
3: Pasakto na. Nag-unsa ba di ka din eh, ha?
2: Igon mangod ka nga. Kung seryoso ko nga magigbalik ni mo, muanay ko sa inyo. Pero, mong niya ko para mangayog pa sa ilo ni mo o ipapan ni mo.
3: Lakaw na. Dili ko gusto makigistorya ni mo.
2: Apple, please. Apple, pabinawas ako. O kung dili pag-iapon ko ni mo kahit gawaton, sige, dilit ka pungsun. Basta, mag-istorya lang ta.
3: Sige na pa. Ako na'y bahala din eh.
1: Apple, sigurado ka mag-istorya ka ng tawana? O sige nalimot ka kung sa'yang gibuat yan eh mo?
3: Pa, wa ko malimot. Mas maayos lang nga magka-istorya may para mahuman na ning tanan.
1: Di ko masagot. Di ka mag-istorya na tawana.
3: Pa, please.
1: Ako may masunod karon. Og di ko masagot.
3: Please pa. Pasagdi ko. Sige na pa. Mag-istorya rami. Dili mo magbalik.
1: 10 minutos. Mara na ako ihatag ninyong duha. Og humana na. Di na ko gusto makakita pa natawa na. Nagsinabot pa ta?
3: Opa. Salamat. Unsa may pagtuo ni mo? Nga mawa lagkalit ang akong kalagot ni mo tungod ano yung gibuhat?
2: Bisig ako pa'y paungawal ni mo sa tanan ni mong kalagot. Pasakit ko. Sagpa ako, bisig unsa, dawaton ako. Naibaw ko nga gitalik dandi ka. Ngawa ko'y ayaw nga pagkalalaki. Pero Apple, gimahayan to na ako tanan. Andam na ko nga marunggan ka.
3: Kalib gipasakitan ko ni mo. Katong na mabdus ko. Ubus kayo nga kung tanaw sa kaugalingon. Kung nahibaw pa lang ka kung unsa kalisod ang akong giagian. Hapit ko makuha itungod sa depresyon. Nahibaw kang dili ko pwede masuko o maayo o muhilak o maayo kaya na ako'y sakit sa kasing-kasing pero gibuhat niya punto ni mo. Gusto ba kini mo mamatay ko? Ha?
2: Apoy pa silo ako. Nahadlog-langgan ko. Naglibog ko. Pero dili lang utuyo mo. Pasakitan ka. Nahibaw ka kung unsa tigakabal. Nitalaw lang din ko.
3: Wa na ko'y salig sa akong mga madungugikan ni mo. Gustuhon man ako, pero wa na kit kalim.
2: Magpaabot ko. Ang tinakaya na ko ni mong saligong pag-usap. Pagunta. Pasagdan ko ni mo nga mamawi ko ni mo. Huwag ibabati ni mo ang akong grabing pagmahay. Kung unsan di ka kamahal, tanan buhaton ako. Mubalik lang ka na ako.

0: Mga idol, gibuhat na ko ang tanan para mapasaylo lang ko ni Apple. Kada adlaw ko mabisita sa ila, ilabi na nga ni dako na ang iyang tiyan. Wa ko magpatarog bisan og syagit og kalagot ang gihatag sa iyang pamilya nako. Bisag di siya mudawat, pero sige paghapon kong hatag og kwarta para sa iyang pagpa-check up. Hangtod nga ni hinay, kalma nang musturya si Apple. Makasturya na ko niya sa akong mga plano, ug di na ko niya isug-isugan. Ug wa magdugay, nagkabalik ming duha. Wa na nako usiki ang ikaduhang higayon nga gihatag ni Apple nako. Parehong nisugot ang among magilikanan nga mag-uba na mi sa usa ka bubong para mas mabantayan ug mas maatiman nako siya. Nagtrabaho kong tarong para makatigom sa iyang pagpanganak o para sa kaugmaon sa mong pamilya.
1: Ay, skita sa uwi.
2: Inom una og tambal o niya, pahuway na. Di inan bitaw tikang undang na si mong trabaho. Kay murag, dili man ni mo kaya ang kakapoy, uy. Pero may malang kang kuwang sa tog.
1: Babe, okay ra ko. O usap pa, unang napot ko kabuan nga ng trabaho dito.
2: Pero permisa lagi kang kapuyon iguli.
1: Ay, sakdi lang. Huwag mo si trabaho nga dali. Og, okay ra kay dako mo sa sweldo. Dagan og benefits na makuha.
2: Og ma-day off man nimo. Pahuway na sad ka, no?
1: Dili, uy, di. Di ba, namakay-check up og ma? Og usa pa, mamalit pa ko sa mga kinahanglan nito din sa bahay.
2: Ay, di ay, no? Sakto sad kay wala man ditay mga gamit sa panglaba. Uy, basin ug man imo ang mga sinina ha kun lain ang imong paliton. Gusto nako katong Charm fabric conditioner. Damit ay may bangong kabloom.
1: Okay. Ako na paliton. Ug iligulit na to kung mapuhoy.
2: Babe, hapit na ra ba ang abli sa klase? Wa na kay plano mo balik og eskwela?
1: Dili na nato kaya, babe. Usa pa, gusto na ko ma-focus una sa atong anak. Siyempre, ako may amahan, paong ang responsibilidad nako, may akong nahon.
2: Wow, kalami bang paminahon, ana.
1: Mapagaling siya mo gawas, pero daghan akong plano para niya. Una, tiguman ako siya para siyang future. Kinahanglan nga dili siya makasuway anang maundang sa pag-eskwela. Unya, sa rindot nga eskwelahan siya mo eskwela. Tanang di kinahanglan niya, ako yung ihatag.
2: Tempa, nganong puro nako raman ang akong nadungog? Dili pwede nga ta?
1: Ang gusto magod nako nga ako mao'y mo provide sa itong pamilya. Og tanong ako nga human ka mga anak, mabalik ka sa pag-eskwela. Human na ang imong kurso.
2: Kisa may magatiman sa bata?
1: Si Ate Ella. O sa katuig dumalay ko ang, di ba, una ka pagka-graduate? Okay na na. Basta ang importante, babe, nga matuman ang iyong pag-andoy. Unya kung ma-okay ng tanan, may natigo na ta, diha na tawag pagkasal. Kana kung sigurado pa ka na ako.
2: Bisag nakapasakit ka na ako, mahal pag-ihapon ka ayot ika. Makalagot na gani usahay. Pero, basig ikaw mo'y dili na sigurado na ako.
1: Ako? Sus! Imposible. Dili na mahitabo.
2: No. Mao ba?
1: Ganon dili ba ka mutuun ako? Tanaw ni mo. Bubalik pa ko ni mo kung dili ti ka mahal.
2: Pwede raman nga ang tuyo ra ni mo kay ang bata, di ba?
1: Babe. Kamong duha ang ako kibalik. Kay pareho tamong mahal. Mawala ti man eh. Nabisag kung sa'yo mahitabo, dili o dili tamo biyaan. Dili na ti kapasikitan. Kay katong gibuhat doon ako, mura kong babuang sa'yo na akong nabuhat.
2: Tinood ka?
1: Uy! Nakarealize lang ko. Gawa na ko'y makitaan pangasama ni mo.

0: Mga idol, bisag wa pa namo makauban ang among anak ni Apple. Daghan na may pangandoy para niya. Og pareho ming determinado nga matuman ning tanan. Ilabay ang pila ka adlaw, samot nga malipayon mi og excited nga makauban na namo ang among gamayng anghel. Di na ko makapaabot nga mahimong amahan. Pero dunay ni abot nga pagsuway namong duha ni Apple. Sayo siyang nanganak, maong dali siyang gida sa ospital. Sagol nga kahadlok og excitement ang akong na-feel at tungi kayo na. Wa ko'y laing giampo kundi luwas lang unta si Apple ug ang among anak. Pero mga idol, naluwas man tuod ang akong anak, pero si Apple, wala na.
1: Caleb, anak, ganin na pagka nagbantay din he. Dili na magud na mawa ang imong anak at imano na ilagtarong. Dali una sa silong, kiwa pa kay kaon.
2: Okay, Roma. Wa mo magkugutuma.
1: Anak, pila ka adlaw ka nang way tarong kaon. Wa na kay tarong pahuway. Hasta gani si Apple, wa pa ni mo mabisita. Kausara ka ni Abdul sa iyang haya. Ugma na rapa ang iyang lumbong.
2: Di na ko kayo makita siya, ma.
1: Pero na, di kinahanglan. Maokin ang katapusang higayon na makita ni mo siya.
2: Dili ko, ma. Dili na ko kaya. Dili pa na kumunahat ng wala siya, ma. Nagsasunusin na ito na ko. Dili na siya mabalik.
1: Anak, nahibaw ko nga lisod. Pero nahibaw sab ko nga kaya ra nimo kining tanan.
2: Ganun man, ma. Ganun si Apple pa man. Kung kanun sa nga andam na kong tanan, huwag malipayo nami. Nahitak po ka gini. Mano ba rin ka ba tungkol sa gibuhat nila sa una? Mapalit na akong babayre.
1: Caleb, dunay rason ang tanang mga panghita po. Pero ang importante, gyatagan mo og chance si Apple nga magkauban ka mo. Nagmalipayon ka mo.
2: Pero nga nung dito naman ko ito, ma? Okay mo, kung kaya ba nito ako nga, hindi na ko kauban si Apple. Siyara mag-uwi ng hata na kong kusog.
1: Kaya na kinainin mo. Kaya na nin mo. Nahibaw ang Ginoo nga kaya na nin mo. Bisagwa na si Apple tungod kay doon na siya salig ni mo.
2: Dili din ako kaya, ma.
1: Ayaw pagsultik sama, anak. Nagkasapot ko sa imong gibati. Kaingon sab ni Ana ang akong gibati. Niya doon namatay si Papa ni mo. Pero nahibaw ka bag-unsay gibuhat na ako. Nagpakalig-on ko. Kay nagkinahanglan ka og ginikanan. Nagkinahanglan ka nako nga imong inahan. Mong sunda ko. Adto pagkuha og kusog sa inyong anak ni Apple.
2: Pero unsaon naman lang ni ma, ha? Unsaon na lang ko. Kato nagbuwag ni. Dili ko may mutang. Dili na ko kaya nga dili siya makita. Dili na ko siya kauban. Unsaon naman lang karon, ma? Ewa sa kung sabay buhat doon ako, ma. Dili na ko magagkita niya. Ano tikasan man kayong Diyos?
1: Ana?
2: Gibuhat man ako ang tanan. Namawi ko sa tanan akong sa. Naging pangandoy para sa pamilya. O niya, sa kagabi ilang, nawa na ang tanan.
1: Nahipaw ko nga nahiubos. Pero, kung mawa na unyak na yung sakit, kung madawat na nimo, makasabot ka rin yun unya kung nga nung nahitabo kini.
2: Muro dili siguro na may tabo, ma. Kailan yung magkasabot yung nga nung kalit nga nawa si Apple ako. Kung dili ko ni mawa ni nga akong gibate, mahal kayo na ako siya.
1: Ug mahal sad kay kani Apple. Sigurado ko, nawa sad siya makauyon sa nahitabo. Sige lang, anak. Ang importante, nga buhi ang inyong anak. adto ihurot ang tanan ni mong pagmahal niya.

0: Mga idol, wala na ko'y panahon nga magpakahuyang sa pagkamatay ni Apple. Kinahanglan kong magmalig-on para sa among anak. Mayo na lang gani kay gitabangan ko sa akong mga ginikanan sa pag-atiman sa among gamayng anghel, si Sophia. Ang pangandoy nga panga ni Apple nga kung may anak siyang babae. Gikaya na ko bisag wala na si Apple. Isaad ko niya nga di na ko pasagdan si Sophia. Matagabi eh, makigstorya ko niya pinaagi sa pag-ampo. Nangayo ko giya nga unta, hunghungan ko niya sa mga angay na kong buhaton. Maglima ka tuig na karon ang akong anak nga si Sophia, o nag-eskwela na siya. Maunang mas naningkamot ko kay doon ako'y buutan og mapagmahal nga anak. Tungod ni Sophia, na ako sa hustong dan. Mga idol, dahil salamat sa chance nga makashare ko sa akong kaagi ninyo. Dinhi na lang kuto, Caleb.
1: Ay hugot.
2: Kung may panahon ka pang magbag-o, buhata ka na samtang may panahon pa alang nimo. Kay basin dili na mubalik ang laing kahigayunan, ug mahimong uwahin na unya ang tanan. The Caleb Story. Gihatagan og kinabuhi ning musunod. Sa papel ni Caleb, Janjan Lara. Apple, Carol Marie Hikain. Renato, Jomel Arizo. Josefa, Teresa Tirol. Sa panulat nila ni Arlen Villarmino og Carol Marie Hikain. Sa direksyon ni Teresa Tirol. Music and sound effects, Run Tracks. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Graphic design, Kenneth Remulano. Dear IFM.

0: IFM drama has never sounded better. Dear IFM.
1: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
2: Ikaw ba? Abinara magasbalay, no? Di na sa kakababulbos. Mang lipstick, maligo, manot brush. Ha, ah, ina lang, mabiyahan. Diyo kasi mong bana, anak, day. Mapagnan ba ni?
3: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
7: Dr. Limuel Estegal, 2 days taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga political mission sa religion. At the end of the day, kapuin akong lawas. So wala na kaya ko itayin mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Dinitin lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya magkakal kayuhan sa itong paglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Lisod po kawon, luyahon og kuwang sa energy si baby. Hatagi kini og D3 syrup for kids every day. Aron lang sick og happy si baby. Mahimo sa edad nga usa ka tuig hangtod sa 16. Sa D3 syrup, protektado si baby.
11: Ang mahugaw nga kolon ang makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: 93.9 IFM.
13: Pugnan pa ni?
14: Ay ko! Mayong buntag sa tanan ng paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
15: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na.
16: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga na ngita ko og natural na tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
17: Mas klaro na ba bisang gabi?
16: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
17: Unsa pa gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May budget? So-so!

0: para sa manipyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butikis sa inyong lugar, TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitry og gino makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: 93.9 IFM.
3: Mapong nagpunin.
4: Aygol!
5: Tuhod. Siko. Hawa.
6: Agay.
5: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na

0: May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Artisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artisin sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Artisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
2: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
1: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwak, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, ug katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454 Series of 2026.
5: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
6: Duh, I'm not in the mood.
5: Unsay gamit ni mga napkin?
6: Ha? Why man, unsay labot?
5: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
6: Ha?
5: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sister's Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sister's.
6: Kaya ba sa Sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
5: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sister's Panty Liner.
6: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sister's napkin.
7: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.

0: Welcome to our reunion.
1: Uy, Dine, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naong.
2: Tungod na sa Super Fiber.
3: Unsa?
2: Super Fiber.
4: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Yo! Sa bahay o sa biyahe, kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, IFM number one.
6: Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM
7: 93.9.
8: Katawa, hilak o kalingawan, kanang tanan naa sa Dear IFM.
9: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas o ICO.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500! Mabali ang mga butika.

0: B-Well C Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of B-Well C Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Paalala po sa mga magulang, ang kalusugan ng bata ay puhunan sa kanilang paglaki. Kaya mahalagang may vitamin C na hindi nakakasakit ng tiyan. Tulad ng B-Well C Kids.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahong sa glutathione. Meron pa matud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
6: 93.9 IFM.
7: Aikol!
8: Aikol!
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nag-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Sis, ganda ng hair!
14: Naka-Empress! Impressively smooth, shiny, and healthy.
13: With regular use.
14: Naka-Empress! Nakaka-impress! Try mo na, sis!
13: Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
15: Empress Shampoo for impressive hair.
16: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
17: Ang keratin na may plus.
18: Keratin Plus.
19: Ang keratin na may plus.

0: Canada Buy.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Ako si Manuel Sait, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
3: Nagpapasalamat kami kasi tulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
1: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: 93.9 IFM.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako Plus, Alco Plus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
8: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
9: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino may isang salita.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, dito ako, believe.
14: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
15: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
16: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
17: Ako diay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak San Nicolas ko. Dahan ako ka buwan na gamit sa Immuniplus. Maayo din siya ang Immuniplus kahit mawain mo karat sa tutunlan niya. Bugnaw siya. Hindi ko siya gamitin. Ang Immuniplus, nagkagid ka itabang sa ako. Kaysa ka nag-inom ko sa Immuniplus. At siya ganggit na ako nga ako dili na kayo sakit akong likod sa akong panglabada gaan ako paminaw sa akong lawas dili na ko kayo kapoy ma-recommender ko sa Immuniplus ako mga higala mga parente mga kailan ako nga inomo sa Immuniplus kay dako siya og mahatag na kaayuhan sa iyong lawas Immuniplus.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM
2: 93.9
1: IFM.
3: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon. Ang kulay duo. Kulas ug Aiko.

0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lila Intinado, Pro Patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor, interregion, kaya kinahanglag operahan, pura ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Huwag akong imunda, dinuot-untuin ko kung sa akong anay, itumarong na tama, salamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati, pareha sa ako ang interregion, dangot lang mo sa makabuhay kang oray makatabang sa atong tinabuhi.
3: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang. Kay nakadulog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagong.
3: Wow! Alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
8: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
7: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
9: Nahipalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintinar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro na isa limarin na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
10: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
11: Karong May 27 to June 5, 2026.
12: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
10: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
13: 93.9 IFM.
14: Mapungan po ni!
15: Aiko!
16: Seth, health testimonies.
17: Health testimonies.
16: Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
18: Namagog ko'y hyperthyroidism. Basta sa akong heartbeat ba? Nga ka lang murag permintig. Kumadunulan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong si Panyawan Capsule. Eh, karoon, hindi na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
16: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
19: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
20: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product. Tag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
21: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
22: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
21: Super Fiber,
22: mabakal sa mga butika.
23: Sis, ganda ng hair.
24: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
23: With regular use.
24: Naka-empress. Nakaka-impress.
23: Try mo na, sis.
24: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
25: Empress Shampoo.
0: for impressive hair.
1: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
13: Ang keratin na may plus!
14: Keratin Plus!
0: Ang keratin na may plus.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
25: Ilikay sa ubo, sip on og trangkaso sa baby. Ang paghatag og saktong nutrisyon og D3 syrup for kids, mauy kanunaya aron muligon ang iyang resistensya. Sa D3 syrup, protektado sa baby.
26: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
27: Eh ikaw, Kuya Mano,
26: nag-Alco Plus ka ba?
27: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
26: Radyo to eh.
27: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
28: Ako Plus, Alco Plus.
29: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
30: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
31: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
32: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
31: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
32: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
31: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
33: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
34: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
35: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro ug natural.
36: Kuyawang Dan, uy!
35: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
37: Pinakalami nga black coffee.
38: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
6: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
39: Ang Idol mo, DJ.
40: Ang tamis na sila, tig. Og labi mo, gitig. Idol, mami, tig.
41: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
42: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
43: Kinidiay ang queen of advocacy og si Boo's charming auntie, Maria P.
44: Ang kiatan og sabaan, Idol, Kurlatido.
45: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
46: Ang tamis mong isi, og kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
47: Ang market man on the run, Idol, B.
48: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
49: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
50: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
51: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
52: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Ganihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mauba. So, kay Paul naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o dagan pa.
0: Lo, uy. Gigutuman ko, Mare, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asaga. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
3: IFM Balita.
4: Ang tamis mong isi, ukusog mo abi-abi. Idol Tony.

0: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: That song was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
2: Ang oras gipod kaninyo sa
3: Live Right Pro.
2: Protection sa atay.
3: Live Right Pro.
2: Na isili marin.
3: Na pag-i-multivitamins.
2: Mag-Live Right Up na ta.
3: Uban ang Live Right Pro.
4: IFM. Balita!
5: Ikaw ba, ging nalagali ka, I miss you. Buto ko sa dayon ka. Sa bagay, tuo magani ka sa imong mama, ging nan ka, pinakagwapa nga binuhat ng kalibutan na. Papukin ba ni?
6: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional, o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
7: Ayaw gani pangilabot! Ginisipin na rin ako ni Kimo anak!
8: Nobel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay tay! Agay tay! Tay! Agay!
7: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
8: Nobel! Dili na maayon ang imong Kimo!
7: Hayde mayo! Kiliang angay ka ni mo!
6: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
9: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified.

0: BWLC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWLC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mama, pahimangno lang, importante kaayo ang lig-on nga resistensya sa mga bata. Aside sa taro nga pagkaon ug pahuway, tabangi sila with tummy-friendly vitamin C sama sa BWLC Kids. Healthy kids, happy moms!
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
2: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ACS! Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
5: Said Health Report. Health Report.
6: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning Sid Panyawan coffee mix. Tawag ko kabtag us kabulan. Ba sugar ko kuso 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain Sid Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
7: 93.9 IFM.
8: Aikol! Aikol!
9: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
9: Naka-Empress? Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
13: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
16: Ang keratin na may plus!
17: Keratin Plus!
18: Ang keratin na may plus.
19: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.

0: Charm Babcon with Bloomthrush technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
2: Pangloob, kumakabro sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
1: Ako si Cherry.
3: Usa ka full-time nga virtual assistant.
1: Halos 24/7 ko sa trabaho.
3: Mao nga walay tulog og stress
1: kada adlaw bisan sa balay.
3: Ibaw-an ako nga tungod sa stress.
1: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
3: Mao nga
1: stress tabs akong gainom.
3: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
1: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a.
3: Busa, sulay usab ang stress tabs.
4: Consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: 93.9
1: IFM. IFM. Balita.
2: Ang tamis mong isi, ukusog mo abi-abi. Idol Tony.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
4: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
3: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus Alco Plus.
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
9: Tanggaling-galing mo. Smart to. Smart Dishwashing Base ko.
10: Smart to.
9: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for every day.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
9: Tanggaling galing mo.
11: Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS 93.9 IFM.
14: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balanse nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
15: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manika, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
16: Tunay Natural at Original.
15: May Seal of Quality Excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
19: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget.
3: So

Ako di ICVAC, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawaya na yun ako palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag-inom, maayo man siya mo itong nagsigisigi na inom sa Immuni Plus. Maglayan mo ba mati, maglayan mo dudunlan. Inom na kang Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin na niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa maka-inom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay inom. Pwede ra dayon mo kisiyo ng kilid, human inom ra dayon, sayon ra kayo. Diretso ra dayon inom, di nakakinahanglan, mangita pa ka o tubig, gugunsa pa na diha. Dali ra kayo inom ng Immuni Plus. Immuni Plus.

0: 20-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
2: Ang keratin na may plus.
3: Keratin plus.
4: Ang keratin na may plus.
5: Mga mami, aron himsog ug abtik si baby, hatagi kini og D3 syrup for kids pirmi. Muligon ang immune system ug malayo sa sakit. Uban sa sakto nutrisyon og D3 syrup for kids, mo healthy si baby. Sa D3 syrup, protektado si baby.

0: 93.9. IFM. IFM. Balita.
1: Ang tamis mong isi, ukusog mo abi-abi. Idol Tony.

0: IFM Balita.
1: Ang tam is mungisi, ukusog mo abi-abi. Idol Tony.
2: Mokini ang IFM.
0: IFM Balita.

0: Sa dugang pang balita di usa ka caregiver na preso kini human giingong nangawat og pusil og mga bala sa usa ka security agency nganhi sa Sugbo. Napriso sa may Parian Police Station ang usa ka 25 anyos nga caregiver human giingong nangawat og usa ka 9mm pistol og 30 ka buhing bala gikan sa usa ka security agency diha sa may Sikaton na Corner Bonifacio Street dakbayan sa Sugbo. Tabo ni pasado alas 8:30 kagabi. Ang suspetsado gila lamang sa pangalan nga Harold. Residente sa Daan Bantayan, ubatan pa sa kapulisan na dakpan ang suspetsado. Pinatagi sa usaka citizen's arrest, humanggi pa sa nilang gikawat ng inyong service firearm sa usaka security guard nga nagkanti na og kapin 20,000 pesos. Ibuti ang usab sa investigasyon nga doon ay access ang suspetsado sa sulod sa security agency. Tungod kay gihire kin isip caregiver sa usa ka masakiton nga empleyado sa kampanya. Hindi ba'y kakumpiyansa ang Rono kay bisag kuana? Kumpiyansa ang saling-saling ta? Matod pa sa mga otoridad, gigamit sa suspect ang higayon aron kuhaon ang pusil nga habilin sa ibabaw sa lamesa. Yung gituuhan ang kuhaon ra sa usa ka gwardiya. Nadiskubrihan lamang ang pagkawala sa arma sa dihang gipangita kini sa mga empleyado sa security agency. Samtang, suspect sa ilahang gidudahan, miangkon sab na siya ang mikuha sa maong pusil. Kasong theft ang giandam karon batok sa suspect sa doh. Samtang mibaliba do sab kini paghatag og komento ato sa pagsuway nga makuha ang habig sa suspect. Alas 3:47 na sa kahaponon. Retas balitang nasyonal. Ang Office of the Ombudsman nihangyo sa Sandigan Bayan nga mo-issue precautionary hold departure order batok nilang Senador Rodante Marcoleta o kanhi kongresista na si Mike Defensor kalabot sa plunder o bribery complaint ang gisangat sa ombudsman. Base pa sa report, ang hold departure order naglakip usab sa ubay-ubay pang mga individual nga giingong may kalambigitan sa nasangpit nga kaso. Hinoon, wala pag ipagawas sa ombudsman ang tibok detalye sa mga reklamo nga gisang-at batok sa mga respondents. Samtang wala pa'y opisyal nga pamahayag sila si Marcoleta og defensor kalabot sa hangyo sa ombudsman ngadto na sa Sandigan Bayan. Anti-graft court gipaabot nga modesisyon kung ihatag ba ang hangyo alang sa precautionary hold departure order batok sa mga personalidad. Ubos usab sa precautionary hold departure order nakapugong ang Bureau of Immigration sa usa ka individual na makagawa sa nasod samtang nagpadayon ng investigasyon o pag-uswag sa maong kaso. Sa dugang pang balita, alas 3:49 na sa kahaponon, gipasalig sa Department of Justice kon DOJ ang kaandam niini sa pagmando sa mga otoridad aron ipatuman ang bisan unsang warrant of arrest nga gi-issue sa International Criminal Court kon ICC. Matod pa ni Justice Secretary Frederick Vida, ang ahensya gilauman nga mapagawas sa bagong direktiba sa Philippine National Police o ga National Bureau of Investigation aron isilbi ang warrant. Matod pa ni Vida, kini usa ka mandato sa departamento busa ilang gisigurohon nga kini matuman kung ang International Tribunal mo pagawas sa laing warrant of arrest. Alas 3:49 na sa kahaponon. Sa aling bahin sa itong balita, karong hapunan ng adlaw nga Martes. Sa balitang international, naglunsad og self-defense strikes ang puwersa sa Estados Unidos batok sa mga missile sites o masakayan nga gingong nagbutang og mga mina sa habagatang bahin sa Iran. Ibutyag kini sa U.S. Central Command. IFM Balita. Matod ni Tim Hawkins, ang spokesperson sa U.S. Central Command, gihimo ang pag-atake aron maprotektahan ang mga sundalong Amerikano batok sa hulga gikan sa puwersa sa Iran. Wala sila gihatag nga dugang detalye sa umaong operasyon gawas nga target niini ang missile launch sites o mga bangka nga nagbutang og mina. AFM Balita. Nahitabong pag-atake samtang anaa sa Doha, Qatar ang mga negosyador sa Iran. Alang sa panaghisgot aron matapos ang gubanta og mapadayon ang ceasefire nga nagsugod pa niadtong Abril 28. Obay Abril 8. Apan giingong huyang gihapon ang kasabutan human mipahayag si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na iyang dugmokon ang Hezbollah sa Lebanon. AFM Balita. Gusto usab sa Iran nga apilon sa peace agreement ang kagubot sa Lebanon. Samtang mipahayag usab si Donald Trump nga kinahanglang itugyan sa Iran ang ilang enriched uranium ngadto sa Estados Unidos aron gub-on o ilaglag kini ubos sa international supervision. Isugyot usab ni Trump nga dapat moapil sa si Abraham Accords na nasod sama sa Saudi Arabia, UAE, Qatar, Pakistan, Egypt, Turkey, Bahrain o Jordan isip kabahin sa posible nga kasabutan sa Iran. Maraging gihapon atensyon sa rehiyon bisan pa sa ceasefire, labi na sa Strait of Hormuz. Rin gihuptan gihapon sa Iran ang kontrol sa shipping routes samtang napatuman usab og blockade ang US Navy sa mga pantalan sa Iran. IFM Balita. Alas 3:51 na sa kahaponon, magkutong kumpletong detalye sa tong balita karong hapuna. Adlaw karong nga Martes, pizza 26 na sa buwan sa Mayo 2026. Alang sa dugang detalye yung impormasyon, mamahimong mo bisita sa IFM 93.9 Cebu o sa DYHP RMN Cebu. Kinagihapon si Idol Tony sa programang IFM Balita sa hapon. Oras sa IFM, alas 3:52 na sa kahaponon.
1: Ugmaukad po ang IFM Balita sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
2: That song was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Kelly, Papa Kelly, para everybody. Every bubbly.
3: IFM Balita.
4: Ikaw ba, abiminyo na, puro na lang yun kagilok. Walay kilig, pero lahi man ang gilok. Gilok dutan ang problema o kalisod. Aw, kuyawan. Mapungan ba ni?

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong May 27 to June 5, 2026.
5: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.

0: and polycopper. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya.
4: Pahit para walang pahit, linis pa. Fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. AC.

0: and polycotton. So when chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano ano sa ating mukha, kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. At may alpha, beta, at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage dun sa binabanggit nating telomere. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: 93.9 IFM.
4: Aikol!
5: Your bill, sir.
6: What? 40,000 pesos for dinner?
5: 1,400 on dessert.
7: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: Your bill, sir.
6: Order for more. Dessert?
7: EO, love your eyes.
8: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
10: Charm, zap, con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangbang kumbaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
13: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
13: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
14: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
15: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
16: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
17: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
18: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kay Churgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahon.

0: Buhay Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, for the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: 93.9.
1: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
2: Ay, naunsa. Kanihara ko naka-tune in, uy.
1: Ay, mauba. Sugay ba? Naka sa latest songs.
2: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o dagran pa.
1: Lo, uy. Gigutumang ko, Mare, uy. Snacks na na.
2: Sige, kay naka 93.9 IFM asaga. Libre, hanta ka.
3: IFM Balita sa Hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
4: IFM Balita.
5: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.

Okay, kaysa may naigo niya slintik na pag-ibig eyes. Ha? Ngano na igo man na doll? Medyo pag-ibig ba? Ngano? Ibig-ibig pa mang good way ang person? Happy, happy Tuesday, idol! Kumusta ang mga naas biyahe diha karon eh? Ito mga idol diha nga always nakatune in sa IFM. Maayong hapon, doll! Kumusta pa rin kay Sikay? Nakakuan na ba ko? Nakabalita na ba kung laing adlaw na po? Laing uminto na po sa gasolina? Agay! Ping-amping taon mo diha in taon kay mahal pang gasolina niya. Magkasakit pata. Kanipong maglikay tas disgrasya, doll. Okay? Mag-amping-amping sa kadalanan. Yung panahon sa tig-init. Pila ba takakuan ron? 38? 39 degrees Celsius. Ihapon kuan, kumpiyansaan, ilabi na sa mga always nga nakakuan na outdoor activities. Para maglikay taan ng heat stroke, heat cramps. Bilis mga high blood doon ang daan. Yung mga high blood pag sumot sa presyo. Happy, happy listening, idol. Nga karoon na, uy, always gihapon mo, maka-follow yun sa IFM 93.9 Cebu. I-make sure yun na nga naka-follow ka, naka-share ka sa itong mga postings. Para, kuan po na, i-share po na ginagmay diha doon. Ay, para makahibaw po ng uban diha. Ay, mo din yung latest karoon, idol Tony. Mo din yung mga balita karon na always na diha sa itong page ha, sa IFM 93.9 Cebu. And of course, oy, i-follow po ang Dear IFM Cebu Idol ha, nga page. Dear IFM Cebu, nakatankay na raban sila ron. No? Ay, sumo pagkuan diha kay partira ba ng kuana ang kulay duo. Mindo ka ba kita mga storya diha kung nanguan ka, gusto kag drama? Ada po kay daghang bakatunan dul, uy, i-follow na ang Dear IFM. And always po maka-watch sa ilahang kuandol. Facebook Live, pamilya.

0: Kalingaw.
1: Provinciana.
0: Uy, ang kanay pong taga kuan o, atong mga idol diha nga nagpaminaw diha sa Carbon, na des Mercado, sa mga probinsya na to, sa Bohol, Negros, Leyte, maayo-mayong hapon. Nakatune in na to karong hapon na idol. Layo ba kita glabayan? Diha sa may Tisa, diha sa may Pardo, diha sa may Kiot, Punta Princesa. Sa Nicolas proper, maayong may hapon na to diha, idol. Adlaw karon nga Martes ha, Martes padul. Labang nga gyud maayo. Layo pang adlong Domingo, layo pang adlong kuan. Happy namang suldo idol tomino. Sigdi lang kay abot na suldo nga mag-guol na pug ka. Ayaw na pug kay mabili. Ikaw sa nagsimana, Lunes na pud idol Tony, wala may nahabilin sa kong suldo idol Tony. Ay. Ano dyan na? Basta natin yung mga bayran na nang importante, gid no? Ang pinaka-importante na nakabayad kasi mo ha mga bills. Ay, congratulations si Atang-Atangi ang ato ang mga kuan, mga events dere sa IFM ha. Puhon-puhon, makurat lang mo. Uy, hala, uban din ni sila ang IFM din. Hinari ang mga IFM DJs dere. Atang-Atangi, asa na punta karong mga weekends doon? Enya, daghan pa ta. Uy, ilabi na sa ato ang Radyo Eskolar. Nagpadayon gihapon ta idol ha. Sa mga nagpangutana gihapon na to idol Tony, manawat maghapon ta. Okay, mag-extend ta idol. Magdawat gihapon ta ha sa ato ang mga idol diha nga nagpaminaw. Adunay mga anak nga gustong maeskwela o ga senior high school. May graduar o junior high school. Naatay technical vocational course idol nga nagpaabot ninyo daghang oportunidad ani idol, lindot kayo ni kay libre nga tuition, libre pagyud nga uniforme, libre nga school kits once then hi ka magpalista sa IFM unya. Huwata lang ang tawag sa skills nga tunghaan kay kaabag man nato ang skills ani located at General Maxilon Avenue, Cebu City. Anya, once matawagan na kanila, oy kung lindot ang inyohang pakig-istorya sa skills, anya, kanag yung fit yung ka nga mahimong radkoan, scholar sa IFM, aw, perting nindutan na doon kay aha kamangita na libre nga tuition fee. Libre nga uniforme, libre pagyud nga, school kids. Anya na pag nagpaabot ni mo nga, oportunidad sa imuhang pagpanarbaho dol. Naapagyod kay kuan nagpaabot nimo locally and internationally nga trabaho, ganahan ka mag-abroad, ganahan ka nga gustong mo kuan batsis Pilipinas. Ago eh, perti ra nang dalian duha ka tuig dol, mura ra piyungan ra nimo. Kursunada gyud ka nang kursuha nga skillful ka, perti ninduta malipay gyud kay imong inahan ana dol. Alas 4:18 na oy sa mga adunay magipamati diha sa ilahang kalawasan, naglisod og tulog matagabi eh. Kasi nate og insomnia, constipation, high blood og diabetes. Oy, adunay food supplement nga para nimo idol. Mo kini ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula, A para sa ampalaya, B para sa banabas, C para sa kamote og D para sa duhat nga diin gikan gyud sa ilang mga dahon nga gigamit. Isip herbal medicine nga makatambas sa paglisod og tulog kon insomnia, constipation. Og makatabang usab sa pagpugong sa imong blood sugar level. Ayaw na paglangay idol, suway na ang Sugatrol. Nagtumar po kong Sugatrol, kaduha o katulos sa kaadlaw mo nga lagsik ang akong pamati, maskin sa matag-adlaw nga pagbanarba ako. Maong suway na ninyo ang tumar matag-adlaw ang Sugatrol. Pero pahimang noha, dili ni tambal. O sabisan unsang matang sa sakit. Alas 4:19 na sa kahaponon, mga nades probinsya. Oh, matod pa ni Bambu, probinsyana. Ang probinsyana ko no, guwapa, ligon. Isog mga probinsyana, idol Tony, isog. Pero, grabe, humok po kayo magkasing-kasing. Ano, sa di ay mo? Matikas kung sa lalaki pa. Strong ang personality. Asa makamanang kung ano strong ang personality, pero soft-hearted di ay, di ba? Alas 4:19 na idols, you're still tuned in sa programang IFM Balita sa hapon ng adlaw nga Martes. Ako gihapon yung makauban sa kahanginan, Idol Tony ning adlaw nga Martes. Alas 4:19 na sa kahaponon.
2: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: That song is brought to you by Bet 80.

0: and polycotton. Samantyak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
1: Unsa pa gihulat ninyo? Palitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay Bilberry para sa mata nga hait og tin-aw.
5: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454 Series of 2026.
9: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po! Nagfiflex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: 93.9 IFM!
14: Pungan parne!
15: Aigol! Aigol!
16: Ang galing! Pang matagalan!
17: Parang tayo lang, han.
18: Everest Appliances.
16: Babe, ano ever best decision mo in life?
17: Siyempre, building a home with you.
18: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
16: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
19: Charm, fab, con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng charm.
18: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangong kumakabloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
20: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
21: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinundong gikan kay atean. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinundong gikan kay atean.
20: May buhay sa makabuhay!

Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang sabi ako ganun siyang sauon. Kainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. ImmuniPlus, wellness every day.

0: iFM. Balita!
1: Ang tam is mungisi, ukusog mo abi-abi. Idol Tony.
0: iFM. Balita!
2: Weather!

0: Idol, alas 4:31 na sa kahaponan ng adlaw nga Martes. Parita rin sa itong kumustahon nina to itong adlaw ron dun. Kumustang lakat sa panahon ng adlaw nga Martes, speed sa 26 na sa buwan sa Mayo to Yusmil 26. Nasa pikaslin niya itong higala sa pag-asa magtan Visaya, Sir Mark Gales. May hapon, Sir Mark. Kumusta ang say latest, Sir Mark Gales?
1: May hapon, Ma'am Tony.
2: LPH, Dirigawa sa Tuwang Philippine Area Responsibility or PAR, na himunang usa ka bagyo, usa ka tropical depression, and as of 3 p.m. iyahang sentro, nahimutang around 1,360 kilometers silangan sa may northeastern Mindanao o diha kanay Caraga region. Kining maong bagyo ha, sa bakaroon, halos wala kini gairog, pero expected sa mga musunod na mga adlaw, magairog ni pa aminan, aminang kasagpan, and most likely musunod na sa tuwang PAR karong Biyernes o Sabado. Wala rin nakita nga makalanpul ng mga bagyo ha, pero kiningiya ang hinungaw or trough makapauwan sa pipila lugar diri sa atuang nasod. Aside from that, yahang ipainhat hatakon kini atong southwesterly wind flow. And kalit nilang nag-apekto na gini sa may Palawan o sa may Mindanao. And para kang hapon lang sa mga adlawa, ang dakong bahay diri sa Kabisayaan, nakasinati patas sa parang panganuro ng Danas o Sahay, ang nag-umon na kalangitan, no, salabi niya po ng adlaw, panaalang niya po yung mga higayon sa mga patak-patak o mga lumalabay ng mga pag-uwan. Pagbunugdug kilat, gumikan na lamang aning mga localized thunderstorms. Para sa kahintang sa hangin o sa katagatan, diri sa Kabisayaan, at doon na pagkabuntay ang mga sinating ng hinay nito na sa kasarangan na buhuros sa hangin di na tulong katagatan, magpabili nagmalinaw nito na sa kasarangan ang mga pagbalot. Yung sa Cebu at ang katagatan, doon ay hunat ngayong 2-3 sa hapon sa upong alas 7-5-4 sa gabi. Temperatura na ang kasugod di kan by the shitting ito na sa 33 degrees centigrado. Haring adlaw, kung salot ko ang 5-1 sa hindi masilang unang alas 5.21 sa Bintan. Kilibi sa Nerd Dime, alas 4.24 na sa kahaponon. Huwag mo, nagawang latest weather update. Ikan diri sa buwatan sa DUS, ito ka sa Magtan, kasi si Mark Gales na ayong hapon. Huwag dagang salamat.
0: Dagang salamat, Sir Mark Gales, sa imuhang update gikan sa atong higala sa pag-asa Magtan Visayas, mga idol, ning adlaw nga Martes. Gihapon ta kumpiyansa no kay init gihapong panahon dol, labi na sa mga kanunay nga dunay outdoor activities. Pitsa 26 na sa buwan sa Mayo 2026, amping-amping sa mga naas kadalanan gihapon karon. Labi ng init kay panahon aron malikay ta sa heat stroke, heat cramps. Alas 4:34 na sa kahaponon, kinagihapon si Idol Tony sa programang IFM Balita sa hapon. 4:34 na sa kahaponon.
3: IFM Balita.

0: And polycarbonate. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Tas bang ibo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Samosa. Charantine. Nagkapo mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Kapareong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
2: Mabalik sa pinakadulog sa yung
1: lugar. DTX 500.
3: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya nga akong hugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500!
4: Pumali sa mga butika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
10: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
12: 93.9 IFM.
13: Pugnan pa rin
14: eh. Aikol!
15: Aikol!
16: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
17: Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
17: May budget.
18: So-so!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
3: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gawat sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

Idol! Alas 4:51 na. Kumusta man diya? Bilog pa maghihapon ang buwan, Idol Tony. Bisag, unsay kahimtang sa panahon. Bilog na diya. Oy, sa mga nangutanan diya sa to ang 2 PM draw. 605, si Sal nga nagpaminaw na to diya sa may Cordova. Maayong hapon, Dol. Si Kuan pag si Ma'am Pani Sanchez, diha sa may Tabayag, Argao nga nagpaminaw. Happy, happy listening sa mga tanang taga Argao nga nagpaminaw niini mga oras sa itong programa IFM Balita sa hapon. Yan ay nangutanan na to diri. Good day, ma'am. Sir, pwede ba ang IELTS grad sa scholarship sa ito ang radio scholar ko no, Idol? Ang ato lang gigidawat, Idol, no, kaning junior high school nga grad. Okay, kung naka-IELTS, nakapasabot nga. Narabay, unsi, kuan baron, requisito sa IELTS, proceed na ka sa imuhang senior high, o nahuman na ka. So, ang atua lang gidiridol kay ang junior high school, kanang padung pa mo senior high. Mao ni ito ang kuan raha, mauro na itong requirement. Niya, si Jasmar Pod, nga nagpaminaw diha sa aming Glanilia, mayong hapon, Idol Tony! Mayong hapon po nato diha, sir. Kuan, Sir Ronnie, kumusta may tao na itong kahapon na ito diha, Dol? Ay, ha, sa mga nagpaminaw na ito diha, maayong hapon. O sa nagtanaw sa itong Facebook Live, Michael Bintoy nga nagpaminaw. Eh, di na ito, karimta si Michael Bintoy. Mga luod niya ni. may nga nawa mo ko ni mga shoutout, Idol Tony Sukmatan, rabadayin tang Bintoy. Sayang family diha sa may kuan. Asa ganito toy? Asa na ganini? Maayong hapon, Idol Tony. Happy Martes. Shoutout si Bintoy sa iyahang family. Gido family. No? O Kunching family, Idol. Kunching family diha sa Dungguan, Basak, Mandawi. Nga nagpaminaw po diri sa kuan. Nari ka diha sa Leaf Residences toy. Kasambagan, Cebu City. Happy, happy listening na to diha, Idol. Og sa mga nagpaminaw na lang karong oras, si Ma'am Banji Panding na nagpaminaw. Nagtanaw sa tong Facebook Live, happy happy watching, Idol. Kumusta may taon mo diha ning adlaw nga Martes? Wa ba nag-uwan sa inyo? Init ba gihapon ang inyo ang panahon? Amping-amping ta kanunay, Dol. Maginay ato ang kuan, ampu-ampu ginana na to kanunay ang maayong kahimtang sa panahon. Anya, atong lantawon diri ang atong managtanaw sa Facebook Live. Naadiri si Gemma Laspuna. Uy, Idol Tony, naamidiri na minaw sa Upper Yante Cute from Gemma Laspuna. Happy, happy listening diha sa my Upper Yate Cute. Happy, happy listening. Si Ma'am Flor, basok po. Mayang hapon, Idol Tony. Mayang hapon po, Ma'am Flor, na always nagpaminaw. No, alas sa 4:54 na sa kahaponon, Idol. Hanggang itong balikon di ay tuod ng radio eskolar kay namay nang utana na itong pwede ba IELTS. So, junior high school ang ginihangan. Ang graduate og junior high school, padong mag-senior high. Oh, maoni ang mga estudyante nga need na to, Idol. Sa mga nag-message ni Idol Tony, ni Idol Buiki, i-app niya ay may kung ugaling wala na namo nabasa inyong mga message, natabunan itong sa kadaghang. Ano, busy mapukay ng mga tao din, higod. Happy, happy listening sa mga taga-probinsya sa Bohol na nagpaminaw ninyong oransa diha sa may lungsod sa Sagbayan, Carmen, Katigbian, Hapa Manila, and Duero, diha sa may asa pampa, diha sa Dimiao na nagpaminaw na to, Tagbilaran, Dawis. Sa pang mandapita, asa man minaabot sa inyong mga lugar at ang Sibyaanan. Alas 4:55 na sa kahaponon, Idol. Oy, ayaw mo kalimot ha, pag-follow sa tong Facebook page, IFM space 93.9 space Cebu. Ay para updated ta sa mga panghitabo ning adlaw, na matag-adlaw ginidol, no? Gikan sa balitang lokal, regional, national, abroad, anto na sa showbiz, labi na sa ato ang kuan karon, ato ang mga impormasyon sa kuan. Uy, Idol Tony, mangayo kuno siya glitch. Mayo glitchon si Michael Bintoy. Nahurot naman to. Ni kuan man, marga ng sa usa ka pamilok, gitabangan ang lechon. Alas 4:56 na sa kapunin. Happy, happy birthday po sa tanang mga nag-birthday ning adlawa.
May 26. Kasi kay mga nag-birthday na to diha, basig na ay magpa-shoutout na to ding happy birthday. Ay sa mga asa man mo nagpaminaw diha, be, iapas ko na text ko na be. Sa tong numero 0923-112-8701. Happy, happy listening, idol. Kanigihapon si Idol Tony ning Adlaw nga Martes. Ay, uban-uban gihapon ta og mga adlaw ha. Ayaw pagbiya, dol! Ayaw pagliso, dari lang gihapon. Stay tuned sa programa ng IFM Balita sa hapon. Ayaw pagbiya kay musunod na ang programang Bisaya Pay Imo. Dari lang gihapon sa programa. Parang programa sa IFM, dol, ayaw pagbiya, ha? After sa Bisaya Pay Imo, oy. Mas Idol Chicksy nagpaambot, dol, ha? Sa iyang programang gabi ina ay hantod na gina ni kuan Idol Dubs, hantod na nas alas 12, dol, ha? Station lang kita diri sa IFM. Kini gihapon si Idol Tony ning adlaw nga Martes, idol. Alas 4:57 na wala tayong oras. It's time for me to say bye-bye. 4:57 na sa kahaponon.

0: ganyan yan ang Pinoy.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
5: unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
5: You need to face for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
4: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ACS. Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Ani ang ginagawa kong paboritong bisrak?
3: Ni ana pud gani akong Cebu Pop, Vis Pop ug mga original Bisaya music.
2: Mao nang ganahan jugok IFM.
3: Kay sila mi preserve sa mga sonata nga nagsalamin sa atong kultura ug kasinatian.
4: Basit na pud ka.
2: Ganahan jugok nimo IFM.
3: Mapugngan pa ni
4: Bisaya ko.
3: Bisaya mo imo. Sound trip ug naa pa jud tay mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya nga mga kanta. PM our FB page. Bisaya pa imo.

0: That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.
3: Mari, mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hila. Kumurag, dili komportable. Matag-adlaw.
4: Dugay na bitakong niingon ni mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon magigamit.
3: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
4: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
3: Mari, mari. Mantay usa si baby ha. Ari sakto.
4: Hoy, asa man ka?
3: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
5: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo.

0: Sis, ganda ng hair.
1: Naka-empress.
0: Impressively smooth, shiny, and healthy.
1: With regular use.
0: Naka-empress. Nakaka-impress.
1: Try mo na, sis.
0: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
2: Empress Shampoo. For impressive hair.
3: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Cherry.
6: Usa ka full-time nga virtual assistant.
5: Halos 24/7 ko sa trabaho.
6: Mao nga walay tulog og stress
5: kada adlaw bisan sa balay.
6: Ibaw-an ako nga tungod sa stress.
5: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
6: Mao nga
5: stress tabs akong gainom.
6: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
5: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a.
6: Busa, sulihi usab ang stress tabs.
7: Consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus.
11: Keratin Plus.
12: Ang keratin na may plus.
13: 93.9 IFM.
14: Icon!
15: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
16: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
18: Ang husay!
19: So easy to use. Everest washing machine.
20: Han,
19: sino Everbest partner mo in the world?
18: Siyempre, it's you, babe.
19: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
21: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
22: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tampon is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
24: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
25: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
24: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
26: Ako Plus, Alco Plus.
27: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.

0: Pioneer. Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong, anuman ang panahon. Mula sa Pioneer.
1: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya Pai Imo. Bisaya Pai Imo.

0: That Time Check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
1: That Time Check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo. Oh,
4: Jinjin, apo. Ayo pagsigig hugaw-hugaw kay lagom na kaya ng imong sinina.
5: Ma, si Lola.
6: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhonon, sulbad na ang akong problema. Cafe Laundry Soap na ang akong gamit karon.
4: Oy, ikaw po dai inday, nag-Cafe Laundry Soap na ka karon.
6: Siyempre, asa man ko paulahi ma, grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang Cafe Laundry Soap. Oy, mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako ma.
4: Tinuod yung kaingay. Basta labada, Cafe Laundry Soap sa yun ang masaligan.
7: Ako di ay si Joanna Rose Heredia Borres na taga Lower Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu City. 30 years old, isa ko ka-housewife. Nakagamit ko aning ImmuniPlus for 7 months. As a housewife, tulo akong anak na amgy time na ang imong lawas maningil mangyud tungod sa kanang kakapi sa trabaho, sa pamilya, sa balay. Mona, everyday buntag, mona, imno na ko siya. Na amgy time na mo active tagtaod, ig-inom na ko anak. Na amgy siya ma-improve sa imong hang dirito tunlan. Na amgod siya'y vitamin C. ImmuniPlus Wellness.

0: sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sunod sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Kadungog nako sa radyo na TTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay TTX 500.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
3: Naka-empress.
2: Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
2: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
6: 93.9 IFM.
7: Pungang puni.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
9: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
4: Ang keratin na may plus.
10: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
11: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na antihypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. And maaari nating isabay ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay. Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen.
12: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
11: Na tumutulong to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha. Mahirap magkasakit ng alta presyon. Let us all stay healthy.
10: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
13: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
14: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
13: Ratso to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
15: Ako Plus, Alco Plus!
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
17: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Ito ako, Believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3. Dito ako, Believe.
20: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
21: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
20: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
21: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
20: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Ang atay usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot ug mahuyang kini. Diara ang kahimsog sa atay. Naa ang Liverate Pro. Liverate Pro adunay silimarin ug mga vitamins uban ang husto nga pagkaon ug ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drug stores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
7: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
22: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob.
23: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
24: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
25: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
26: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
27: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya Pai Imo. Bisaya Pai Imo.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Polycarpet, sa mansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padong na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM at DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school na maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally.
3: Now here we stand, unafraid of the future.
2: Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
3: Today my life begins, a whole new world is waiting, it's right for the taking.
2: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag nga kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.

0: 3.9.
1: Mapungkan panik kay Badrip kay Kurumpre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi? Igo-igor pag inusuldo.
2: Ani na lang. Di ay baso.
1: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di, uy. Iinom na tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka, pre na. Prank na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM. IFM.
4: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: unsay latest update sa lakad sa panahon.
1: Ngayong gabi, mga kiksi, tumasugintig kami na ang latest update bahin sa kanilang katuang panahon. Sa arong tabiun na ang ganag mga dalawa. Ang ato ang ginamonitor na low pressure area gawas sa ang Philippine Area of Responsibility hingkit na nahimong usap ka bagyo, usap ka tropical depression, gagamin ng alas 2 sa hapon. And as of PM, location sa iyang sentro ng 1,360 kilometers silangan sa may northeastern Mindanao. Ang maong bagyo, pagkakaroon, halos wala sinigayarog, but expected sa mga musulmang mga adlaw ng Tagal Dunisya pa amihanaan, amihanang patagpan, and most likely musulit ang sato ang Philippine Area of Responsibility ni kaadlaw ng government na sinasa Sabado. And pagkakaroon, wala matagigita na adunay lanto senaryo ng maong bagyo ha, pero hindi iyahang trap o sinungaw karong nag-atag na nasa bilang lugar din ha. Now, and sa ato po nakita karong adlawa dili lang kay Mindanao ang uwanon pati po diri sa portion sa Palawan. And diri sa kabusayaan ang dakong bahin diri sa Visayas at yung Central Visayas makasinatita sa panasang panganuro na doon na sa sahay doon na yung mga kalit ng mga pagparagob posible mga lumalabay ng kapag-uwan sa panagdagkilat tumikan na lang ang mga localized sa new storms. Para sa kahintang sa hangin o sa kadagatan diri sa kabusayaan, pagdahin ba yung tamang sinabi sa hinay nga na sa kasarangan na buburo sa hangin, hindi na ito kadagatan ng pabiling magmalinaw nga na sa kasarangan ang mga pagmalog. Diri sa sinibot ng kadagatan, adunay taob, parang ala 7.54 sa gabi, muhunas, ugma na sa alauna 7.54 sa kaadlawon. Temperatura na makasugod gikan 27 na tuna sa 33 degrees centigrado. Ato haling adlaw ning salop gabi ng alas 6:01 sa gabi ng silang ugnan alas 5:21 sa buntag. Dito sa Sunday time alas 6:05 na sa kagabion o mao na to ang latest weather update gikan diri sa buwatan sa DOST Pagkasamaktan ni si Mark Galesma ayon gabi o datang sa lang.
0: Daghang salamat, Sir Mark Galis. Thank you, Sir. Same hong live update.

0: Mayong mayong gabi, Sugbon! Yan ang naging sa Rantam Chicks, Tambok Pero Chicks, ang chikadorang sexy idol, Chicksy! Uy, pizza 26 na karon sa buwan sa Mayo 3, 2026, adlaw karon nga, Martes Idol. O sa tanan itong mga idol na gusto nga mupaambit sila mga mensahe, ayaw mo gaikog, idol ha, pwede ragid kayo sa nga tanan ha. Paambit dayo now na. Ipadangat ang mga mensahe sa atong numero, mga idol. Atong numero is 0923112-8701. Again, 0923112-8701. Dugang sunata, uban yung mga requests o messages, idol! Ipadangat na sa itong text na nung ako nang basahon, kumusta man ang inyong Martes, no? Martes, mga adlaw sa Marites, charis. Unsa may latest chika din ha, idol. Uy! Oo, at least ka nang sa Senado, idol, kay nanay mga kuan diha, idol, mga senador nga kanang friendship gihapon sila. Maski ga lahi-lahi ilang partido, minority black o majority black, pero at least friendship gihapon sila. Muna yung pinaka-importante, no, ha? Duga mga hisgutanan, ubang pang mga segments, nganyong angay, masayran ang mga latest nga updates. Ato na ipadangat, mga idol, stand by! Dari lang sa programang Gabi na ay kinisa Idol Chicksy sa IFM 93.9 Cebu, mapugnan Pani A.
1: Oras hatod kanato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
2: Ikaw ba? Ana-ana pag ang save Mother Earth, pero kung makaputol o kamunggay, huwag as purag mo patay. Huwag tanong, ma. Papunan ka ni.
3: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala ka na yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Sis, ganda ng hair!
10: Naka-Empress!
9: Impressively smooth, shiny, and healthy
10: with regular use.
9: Naka-Empress! Nakaka-impress!
10: Try mo na, sis!
9: Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
11: Empress Shampoo for impressive hair.
12: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
15: Ang keratin na may plus!
16: Keratin Plus!
17: Ang keratin na may plus.
18: Ako si Cherry.
19: Usa ka full-time nga virtual assistant.
18: Halos 24/7 ko sa trabaho.
19: Mao nga walay tulog og stress
18: kada adlaw bisan sa balay.
19: Hibaw-an na ako nga tungod sa stress.
18: Nahurot dayo ng nutrients sa akong lawas.
19: Mao nga
18: stress tabs akong gainom.
19: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
18: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a. Busa, sulihi usab ang stress tabs.
7: Si Barbara sa iron, isa generic name stress tabs. Simple for consult your doctor.
20: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas. para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimang andam. Unsaman ang kinhanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
0: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
22: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
23: Siyempre, ninyo ako masasagot.
22: Ratso to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
24: Ako plus Alco Plus.
25: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
27: 93.9 IFM.
28: Pumpanpane!
29: Alco! Alco!
30: Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag. Murag na blaka, constipation na na. Pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot. Made with Sinalef extracts. All natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, sinaol. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh.
4: Hoy, Madir! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
5: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
4: Hoy, koreksyon! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot. Bulungtan pag yun ang iyang kahumot. O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit ng labhon nun, don't worry, Madir! Kay niya na ang...
6: coffee, laundry soap! Aray na sa labada!
7: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.

0: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
1: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: PTX 500. Pabalit sa mga butika.
2: 93.9 IFM.
3: Mapungan pa niya.
4: Aikol!
5: Tuhod! Siko! Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Your bill, sir.
8: What? 40,000 pesos for dinner?
7: 1,400 only, sir.
9: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: Your bill, sir.
8: Order for more. Dessert?
9: EO. Love your eyes.
10: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: 93.9 IFM.
3: Mapungan pa
4: niya. Aikol!
12: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Nahipalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarine plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
16: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
17: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
18: Smart 2.
17: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
18: Smart.
17: Tanggaling for every day.
16: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
17: Tanggaling-galing mo.
18: Smart Dishwashing Paste.
16: Heavy duty linis, bawat pahit.
19: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS. Maulan man? No worries, naamoy ko lang ang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pambong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
2: Charm Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
18: Pangdong kumakapil sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
20: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
21: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
22: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
23: Hi, balita! Suertres ug Lotto results!
24: Idol! Suertres result alas 5, 7, 0, 0. Idol, nakaigo ba?

0: ng ganga yon ikaw ang pinagisingan para sa akin ay FM number 1
1: sa balita at tugtugan idol ko ang IFM
2: 93.9. Oras na sa panihapon! Oras na sad para kami paminawon!
3: Gabi na ay!
2: Gabi na ay!
4: Ang Chikadorang Sexy Idol Chixie.

0: Mayong gabi isugbo ani natong IFM balitang traffic. Sitwasyon sa kadalanan sa Rakbayan sa Sugbo ay dot sugda nato dinhi sa may habig sa South Road Properties sa kasamtangan tungod sa duha ka sakyanan nga naaberya. Both southbound and northbound idol adunay paghuot sa dagan sa trapiko dinha sa may habig sa South Road Properties. Southbound idol sa ka vehicle ang in town na ko ano na kana bitawng na aberya diha sa may habig sa southbound sa viaduct sa SRP. Samtang anita diri sa may habig sa pikas nga linya sa may tunnel area o sa ka-auto usab ang aberya. Hinungdan nga huot both lanes ang dagan sa trapiko diha sa may South Road Properties mga idol. Sa laing bahin mupadayon ta sa pipila ka mga lugar sa atuang dakbayan sa Sugbo mga idol. Anita diri sa dagan sa trapiko sa may habig sa atuang Gorordo Escario area adunay moderate lamang status ang dagan sa trapiko Gorordo Bishop Reyes o kaning area diri sa may paingon sa Tesda flyover idol na gi-explikaran ta nga naay moderate status pero kaning dagan sa trapiko gikan sa may Governor Cuenco idol Banilad Road paingon na kini sa Talamban aduna usab moderate to heavy nga dagan sa trapiko. The rest of the areas BRT route walay problema idol o kato lang gyud akong gi-mention ang point of concern tungod kay nalagi mga naaberya nga sakyanan. Muna to pahimangno sa mga drivers at imanaw i-check ang inyong mga makina para dili mo makaaberya pud sa kadalanan no o niya amping gihapon mga idol para di sa makahasol sa uban. Oras sa IFM, alas 5.59 na dugang sonata sa pagbalik sa programang gabi na ay kinisi Idol Chixie. Nagang salamat sa Cebu City Transportation Office sa impormasyon nga ito nakuha karong gabi una. Mukha to itong IFM Balitang Traffic. Standby, mapugnan pa ni.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
1: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Ikaw ba, inhaler-inhaler, mangka? Mulis na, yun ang samot, imong ilong. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
5: Naka-Empress? Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na!
9: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026 for DOH, FDA, CFRR permit number 1748S 2024. Drink responsibly.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
11: Ang keratin na may plus!
12: Keratin plus!
7: Ang keratin na may plus.
13: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni.
14: Aikol!
15: Ako si Cherry.
16: Isa ka full-time nga virtual assistant.
15: Halos 24/7 ko sa trabaho.
16: Mao nga walay tulog og stress
15: kada adlaw bisan sa balay.
16: Ibaw-an na ako nga tungod sa stress.
15: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
16: Mao nga
15: stress tabs akong gainom.
16: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
15: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a.
16: Busa, sulihi usab ang stress tabs.
17: This is generic name of stress tabs. It's simple for
13: consult your doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Ilikay sa ubo, sip on og trangkaso si baby. Ang paghatag og saktong nutrisyon og D3 syrup for kids, maoy kanunaya aron muligon ang iyang resistensya. Sa D3 syrup, protektado si baby.
19: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba?
20: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
19: Ratsyo to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
21: Ako plus Alkoplus.
22: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
23: 93.9 IFL.
24: Pumpang pane!
25: Ako! Ako!
26: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa papagawas sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom o calcium sinusayad sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa palauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
6: unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
5: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
7: ACS.
8: Ang idol ko FM
9: 93.9
8: IFM.
10: Mas interesting pa sa shoutout nimo sa Twitter o status sa FB.
11: Gabi na ay!
10: Gabi na ay!
12: IFM.
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: sa mahigit ito.
1: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM o DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally.
4: Now here we stand on a frame of the future.
3: Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
5: Day by night begins, a whole new world is waiting. It's right for the taking.
3: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
6: Radyo Eskolar ni Idol.
7: Ang Idol mo, DJs.
8: Ang tamis na sila, tik. O glami mo, gitik. Idol, mami, tik.
7: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
9: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost Chaming Auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasyo.
12: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
13: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
14: Ang market man on the run, Idol B.
15: Ang chikadorang sexy Idol Chixie.
16: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
17: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
18: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Way mawa kumusuway, relate makakasa.
1: Hong-hong
0: sa bayot buwang.
2: Mayong gabi ka na ito mga idol. Ano na pagka mga ano sa Hong sa bayot bi mga idol. Kay holiday man yun ba? Walang makapipigil sa akin mula ang dyo ko mga idol. Kay ano man? Oh, mo na kuha ko sa kong friend mga idol ang kasabot yung mga idol ngayon. Kung kuha sa mga idol, alas 8J sa gabi mga idol.
0: Idol, nakaigo ba?

0: This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
1: FM mapugnan pa ni oy may gabi sa tong mga idol din ha, sama sa akong giingon ko na ko ano na amoy gustong i-request din ha, ipadangat na nasa ato ang programa mga idol. Unya mo shout out sab ta sa mga idol na to nga naka-tune in karon, labi na din sa mga taga-Dakbayan sa Mandawi. Uy, atong mga higala din ha sa Dakbayan sa Mandawi. Hello, hello, hello sa ato ang mga higala din ha sa Mayaluok, Mandawi, ug ingon man sa Barangay Magikay nga naminaw karon, ug sa mga idol nato nga nagpuyo diha sa may Barangay Paknaan. Kumusta man sa itong mga idol din ha sa Dakbayan sa Mandawi? Unya mga idol, hinatuan tang alami ang inyong mga panihapon idol, nor bisag unsa pa na din ha, gituloan yung usang ginikanan sa una. Why pili kung unsay nas lamisa, kay importante na kay makaon, no? Kay una sa tanan daghan kay daghan kaayo ang naghunahuna pa in town, ug unsay panihapon, no? So kung unsay naa din ha, dapat imo ginang i-treasure as a blessing, no? Reminder po na idol nga dili po ta maghimilian pag-ayo, kay surti na gani ug makaon pa ka sa usa ka adlaw mga idol, di ba, no? Unya mo padayon kas unahan mga idol idol, inyong mga mensahe, uman pa natong hisgutanan sa itong programa, gabi na ay ipadangat inyong mga shoutout o messages sa itong text line. Sama na lang ni si Jismar Roni, nga naminaw diha sa Ming Glenilia Idol Chicksy. Gahigda-higda, ragig ko ay nga naminaw. Gisakitan ko sa kungipon duloy. God bless ni mo diha. Uy, nga nung gisakitan man na, pa-check up na na si dentista, idol, no? Kaya, basing naunsa na naimungipon din hang dapita. Nga nung man na, nga nung gisakitan. Yayay na ang bibi na. Bitaw duloy. Ipadangat po din yung mga mensahe sa mga idol na to din hanga nagbihay karon sa kadalanan nga kita gipiling makauban sa ilang pagbiyahe, mga drivers, conductors, mga vihar, PUV, mga bus o bakaha, kaning mga taxi units o mga grab units. May gabihin ninyo din ha, hurot mga idol. Ipadangat ang inyong mga mensahe sa 0923112871. Shout out, greetings o guban pa mga idol. Oras sa IFM. Alas 7:29 na dugang sunata sa itong pagbalik ang ato ang IFM balita, ang lokal o nasyonal sa News Bites na ito nga segment at tangi o mga musikang among dalit kaninyo mga idol. Muna ay ginaliswan yung mga radyo. Dapat nipilit ragin na sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni kinisa Idol Chicksies. Stand by mga idol!
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Ang oras gitod kaninyo sa Live Right Pro. Protection sa atay Live Right Pro. Na isili marin na pag-i-multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Live Right Pro.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
3: Ikaw ba? Kala inyong mga asawa o inyong uyam? Ipa-relax-relax mo na. O eh, kapoy ba nang magsigil lang ng pamilo, panglaba, o guban pa? Mabukan pa ni?
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
8: Naka-empress.
7: Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
7: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 93.9
12: IFM. Idol!
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
14: Ang keratin na may plus.
15: Keratin Plus.
16: Ang keratin na may plus.
17: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
18: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
20: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.
12: 93.9 IFM.
14: Idol!
12: Idol!
21: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Radyo to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
22: Ako Plus, Alco Plus.
23: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
24: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
25: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina ra na ako ni imong anak!
26: Noel! Nasakit na ang bata ko! Ay, ay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
25: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae ra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
26: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
25: Haydi mayo! Kiniang angay ka nimo!
24: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung nakinibalaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
27: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
28: Ang kinis na niya?
29: In fairness, nag-glow up.
28: May budget? So

0: FM 93.9 IFM.
1: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay,
2: gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM. Ang chikadorang sexy, Idol Chixie. Amen.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Hello, eh. Naunsa naman ng akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh. This time check is brought to you by Kelly. Papay Kelly. Para everybody, every bubbly.
5: Kodi si Marites, more than 1 year na ko nagamitan aning Immunity Plus. Ang Immunity Plus kay nindot jud siya kakuan sa imong lawas, pwede ra ka bisag pila imong imnon. Maayosan siya kay makawala po siya panuho tungod sa kay naa siya ginger, daghan siya kanang kuan turmeric, makadaghan jud siya kuan ba maigo nga kuan sa imong lawas. Herbal siya, wala siya side effect sa atong lawas. Pwede siya mainom sa mga bata, hamtong og mga tiguang. Maayo kayo ang Immunity Plus. Ma-feel na jud nimo ang kalami og kanindot sa Immunity Plus. No need na ka mag-ngita pa kag tubig. Yan na, okay kayo. Immunity Plus!

0: 20-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar level.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
1: DTX 500. Woo! DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
5: Tuhod. Siko. Hawa.
6: Aga.
5: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
0: 93.9 IFM.
7: Mapugnan pa ni.
8: Good morning, my dear plants.
9: Didiligan ko kayo. Bakit di kayo matuyo?
8: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
10: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
11: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro?
13: Liveraid pero Pro.
12: May silimarina.
13: May multivitamins pa.
12: Ang Liveraid Pro, usa ka hepatic protector.
13: Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo.
12: Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay.
13: Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver.
12: Remember, Liveraid Pro.
13: Liver up na ta.
12: Liveraid Pro.
13: Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Proteksyon og tabang sa atay,
13: Liveraid Pro.
12: Naay silimarin,
13: naapay multivitamins.
12: Liver up na ta.
13: Uban ang Liveraid Pro.
0: 93.9 IFM.
7: Mapugnan pa ni.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
18: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
17: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumaka bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
20: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
21: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
22: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
23: Ay! Balita! Swertres ug Lotto Results!
24: Idol! Swertres Result alas 5! 6! 0! 5! Idol! Nakaigo ba?

0: 93.9 IFM.
1: Nalipay o nakasabay ba ka sa imuha mga nadungo? IFM na!
2: IFM!
1: Ang idol ni mo!
3: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
4: IFM! Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: iFM Balita,
1: lokal ug nasyonal. Mao kini ang iFM.
0: iFM. iFM Balita.
2: Mayong gabi isugbuan na itong IFM Balita sa gabi na ay pizza 26 karon sa buwan sa Mayo 2026 adlaw karon nga Martes Idol. O ganyan ang itong IFM Balita News Bite sa gabi na ay
0: IFM Balita.
2: Sugda na ito sa balitang lokal Idol.
0: IFM Balita.
2: Giplanuhan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang pag-establishar o kaugalingon nga rehabilitation o treatment facility nga ipahimutang sa lungsod sa Pinamungahan. Subay kini sa nagkataas nga drug dependence nga gusto nang makarecover. Base sa second quarter meeting sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission, pinanguluhan ni Cebu Governor Pamela Barikuatro ang mga opisyales ni Identify sa Capital One Hospital nga Dr. Jose Maria V. Borromeo Memorial Hospital sa lungsod sa Pinamungahan isip proposed site alang sa himuong Treatment and Rehabilitation Center kun PRC.
0: IFM Balita.
2: Samtang sa laing bahin Idol sa balitang National News Bites.
0: IFM Balita.
2: Giklaro ni Senator Lito Lapid nga magpabilin siya sa minority black ug dili siya siya mubalhin sa majority black kini human sa mga manifestations nga nahitabo kagahapong adlaw. Gihangyo sab niya nga magkahiusa na ang mga senador hilabi na nga daghan pa silang trabahoon ug asikasuhon sulod sa Senado.
0: IFM Balita.
2: Mao kato atong IFM Balita News Bite sa gabi na ay Idol nga hatod kanato sa DTX 500. Idol ang DTX 500 na nakini sharantin nga nagikan sa palya. Ang sharantin mo ni musuhid sa insulin function sa lawas. Mutabang usab kini aron nga ma-stabilize ang blood sugar level sa lawas. Likaya nato ang diabetes pinaagi sa saktong diet ug exercise ug pag-inom og DTX 500. Busa ato na sa pinakaduol nga drugstore o butika sa inyong mga lugar ug pag DTX 500 na. Oras sa IFM Idol. Alas 7:59 na, dugang sunata sa atong pagbalik sa programang Gabi Inaay. Kini si Idol Chixie. Di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.
1: Ugmao kadto ang IFM Balita sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
3: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
5: Ikaw ba? Hilakilak ka? Basa o sad story ng English? Ega English man na? Kasabot na ikaw! If I know ni hila ka, kaywa ka kasabot. Mabungan pa ni?
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
7: Naka-empress.
6: Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis.
6: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus.
14: Keratin plus.
15: Ang keratin na may plus.
16: 93.9 IFM.
17: Mapunggan pa niya!
16: kini. Aron himsog ug abtik si baby, hatagi kini og D3 syrup for kids pirmi. Muligon ang immune system ug malayo sa sakit. Uban sa sakto nutrisyon og D3 syrup for kids, mo healthy si baby. Sa D3 syrup, protektado si baby.
17: Ate girl, nag-Alcoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alcoplus ka ba?
18: Siyempre, ninyo akong masasagot.
17: Ratso to eh.
18: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
19: Ako plus Alcoplus.
20: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nag-Alcoplus ka ba? Ako plus Alcoplus.
21: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
22: 93.9 IFM.
23: Pungang puni.
24: Aygol!
25: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
26: you need toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil lang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
25: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
26: Unique Toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
25: Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
27: ECS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Game ka, Idol?
4: Game sa Idol!
3: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol o at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!

0: 93.9.
1: Mapungkan panik kay bad trip kay Kurun pre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igor pag ito sweldo.
2: Ani na lang. Di ay baso.
1: Ayo, salamat lang pre. Maglibre ka?
2: Di uy. Iinom na tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka pre na. Prank na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: That song was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: IFM Balita Showbiz.
2: IFM, mapugnan pa ni Idol Chicks Sinidol sa programang gabi na IFM Balitang Showbiz! Uy, dili lang showbiz, kundi lakip ng entertainment scene, mga idol. Kanibitaong nagpadayon, gyud ang intense kaayong, kanibitaong, competition, no? Sa usa sa mga giatngan, gyud nga international pageants, mo kini ang Miss Grand. But this time, Miss Grand, all-stars ni siya, idol. Meaning to say, tanang mga nisalmot ini, na ni mga title holders na ni sila o mga international nga mga competition. Sama na lang sa atong very own Cebuana nga si Gazini Ganados. Kinsa, may pagawas na po doon mga bagong mga hulagway. Pasabog dyan ni si Gazini. Uy, in fairness to Gazini, no, kana bang maklaro ni mo nga grabe ang effort sa iyang team nga kanang pasabao ng iyang pangalan sa social media. Kay by the name itself, Miss Grand, kuan magyuki na sila, ganahan gina sila ganang makita ni mo nga unsa gid kaanyag, gawa sa kaanyag, unsa ka sophisticated, unsa ka kana bang kung ano na may tawag ani nga term, pero wala na ako na kay-kay pa sa ako ang diksyonaryo dol. Pero nanay term ana nga kanang unsa gid ka grabe, kumingon ta ba pasabog na pasabog gid ba sa term pa no, sa mga linggos pa. Unya mo na gitawag nga si Gazini sa iyang latest photos nga gipagawas online sa social media. Iyahang gi bida ang iyahang culture nga or cultural roots no, nga nailaman jud siya nga isi Pilipina, si Buwanay in fact no. Unya ang iyaha pong side sa iyang amahan is a Palestinian. So, munang iyahang gibida ang duha ka kultura sa iyahang pagsalmot sa mong competition. But of course, she is representing the Philippines. Kaya syempre sa Pilipinas, magin siya ni Dako sa Pilipinas. Manpud siyang kanabitong naila, isip beauty title holder. Pero naa siya space sa iyang heart sa iyang Palestinian roots, mga idol. Nga iyahang ipagawa sa iyang siya matod pa iyaning culture. No, iyaning story na gusto niyang ipagawa sa publiko. Sanglit kay ang iyahang family, naman siya family and half siblings nga naa sa Gaza, no? Na-affected in town sa war, idol. So, dako po kaayo ka na bitang bugats kasing-kasing ni Gazini ang mga panghitabo. Labi na kaning nakay family member nga na-involve sa ingon ana nga klaseng panghitabo dito sa Laing Nasod. Mga kagubot, mga war, o unsa pa na din, ha? So, she carries her cultural nga kanabitaong kung ano, heart, no, nga iyang ipadayag kung unsa iyang pagka-Pilipino, unsa po nang iyahang nakuha sa iyang Palestinian roots. Pero gawas ni Ana, atog yung bet nga may tagmauli giyon ni Gazini sa Pilipinas ang Miss Grand Crown. Kay grabe controversial mo kaning Miss Grand, giyon idol. Uy, sa history pa sa mga hilig o pageant, kay bawas yun mo unsa ning istoryaan ning Miss Grand, no, nga pero ganahan na lang yun mo nga, dapat mo yun deserve mo yun aning tawahan na mga Miss Grand, uy, no? So, dili lang si Gazini ang Pilipina nga ni appeal ani ha, murag ubay-ubay po ni sila. But of course, we are praying si Gazini, kay syempre si Gazini, si Buwana maguna siya idol, uy. No, you really need a si Buwana, no? So, munang may tagyod nga mauli ni Gazini ang corona anang Miss Grand. Kamu, mauli ba ninyo ang corona sa inyong panimalay? Charat! Oh, natukan na ang DJ. Excuse me po. Okay. Anyway, mga idol, so muna na ay mga hopes, no, nga si Gazini na gid ang modala sa Miss Grand All-Stars Crown. Hoping kay this will happen by the end of the month, mga idol. Karong end of the month na ni sa ito, hapit na baya. So, marag weekend na ni siya, mga idol, no? Shout out din sa mga namino de karon sa dili pa ko hingpit nga. Mupasalamat aning ato ang segment karon sa Showbiz News. Maayong gabi og happy listening sa ni assist. Oo, bitaw no, hello di ay ni Catherine. Salamat kay Catherine sa kay kanang nangutanam ko kun yung asa ni mga neon bakay ni appeal lagi ko aning kang kuan ka Miss Emma Satchel no, nag-host ta ani. Thank you di Idol Boyki no kay nahatagan tag opportunity to be part of the event nga katong glowing at 18 no. Kauban ng IFM, dito ta. Unya, neon man ang team. So, nangutana ko, team ba? Uy, theme, ah. With an H na siya. Okay?

0: na conscious ang DJ. Anyway, so mo na siya idol niya. Naingutan na ako ni Catrice kung asa ng mga inaana. So yun siya na ako no yung marag ukay-ukayan nga mamaligya, no. Dali ra makitan sa ukay-ukay. So speaking of, nakapalit yung tag kalo dito sa my JT surplus diha sa Tisa kalayo ba. Gi-deliver ni Catrice siya. Na diri oh. Shout out JT surplus sa Tisa, no. Sila si John ug si Luega nga naminaw karon. Hi John and Luega diha sa JT surplus. Matud pa ni Catrice naminaw IFM, no, samtang nangukay siya didto, no, nya nakapalit yun yung tawag orange nga kuan, neon orange siya. Para theme jud, I swap jud sa theme, no. Oo, thank you day Catrice ha, sa imuhang pag instant delivery tong ukay-ukay nga cup. Uy, pabalo mo dol, daghang kay mga cup dito nga nice kaayo. Naana ko Catrice Merg, dili man jud ta kadali og pangita sa atong plus size nga voluptuous body, voluptuous. Pero sa mga accessories idol, daghang kay sa UK. Shout out sa mga taga JT Surplus sa Tisa og si John and Luega nga naminaw dito sa IFM. Pag Domingo man sa minaw na sila nya hatod karon. Thank you sa pagkaminaw kanunay sa IFM mga idol. Diha sa Barangay Tisa. And to Catrice, daghang salamat girl sa imuhang pag-ano. Pag-intaw na siya nga, nice kay Dri. Una ito'y pink, dito neon pink. Pero mas ganahan ko sa katong neon orange. Huh? Para ko an, hayag-hayag jud tayo. Taperting hayagad jud. Grabe, vitamin C. Bitaw ay. Shoutout ninyo din ha mga idol. Unya, syempre, kining bahina sa itong showbiz news idol. Dalit ka na ito ni sa itong mga higala sa Vita Lungs Capsule. Uy, sa mga higala na ito din ha, nga hangtod karon ha, manigariliw gihapon, murag kinangla, naging maghunahon na nga. Buhian na po. Uy, kay 2026 na ba ya idol niya? Daghan ba kayroong mga sakit nga mutapot sa itong kalawasan niya? Ikaw, kung waka na ni Garilyo, posible ba pod kang makabaton og sakit sa imuhang lungs kaya na may gitawag og second hand smoke mo nang karon panahon na idol para hinahinay na pagbiya ang maong bisyo sa pagpanigarilyo. Unya, gamitan nato ato ang mga lawas og supplements nga makatabang sa ato ang mga baga. Sama na lang sa Vita Lungs Capsule nga makatabang nga matambalan ng mga sakit-sakit. Sama na lang sa tuberculosis, COPD, chronic obstructive pulmonary disease, pneumonia, asthma, lang cancer o bronchitis. Kaya kining Vita Lungs Capsule idol, doon na kining multivitamins. Sama na lang sa vitamin A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, iron, zinc, o taurine plus Korean ginseng na paniklorela idol ha, nga epektibong masuporta o makapahimsog sa atong lawas by boosting the immune system, promoting cell growth, and protecting us against viral diseases. Manang idol, protect your lungs, protect your life with Vita Lungs Capsule. Oras sa IFM. Alas 8:25 na dugang sonata sa atong pagbalik. Stand by! Kini si Idol Trixie sa programang Gabi na ay sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni A!
1: Ikaw ba? Sige niya lang matatikal. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ibantayan man ay kunin mo sa yun ana kay ka Karoen mapungan ba ni
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ang durakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio,
3: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inong duwa sa buntag, duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
4: Pag 1 month
3: kape na ayo na ako.
2: DTX 500 mabalik sa mga butika.

0: BWC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Healthy po para sa mga magulang. Mahalagang may vitamin C ang kids araw-araw para sa kanilang resistensya. Piliin ang vitamin C na gentle sa tiyan. Be Well C Kids.
2: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
3: Duh, I'm not in the mood.
2: Unsay gamit ni mga napkin?
3: Ha? Why man, unsay labot?
2: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
3: Ha?
2: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
3: Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow na tong mga girls?
2: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
3: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang ako ngayon. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
4: Sisters Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
6: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: 93.9 IFM.
9: Pumpan puni.
10: Aikol!
11: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
12: Sis, ganda ng hair.
13: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
12: With regular use.
13: Naka-empress. Nakaka-impress.
12: Try mo na, sis.
13: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: 93.9 IFM.
9: Pumpan puni.
10: Aikol!
14: Aikol! Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
15: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada kuman o kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
16: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
17: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
16: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
18: My budget. So

0: 93.9 IFM. Mas interesting pa sa shoutout mo sa Twitter o status sa FB.
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: IFM. Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
1: Oras sa IFM Idol, alas 8:43 na. Uy, sa mga idol na to din nga hangtod karon di pagigihapon ka move on ha. Oo. Pangita na laglaing laso na halik ha. Ayun na to siya ha. Kay work na natoy lain. Oo. Alkansi ka dihang napitag yun. Siya paabot sa wala. Ay na lang. Ouch, ouch. Baya na dihang napita po. Ha? Ouch, ouch. Uy, atong ishout out ang mga netex sa text line B. May gabi, Idol Chixi. Unsa na bisa maul anon ko alone ko karun kay naminaw lang dyan ko sa inyong station para mawala ang kabugat nga gibati sa akong kasing-kasing para mawala ning akong gibati. Uy, ato nang iampo dole ka ng imong mga gibati din na ha. Hinaot pa unta nga ka na bang gaan-gaan po na din ha ang imuhang pamati. Idol Ronnie sa Joyce Limar Taxi. May gabi, ini mo din ha, Kuya Ross. Uni, may gabi, usab sa naminaw karon din ha sa asama ni taga Bulacan si Maria Alcantara. Basahon ko ning uban ninyo nga mga mensahe, Idol, sa atong pagbalik ha. Mo nang standby dire lang sa 93.9 IFM. Mapugngan pa ni eh.
2: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
5: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
8: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
7: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Ako Plus, Alco Plus!
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
12: 93.9 IFM!
3: Mapunggan pa
13: niya! Idol!
14: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
15: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
16: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot ug mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Anaa, ang Liverate Pro. At Liverate Pro adunay silimarin ug mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon ug ehersisyo, makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function. Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
17: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
18: 93.9
17: IFM.
19: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay
7: Gabi na ay!
19: Gabi na ay!
1: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: This song is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ninety 3.9 FM. Mapungan pa ni Idol Chicks sini do sa programang gabi na I and we're down sa tong last gap. This is not your ordinary love. Ngano de? So din yung love life ni hanapita di ay extraordinary, no? Pero kung ano mo love life, okay. Make sure nga kana bang kanang patas po ng inyuhang tratar sa usag-usa na ay ka na bitang paghigugma sa usag-usa mga idol niya na apoy respeto ay kay di na pwede nga puro lang ta love lang ng love tapos wala dahil mo respect ng respect, no? Dapat respect, love, and of course pagsalig na po. Wow! Ay mga ayun ana di ay chiksi. Uy, oras na chiksi, uy, para mamalando si Cheka di ha Chikadora kay kada. Ito ay Chazams. Chazams! Uy, ato sa niya, shoutout kayo. Ako natiwas ugbasa yung mensahe kayo. Medyo taas-taas, mungod idol. May gabi once again to Maria Alcantara nga taga Bulacau, Cebu City. Unya, ma-request ko na siya, love hurts. Oh, speaking of love na, love hurts ko no. Shoutout ko sa kong mga anak kasi Anna, Marie, Henley, Shehana, ug ni John Paul, ug sa tanang mga silingan idol. Salamat gikan ni Maria Alcantara. Daghang salamat Maria Alcantara. Maybe next time na lang dol ha. Salamat sa mga ni-text sa atong text line mga idol. And of course sa mga naa sa atong online, thank you so much for watching. Ining tungura mamalandong na ta idol, no. Kanang ganina na koy nabasahan nga message nga ingon siya nga naminog pa siya sa IFM para siguro mawagtang iyang kaguol. Kay naguol ko no siya ganina, alone ya guol siya, no. Klase-klase mo gano'tong giatubang sa matag adlaw idol. Diri sa tong programa, di jud nato ikalimod. Ako permission kong muhalad ana every week. Nadyo tayo prayer para sa mga tao nga nag-struggle with mental health issues. Kaya dili man ko na to mahibalaan na idol kung unsa ilang mga na-experience, no? Pwede. Lahi man tag experience every day. Pero lahi gitong mga na-internal struggles, idol. Those scars we don't see, no? Muna lang gitawag, idol, nga, oh, masakitan ta physically, kanabitong natay physical nga sample na sumbagan ba karo, nadagma ka, imong samad makit-an nimo visible. Pero kani mga samad nga natago bitaw, kanang wala bitaw nakit-an on a visible eye level. Visible eye level. Oh, napay term na para ingnon nga bright on the naked eye. Naked eye. Seryoso na ka ba magpray na gani pero inana gihapon no, chicks, karon chicks. Pero di ba dol, tinuod bitaw, ipaagi na ito ka media o sahay, pero sa tinuod lang, nahan kay mga tao karon dol nga, kana bang naa sila i-go through. No, we don't see, dili ito makitaan, physically, uban, nag-ngisi-ngisi lang, pero deep inside, daghan na nag-mga scars, wounds, and everything. So tonight, ato nang i-dedicate atong prayer, no, alang sa mga tao nga, karon magulanon, no, karon feeling alone, karon wala kabalo, unsaon man ato the next day. Unsa man atong mumata ko the next day, unsa man ako ang buhaton para I feel good, no? Kay it's a struggle for some na dili ma-explain. And even kita, dili pud kita mo'y best expert ana, no? Munang ato lang iampo. Iampo na to nga siguro magiyahan sa saktong mga tao and kaning mga atong programa makatabang kanila. Munang ako magpasalamat sab ko sa inyong pagsalig, no, nga kana makabasa bitaw tagina na nga mensahe sa tong listeners nga naguol sila pero maminaw or na problema sila pero maminaw sila kay para mugaan nilang pamati. Hinaw taon ta dol ikaw nga naminaw karon kining among pag-ampo, makagaan-gaan pud si mong buot. Wala ka na ginusara o gimahal pud ka. No, unya, kining atong prayers, idol, every night. No, wala gini-script atong prayers coming from my heart nga ato lang yung gustong isulti. No, nga gustong ipadayag sa kahitasan. Posible mong gudang kitag pag-ampo, pero wala na to na sulti niya nga. Mojo ni Lord, no? So hopefully, inyo kong ubanan. Let's take a little pause. Yeah, join me sa itong evening prayer, Idol. Humanani mo, sunod si Idol Dab sa Kumbati sa Gabi. So atangin ninyo, Idol, no? Ang mga storya pod sa Kumbati sa Gabi. Unya, syempre, ay nyo kalimti o mga adlawa, mga programa na to, gikan sa buntag, gikan kang mamitik, ay ibtan na, syempre, IFM Balita sa buntag, no? And of course, kining ato apong mga programa, especially ang ato ang Dear IFM. Ay ninyo nakalimti, Idol, ha? Itong Dear IFM ka na speaking of pagtulunan, mga stories kinabuhi. Dear IFM, kauban ng kulay duo, 1-2-3 in the afternoon. At ang ganyan nyo, nice kina mga storya din, ha? Siyempre produced by RMN Drama, ang mga drama din, ha? Mga dramaturgog na itong dramaturga. So, atangin na ninyo, Idol. Initong ura, Idol Chicks, si Manamilit, pinagi sa pagpamalandong. Daghang salamat sa inyong pag-uban. Hangtod ugma pohon, o ganyan ang atong evening prayer.

Sa ngalan, samahan sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ang gabi, Lord. Karong gabi unang amo ang pagpamalandong among ihalad sa mga tao karon Lord nga naay mga giatubang nga mga challenges of personal nga mga emosyon nga posibleng kami dili pud mi makasabot naay mga gi-go through. Siguro naay mga mental health issues nga giatubang, naay mga kasakit nga dili mahalata namo, naay uban nga nagmisi apan deep inside wounded, naay uban nga grabe ang pagpakita og kadasig na yung mga pakatawa, pero dito they're also struggling with their own problems. Lord, dili man kami ang solusyon, pero ni ampo mi karon nga hupayo nimo ang mga kagulanan sa mga tao nga taud-taud nagyung ni battle sa ilang mga mental health issues, especially kaning mga tao nga gisaligan in town sila mga pamilya. Kini mga tao nga, daghan in town mga pangandoy. May you guide them, especially sa itong mga heartbroken karun. Posibleng nga nag-uol tungod kay naay loss of loved ones. Posibleng nag-uol kay nakigbuwag. Posibleng nag-uol kay siguro na yung mga failures nga ilahang na bati karun o giatubang karun. Lord, please, ipabati kanila nga wa sila nag-inusara. Tagaay silang mga taong instrumentong andang maminaw kanila, andang musabot kanila. We pray for them and we pray for all of us, Lord. Kami tanan nga naay giatubang karon klase-klase nga mga problema, klase-klase nga mga kasakit. Hinaot-taunta nga hupayo ni nimo o tagaan ni nimo kadasig sa matag-adlaw. Para magpadayon, para maliba mong purpose, Teresa, mo ang kinabuhi nga imong gihatag kanamo. All these we pray in Jesus' name. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo.

0: Hello, we. Naot sa naman ng akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
4: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
2: Life Extension Vitamin D3.
5: At Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtimer sa aton higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber.
8: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
9: Para sa masulhay ng pagpamuhin,
8: Super Fiber.
9: Mabakal sa mga butika.
0: 93.9 IFM.
1: Mapugnan pa ni.
10: Aikol!
11: Aikol!
12: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga bulo hatun, sama sa pagbasa, pagsuwat o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
13: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy! Siyang labada.
14: Mula noon hanggang ngayon.
16: All you need is Pride. All you need is Pride.
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS
0: 93.9 IFM.
1: Mapugnan pa ni.

0: And polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Pagbasa sa ikalawang kabanata ng aklat ni Juan, ang unang himala ni Jesus. Pagkalipas ng dalawang araw, may kasalan sa Cana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kinapos ng handang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, naubusan na sila ng alak." Sinabi ni Jesus, "Huwag po ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang tamang panahon." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May anim na banga doon, ang bawat isa'y naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinunungan nila mga banga. Pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan at tinikman nito ang tubig na naging alak. Di niya alam kung saan nanggaling yon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Ang masarap na alak ay unang iniyahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka iniyahain ang mababang uri. Ngunit sa huli niyo inilabas ang masarap na alak." Ang nangyari ito sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Kapernaum, kasama ang kanyang ina, mga kapatid, at mga alagad. Sila'y nanatili roon ng ilang araw. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa, kalapati, at mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding matindi sa aking kalooban." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain niyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga pinuno ng Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy na Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga itinuro ni Jesus. Nang pista ng Paskwa ay nasa Jerusalem si Jesus. Maraming sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kaninuman sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ito ang salita ng Diyos.
2: 93.9 IFM.
3: Mapong
4: nalpan
3: eh!
4: Idol!
5: Idol! Idol! Maayong gabi kaninyong tanan. Hala na! Kumusta mo mga idol aglaw? Karon ang Martes sa Pizza 26 na mga idol sa bulan na sa Mayo tuig 2026. Oh my God! 4 days more to go mga idol or 2 days more to go. Makakwarta na yun dahil mga idol. Swildo na yun ang atuang madawat. Dili na lang yun ang mga kasaba o kung sa panadiyan nga tuang madawat sa tuang mga gitrabahoan mga idol, kung dili, makatilaw na gito sa tuang gipang haguan. So, muna, happy tangin mga idol, ha? Gamay na lang gito ang pag-antos, gamay na lang gito ang kulang, makasweldo na gito lagi tatanan mga idol. So, dasig lang sa kanunay, why mag-surrender, walay mag-luya-luya niya mga idol, kay hapit na ang tuang sweldo sa dili madugay, ato ng pag-asugdan, atong pag-aisgutan, ang mga butang adunay kalabutan sa mga relasyon. Kami niyoon, mga pamilya o mga barkada, kung sa panadya mga idol. Kalimut sa itong text line, doon itong text line, 0923112-8701. Oras, IFM, alas 9.15 na mga idol.
6: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by iBerry.
2: Game ka idol?
3: Game sa idol.
2: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
4: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
7: Radyo Eskolar ni Idol!
4: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated na tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayo paglangay, limited slots lang ni.
8: Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams.
4: Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's my father. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
9: Radyo Eskolar ni Idol.
10: Ang Idol mo, DJ.
11: Ang tag-is mas lati o glami mo giti. Idol Mami T.
12: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
13: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
14: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boost Chaming Auntie.

0: Market Man on the Run, Idol B.
1: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
2: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
3: Ang idol nga White Corona, Inday Bambina.
4: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
5: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
1: Maujud, tanang, we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
0: Maunang ako, di na dyan mabalhin pa sa 93.9 IFM.
1: Nangampanya naman sa gani ko.
0: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
1: IFM, kumbati sa gabi e. Featuring, what's the style sa IFM? Dari na tayo mga idol!
2: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Iman ilang kini. Ngayon ig-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago nilang dugan ng maliputor. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
1: Ibaya ko. Tagpawa ko. Lipay ko.
2: Kasilag style!
0: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Galing ako gusto magkita ang laki pag-ibungan nino! Listod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
2: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nabisan ang mga dagkong palud, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: 93.9 IFM.
1: 봄날 뻔네.
2: 아이고, 아이고.
3: And now, 난디도 나만 따요 사. 시구라도 아코 사 lyrics. 내가까마
4: talaga ang mga tao sa lyrics nila. That song was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This song is brought to you by SM Supermalls. Shop the SM 3-day sale on May 29, 30, and 31 at SM Seaside City, Cebu.
5: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
6: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Mayong gabi mga idol and welcome sa tuwang programang IFM Akumbatis Gabi featuring What's the Style sa IFM. Kaoban ang yapon ninyo ang naginusarang bugoy ng good boy. Walain mga idol, Idol Dubs, niming adlaw ng Martes. Adlaw ng Martes, Pizza 26 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Kumusta mo talaga mga idol? Kumusta inyong panisikay-sikay Luzon, Visayas, and Mindanao? At ang mga panilangga diyan ng mga OFWs nga always nagpaminaw sa tuang tanaw, sa paminaw sa tuang tanaw, nagpaminaw tanaw sa tuang programa matag gabi mayong gabi di mga idol. At nga tuang mga idol gikan sa mga nagadaiyang lugar nga nagtanaw sa tuang Facebook Live, kay live na live kita mga idol sa tuang official nga Facebook page ang IFM 93.9 Cebu. At ang ininyo mga idol ha, sa sunod nga mga adlaw na atay lahi nga pamaagi dol ha. Murag excited ko ani mga idol sa atuang pamaagi sa sunod nga mga adlaw. So atangin ninyo pon ang atuang mga kasikas unya sa atuang programa matag gabi idol. Kaya daghan kay ta og mga gitawag nato og mga pakulo na atay mga pasorpresa unya naapod day matawag nato og mga makarelate gyud na sa unsa may mga panghitabo nining kinabuhi a. At angin ninyo na mga idol ha. Pohon, mayong pagpaminaw sa mga nagbiyahe diya karona. Good evening idol, si Borge Tanduyan Edri sa may Hampang Argao. Please ko shout out as ni Mama Verma Aquino, Ma'am Feli Rosales, and Miss M from Dalaguet. Salamat sa pagbasa idol, salamat kay idol ha. Sa imuhang always nga pagpaminaw. And also mayong gabi idol, i-shout out ko lang midiri sa may Albertos Punta, sila si Dino, Denmark, Jomar, Eddie Leo, oga Sir John Lee. Salamat, salamat kay dia sa tuwang mga idol dia sa may Albertos Punta. Salamat kay sa pagminaw dul ha. And also to idol Ronnie Sigismar dia sa may Minglanilla. Mag-uban na gyud ko permi sa imong programa matagabi. Salamat kay idol, thank you so much. Oga thank you gyud kayo sa request ko og song If You Leave Me Now. Mamiya na mga ay sa og pamiya idol, ikaw mamiya yung kay bantay na siya. Good evening idol, shout out ko ni Inday Mark Patricia, mayong gabi diya sa ato mga idol nga nagpaminaw karon diya sa may 360 Pharmacy diya sa may Llorente ba na? Llorente matawag ng Llorente. And also diya sa tuang mga idol diya sa may 360 Pharmacy diya sa may Iscario. Salamat kayo ha. Sa inyo hanga always sa pagpaminaw si Ma'am Christine. Salamat kay idol Ma'am Christine. Tin, kumusta ka di hatin? Okay na ka, Tin? And also to Mommy Ann, salamat kayo Mommy Ann. And to Idol Rodel and ni Chief Mabugtong My Love, mayong gabi ini mo di idol. Salamat kayo sa inyong always nga pagpaminaw sa atuang programa matag gabi mga idol. Sa atuang mga idol po nga nagbiyahe, ilabi na yun sa mga naigipang buhat diha. Unya diha sa may Mandawi idol, na atay mga idol nga nagpaminaw diha sa mga taga Mandawi. No, salamat kayo sa inyong always nga pagpaminaw diha sa may Umapad, diha sa may Kanduman, sa may Labugon. Mayong gabi diha sa mga taga Labugon. Salamat kayo ninyo mga idol ha. Diha sa may Banilad o sa may Subang Dako o sa may Kasuntingan. Idol Dubs, naminaw may diripod sa may Mandawi, sa may Kambaro. Uy, may gabi diha sa mga taga Kambaro. Salamat kay idol sa inyo nga pagpaminaw ha. And also Idol Dubs, nagpaminaw mi diri sa may Basak sa Nicolas. Always ming naminaw sa imong programa pero makuyawan mi basta magdrama na. Ayaw ang taon ninyo pa ko, sige basta magdrama idol ha. Kaya atong drama para raginis mga dagko na wala mo tayong mga gagmayan niya. Mayong gabi ipod sa tuwang mga idol. Ubay-ubay ang tuwang nga naminaw karon dula. Salamat kayo sa inyo ha, nga always sa pagpaminaw diha sa may Idol Dubs. Apilapod mi diri sa mga diri sa may kinasangan na Pardo. Ah, kinasangan Pardo. Salamat kayo dula. Murag bago pa mo nag-fiesta diha dol. Murag waagi mo ng inviter ba? Kada agin ako di magabi na ay mga kalihukan diha sa may kinasangan dapita diha duol sa may sa tawag na kanadaplis kalsada niya mo agi on tako na di ko gusto nga magkagubo ko niya ba. Salamat kay sa inyo hanga always sa paminaw dula. Thank you so much sa inyo hanga kanunay nga pagpaminaw sa tuang programa mga idol. Salamat yung kayo sa inyo hang pagsuporta sa tuang mga nagkadaiya nga drama sa tuang nagkadaiya nga programa sa tuang sibyaanan mga idol. Ilabi na yun no sa mga nagasuporta pod sa tuang nindot kayo nga mga drama matag adlaw. Ilabi na diha sa tuang programa nga Dear IFM Bastilan mga idol no. Ako gini masulti ninyo dul ha. Basta Dear IFM gani mga idol. Ala una ngadto sa alas 3 sa hapon at ginan ninyo mga idol no kay nagkadugay nagkanindot ang atuang drama Dear IFM. Papangita apo ang atuang Facebook page sa Dear IFM. Nya i-search ninyo mga idol no. Kay naa pud tay mga pag-game diang lugra ha. Naa tay mga pa-surprise ninyo ilabi na gyud akong maminaw gyud mo naa gyud mo'y makuha nga mga pagtulun-an, naa pa gyud mo'y makuha nga mga ganti. Kung matubag ninyo ang mga pangutana diha sa atuang programa sa atuang programang Dear IFM mga idol. Pastilan atong gipalig-on, gipanindot ang atuang kalihukan sa atuang buhatan, sa atuang istasyon para kami maghahatag ninyo og nindot nga serbisyo mga idol. Ha? Para malipay kitang tanan, walang umuwing luhaan ha. Unya idol basin og naa pa mon dihay wala na enroll dol. Ya hapit man ang klase no karon na ning umaabot nga kining sa tawag aning June 8 ang atuang pagbukas sa klase basin og wala pa mo nakapa-enroll sa inyo mga anak. Unya mag senior high school na inyo ang anak mga idol basin siya ang amuang gipangita kay ang Radyo Eskolar Program sa IFM DOHP mga idol in partnerships with Skills Incorporated nga tunghaan nga located diha sa may General Maximum Avenue Cebu City nangita ta og 50 ka estudyante nga adunay skills og determinado makahuman sa pag-eskwela. So kulang pa dulha na natoy mga nadawat na apan kulang pa na apatay gipangita. Duha ni siya ka tuig nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho locally o internationally mga idol. So at sus pastilan mo na gyud ni inyo ang oportunidad mga idol. Unsay naa kun mahimo ka namong eskolar idol? Do na kay free nga tuition, libre ang uniform og school kits. Kung interesado ka mo eskwela sa usa ka semana o pat ka adlaw ana ang academics unya sa usa ka adlaw gitagana sa skills sama sa technical vocational livelihood mga idol or TVL track. Do na tay home economics strand, housekeeping in situ, front office services in situ, hilot or wellness massage in situ, food and beverage services in situ, caregiving in situ, sa industrial arts no tay carpentry in situ, masonry in situ, tile setting in situ, electrical installation and maintenance in situ. Nya sa may general academic strand or kiningas sa academic ni sa mga idol no. Academic track, doon natin electives ni mga idol sa gas, doon natin home economics, food and beverage services in situ, and IA tile setting in situ. I-message, dahil sa panyang ipakabot niya mga idol na i-message, dahil si Idol Boyki or si Idol Tony, aron maka-apply na, or text mo sa tuang mga numero nga ako ang basahon dula. Ang tuang mga numero kay 0906-4100-267. Ako balik kong dula, 0906-4100-267 or 0954-342-0484 or sa 0923-112-8701 mga idol. Sa pinyong ipaabot yung mga idol ha. Pag-message na mo yung mga idol o pwede na saan mo masend sa ato sa email ni idol Sir Idol Boyki no nga boykiifm939@gmail.com. Sa pamilyang ipaabot yung idol ha. Basinog wala pa mo nakapa-enroll niya gusto mong mo eskwela karong pag-abli sa klase o sa pamainyong gipaabot diha ay namo pagdugi-dugi mga idol na i-text na dayon ato mga numero nga atuang gibasa kaganina. Unya sa mga nagpaabot diha sa Swertres Idol Dab sa unsay resulta sa Swertres ani ang mga idol atuang Swertres result. Alas 9 nga draw mga idol 9-3-5. Akong balikong doon, 9-3-5 ang atuang Swertres result. Ayog, tanawag maayo, basin nalabay na ni mo doon ang imuhang kuhaan diya. Sa tawag na, istabay tawag na, no? Good evening, idol. Dab, si Annette Bono always. Namino ni mo, salamat ni mo da, idol. Annette Bono, doon, salamat kasi mong pagpamino doon, ha? And idol, greet ko sa kuhaang pamilya Bacos and Tabay family sa may Bulacau, Upper Villa Bolsita. Salamat kay doon, thank you so much sa inyuhang always nga pagpaminaw. Naminaw gamit ang Abigon nga Radyo Idol Dubs. Pando ay karaanaan ang Abigon nga Idol Radyo eh. Idol Dubs, request ko truly by Lionel by sa extra session dedicate sa ako ang wife nga si Hope sa Tierra Grande Camilla Homes. Idol, salamat kayo ninyo idol ha, sa inyong always nga pagpaminaw sa atuang programa. Dito maglangay mga idol, dito maglugay. Mupatigulog na ta sa unahan. Taigong oras o panahon. Mapatigulog ka sa unahan dul ha. Idol, so kitig paminaw ni si Anna Lidri sa may Bulacau. Salamat kay dul ha. Salamat kay si Mong always na pagpaminaw. Niyan ang mga idol na ito ang drama karong gabi una sa itong drama ng IFM. Kumbatis gabi featuring What's the Style sa IFM. Oras sa IFM, alas 9.41 na mga idol.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
0: Kining maong programa kay Rated SPG, striktong pag-iya o insaktong pagpasabot gikan sa mga ginikanan ang ikinahanglan.
1: Posibleng adunay tema, pinulungan, kagkubot, malaway, magkahadlok o droga nga dili haom sa mga kabataan.

0: Unsa? Dunay kauban nimo sa trabaho nga babae nga naibog nimo, ha? Toto?
1: Opa, opa lagi. Mauli gi pa, pero aha kay pa, oy.
0: Uy.
1: Lamir bagay imbehana pa.
0: Uy, ayo pada, ha? May uyab ka na. Buot na ra ba ng imong uyab nga si Arlene?
1: Opa, opa.
0: Buot si opa.
1: Hindi papasad, oy. Butan kay pa, oy. Hatag ni usahay churisog bugas.
0: Oh.
1: Kining, pa. Parinuaon dyan ako pang, di ko matintal ni Sunya pa, ha? Lamiar bang bayana pa, oy.
0: Tingog da.
1: Pero Arlene pa, churisog bugas, lami kayo.
0: Sultihi siya nga may uyab ka na. Ang di na siya mo pakita o motibo ni mo.
1: Paklaro ba kayo pa virgin pa pa? Ako dito sa gisultihan pa nga may uyab niko. Sus, naunsa man nga. Hey, kalitan yung hawak akong ngabil pa, iukuban ko galit.
0: Unsa?
1: Kambayahan na lagi po.
0: Gikalitan kag hawak sa ngabil? Agoy, toto. Basin, bulhang na ng babayahan na, oy.
1: Ha?
0: Why babae nga virgin nga maoy mangalit og hawak sa ngabil sa laki? Ayaw pa daan na, oy. Ayaw, my God, toto.

0: Boy!
1: Mao na niya. Brari na. Ako pa yun. Ano lang bayot ka? Ako may gibayaran ng son niya. Hagbayar ng jor-jor ako. Mao na sakto may toto. Jor-jor. Kapata toto be.
0: Sons ba? Ano na ba yung mariyo?
1: Lamiar pa na ba yan na, Sons?
0: Hey! Irin, bay. Happy naman itong off times, diba?
1: Oo.
0: Nya, simpan na pangagad na ako. Nga musakay ko na siya sa akong motor, bay.
1: Iyay.
0: Nung gusto kong musakay sa imong motor.
1: Masakay.
0: Saan mo, bay?
1: Pasakay.
0: Magpatod ba sila, ha? Magpatod.
1: Pasak. Uy, nakong sumga to. Nagyato sila, ha? Dala sa ginga, di ba katumban? Kapugnan. O di ba, yato yung motor.
0: Yamak. Bati, asan ay muntambag, bay, eh? Dako kinang saha, bay, eh? Ah, di lang ko ba yun? Di ko
1: yun? Ay, dakong sa konminyon, mas Arlen, unsa, uya pa man mo. Basta, pwede pa kong jir-jir lang yung babae, unsa.
0: Ay, libog mo sa tani, eh.
1: Libog mo tao, libog mo, para libog mo ito, kausap.
0: Ay.
1: Ah, na, uy, ay, ay, napadong din niya, ay, ay,
0: ay. Uy, baya. Ano?
1: Ako na. Smile, uy, pinay. Na.
0: Gatag smile, eh. Gatag smile, eh.
1: Nga, apa doon din, eh. Probeda.
0: Agoy.
1: Agoy.
0: Bay. Tala ko, bay.
1: Na.
0: Siya, wala ko na, bay.
1: Eh, bay, kundi din. Siya, ito nang matangan. Nung sa mga, eh. Sakyan na sa motor ni mo. Huh? Tatasa mo, bug na ang dapit. Pidag. Maigo na si imo, dumana. Ah, ngayon yung naura. Bugha!

0: Dong Tutu, ato to sa bahay manihapon. Ni-chat na ko si Mama. Mag-intay ko na siya o kaman. Birthday na niya.
1: Hindi, tignan mo tingog tayo eh. Nindot pagi kagpurol. Nindot pagi kagtingog. Dili ko tayo eh. Dili ko manihapon dito tayo eh. Nagpabot pa rin ko akong iyab. Ato ko na ron. Ato ko sila ako na ron manihapon. Lagi.
0: Ato lang ko to sa amo ko eh. Hapit sa tao ka diyo dito. Migo rabi tao tang manihapon.
1: Dili ko, uy. Mauwaw ko.
0: Ay, hapit lang sa kadani. Sige na, Dong Tutu. Tuola pa yan sa pay. Madali nang ko.

0: Antar ko nang. O, salamat kayo sa panihapon.
1: Ay, okay, Radong. Totoo, eh. Umaabot na sa bayatikang umagad. Basta kay ayaw lang yung town o binuangi akong anak, ha? Tinuod ba yag yun ang nahigugmani mo? Ah, kay kahibaw ka ka ng magstorya, me. Ikaw rag yung pirmi niyang hisgutan.
2: Pinoy ka na doon. Halap kay taka. Mga bisan sa kawas ra. Kamanguyab na ko. Gisugot tagid ka kay love kay taka.
0: Sige
1: na, Sonia. Ihatod na sa gawas. Di nagparking ang motor ni Toto. Aron makapauli na ng imong uyab.
2: Ama, tanadong na. Ihatod taka sa gawas dong.
0: Ganun ka, Dyson niya, uy. Imo mong ipatuoy mong mama nga, uyab ta do.
2: Ay.
0: Di ba na tinunguli, di ba ta uyab?
2: Nya, be. Gusto na magudang mama nga makauyab ko. Mga nga napatuo ko nga uyab ta. Lipay pa taon si mama.
0: Mangan sa inyo.
2: Og samot kita nga akong kalipay. Kung matinod nga, magkauyab kitang duha.
0: Oh, uy. Dyson niya.

0: Apay na mo to. Uyaw ba yung mga babae kung buhat niya ako yung namugus ni mo. Pero saan man, nahigok maman kay ko ni mo, pi.
1: Abi ni mo, sunya. Kung wak palang kay uyaw, brun. Ano ito pag uyaw, antara yug ka. Apan, lahit mo ko rin. Ito bang kanta, one woman, one love. Anak ko ba? Kabantay ka to, day?
0: Sana.
1: Ako day, di pa ko mapay mo sila nun. Ang ako rin nga, kung patulan talang kang bayana ka, lain mo kayo. Hindi mo ginamay tabo rin nga, magpakasal ko na mo.
0: Totoo?

Baya ni. Papit mo na yung alas 9. 9:00. Papit na git. Ah. Magpaabot tigil ko. Paabot sa Arlina ko ron. Ahak ba yun? Pwede ko makabaliban ni Sonia da. Kung iya pagi kong may ilad ko niya. Ah. Ingon siya. Birthday siya mama. Di man di ay. Atong sa adlaw na yung birthday siya mama. Ah, dole ko sa bahay sa akong uyam. Hey! Mapugos siguro pamakak ini ron.

0: Mga badong, nag-overtime mo sa trabaho?
1: Oo, day. May lang good day, God. Di ka na bang dako-dako sa itong matigo ba? Para magkatigong tag dako-dako yun para sa itong kasal day.
0: Okay raman, God. Nga di pa kaayod ako ang itong tinigong. Pakasal na lang, God. Ta. Matlok lagi ko. Basito na lang yung babae nga makatilaw sa imo niya. Di nakabuhian.
1: Uy, di na may tabo day nga mulingi pa kung kinang laing babae. Ikaw rin yan bang babae nga kung jamahal o gigumaon dahi, ikaw rin.
0: Basta paya ha, ayaw pang itaglain. Imugay ng buhaton doon, magpakamatay ko.
1: Ay, dili ginang mahitabo dahi. Labi pa nga. Pagkanoon ganun mga nabitang chorizo dahi. Yan, yung bugas lami kayo. Lipay ko na dahi. Walang ka mahibaw. Di gina, dahi Arlene. Di, giyod mahitabo nga, mangita kong laing babae. Kita rin giyod.
0: Ayaw lang sag uli ron sa inyo ha. Ani lang sa baitog. Wa naman ang kahapdos o kahang akong gipamatis ako ah.
1: Ha?
0: Tungod ka itong gibirahan ko ni Mugmaayo ba itong usang adlaw?
1: Itong usang adlaw?
0: Hmm.
1: Hapdos o gahang dahil mo dahil?
0: Hapdos mo lang. Matata kwarto na para mabirahan ang sad ko ni Mugmaayo. Kana na. Kwarto ta. Bembang. Sige na. Kana na.
1: Sige. Tana dahil. Bimbang tada dahil. Tana dahil alam.

0: Ah, niyantas inyo, Daisonia. Ah, sige, naog na tayo. Kay, wala ko super bakos bahay sa kong uyab.
1: Ay, dong toto. Ako rarang usasapay.
0: Ha? Huh?
1: Ay, sa tisasuit na, sige na doon.
0: Ah, di ko dahi, uy. Tanang, lai na ba kay, akong gana rin diba, ito karam akong gana sa sex. Ah. Sigaling, mahinay ka, hindi ka. Hindi ko gusto nga, kanang maguba ka dahi.
1: Puslan man, nga tili kita magkauyab. Mukhang yun lang po ni Mopi.
0: Asa man?
1: Ang kunang akong lawas, iningi kayo na.
0: Ha? Mura matagama, aling gabas in plaza doon na ba'y forever day?
1: Daan.
0: Hangyo-hangyo, magka.
1: Sige na, balag pagkahuman. Di na kamatagad na ako.
0: Uy,
1: sige na, dungto.
0: Sumya!

0: Ka pikot pa rin ba, boss Inoon? Pikot pa kayo?
1: Sige ba, ang ganda na ang kahalala. Ikaw, gusto na ko tugyan sa kong kapot na.
0: Ako rin ikuan si Muhani, ha? Ipuan ka na yung brief na yung ano, di na madang bukat na kayo. Sakit ng buson mo.
1: Pwede ko ano, kataas.
0: Ayaw kayo katubang gitilip. Ay, ipaduol, matuto niya.
1: Hingan na ba sila ng sakit ko na na?
0: Magpaayon tani. Magpaayon tani si Mandela, ha? Magpaayon tani si Mandela.
1: Sige.
0: Ibilabila ng ngayon doon ka pa. Ay,

0: Nagkuha gina ko ang kaputli ni Sonia at tungigayo na. O man sumawi tabo, masundan pa kini sumakadagan. Kay, nagkauyab na mo bibing. Sonia nga, wa may bawo si Arlene, nga uyab na tayo eh. Naglibog na ko nun. Kung kinsaya kong pakaslan, naglibog yun ko.
1: Magkasama ang kaagin ni Tuto, dinining Tulumanon. What's the style? Naglibog na kukin sa ipakaslan ay style. Kinimaong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa Arwin Men Drama.

0: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
1: Ninety 3.9 IFM, pugngan pa ba ni mga idol? Mayong gabi sa tanan na sa makausap pa, why labot si Toto. Good evening mga idol and welcome back sa tuwang programa ng IFM at kumbari sa gabi featuring Watch the Styles IFM. Mga idol, kumusta ang inyuhang pagpaminaw sa tuwang drama karong gabi o na idol? Good evening, napay sobra sa litsyon nga baboy. No? Si Michael. Mayong gabi ni Floor Basok, mayong pagpaminaw ni mo na idol. And also to idol, good evening, pa-shout out ko sa kuang ex. Ano na ex naman na? Ex na yun dahil ni mo dahil. Sure po ka nga ex na yun dahil. Final na. Mayang gabi nyo din mga idol. Salamat sa inyong pagpaminaw sa tuang programa karong gabi una. Arita sa tuang drama lola. Ang tuang drama karong gabi una may tungod ni siya sa istorya ni Tuto. Matapan ni Tuto. Si Toto mga idol ingon siya nga ikaw ang ako ang gimahal o gihigugma apan na tungod niya, tungod ni Sunya, naglibog na hinoon ko. Kini dula atuan ning tarungon paghuba dula. Ingon ani ni siya dula, ang kun ikaw maingon ka nga ikaw tinuod ka nga nahigugma sa imuhang gihigugma karon, kanang imuhang gikauban karon, kanang imuhang gikalambiyong karon. Kung tinuod ka nga nahigugma ang tawhana, walay rason nga mangita pagkaugson niya. Walay rason nga mangita pagkaoglain. Tungod kay wala man ka nahigugma ng imuhang gikalambiyong karon. Pasabot ana, dili na tinuod ang imuhang giingon nga gihigugma ni mo siya. Kay kini mong si Toto mga idol, naani siya'y uyab nga si Arlene o niya. Kini si Sunya, una-unahon masagayon eh. Mausad lagi na idol, basta mag-una-una lagi. Unay pag-ingon na kini mga lalaki mga idol sa pagkitinuod lang, murami mga ero. Kapalabos mga ero idol ka na mga ero no, bisan og buso, kunin mo pa kanon, kaon lang yapon. Tinga naman, osa, dili tanan ng lalaki doon ha. O, naiubang mga lalaki nga dili ka balong makontento. Kanabitaw nga, naanagani sila gitawag nila o gihigugma. Apan, kung naay manintal nila, hala, tua, hala, birada. Maunay, pag-ingon mga idol ba nga, lagi mga ingonani nga mga lalaki nga dili gyud sila magkaingon nga gihigugma nila ang ilahang mga gikaoban karon. Kay you cannot serve two masters at the same time. Oh, in English ito. Mary Jane Caballero, may gabi ni mo da idol na si Susa Galagala Tikson. Good evening ni mo da idol. Salamat kasi mo ang pagpaminaw dula. Thank you so much. Unya Arita balik ni Sunya. Kini mo si Sunya, ingon man siya no nagpakaubos ang iyang gitawag na tuog balor no sa iyang pagkababaye. Kini mo siya nga balag imo kung biyaan toto. Basta ang importante nga imo jug kong kanang kumbatihon. So dapat kita manggod mga kuano kinabitong kini mga babae ni usahin no kinahanglan ato gyud nga ibutang sa tuong nga limpatakan no nga dapat ang mga babae higugmaon. Dili kaya ang mga babae atik-atikon. Naamon gud sa mga babae po tungod sa bulog sa ilahang mga pagbati. Matawag na tug maatik sila pero sugyan ta mo sinuod la ang mga babae dapat higugmaon. Dapat gani dili sila pahilakon, no, di ba? Pero nabali naman karon daghan na makay mga babae nang hila karon gumikan sa ilahang tumang pagbati, ilahang na tinuray nga pagbati ngadto sa lalaki nga giatik ra dai sila. Mao na kini si Toto mga idol, wala siya nga rason nga maingon siya nga gimahal kuno niya ang iyang uyab nga si Arlene. Kaya wala man, naglibog naman siya karon kinsa iyang pilion na si Sunya ba or si Arlene. Dili man ka pwede, for example kung naa na kay magpalit ka dolan, for example lang nagpalit ka og kanang karsunis. Duha ka bu karsunis imuhang nakitaan. Unya nakapili na ka og usa. Magduha-duha pa baka kung kinsa imuhang unsa imong paliton? Dili na kay ngano man naa naman kay napilian. Pero kung wala kay napilian, mao nang magduha-duha ka. So kining ingon ni Toto nga naglibog siya sa iyang ingon siya nga gigugma na ako ang uyab pero naglibog siya. Pasabot ani nga walay usa nila nga gigugma ni Toto. Kaya nga naman, naglibog man siya. So meaning, wala pa siya sure kung kinsa nilang duha ang ilang iyahang higugmaon. So walay usa nilang duha ni Sunya og ni Arlene nga iyang gigugma ni Toto. So mas maayo ni Toto pang bulagan niya ning duha. Unya, mangita siya dito og lain nga maoy iyang gigugmaon dili kay iyang sa tawag aning moingon siya nga naigugma siya unya naglibog siya. Di ka pwede maglibog dol kung kinsa imong pilion kung ikaw tinuod or seryoso or kanang imuhang gibati diha tinuoray. Naatik na jud ko sa una idol kana. Ayaw yun. Higugmaon jud idol ha. Okay lang atik-atik lang. Ayaw na atik-atik yun. Ako na higugma man jud ko pero unsaon taman nga gibiyaan man ko, gipulihan ko. Kaya nga naman naabot naman siya. Idol, maghilak ra na siya sa gaba, idol. He is very unsatisfied of the only one girl. JB ni sa may sa AVRC Labangon. Salamat kito la sa imong pagpaminaw. And what's the style? VRMND DXCC 828 CDO every 9:30 to 10 p.m. Salamat kito la si Mario Angelo Dinusa. Salamat kito sa imong pagpaminaw. Ha, nakuha ra do la. Ato rang nasuta ang tanan dol ha. Nga ato rag yung nakumbati ang tanan. Salamat kay sa inyong pagpaminaw, sa inyong pagsan, sa inyong mga mensahe, mga idol. Unya, syempre mga idol, atong ibutang pirmi sa itong alimpatakan dula. Ato yung iniibutang. Kung ugaling maabot ang panahon nga mahigugma ka, kung ugaling maabot ang panahon nga makapili ka, ayaw libog-libog ka imong utok kung kinsay pilion mo sa duha, kung naanadyo kay napilian. Kung kinsay mas bugat si mo ang kasing-kasing, mo'y palabiha. Pero hinomdom yung mga idol, nga bisan pa na og ang imong kasing-kasing mo'y nagkontrolar sa imong pagbati, gamita po usay ang imong paminsan. Mabito na nga itong utok mas taas pa sa ito ang kasing-kasing kay para ang ito ang kasing-kasing utok mo ay magkontrolar sa unsa may gibati sa ito ang kasing-kasing. Pero naman po sa mga idol nung magpadala kita sa bulog sa ito ang kasing-kasing. Pero mas maayo nga ibalansi ang duha. Kasing-kasing og ang imuhang utok para di ka maglibog kung kinsay imong biyaan o kung kinsay imuhang pilion. Oras sa IFM! Alas 10:05 na mga idol.
2: Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Pioneer Elastoseal. Oras-oras kang protektado sa Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong anuman ang panahon.

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga nanay, ang kalusugan ng bata ay araw-araw nating inaalagaan. Siguraduhin may vitamin C na hindi masakit sa tiyan. Subukan ang BWOC Kids, tummy-friendly vitamin C para sa mga bata.
2: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsingig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
3: Dugay na bit akong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
2: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana, uy?
3: Dapat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
2: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisa ko.
3: Hoy, asa man ka?
2: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
4: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
5: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney jud ayo akong kilid nga nakahilig jud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ah, kalisod jud nawala. Wala na ko naka patik apay wa naman ko gibati nya ka antok karon nagmin pinako ko antok karon ayo na ko unikan sa Cogon Panyawan tablito si Modlan amo ni sa sin ta nakapin sabay na bisita.
7: Prostate cancer ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo rekomendado sa mga medical doctors, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
8: 93.9 IFM.
9: Apo ng
10: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: 93.9
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy ng good boy, Idol Dubs.
3: Ninety 3.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas, Jessa, 15 na tong oras, mga idol. Kiningabahin, gidalit kinato sa EXL Makabuhay Plaza Capsule. Idol, nasayod ka ba? Nga usa sa mga active ingredients sa EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang Ashitaba. Base sa research sa Osaka University of Pharmaceutical Sciences, very effective ang Ashitaba. Aron likayan ang high blood pressure, hypertension o heart diseases, mga idol. Makatabang usab ang Ashitaba, nga likayan ang Alzheimer's disease o glaucoma. Ginapa-improve po nini ang digestion, gani gitawag ang Ashitaba isip stomach medicine. Ashitaba pa lang na. Unsa na lang ka kung 17 ka powerful ingredients. Tanan mo sakit maulian ug syempre kanang tanan ana sa usa ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug pwede mo order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada, mga idol. Kini usab nga bahin gidalit nga to sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Pangapin mo diha, mga idol, samtang naminaw mo sa tuang programa karong gabi una, unya gamita ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Kini ang perfect coffee for you kaysa sa mga active nga sagol nini. Mao ang rose hip, nunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Matabang sab aron alibyohon ang sakit atud sa arthritis, mga idol. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawas sa rose hip, nunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganun din mamangustin, malunggay, kanela ug bayabas. Dili basta-basta ang kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free, kini maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Napalit sa mga butika sa inyong lugar o pwede mo order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada, mga idol, ang EXL Coffee Mix 17-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa mga musunod, Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmasya sa Mura o Liluan na Pharmacy, mga idol. Alas sa Jess, 17 na tuwang oras. Idol, maing gabi, happy Martes. Shout out ko sa Arda family, Abilia family, Archibald family ug Novella family sa may Lower Busay. Cebu City, niyo request ko og sakali by Mike, Michael Pangilinan. Salamat ya Idol Michael Bintoy, ha. And also to good evening Idol Richard Talotalo di ini from Basaka kay Mituana night shift sa Raisa May Bake Shop. Pwede mo request dol og Miss Kita by J Brothers. Para dinis ako ang ex. Dol, salamat ulo. Ganong gimingaw lang kasi mong ex, dol. Move on ta, dol, ha? Move on ta, move on. Ayaw, dol. Ayaw, ayaw. Di kita mga lalaki, lig on ta, dol. Ha? Ayaw na nang sitawagan ng miss na kita. Wala eh, miss na kita, dol, ha? Idol Richard, wala. Move on.

0: ako kanunay sa IFM. Hailang ko palihog ng ni Floor Basok and family Jill Makilikot, huwag pwede patukar sa lumayo ka man sa akin. Salamat kayo from Upper Casili Consolacion. Lumayo ka man sa akin. Saleda. Mek-mek. Salamat, Idol. Thank you so much doon lang sa inyo mga always nga pagpaminaw. Oras sa FM, alas just 19 na mga idol.
1: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 93.9.
1: Malingaw chiko sa FM, uy, puno sa pasiaw.
2: Maudyod, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
1: Maunang ako, di na dyan mabalhin pa sa 93.9 IFM.
2: Nangampanya naman sa gani ko.
1: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo sa Facebook Live sa evening show nga Hawd sa Kalingaw.
2: IFM, tumbati sa gabi e. Featuring, What's the Style sa IFM? Dari na tayo mga idol!
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: 93.9 IFM.
1: 봄날 뻔네.
2: 아이고!
3: If you're not the

0: 93.9
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, idol dance.
3: 93.9 IFM, mapugnan pa ba ni mga idol? Alas 10.53 na to ang oras, mga idol, sa to ang mga Facebook Live viewers. Salamat kininyo mga idol sa inyong pag-paminaw, tanaw, sa inyong pag-like, pag-follow, pag-share sa to ang Facebook page. Unya, mosunod ang programa mga idol nga IFM is Extra Session. Pwede mo makarequest doon, just let me know atong text line 0923112870. Idol, i-play niya ako ang request. Sige doon, ito na i-play mo ang request later doon sa itong programang IFM ES. Unya, idol, kanang wala di ka gimingo-gimingo mang koy. Why mingo-mingo doon? Oras IFM, alas 10.53 na mga idol.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Idol ikaw. Alina. Pati na.
2: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Game ka, Idol?
5: Game set ka, Idol?
4: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
6: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
7: Radyo Eskolar ni Idol!
6: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand on a frame of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
7: Radyo Eskolar ni Idol.
4: Ang Idol mo, DJ.
8: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
9: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
6: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
12: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
13: Ang tamis mo, ngisi, o kusog mo, abi-abi, Idol Tony.
14: Ang market man on the run, Idol B.
15: Ang chikador. Ang sexy Idol Chixie.
16: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
17: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Di yun tama ping spray kay kumpleto dyan yung radyo, ha?
1: Sakto dyan ka, pre. Balita, drama, komentaryo. Unya, sa gabi eh, aho, kanta. Bunsa pa di ay.
0: Mapugnan pa ni? Sa itong pagmaniho, pagrahi, uban na sa pamilya. Tira yun ta.
1: Bao lagi eh. IFM 93.9 alang sa masa.
0: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
1: Bao ni sakto, pre. Di hard, di soft, just in the middle. Saktos timpla ba? Mao, maminaw na ta sa IFM Extra Session.
2: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Doves.
4: Idol, kung mubalik ang imuhang ex, kung magparamdam ang imuhang ex, imo pa ba gyapon siyang i-entertain? Isa nung nakibalo kang dugay ng wala na mo sa osa-osa. Ay, nako mga idol, kung biyaan na gani ka, bigibiyaan na juga. Ayun ang yung pagdahom nga balikan pa ka. Usahay mang good, bisan og nabiyaan na ta, magdahom lang gihapon ta nga balikan ta. So ang endingan, masakit na rin gihapon ta. Diba? Kay gibiyaan naman ta, masabot ana nga, dili good ka niya, wala jud ka niya, gihigugma. Kay gibiyaan man ka. Kay kung wala pa kaniya biya, meaning gihigugma kaniya apan tungod kay naa siya'y gihigugma o kana dili ikaw. So dawata ang kamatuuran nga kamong duha dili para sa usag-usa o ang inyong panagkita, ang inyong panaghimamat tungod lang kay sa ining lispa pinagtagpo pero di pinadhana. Welcome mga idol sa itong programa ng IFM ES Extra Session. Pwede mo makarequest mga idol, ha? Just let me know sa inyong mga request. Atong text line 0923112871 sa inyong mga gustong ipabuhagay sa kanginan, sa inyong mga gustong ipa-play ng mga nindot ng mga sunata. Ingnalan siyo ko mga idol, I am going to play your favorite song. I would be very happy and glad to play your favorite song. If that song, if that music reminds you of your past or that can give you an inspiration of your present relationship, then it's my honor to play that favorite song, favorite music. Why am I so English? Alas, 11 jazz na mga ito. Here's our first song. I-requested song. Di pwedeng nabalhin lang. Nabalhin lang. Waka ka nabalhin. May niabot lang yun siya. Mung, distansya lang yun ko. There's our first song mga idol from Chicago. If You Leave Me, Oh My God. Welcome sa to programa mga idol. Atong text line once again 0923112871.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi na iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay.

pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 93.9 IFM.
1: Sa balita at tugtugan, idol ko.

0: 93.9.
1: Di jud ta maping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto jud ka pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Dire jud ta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanang mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: AMES Extra Sesión. ¡Itana!
1: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
0: Mapugnan pa ni.

0: 93.9
1: IFM. Di juta maping spray kay kumpleto jining radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Bunsa pa di ay.
1: Mapugnan pa ni. Sa itong pagmaniho, pagrahi, uban na sa pamilya, diri juta.
2: Baon lagi eh. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Maon ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto stimpla ba? Maon, maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
5: 93.9 IFM. Mapugnan pa ba ni mga idol? Alas 11.41 na ito ang oras, mga idol. Sus, Ginoo ko. Pagkadali ba sa oras, dol? Manamilit na sa Idol Dubs. Salamat kay kaninyong tanan sa inyuhang paghimo sa tuwang programa, mga kabahin, sa inyuhang mga kagabion. Magkirikita taong mapon, mga idol, sa mga tak na ogi gayon from 9 PM, mga idol, hangtod sa tuwang programa, mga IFM ES. God bless kaninyong tanan. Same gyapon, mga idol, sa mga dunay mga gipamati sa kinabuhi, dunay mga problema sa kinabuhi. No, yun yung kalimot, mga idol, dasig, takanunay, no, bisan usahay, lisod kay ipahiyom. Importante, mga idol, no, nga dunay gyapon tayo pagsalig sa Ginoo, kay atong pirminom duman ang Ginoo na asa kanunay andam ug tagana nga mugiya kanato, muhatag kanato sa krasya, muprotektar kanato ug mu hatag pod og walay puas nga panalangin, mga idol. Amping tanan sa mga padung na matulog, good night, mga idol. Sa mga naapay gipang trabaho, di apadayon mo sa inyo ang gipang trabaho, unya amping mo sa inyo pagpauli. Sa mga paingon pa nga mo trabaho, mga idol, amping mo sa kanunay. God bless, mga idol. Leaving you this song from Damage, mga idol. Forever, you'll always be in my heart. Oh my God. So thank you, mga idol. God bless. Ikalimot, mga idol, ha. Mag-off air ta by 12 and we'll be back tomorrow at 3 AM together with Mami Tik, mga idol, sa programang IFM Ibtana. And of course, ikalimot sa tuang mga nindot kaayo ng mga programa sa IFM, mga idol, ha. Ini kaugma pohon at alas 3 si Mami Tik, unya sa alas 4 na hangtod na sa buntag, sa balita sa buntag, si Idol Boy K, Idol B, si Idol Tweety, sa si Idol Mikey o si Maria B. Unya, 11 o'clock, of course, no, mga idol, no, ang atuang disco, IFM Odto na together with Kulas Nido, and from, that's from 11 to 1, and then from 1 PM down to 3 PM, Dear IFM. Ayun yung kalimti, mga idol, ha. Ngayon itong mga drama sa Dear IFM. Grabe na ito ang inspirasyon, ang mga realidad sa kinabuhi. Ngayon na po yung mga mensahe po sa ito ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, mga idol. No? Nga dasig lang kita sa kanunay, ha. And ayun kalimut, mga idol, no, after sa programa ni sa Dear IFM, masunod na yun ang balita sa hapon, mga idol. Ito yun, Bisaya pa imo, together with Idol Tony, and then Gabi Inaay with Idol Chixie, and of course, kitang tayo ng mag-uban sa alas 9 hangtod sa alas 12. So, diba, mingaon ko ninyo? Bye-bye, mga idol! Salamat kininyo tayo na sa makausap pa. We'll be seeing each other. Bye! Asa mga nagbiyahe, di amping mo kanunay, idol, ha? Bye-bye!

0: AMM AS Extra Session Itana!
1: Ikaw ba? Sige pang abit, pang chicks. Pangitin na poblain, oy.
2: Wow, wapo.
1: Oy, pala may hakong na ginutunta. Papungan ba ni?
3: Sa balita.

0: 93.9.
1: IFM. Di juta mapping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto jud ka pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaniho, pagrahi, uban na sa pamilya. Diri jud ta.
2: Bao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto simple ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: IMM ES Extransición Iftana.
1: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Ang idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, Tik. O gila, may bugitin. Idol, Mami Tik.
5: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
6: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, idol, Kulatido.
9: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, idol, Tony.
11: Ang market man on the run, idol, B.
12: Ang chikadorang sexy, idol Chixie.
13: Ang idol nga beanie, idol Kenny.
14: Ang idol nga white corona, inday na bina.
15: Ang laagan nga pretty, idol Tweety.
16: Ang bugoy nga good boy, idol Gab.

0: Game ka idol?
1: Game sa idol.
0: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners patag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Winzier. Mapugan pa ni.
2: Idol! Naaba kay anak ng junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
3: Radyo Eskolar ni Idol!
2: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
4: Radyo Eskolar ni Idol.

0: 93.9.
1: Sa puntag o gabi'y, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ay na sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.

0: ikaw ba? Ikaw ang nag-order sa parcel, pero ang delivery rider ang imuhang pangutan o lumpila. O ka na ikaw, matukay pa ni?
1: Sa balita at tugtugan, idol ko.

Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo.

0: 93.9.
1: Hold on, little girl.
2: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay.
3: You
4: and I.

ba? Hadlok makay ka man ang buko eh. Puran siya ka guwapa. Labagigapon ka maskin bang tangon ka. Ang ganda ni.

0: sa mahigit kita.
1: Hello, wait! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Game ka, Idol?
4: Game sa ka, Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni! Ang Idol mo, DJ!
5: Ang tamis na sila, tig! O gabi mo, gitig! Idol, mami, tig!
6: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
7: Ang chinita nga witty! Idol, Mikey!
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
9: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido!
10: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
11: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony!
12: Ang market man on the run, Idol, B!
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Sa puntag o gabi'i, anaasya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
1: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
0: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
1: Anda mo serbisyo, bisit unsang orasa, you will never feel alone.
0: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
0: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.
2: 'Cause you and

Ikaw ba? Sige nga lang matatikal. Ano nga, guardian angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ibantayan, manday ko ni mo sa... Yun, anak, ikaw. Karoen! Mapungan ba ni?

na muna natin sila. Tayo munang dalawa. Ligaya ang sayo'y aking maibibigay. You and I.

0: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Ang idol ko FM 93.9
3: IFM.
4: Gusto ka malipay? Bili ka magmahay.
5: And tell me now, how do I live without
4: you?
3: You
4: and I.

Abi na ra makasbalay no, di na sa kakaba mo bulbos. Mang lipstick, maligo, manok brush. Na, ina lang, mabiyaan. Diyo kasi mong bana, anak, day. Mapangan pa ni.

0: FM 93.9. IFM.
1: Hold on, little girl. Mahal kita,
2: walang iba.
1: Sa atin,
2: pag-ibig ang patunay.
1: You and I.

0: sa mahigit kita.
1: Hello, wait. Naunsa naman ni akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Game ka, Idol?
4: Game set ka, Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Idol! Naabakay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM o DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dakong oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
3: Ang Idol mo, DJ.
6: Ang tamkis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
7: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
5: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamkis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: sa puntag o gabi'i ang naa siya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure lalo, maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mabugnan pa ni. 'Cause you

0: apa?
1: Tulisan mo kasi ako kasing-kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud ka now. Ayaw sige panuktok, bi.
0: Tapungan pa ni.
2: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinig.

Hello, we. Naon sa naman ng akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

0: sa atin, pag-ibig ang patunay. You and I
1: 93.9 IFM.

0: Tabang, isit ko kato nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon. Pwerte mong kaha. Nagkoreang lawas mo. Ang potente, happy ka. Pabungan pa ni.
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinig.

0: unsa naman ni akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
5: Radyo Eskolar ni Idol!
4: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand on a frame of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni.
6: Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams.
4: Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's run for the day. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
5: Radyo Eskolar ni Idol.
2: Ang Idol mo, DJ.
7: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
8: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
4: Ang chinita ng witty, Idol Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
12: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi, Idol Tony.
13: Ang market man on the run, Idol B.
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
16: Ang maina nga white corona, inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Creepy.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Aray, aray, aray! Gibikugan, gibikugan! Bitay, ay doon! Atong oras na stress! Dos! Nagitas ka, buntagon!
1: Day. Day, mata na.
2: Unsa man, eh, sayo pa kaayo.
1: Ibto na nato ba?
2: Ang unsa man pa?
1: Ang charger ba, init na?
3: IFM Ibta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Maitig abli sa 93.9 IFM. Ibta na.
4: Ang tamis paslatik ug lami mugitik. Idol mamitik.

0: 93.9 IFM. Mapunggan ba ni? Sa mga naglain ng tilaok din ha. Unsa naman sa inyong ipasla ka ng inyong ba-ba, mga idol? Nawa na pareha mo na ako. Gitonsil. Kaya gipaslakan o ka ng mga papil-papil. Charot! Mayot! At ang alas, idol! Alas, fest! Yes! Sabalas ka mong tagon. Uy! Dali naman eh, kay Sikay na ta. Kuyog ta, dungan ta. O pa ni kay Sikay para dungan sa tang manubo ang ato ang mga pag... Oh, saman, mayot! Thank you, God! Yes, ana ginadungan ang ato ang paglambo sa ato ang kinabuhi, mga idol. Diba? Una na, raman na. Paningkamot din na, panlimbasog din ha. Para mulambo yun ba, no? Una na, raman yun. Kaya uli ka panlimbasog, mga idol. Magsalig lang ka sa imuhang silingan. Malang ang silingan, mamitik, bukatsing, o dili. Mao na. Kinahanglan dyan ka nga mugurab. Mubarug. Oo. Barug. Nga, nabatoy usa kusog. Nabatoy usa... usa patong usa nga mga abuklang. Saya kaya ka bayuta ka eh. Pero asa magigatong pamitik? Barug or kusog? Arikos barug kay lami. Oo. Hi! Hi sa mga taga Barug, nagbarug. Barugi, barugi, barugi be. May buntag, Metro Cebu, may buntag. Central Visayas, kung asa mga nita maabot sa to ang pagsaba-saba ron, sa to pagsagit-sagit ron, sa to pagsaok-saok. May buntag, may buntag. Sa mga nagdala sila mga kabo din na na ay toothbrush, na ay sabon, na ay na ay paglugod. Gimingaw na maglugod o bato, oy. Nasakarin ako noon, ako nang ikuan-kuan ng akong kaugalingon, ka nang darok-darok sa karamitang bundong sa silyas. Kaya sa kayog, di mo na ay, darok-darok kay... Ay, Diyos ko, Lord. Darabayos ay katol. Kumusta ko na ito? Ang ito ang carbon market ng mga orasa. Kumusta man ang mga palaliton? Kumusta man ang bugkos sa sibuyas? Bitay, mahala, bitaw eh. Palit ko ma'am. Try ko. Pila ko sa kabugkos sa sibuyas, madre! Ano na ito, babae? 320. Oh no! Ay, ito nga lang ako, mami! Sana na siya, 110. Uy, mura rin nagkuan di ay. 110, saksak. Tapos, magtanaw rin ako, kaya pila naman ito kalusok. Muta na rin siya nako. O saan na yun ninyo, ibaligya. Ikodili, itanom. Pero nindot kayo. Kwan kayo ka ng labas kayo ang dahon sa maong sibuyas dahunan, mga idol. Pero para parehan akong high tra, dili taas. Wala na ra. Pero bongga oy. Pero di anak ko, kanipikas, pero sama ni. Taas siya mga idol. Ang dahon sa sibuyas murag-murag bisaya. Ang kalamag murag, di rin siya himsugon ba? O sa bata pa to, parang nga, dili kayo healthier. Oh, kahit man green, man murag bisay. O sa, ay, wag magsamot itong dahon na. Pero at least, ang bugkos, 120 la. O, di ka to na lang, murag fresh man po. Depende lang ang ginakong kamao ka, mga andi, mga kay CK's Carbon Market, mga idol. No, di ba? May muntag! May muntag at Timirian na Badilia di ay. May muntag at Timirian. Kumusta man ang ito ang beauty di ha, Timirian? Gimingaw naman kung kaong pa na Timirian. Ay, puto. Padadaan bitang kang puto bayuta ka patibi-tibi isad kang. Mura kang guapa da. Okay, ato ding ato bagon be, ato ding bagon ka diyon. Wait lang ha. Okay, hello.
1: Good morning, Mami Tek.
0: Uy, mayong buntag. Mayong buntag, kinsa man eh.
1: Mingbing, Mami Tek.
0: Kinsa?
1: Mingbing.
0: Asa mo ka na nawag, Mingbing?
1: Kalagtang.
0: Lagtang Talisay?
1: O, lagtang ang mga barangay.
0: Ah, pero?
1: Nga, ako sa... Lagtang ang mga.
0: Ah, niya, nasa ko po sa Talisay. Ati Mingbing. Oy! Daghang mga tilogon ni Ati Mingbing.
1: Ha?
0: Daghang tilogon din ha.
1: Ano man daghang?
0: Namaw ba? Onya? Oy, murag. First time ni mo nanawag, no?
1: Ha?
0: First time.
1: Ay, daghang lang ko namawag, Mamitin.
0: Onya?
1: Pero mo lang. Huwag ito ko sa kanilang.
0: Ah! Pero lahi ka programa. Dali ka down. Ha?
1: Maura rin.
0: Karon pa lagi ko katubag ni mo.
1: Sagsado ko manawag ko.
0: Ah, pero mamina, regapo ka di ating bingbing.
1: Oo.
0: Mao ba?
1: Oo.
0: Yan sa mga itong lingaw ron.
1: Ay, anong dami. Good ano na ito.
0: Ay! Kamu nang mamutos o lumpia?
1: Dili, malbakuwa.
0: Malbakuwa?
1: Oh.
0: Ay, kamu na yun, di ay, ka nang magsigig ko, ano? Ano yan sa, naluto na na din ha?
1: Naluto pa.
0: Ala, oy, ka, oy, la. O sa na, kung nasa kita mag-display din ha, Ati Mingbing?
1: Alasize?
0: Ah, alasize, di ay. Kaya baka mo na idagsa, no? Baka mo na idagsa sa mamalitay, no, Ati Mingbing, no?
1: Oh, lunch out, ad.
0: Uy, o sa may sago, o sa may kuna ng lunch out, o sa may ka ng, baka mo na siyang naay kuha sa baka?
1: Oh, kaya mga September 5.
0: Uy! Ala, uy, na makusgan, dana!
1: Saan na rin, Mami Tek?
0: Oo, mga lahat niya, may mga naming idol boy ki.
1: Oo, oh, kabayo, Mami Tek.
0: Ay, kabayo, di ko mukhang kabayo, uy.
1: Lucky, Mami Tek.
0: Lucky mo akong kanon, ay! Itaw, lami bitaw na si Ati Mingbing, way binuang. Naghan kayo mga kuhanan na mangita, no? Bitaw nga no sa ganan, no, nga, kuhan man ba? Kanang lami bitaw sa ginang kuha na bitaw kanang sudaan na. Yan sa pabay na din. Amoy lumpia din ha?
1: Lumpia sa nga iyan.
0: Ay! Oh!
1: Ay, mapadat ako ang firme ni Peribyog. Tas lumpia.
0: Ay! Kanang maabot ka fresh lumpia din inyo ha, day na?
1: Dili, iya na pero mo. Dili, pero sa nga remo ha?
0: Ah, mao ba? Wala kanindot inyo din ha, oy? May lipchon din ha?
1: Wala
0: lang ang susi. Paano ginin nyo? Balbakuwa na ginin nyo, Ate Bingbing?
1: Balbakuwa,
0: nilat-an. Kada lang ako, Abi. Balbakuwa, ay ka lang nilat-an. O ka lang baklay.
1: Oo, hari lang ito.
0: Mga nani, Ami. Magdami din nagkuan. Magdami ko sa ka... O sa kadamtrakan. Kita kami ni Idol Boyke. Idol Kenny. Kung mga hingaon lang ba kami, Ate Bingbing? Bohon, bohon. Asa, oh, asa mo kaya napit sa lagtang, Bi? Kaya, umanha ko niya, Bi?
1: Atbang sa game, Mami Tek.
0: Ma, oh, asa, asa?
1: Atbang sa game.
0: Gym, good sa lagtang
1: talaga. Oo. Oh.
0: Ay, mao ba? Dili ba lang mao katunay ng evacuate ang mga kuhan niya pagbaha?
1: Oo, oh, atbang na, Mami Tek.
0: Oo. Oh. Di ba, nag-aanahan naman siguro media ng hatag big relief goods?
1: Oo. Oh.
0: Kahinom-nom ka?
1: Oo. Oh, kita, Mami.
0: Hmm. Pwede, sige. Ato na suwayan din nag-anha. O watay kuan, di ta ka na busy, ha?
1: Kasi ba't po'y aba niya, Mami? Kasi mabayan ang kapahang gamay.
0: Kinsa ka sa Idol Tweety?
1: Oo, oh, mura nakari na.
0: Mao ba? Si Idol Tweety, lagi katong kulot og buhok.
1: Aton,
0: Bok? Ah!
1: Ngayon niya siya, nagbalik niya, mag-aakam na sa radio.
0: Ah, oo, oh, si Idol Tweety. Pita na kaya mga radyo diri pero wapaman gini makuhan iyo paman ni mabunyagi oy ato saling ato saling mabinditahan para diri magumpa dayon
1: gumpa ang mga radyo dito
0: kano ka na mga radyo nulahin na kayo sa una ati bingbing no ang mga radyo sa una dugay kay mga gumpa malata na lang to iyang batiri ay lagi dari kay maguba bitaw lagi lagi sa ang mga kaptangan sa unang panahon ba ligon kaayo ikumpara sa karon nga nami na unta karon kay mo na lang isaksak dili na ka mo palit og battery pero dali na sa dinong kay mga wagtang
1: patulong ko lang ini
0: mao ba oh sige ti bingbing lahos sa ato ang kuan din na kanang greetings.
1: Ay, wabang ko ilan ang uban, mamit ko. Sikat lang ko sa namino.
0: Sige, sige. Salamat sa mga Ate Bingbing!

nanatay, nanakoy, hello, wala na ko siya mag-question di ay. Ah, sige na lang, okay ra na. Sige. Oras sa IFM, alas stress, may diodo na, alas stress, may diodo na, hello! Hello!

0: Bye-bye, mong friend! Bye-bye, Miss M!
1: Bye-bye, Daddy! Si Sergi Oliamot. Wilmer Oliamot o sa iyang asawa. Nga, si asawa ni Sergi kay si Sheila Oliamot.
0: Sige. Kung niyaan sa may atong klingaw ron, maurag hapon. Same as usual.
1: Walang gihapon, ligong tubig.
0: Kanya ka cha-cha-cha-cha karon.
1: Ay, di ko ganon. Cha-cha, kato ako ang hawak mo ang brick mo. Ang brick
0: mo. Tokarante ka.
1: Ako ang hawak mo ang brick.
0: Sige, tokarante ka onya. Tokarante ka onya, ha? Lagi. Sige, laho sa imong kuan din, sa imong shout out, Miss M. Go!
1: Good morning ko ninyo din na tanan na binanin mo Mami Cake o sa tanang top sa IFM o DYHB Cebu. O niya ni Mami Penny Rosales o ni Mrs. President. Mrs. President, gano'n mo? Wala mo, President. Mag-ganan ako si Mamber Ma Aquino.
0: Aquino man, maunang President.
1: O niya katong na carbon si Mami Kwan.
0: Ma, si Ate Miriana Magilia.
1: O, katong katapag yung itong basta ay akong paborito nga tagahampang
0: ah si Sir Boy Sanduyan
1: ginakumagit o tagabol nga no dito ko nasakitan ba akong chatmate kay giagaw glain mo nang di ko ganahan makikfriend o tagabuhol
0: hala o gano'n man baby balik ka gano'n din ka gano'n makikfriend o tagabuhol kay
1: nakakaplag ko sa una text meet pa to. Nawa, kagiagaw ka ng biyodang buhi. Ako, parang bago, chat meet na ko.
0: Pero nagdayon ko sila, nagdayon ko sila, Miss M, sa biyodang buhi.
1: Oo, kaya wala naman sa balik is bana.
0: Wala no? Wala kalamin sa biyodang buhi. Uy, nakatilaw din siya kuan. Nakatilaw din siya tilugon. Guwapo to, guwapo.
1: Boy, giyapon to. Taga Inabanga.
0: Wala, Inabanga mo.
1: Nakatatmit na sad ko karong bago. Nagaw giyapon sa lae. Naradik na kuana.
0: Ayaw na, oy. Oo. Kuan na lang ta, mga fam na lang ta, mga fam.
1: May pa.
0: Wala, ganahan ko.
1: Inigigda lami, inigpindog sabi.
0: balik ka, inigigda.
1: Inigigda lami, inigpindog sabi.
0: Miss M, na ako'y words of the day ba? Tagay kong meaning sa ako ang words of the day karon nga gamay. Kanang gamay ba? Gamay, jutay. Ikaw, unsa may mong ikakuan. Walay sayop, wala say asakto nga tubag. Go!
1: Unsa, gamay, jutay.
0: Gamay. Words of the day na to karon kay gamay. Gamay, wala, gabihan akong Miss M. Ay, doon itong oras na stress by 16 atas kamutagon. Pasbasas oras, uy. Dali na kayo. Ata rin kabagon, halo, mayong buntag di ha.
2: Mayong buntag, Mami Kay. Kam is paskate, kaya may ingitik. Good morning.
0: Wala kayo saying, son. Pareha ni Miss M, inighigda, lami, inigbangon, sapi.
2: Happy Idol Day, boys! Sabi sa mga beautiful girls, Elira!

0: ng Sir Salas, Sir Mariana Badilla, ni Edita Rizal, ni Ginala, ni Lera, ni Carl Moira, ni Bitty, ni Marilyn, ni Carol, labi na ni Bess, ang babaeng allergy sa pangit.
1: Na karon dili na sa kulo sa manguya mo taga Bohol kay o sa to ya ha.
0: Mao na kay marini lang guwapo iyog gyud siya.
1: Nakadulo ka to ingon sa kanila ko anong mga taga Bohol kay kada ko ay ilogon sa biyudang buhi.
0: Mau lah, aku kini di Sugasa. Kami di Sugasa, lupa lagi tiri ulimu. Bukan waktu ini waktu ini ulwa.
1: Mana si kuanti? Syat taru.
0: Mau.
1: Oh.
0: Mereka kami.
1: Lalu mana kaki nana? Mau nagi nana kau saka. Ganahan kanin syat syaka tukai sa dilo ini kau kena nana. Ganahan kau atong hawak mu ang beat.
0: Hawak niya ang beat kay Tungal. Hawak niya ang beat.
1: Ay, Miss M. Bila ba? Number ma, number ma. Bila kayo nadalig, Miss M? No, murang LR pa man ni Sia, oy? Lahi era?
0: Ang yan diwa mo lang, 30 kapi, kapi lang yung mami.
1: Mura, mura. Oh. Nawa, wapa mo minyo.
0: Oh, lapa sa strain dahil yun.
1: Oh. Huwag sa kuhan pa na, nabiyaan sa strain pa doon sa Bicol.
0: Sino sa minyo ba po? Lalo yung makapinyo siya, ilogon.
1: Ilogon, oh.
0: Mula, mas mula, is May lang, humalap ka lang pangit, hindi nyo mo tulay. Wagi mo.
1: Mau yun. Balag, balag sakit sa mata.
0: Si mami?
1: Ha?
0: Miss Miss Imba, sipat kay ni ba?
1: Sipat as in.
0: Oo.
1: Lani man ka ang iyang gibas sa una ang mga batig naong puno di siya.
0: Oo.
1: Wa may batig naong natong tanan dinis kalibutan. Wala oh. Lagi ta ka ng nakalain-lain lagi tang itsura. Kailan ba sa tanan na lang iipon ang atong itsura tanan sa labang makagagahom, di ba?
0: Oo. Oh. Sa iba't ibang anyo.
1: Kana. Iba't ibang anyo ng lupa, tubig, o yamang dagat. Anak.
0: Wala, ayaw dyan pag pinipili. Kala, Miss M, ha? Kaya ka mukhang Miss M.
1: Kalagong kuhan, kalagong kuhan ko na anak, God. Di ba taong ngayon mamili kay ano? Maanad na bang ka, anak?
0: Oo.
1: Oo. Maanad na kakadugayan o kuyog. Maanad na kakadugayan o dulog. Ano ba?
0: Lagi na, mami. Baga kay bulsa, mami.
1: Kana! Oo. Makuha na gika, ma. Makuha na gika, ma.
0: Nagilak-gilak sa gold, mami.
1: Kana! Oo.
0: Ayan, kay kapisi. Murakag ko. Princesa.
1: Murakag princesa ng brown out.
0: Oo. Murakag laka sa kuwan sa Abu Dhabi.
1: Ay, Jesus ko, Lord. Sige, lahos sa mga birma sa itong greetings.
0: Ano ko greetings?
1: Oh, wala di ay?
0: May buntag niyo mga hektik.
1: May buntag niyo mga birma. Sir Boy, yan sa Sir Boy.
0: Sabi, sa kong kailangan.
1: Tsa! Talawa, Miss M. Talawa, Miss M. Pinangga kaayo si mga birma ni Sir Boy Aquino.
0: No, na. Hindi na kay First Lady. Buhay lang na pa.
1: Bitaw, tinoon. Dili kay kuan ka lang maproblema ka sa imo ang kaugalingon.
0: Mag-ilugan sa jug ka. Hindi ka kama mo kuan di ay.
1: Hindi na ka kama mo akrobatik. Mula tayo sa alambre. Ana. Mag-initik. Ana, mauna tumbling. Hindi na ka. Di siguro, mamurma, di siguro sa gymnas.
0: Masi, hindi siya ka mo mabalitok. Mulay niyo.
1: Kung mabalitok, magali, maugbok ang ulo.
0: Iya, sige rin siya kapla.
1: Hayang boys, kapla girls. Oh, hayang girls, eh.
0: Kasi na ka lang, Kalau dua-dua so maka si si hapla bakalak sa kamot
1: bakal. Oh, dampak.
0: Oh,
1: dampak.
0: Oh, dampak.
1: Dampak. Oh. Wala tik eh. Wala gini kay dampak lay mo ako ano. Bato. Kung hindi
0: ka ilegal. Oo. Hindi ka ilegal. Masabi pa ayo
1: o ikay madampaan. Anak. Nao lagi oy busy kay mi diri ma'am ma'am Verma.
0: Wala kaya alam lang litsyon niya.
1: Walay litsyon oy kay ano wa kapada akong Amerikano o ganang kuan isapot.
0: Sabi na akong ginabuhi na nakabuhi ang baboy.
1: Nila nakakaon na may litsyon din kahapon kaya may palis mas attorney.
0: Si attorney
1: Rafael. Oh.
0: Ay,
1: whole litsyon good. Lami kayo mo burma oy. Lami yung litsyon na basta panagsaan no.
0: Oh, basta ka lang nagsaala, pwede na makaya kay kumukaon dyan ka lang.
1: Mau lagi? Ako na iwan man kay kumukaon. Kay, ako ka nang, ni kaon ko, pero akong gilikang atong sa adaw, naglabad akong nagkugo.
0: Pero kung kaon ko ikaw sumay, kita ang ka.
1: Mau lagi? Oh, nagkaon ko kay ganun. Gimingaw ko sumay, ma'am Burma. Gimingaw, dyan ko ato bitaw.
0: Kalau
1: ni kita nak lipi
0: ni, kita
1: nak saan
0: lah ni. Nak saan lah oh.
1: Nak saan lah oh. Nak saan lah oh. Nak saan lah oh. Nak
0: saan lah oh. Nak saan lah oh. Nak saan lah oh.
1: Nak saan lah oh. Nak saan lah oh. Nak saan lah oh. Nak saan lah oh. Nak saan lah oh. Nak saan lah oh. Nak saan lah oh. Sige lang, at least ha, natay kalingawan, natay kabisihan, di kabisihan sa itong pagpanarbaho, di ba?
0: Pistaw.
1: Oo.
0: Oo.
1: Pero, member man, ako'y words of the day karon. Ako words of the day karon kay gamay.
0: O sa mga gamaya.
1: Bahala ka, kung saan, nakatubag na ba kagahapon?
0: O sa mga gamay, kailang ubo sa paper.
1: Kena. Ah, dili tanang lami naa sa freezer kun dili naa ubos sa ilahang zipper.
0: Mahalang gamay.
1: Mahalang gamay. Ang nagsuya lagi mi ni Idol Kenny, ingonay ko nga. Ingonay siya nga, ako mami kay dili ko magmatter o unsa. Okay ra jud ko siya gamay. Iko ako dog mabulabog yung kuno og gamay. Kay dako biya kay kung kaon dong.
0: Oh,
1: good. Pwede niya katawa.
0: Inot ang gamay kay mapaslak ka na lang.
1: Pero ay, makasapot.
0: Ano ba?
1: Saputon ko?
0: Wala niyong baburga.
1: Diyos ko, Lord!
0: Wala, gila. Ay, natali mo, mami. Kamuka?
1: Ay, mahinom-dom dyan ko eh.
0: Paula, kaya mo pagkakwali mo?
1: Pagka-acrobatic.
0: Paula, gino, ara, igito.
1: Bege, salamat number man. Happy Idol Day, dinamdahan na sir boy. Dihahan.

0: Oh, di ba? Ana gina. Ana na to kinabuhi patag buntag patag kadlawon mga idol. Happy Idol Day day na to tanan. Oras, alas tres, matising ko na. Amping mo na ha sa mga nangumprahay, mangumprahay das carbon.
1: Sige pa nga, bit, pang chicks. Pangitin po blain, oy.
2: Wow, wapo.
1: Oy, palami ha, kung naginutunta. Papungan ba ni?
3: Happy Idol Day, Wednesday na!
4: Wednesday na? Happy Idol Day!
5: Happy Idol Day, Wednesday na! Woo!

0: 93.9
1: IFM. Ikita na!
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

0: Ay, no, itong oras, alas 3:39, na kita ska pagtagoin. Mami, take pa yung buntag ni mo din, ha? Please, ko shout out. Kunila ni Ma'am Verma Aquino, Sir Boyax, Mami Feli Rosales, Nanay Hinara, Mayna, si Raquel, si Melody, si Lucretia, and to you, Mami Tik from Nanay Edesta Roylan, from Lorega Lawis. Mami Tik, my muntang, great kong happy first birthday to my apo, Danilo Zion Leon. Kalison, maaning mga ngana, uy! Sabahala na mo, uy, basama na kung basa, ha? Happy first birthday sa apo ni Nanay Edith Roylan. Si Danilo, Danilo, Zion, Leon, Roylan. Uy, ginoo ko. At tumupuyo sa Thailand, Mick. E, magaan rin itong ana, da. Naka-register sa Comilex Thailand. Bitay, Mami Edith Roylan. May buntag ni mo dyan, ha? O na mag, mamitawa ko ng minyo, mga idol, kay ni Ana kita kumbana sa una, kung boyfriend. Na ganahan siya ang amo ang mga anak nganlan o gili kayo makabaw mo basa ala sa muna eh tawala sa stress 41 na
1: 93.9 IFM
2: pumpan pa ni ayaw.

0: ¡Ay, gol! Horas de las 3:44 de Tascabuntagon. May buntag de ni Board Sanduyan. Mamitik! Si Board Sanduyan is Hampang Argao. Shout out to Ma'am Verma Aquino, Ma'am Feli Rosales, and si Miss M. Sa tanang naminaw, Mamitik, may buntag ni Monisa. May buntag po! Happy first birthday sa apo ni Ma'am na Ma'am Edita Ruilan. At ang itarong kong basabi, first birthday ni Danilo Zion Liwan Roylan. Oh, mauna na siya. No, mga idol? Ayaw mo kalimutan mo. Balik ba ang inyong lamipas latik? Ang inyong mamitik? At ang oras, alas 3:45 na.
1: 3.9 IFM.
2: Kung pang parne. Idol! Idol!
3: 93.9 IFM. Impenna!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Hello, eh! Naon sa naman nga akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio! Number one yun mo! Mapugnan pa ni!
1: Oh. Mapugnan pa ni! Oh.
2: Happy Idol Day! Wednesday na!
3: Wednesday na? Happy Idol Day!

0: 93.9
1: IFM. Ikikip na.
2: Ang tam is paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

Idol, itong oras, alas tres ko na yung tres. Atas ka po tagoin. Dali na, bira-bira na ta, bira-bira. Bira-bira na. Imta, imta, imta na yung biraha. Oy, Wednesday naman di ay. Oy, wak mo na kong kahatag ninyo ganihang adlaw di ay mga idol. I'm so very excited. Char. Bayot. Wednesday, May 27, nagyong! Bayot mo lang ika, giluok niya, bayota ka. Ana na ba na siya, ti? Ana gina, ti? Basta magitan ng kwarta, ti? Katay po nang mamaroon sa gugma o pagmaya, inubanan sa kalipay o himaya, mga idol. Magsaok-saok ta, ay, magsaok-saok ta, pawas kalaay, pawas mga digunato. Pawas mga salambo. Salamidiaki. Masan din ang salamidiaki, mami? Mara siya eh, kanang Arabic word sa malas. Salamidiaki. Kamaos idol kay ni Ana. Okay, kanyang ba mga keki, salamidiaki. Sa buhay ng mga jokla ever. Talaon niyang guwapa, ganyang bayot no, dili pagayuan og dats. Pero kung gani ka nang nili kayo kay mubungat yun sila. Na sige. Basta una-unaan ninyo ha, dili tanang lamina sa freezer kung dili na ubos sa inyo ang zipper, mga idol. Mare mong ganahan ni Idol Kenny. Wami, magsalik ka ng soul sa inyong freezer. Kung dili na amin, nagsalik ka ng ubos sa inyong zipper. Ay, balang mga pagaw, ay da. Wednesday na bitaw. Bitawin ka na mukaw kong sokulit ba, bisang gamay ra. Makwanan ko ka ng matilaukan. Bitaw, no, yun ana na yun na. May buntag, may buntag. Sa mga bago pa din ha, nagkumbabit. Sa mga bago pa din ha,

Wednesday na bitaw. Bitawin ka na mukha ko chocolate ba, bisa gamay ra. Makuanan ko ka ng makilaukan. Bitaw, ah! No, yun ana lang yan na. May buntag, may buntag! Sa mga bago pa din na nagkumbabit. Sa mga bago pa din na nagkumbabit.

Wednesday na bitaw. Bitawin ka na mukha ko chocolate ba, bisa gamay ra. Makuanan ko ka ng makilaukan. Bitaw, ah! No, yun ana lang yan na. May buntag, may buntag! Sa mga bago pa din na nagkumbabit. Sa mga bago pa din na usaman. Kaya at least, dili ka makuan, dili ka mabulabog. Ay, makabulabog dyan ang gamay, day. Ay, dyan may chika-chikahe din, ha. Kaya wala mo kay bao, kaya...

0: Ano na sa Kamuntagon?
1: 93.9 IFM. Ipan na!
2: Ikaw ba? Kala inyong mga asawa o inyong uyam? Ipahilas-hilas mo na. O eh, tapoy ba nang magsigil at nagpamilo, panglaba, o kaban pa? Mabukan ba ni?
3: Pagbasa sa 9 na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo." Ganon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos." "Pumunta nga ako dun at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita, kaya't sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Di maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. "Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag, kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya'y ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganun nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na. "Siya ang tanungin niyo." Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam naming ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi.

0: Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa'yo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata? Tanong nila. Sumagot siya. Sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya? At siya'y kanilang minura. Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki. Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos. Sumagot sila. Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya na matagpuan niya ito ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos.
1: Happy Idol Day! Wednesday na!
2: Wednesday na? Happy Idol Day!
3: Happy Idol Day! Wednesday na!
4: Woo! Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinig.

0: FM 93.9
1: IFM 93.9 IFM Ikip na!
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

0: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Happy Idol Day! Wednesday na!
3: Wednesday na? Happy Idol Day!
1: Happy Idol Day! Wednesday na!
4: Woo! Game ka, Idol?
5: Game sa ka, Idol!
4: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at ang isad online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
6: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform at school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Today my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
4: Ang Idol mo, DJ.
7: Ang tamis na sila, tig. O gila, pipugitig. Idol, mami, tig.
8: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
6: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol, kula sido.
11: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
13: Ang market man on the run, Idol, B.
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
16: Ang idol nga white corona, inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Dali na. Ay, nagsirbigin nuktok niya. Kaya hapit na ka mo eskwela.
1: Duk ka paman ma.
0: Oy, ikaw sad banaha ka. Bangon na. Kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Matik na. Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
3: IFM, bago na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan! IFM, bago na!
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Market Man on the Run, Idol B,
5: ang laagan nga pretty, Idol Tweety,
6: ang tamis paslatik o lami mugitik, Idol Mamitik.
7: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.

0: 93.9 IFM.
1: Mapukentagi!
0: Atong oras, Dol!
1: Idol, atong oras, alas 4.39 na Idol Boy Kim.
0: Alas 4.39 may buntag, Mami Tick. Welcome, welcome, welcome ning adlong Miyerkules, basta Wednesday sa IFM. Happy Idol Day! Happy, happy Wednesday sa ito ang mga suking idol! Mayo 27, welcome na sa programang IFM.
1: Bango na!
0: Pag alas 3, ganyan ka down.
1: Ay, ito na!
0: Parang alas 4.
1: Bango na!
0: Ligid sila malimot, ana, human o ibot.
1: Ay, bangon! Bago ka lang yan, paan Idol Boy King? Kana nga, ay, kanuha nga, imong buhaton. While ba ibot, ay, makulaan ano, naman ganon.
0: Ano na yun? Naghihimo sa Tagaloog, Kambaro, Upaw, Magikay, o mga taga-kasuntingan Mandawi. May buntag din yun, Adol, ha? May buntag sa itong mga Mandawi hanon. Maayong pagpaminaw. And speaking of the Aikay, karon na bang Domingo, Dol? Kita-kitsta, kadlaw ni, together with Idol Achiksi, I will be hosting the IPI Run 2026 sa dili sa main stage but for the gun start. Wow. So kung mudagan mo, Dol, sa gun start, kami na ni Idol Achiksi ang inyohang madungog, no? Liman ka, Mami, alauna sa kadlawn ang 21K. Dili, sugod na.
1: Sugod, gilin?
0: Yes, pabuto na lang, Mami Tick. Oo.
1: So, alating ko sa hapon, alam mo din to, Charlan.
0: Alas dosis, sa kami. O kaya, katong na may pinakamubuog dagan, Mami, na may 2KM karon. Murag alas 5 na sila sa kadlawn. Alas 5 imidya, no?
1: Unya. Okay, apil, okay, apil.
0: Ah? Okay,
1: apil lang. Okay. Wow,
0: panalista man. Lesson ilista ang senior.
1: Nagamagagi, ano? Inipipa.
0: UTI.
1: Ano? Napay ka ng kubong-kubong sa dagong pa.
0: Ito ni Iko pa.
1: Hindi na lang, ay. Tulog na lang.
0: Ay, pero pa rin, Imam Adil Dignus ba? Senior na bini, pero dagan binis ka ng IPI run last year. I don't know pag last year, ha? Oh, Ma'am Adel, may buntag at mga higala dyan sa kaputaw. May buntag unya. Imbayaon sa Dinako ang mga taga-Mantuyong, Alang-Alang, mga taga-Paknaan o taga-Umapad, Mandawi. May buntag, Dol!
1: May buntag! Taga-Mantuyong, ganahan ako ng Mantuyong, Idol Boy King.
0: Saba ka niha, oy.
1: Napigisaitan niya katong pag-anhan ato.
0: Saba ka niha, oy. Atong oras, Dol!
1: Ay, 4:41 na!
0: Padayon tas mga balita. Standby!
2: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Happy Idol Day! Wednesday na!
4: Wednesday na? Happy Idol Day!

0: FM 93.9.
1: IFM!
2: IFM! Bago na!
3: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki,
4: ang Tamis Paslatik, ug Lami Mugitik, Idol Mamitik,
5: ang Laagan Nga Pretty, Idol Tweety,
6: Marketman on the run, Idol B!

0: Atong oras sa IFM.
1: Alas 4:43 na sa buntagon.
0: Mamitik, nahisgutan na ning Idol Tweety, no, sa to ang mga police reports. Pero atong isgutan karong buntaga kay suma pa. Usa ka call center agent nga nasuya sa paddle kana bang mao'y hapak mami sa pickleball sikop human na nga what? Tungod sa kasikat aning duwa ang pickleball, no, mao man ni ang gihimong kalingawan karon. Pero imagine mami, 1950s pa niha, tulo ka mga amahan, naglingaw-lingaw lang sila, unya nagsugod na dito sa Washington, usa ka isla dito sa may United States, sa may Washington nga ang state mga sugiting paminaw sa Estados Unidos. Unya na itabo ato mami, nagamit lang sila og badminton nga kanang net, ilang ipaus-us, unya naa sila'y ping-pong nga kanang
2: bula,
0: dili ping-pong racket, unya ang ilang bula is naghimuhimo lang silang bula out of plastic ato. So dito na nga pero imagine ha, ang pickleball was kanabang established or kanabang what's my term anak kanang na nahimugso siya 1950s pa. Di ba ba nadugay ni sikat na res ato ang nasod ha? Ang sel-sayal din mga babae na yun.
1: Lami na kay Fritz Fritz gikwan na ito may brown ang color. Gilaban ako kapon mga bot.
0: Mao ba? Pero karon maulag yun eh kay usa ka call center agent sumapa na suya ko nun eh sa paddle sa pickleball na nga what no? 29 anyos sa call center agent imbis nga korta sa duwa sa pickleball ang padulngan silda hinuon ang nasudla ni ini human nga kana bang nasilaw sumapa nasuya sa gi-display nga pickleball pa paddle sa usa ka dakong mall sa may Cebu IT Park sa Cebu Business Park Cebu City adili dai Cebu IT Cebu Business Park di ay oo unya. Ang dinagpa na ilhan lang sa pangan nga si Vic. 29, call center agent, nagpuyo sa may city o San Roque, Tagonol Street, Barangay, Basak, San Nicolas. Nganong nga, nganong man,
1: kaya mo pa. Hindi naman siya mo, kuhaan mo si Ian, yung gayon, kuhaan ay
0: ako yung gili-ili ba ang mga pickleball paddle noon, may mga tag 1,000 kapin, pero na po yung tag 2,000 kapin, na yung tag 3,000, mami.
1: Mahal-mahal
0: sa din pickleball paddle, o yun niya. Sa ato ang initial nga nakuha nga mga impormasyon pinaagi sa investigasyon sa ato ang kapulisan dili si mabolo nga samtang nananaw ang suspect sa mga butang nga anaa sa store na abot og sumapa mamitik naabot siya sa kanabang mga display sa pickleball og uban pa og dito na silaw sa nakita nga paddle hinungdan nga iya kining gikuha og gibutang sa usa ka dark blue backpack nga mao'y gisudlan iyahan na wala nang isudlan niya. Dali ko nung igawa sa suspensado nga wala mo hapit sa cashier apan nasakpan kini sa sikyo nga on duty hinungdan nga gihold kini og gidala sa buhatan sa Mabolo Police Station human nga napahibaw ang management sa tindahan. No comment ang suspensado. No comment ang suspensado mga suking tigpaminaw. Unya sumapan Idol Tweety nga na namili siya og dulan 6,000 kapin ang kantidad sa maong pickleball paddle. Daot na anang pickleball mga sukitig paminaw niya. Kaya mo baka mami nga na yung mga kabit-kabit anak. Kuno ba? Oh, ay, katawan lang diya ah.
1: Ang buto ko dali alam ko ano dali alam po nila maka karamihan magkagustuhan
0: na
1: idayo
0: dili ang nahitabo na suma pa kining giingon nga mga kabit-kabit dol ambot lang kusog na kinis Dumaguete City diri ni una na pagya nga naay mga nagsaba-saba ni diri napita mga sukitig paminaw nga naa lagi kunoy kabit-kabit nga kana ba nasakpan kuno mga idol nga giyaha kunong asawa ba to urbana mo adtog pickleball kay na ay laing tuyo.
1: Ay!
0: Kasi mo'y kasulti anak mami.
1: Bongga siya.
0: Bongga siya.
1: Pero bilyo mago si Idol Wiki. Mayroon tatong dalaga o litaw baro sila. O niya mag-abot sila sa pickleball. Pwede lang sila magdula-dula.
0: Ako ba na
1: ino naman ka? Kailangan ka kinabuhi. Tagtagsa.
0: O nang duha ka.
1: Manatibak ang ilang portion.
0: Duha ka, kung ano, duha ka mga butang. Anak, yan namin ingon nga, number one nga issue ng pickleball, nahimo ko no siyang clout. Meaning, mag-pickleball kay para mo palit ng ugmahal, para mo sulubog mahal, para lang kuno sa nindot nga itsura.
1: Mogi
0: lagi. Kedua nga isu mau lagi na nga. Ang uban manggugulo sa pickleball mami. Example mura kag i-lockdown mura kuno kag i-head to foot kung dili kuno mahalon imong isulo.
1: Na mura po na din ha. Mao dai mo na usa ka kwan ba kada bitaw artista jud boy ki. Nga nangita gid siya sapatos para gid siya pickleball. Ya na sa wala ka ni om pero mahal man oy. Kung sige lang ako lang kining antusod kay mao bang pipuno. Mura gid pag pipuno nang laiso kag isulo ba. Mao to nakapalit ko sayal ako gisundo ko yan sayal ka mo po. Please please.
0: Pag salob na mo,
1: pak! Kitang kamuti, oy!
0: Kitang palangoy, oy! Pero, ibo, ano, pag amo na nahisgutan sa bugno, sa bubugman, at ibati, taana ba, pero, makaingon magita nga bisag unsa nga sports mamitik basta passionate kay example pareha sa ako ang hiking or trekking mo invest ba kag mga mahalon kailangan komportable gid nga sapatos
1: kaya no
0: oo okay, pero
1: makamit pa mo sa kinaiyo ang requirement
0: exactly pero pareha mo gud ana wala na daghang storya nga imong i-lockdown ang imong kauban nga baratohon o kuan dito sa mga pickleball court ingon pa nila kana pagato ginamog norte mami daghan ang pickleball sa Medellin mga court diba. May naman na nimo kay mura siya og lawn tennis pero mas gamay. Niya og imong tan-awon gamay ang itsura niya ang iyahang court mura og may pagka court sa pingpong mura og sa lamesa. Eh di ba ang lawn tennis lapad man kayo. Ako man kayo kanang kanang gamay-gamay ra unya. Kanang mahibaw-an nimo ba nga ang itsura sa iyang court mura og table tennis. So mo lagi ng pickleball mura siyang maguwang sa table tennis pero manghod sa lawn tennis.
1: Una diha. Pwede ba si Kanta na ron no? Kaya ako nakamatay po kong friend Damage bitaw ay Idol Wiki.
0: Nagduwa na po.
1: Nagduwa sa Idol Wiki di ba naabad to siya sa iyang farm bitaw nga mura bitaw ka ng reception hall. Bitaw ka niyang itablado eh kaya gibamutangan niya kuhan kaya mura gisamukan siya kaya mura gawin po kayo nako ang iyang kato bitaw nga function hall ba kaya mga reception din to. Gibuhatan din to nun kayo.
0: Gibuhat niya ang pickleball.
1: Pickleball Idol Wiki. Wala dito na kasi nakasin saya sayal ko. Palit ko to anak. Bitaw na sikat bitaw na basta sikat magunaroon siya sa kanabitawang kanabalibol kanabalibol na ano magiging sikat pero mas
0: mo ay trending ron. Ibo kasi Dr. Rowell dihan yun na minaw di ay daghan ko ng injuries o possibly sa mga pickleball no. Salamat kayo, Doc Rowell Dihanyo. May buntag diha, Doc. Ang ato ang pangu sa Cebu City Sports Commission o sa Cebu Provincial Commission sa Sports. Gihapon, may buntag diha, Dr. Rowell, ha? Amping-amping diha sa imuhang dahil ug asa mang ka, Doc. Salamat kayo sa iyang pagtabang mamitik sa ato ang Idol Himsog on Air.
1: On air.
0: Kauban sa Idol Tony, matag Domingo, alas 10 sa buntag, Idol Himsog on Air. Oh na, kamo idol, kamo ipahutanon, mupasod ba mo sa inyong pare sa pickleball? Makigdungan ba mo nila sa pickleball? Kay, kato nang awat, dakpa naman to. Pero sa kabit-kabit, ang pahutanon mo, dakpan, baka ni mami.
1: Dakpan, baka ha, o buwan na yun. Ay, ayaw gino, pagbasa ko, pag inyo nang ibuhat. Lami din ang magtago-tago daw, idol boy, kay daw lang ha.
0: Ingon pa nila lami ko no ang mga
1: kanang kinawat-kawat na kanang kuan ba
0: halok, dakos, relasyon,
1: relasyonel,
0: mauna. Mauna sa saryo. Atong oras doon.
1: Patrogori na yung uno na.
2: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Ang Idol kong FM 93.9
4: IFM IFM, baamo na!
0: Atong oras sa IFM alas 4:52 na may buntag sa mga biyahidor karon ang ato ang mga higala diha sa may Subang Dako sa Tipolo, Gizo, Banilad. Kabangkalan no may buntag sa mga mandawihanon dihang napita may buntag ninyo dol. Attendance check tap haybaw mo asa mo napita na minaw dolbe 09231128701. Always ikaw na minaw ikan ni Julius Anota sa Pau Pau Eatery Katipunan Street Calamba Cebu City. May buntag diha ninyo Idol Julius Pau Pau Eatery. May buntag dol Idol Boy Kian Mamitik. May buntag diri sa may Tabayag Argao Cebu. Nagpaminaw kami. May buntag. Karon dolis gutan sa dinato ba kay kagabi imong god naka sakay kog habal-habal gikan sa Guadalupe paingon dari sa Kapitolyo. Unya kita siya og mga taga CCTO nga nagbantay porte nang dali-dali og pa U-turn dol apil pataog taratol kay wa kuno siya headlight no wa kuno klaro yang suga. Diba, usay ba makabantay taan ng mga habal-habal Idol Kenny nga walay helmet, walay suga, walay klaro mga lisensya, mag-amping in town mo dol, ayaw mo, sud para nako ha? Ako malipay ko anong dirikilid sa tuang si Biana, no, kanang paingon dito sa may opera, na ni grupo ang mga Capitol nga habal-habal riders, may munta din yung dihadol, kay lagi klaro ba na yung mga uniform, na yung klaro mga helmet, na yung klaro mga suga, ay rehistro ang sakyanan, ay lisensya ang kanabang ni drive, kay parehan ang mugawas pagid sa mga dagkong major thoroughfares sa to, dagkong daan o niya, ipagkakita sunahan, may muakso gukod ang CCTO, pero paspas kasi nakadagan pagkahuman ni doon na ako sa CCTO, ko maita busing, ako ang sakay ato, sa nga maulag eh, mauba ito, sa kita daw sila sa unahan nga wala isuga, panagdangarang nila nila untang parang purting dagan dol sila mga higala mauna, unsa may itsura sa itong mga habal-habal diyan napita mga sukitig paminaw ha pastilan dol kamu dol, ka-experience mo ana nga walay mga helmet or musugot lang mo usay unsa man na dol sila'y nagdiktar na to or ang problema kay nagsige lang ta sugot dili ta mo sulti mo sita sa mga habal-habal driver ngano na anarabay Move It na ay Maxim Angkas Joyride dagan kay mga ride hailing app ano ang problema malipay ta taghabal-habal mamite ka nang itawag ko sa in English pa motorcycle taxi ah syala ah at sa'yo mong i-drive-an, motorcycle taxi.
1: Marinig ko ang habal na yun.
0: In English.
1: Habal.
0: Dapat yung tato, dili froggy-froggy. No? Dapat yung froggy-froggy yung tato. Di mo lang inaisgutan ng habal-habal ba? Unsa may experience pa rin yung anak dol. Kay mo lang ito kagabi, imamitik ang istorya na ako'y gilakaw pa dong dere. Unya, nag-habal-habal ko, 14 yung karatil o U-turn, kay kita siya sa city. Oh! Oh, na ni karatil sa U-turn kay wala ni siya headlight, wala suga ba? Oh, ni ako ginaan nga sunod boss ay huog ka ng kuan nga wala suga. Ang padung na siya guk doon sa CCTO, dali siya og pero pag abot na akong giduol sa CCTO nga ako to ang angkas unya. Siya maulagi daghan kay ginana nga mo biyahe nga wala klarong suga. Ki safety man gud mami, di ba?
1: Ano ba kita ang mga kuan ma makarantil lay noon.
0: Mauna na ron.
1: Para mataranta ba ni den manhan ka diha ang disgrasya ni Wiki.
0: Ala sulti imidol og asa mo dapita unsay mga insay mga habal-habal driver nga kaila ninyo. Text economy sa to ang text line.
1: 0923-1128-701.
0: Pwede mo comment sa to ang Facebook page.
1: IFM 93.9 Cebu.
0: Oras sa FM Dol.
1: 4.56
2: na. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
4: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
5: Ang idol ko FM 93.9
6: IFM
7: IFM, bago na!
0: Atong oras sa IFM
1: 4.56 Kabuktagon
0: mamitik arita kay ang New York Knicks no sa NBA waiting na lang na sa NBA Finals paabot na lang sila sa mudaog sa West Oklahoma City Thunder o sa San Antonio Spurs unya bisag asa man ani mamitik kay mo ka na ay mga film no sa New York si Jordan Clarkson sa Oklahoma si Jared McCain niya sa San Antonio Spurs si Dylan Harper so sa finals karon sa NBA na ay Filipino ato ginang i-claim e film na sila
1: oo mga Filipino
0: for the American. First time in history a Filipino American player will win an NBA championship kay waiting naman ang New York Knicks unya bisag asa aning mudaog sa Spurs ug sa kanang Oklahoma awa na sa City Thunder.
6: Uy, awa na. Ang Royal Rookie San Antonio.
0: Wala pa.
6: Wala pa. Pa.
0: Semis pa ang San Antonio Spurs o ang Oklahoma Thunder.
6: Ay, pinakugala nga ang San Antonio Spurs.
0: Laba ni ha?
6: Laba si Green. Diha? Laba si Green.
0: Na si Blue. Bisag asa ni nila, mami. Example, sa New York Knicks, naa si kinibang Jordan Clarkson. So, Phil Am. Pinoy claim. Kita na. Sa Oklahoma, si Jared McCain. Phil Am gihapon. O niya, sa San Antonio, si Dylan Harper. Phil Am gihapon. So, sa mga NBA fans, diha, ato ng pustaan, este, ato ng atangan. Alam mo pala, big postadol, ha?
6: Bakit pinakumpara yung Wiki?
0: Wiki Bog, ha? Sa laing bahin sa no sports gihapon. Kanang Brad AJ ba? Si Dr. Ruel Dihanyo, gusto din mo appeal sa itong hiking? Unya, kaning ato ang PTV nga reporter anong PTV ba ni or News 5 na karon si PTV si kanang Jesse Carl Atienza ni message po dami na kung unsay tuyo related sa pagbalita sa journalism sa dol ayaw katawa dol unsay requirement para mag hiking
6: paano gisa mo mo paano gisa mo pa audition sa rasa ni Mami T.
0: Wow, lahi sa day mo ang tumong og tuyo. Chat na ko si Jesse Carl Atienza gahapon na amin ako kung sa ito yung sa nga kung sa requirement anang hiking high katawa ay doon.
6: Masalik ko lang ang panuhod.
0: Team Saag. Ato lang sila sa Team Saag.
6: Like something yung team doon. Saag.
0: Pastilan. Iban ka na Saag.
6: Team. Asa din mo mga Saag sa una ay doon. Nanawa ka ron. Nagkadagan. Nung nagkaanam na yun mo.
0: Buyag lang ha, para buyag lang. Atong oras dol.
6: Wa mo lang ginang lang maglungag.
0: Ha?
6: Wa mo lang ginang maglungag.
0: Daming views.
6: Oo. Pero atong oras pa ako si Kwetay. Yung way bina.
0: Daming views, galamig ikpamaa.
6: Kahit magkamuti, kahit magkamuti.
0: Oras dol.
6: Unsa pa kita kana 5 sa kamutagon.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Hello, eh. Naunsa naman ng akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
8: Oh. Mapugnan.
9: Oh. Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha. Kay paniliviran di ka. Saway-saway na ko. Labo pang sawayon nun. Oh, Kuya Juan. Mapungan ba ni?
10: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o'y nagsigi na lang mo ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi. Buhi.
11: May buhay sa makabuhay!
12: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
13: Duh, I'm not in the mood.
12: Unsay gamit ni mo nga napkin?
13: Ha? Why man, unsay labot?
12: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
13: Ha? Huh?
12: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
13: Hmm. Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow natong mga girls?
12: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
13: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na akong uyab. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naa may Sisters napkin.
14: Sisters Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
15: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
16: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
18: 93.9 IFM.
19: Mapugnan pa ni.
20: Sukad pa sa una. Kabalot ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote og duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
21: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
23: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang Iber.
24: Mas klaro na ba bisan gabi?
23: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
24: Unsa pay gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
25: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
27: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
28: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
27: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
29: Happy Idol Day! Wednesday na!
30: Wednesday na? Happy Idol Day!
31: Happy Idol Day! Wednesday na!
32: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! At may kabutangan!
33: Bugas-bugas o katul-katul?
34: I-TTX 500 na!
33: TTX 500!
34: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul!
33: TTX 500!
34: Pabalik sa pinakatul ng butik sa iyong lugar!
33: TTX 500!
35: Para sa Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regional na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
33: DTX 500!
34: Pumali sa mga butika.
36: Sir, health testimonies.
37: Health testimonies.
36: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
38: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilid yung kog dugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, awan nyo, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong ibatiyan. Nakaantog karo, nagminitin ako. Antog karo, naayon ako. Humikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isay sinta na kapin. Sabay na bis ka.
39: Pagutana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike? Tubag! Adto na sa kasaligan ug pangmasa, ang City Avenue Bike, located along 193 Manalili Street, Cebu City, duol sa Colonnade Mall Colon ug sa Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, parts, accessories and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanilain pa. For orders, visit their Facebook page, City Avenue Bike or cityavenuebike.com or call 254-5287. Pwede po mo tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!
40: Hi! Hi! Hi! Balita! Suwertres ug Lotto Results!
41: Idol, Suwertres result, alas dos, seis, zero, cinco. Idol, Suwertres result, alas cinco, siete, zero, zero. Idol, Suwertres result, alas nueve, nueve, tres, cinco. Idol, nakaigo ba?
0: ang idol mo, DJ.
1: Ang tamis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
2: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
3: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulatido.
6: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
7: Ang tamis mong isi o kusog mo, Abi-Abi, Idol, Tony.
8: Ang market man on the run, Idol, B.
9: Ang chikadorang sexy, Idol, Chixie.
10: Ang idol nga Bini, Idol, Kenny.
11: Ang idol nga white corona, Inday na Bina.
12: Ang laagan nga pretty, Idol, Tweety.
13: Ang bugoy nga good boy, Idol, Dubs.

0: Halik na! Ay nagsigiging luktok niya! Kaya hapit na ka mo eskwela!
1: Duk ka maman ma!
0: Oy, ikaw sa banaha ka! Bangon na! Kay mo duty na ka! Unya, maminaw pa ta sa radyo!
2: Maaptik na! Mapugnan pa ni! Ganina rin nakaon ang radyo!
1: Ma! Pa! Mapugnan pa ni! Tanaw po ta silang Facebook Live!
3: IFM Baho na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nag-unang balita, field reports o kalingawan! IFM Baho na!
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, ang tamis paslatik o lami mugitik, Idol Mamitik,
5: ang laagan nga pretty, Idol Tweety,
6: Marketman on the Run, Idol B.
7: Ay, balita, suertres, ug lotto results.

0: Idol, atong oras sa FM.
1: Alas 5, Jess, na!
0: Arita mamitik, no, sa ato ang resulta sa... Ato ang suwertres og loto unya kay Merkulis man, so ang Martes ani tulo ni ka 6-digit dollar. Alas 5 dyan sa sabuntag, arita sa Mayo 26 nga resulta sa Ultra Loto. Mayo 26 nga resulta mamitik sa kanabang 649. Og Mayo 26 nga resulta sa kining 642 loto. Ari una ta sa 642. Winning combination, we have 15, 8, 34, 13, 25, 28.
1: Ores!
0: Wala! Ores! Arita sa 649, Super Lotto. Winning combination, we have Jess, 49, 30, 21, 48, 45.
1: Ores lang
0: yapon!
1: Yapon!
0: Arita sa ato ang 658 Ultra Lotto Idol. Winning combination, we have 2, 11, 2, 6, 55, 46.
1: Osara, pakdok nga po, ores.
0: Kailan lang mo nakatuig in town na maigang kag-usaw, eh?
1: Sige lang kag-usaw, edo wiki, ah? Malima ba? May nalang unta. Baka 50 chocks. Anak bitaw? Oo, di ba? Tulo ba ron?
0: Kailan lang yung nagesto? Gikan so good?
1: Da, ginookog. Ako pa itong gitigom. Nakapalit akong house and lot.
0: Maugani na, ha?
1: Pero at least.
0: At least yung... karon ang natigom ni mo, makapalit na og ka lang sa minteryo. Wala sa unahon, mami. Sortres ta, sortres!
1: Sige, Arita, recap ta na itong sortres sa gahapon nga resulta. Katawag ka, oy!
0: Galison man, og yawit.
1: Dara, ikaw ang gumag, magugod din ay nulbiki.
0: Ikaw, mahilig ang ugob na.
1: Pinaya, itong recap gahapon sa alas dos! Sa is... O, 6:05.
0: Sa is 05.
1: Pagka alas 5 sa hapon, kasi nakapaldo mo din, ha?
0: 7:00.
1: Kana, pagka alas 9.
0: 9 p.m. So, wala sa resulta. 9 p.m. doon.
1: Dara, 9:35.
0: 9. 3. 5.
1: Perfect.
0: Atong oras do.
1: Atong oras mga idol, kaya alas 5:12 na
0: kita. Di lagi sila palabi, anak. Di lagi palabi. Lingaw lang yun ta, lingaw lang.
1: Oh, nagod mga squinta barong sa'yo.
0: Basta kay, ubugas to mo, anak, kada extra na na.
1: 100 ng rambol.
0: Kada extra na dili kay, wala na malungag, sige lang patad.
1: Hindi si palit tong bugas, magkala, ay, mamasin ko. Kasi kung saan yung kasako niya, kung kataon-taon.
0: Naglungag o papel surprise. Oras do.
1: Alas 5:13 na.
2: That Time Check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
3: This Time Check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, world-class quality.
5: ACS. Ang idol kong FM
6: 93.9. I-F-M.
4: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS.

0: atong oras sa FM.
1: Oras mga idol! Wait lang ha, gawa man. Oy, dala! Ay na, idol, wait.
0: Alas 5.14 na, mami. Kini bahina hatod sa ganato sa EXL Coffee Mix sa 17-in-1. Lamian kini nga kape, adunay mga sangkap idol nga makatabang gid no para sa atuang ira daw adlaw nga mga gimbuhaton dol ha kanang para himsog ta dili ta daling masakit dili ta daling kapuyon dol ani ani a ani a akong higupon
2: puno nagtunga man dayon
0: lami kayo. Naa kini rose hip kanang rose hip usa ni kasangkap mami nga usa ka anti-aging property no nga makapabata ba sa tuang panit uni anti-inflammatory sa nidol busa kamo samang idol boyki of course mamitik sad mag EXL coffee mix sa 17-in-1 available ni online TikTok Shopee Lazada lahi kana la lami isa kay ba mo inom tag kanang healthy ba kada kay maguna huna ta nga
2: dili dai ka buto mo na idol boy ki
0: ibo daghan biya karon mamiti kanang nagka diabetes or daghan karon ta sugar na daghan karon kanang nagka CKD kanang chronic kidney disease niya mga bata pa kayo kay tungod unhealthy kay mga pag-imnon pangkanon ikaw ha bantay kana ko pilpilon ko ginang baba ni mo lang sige kang kaon na mga junk food jan na diha
2: sa kung sa lay pastas baba ba
0: so mag EXL coffee mix sa ta paminawa ha
2: makasuya no
0: healthy nga kape pero sa dili pa ari una ta kay laing balita ato makauban si idol Tuwiti karong buntaga mga sukinting papinaw kini kabahin sa usa ka caregiver nga nahilig sa armas adakpan
2: ay
0: ano maning lakiha nga unsa maning illegal possession of firearms ato i-check na idol akong bana nga si Renato Tanso akong anak nga si Raymond Tanso nga nag-duty karon sa UC na Minaw og IFM may buntag idol ha. Si Nanay Paz versus sa Basaka, Cebu City na ka-tune in karon. Ala sige text me sa tuang text line.
2: 0923-1128-701 mga idol.
0: Oy, timbayaon sa nato ang mga taga Dulho Fatima, taga Sawang Calero og Basak sa Nicolas. May buntag ninyo diha dol. Amping-amping mo sa inyo ha mga lakaw ron unya. Ato sa degreet mamitik ang mga nag-comment sa tuang Facebook live. Oo, ato na silang tagaag pagtagad ang mga Facebook live viewers nato. Salamat, salamat kaayo. Ani Jesus sa Tikson, ni Ma'am Adnil. Si Ate Girlie, si Smiggy. Ito ka na noong ko.
2: Tawad na si Bang Excel, makakuan ba? Makawa, o. Makawa po sa gutom, may dulboy kino.
0: Ha?
2: Lamian ko.
0: Lamian ka?
2: Oo, suya ka. Kasuya ba?
0: Idol, ato yung check sa Adult Tweety, kabahin na ng caregiver, nga niingong na hilig sa armas. Ang detalye sa mga report, makaubantas ni Idol Tuwiti. Automan
3: Report. Ang lagan nga pretty, Idol Tuwiti.
0: Yes, Idol Tuwiti, on sa may detalye nining maong report.
4: Gida ko pinagi sa usak sa citizen's arrest ang usaka caregiver human matod pag ikaw at ini ang usaka 9NM nga pistola sunod sa usaka security agency. Dini sa may Sikatuna Street, corner Bonifacio Street, Cebu City. Nailan ang binakpan niya si alias Glenn, 25 anyos. Lumad niya tagadaan bantayan si Buwakan Kasantang na puyos na naasoy niya dapit. Sende sa gason sa kapulisan sa parian nga gikawat sa dinakpan nga nakatrabaho na po isip caregiver. Hinungda na ng anak ni Axel sa maong agency ang usa ka 9MM ang armas si Fuego na mukantidada nga ito sa 20,000 pesos. Ang pistola sa ka-service firearm sa gwardya nga sigutang lang sa lamisa. Aron andam sa Moribo ang gwardya. Ito ang gandang sa pulisyon sa mong dinakpan ang usa ka brown paper bag. Ang 9MM na pistola o duha sa mga magazine na adunay sulod ang 30 ka mga buhing bala idol boy si og mamitis ka.
0: Labihan no? Siya kagat sa giunsan niya pagkawat idol tweet?
4: Pa Juan ng Idol Boy Kia, ang kini nga maong suspect, caregiver ni Shani, ang doon may worker din sa maong agency na kinaganin niya sa kitog kinahanglan o kinintig pantay. Iba mo mga Idol Boy Kia, hinunggan ang kini nga maong caregiver niya si Glenna. Nani siya'y access sa kini nga maong agency mo. Nandali, dalira po siya makasulod. Kaya tumigay mo na ang kini nga maong gwardyang bantay. Ito yung firearm na yung ihang gituha. Kaya nag-ilis na. Oga, andam na ba siya nga sa murilibo sa iyaha? Kaya iyan, dibutang ang arma sa Idol Boy Kia sa lamisa. Kaya tayo yung manaliboy siya ka nang nag-iso at nag-gawa. Kaling ilingi po itong gwardya na katong rilibuhan na muna nga nakuha sa kinimong suspitsado ang kininga 9mm na armas. Ngayon na lang ganit yung CCTV footage sa ang kininga maong edificio po na Idol Boy Kia mo nang dalit po nga na ilhan na ang kininga maong suspitsado.
0: Pasti.
4: Na itong isuwayan ka kahapon na Idol Boy Kia nga. At kung kao niyang happy ko, kung kao niyang armas, inabi na nga, doon ay 30 kabukbuhin bala, pero tingin sura. So, ganyan sa magazine na niyang nakuha po na Idol Boy Kia. Kung
0: buto na naon di ba ni basa-basa mabaligya. So personal yun nga posible yung gamiton tweet, no?
4: Yes, Idol Boy Kia niya. Dahil na si isang perpot karoon ang kiniganin niya mga gun for hire. Munang isip tayo, munang dali nga nagpatabang po na nga tuang kaning agency din po da sa kanyang kapulisan.
0: Ala, sige, ato lang niya nasundan yung balita tweet ha. At least na sikop na pero no comment siya.
4: No comment. No comment yung tapriya sila sa pickleball.
0: Pero nakapiansa na ni sa no tweet.
4: Comment. Actually naman akong wala Idol Boy Kia. Anagya pang siya sa parian station.
0: May racy na hinuunin kay Givera. Pasti lang.
4: Kaya na, may racy yung Idol Boy Kia na hindi na hinuun siya sa trabaho. Balik dito.
0: Hindi na ni ba no nga, imbes na kay klarong trabaho. I mean, makasabot man ta sa kalisod, no? Kay, o ganina, kita gani ang realidad ron. Mas diligid, lalim ko ang usa ka pamilya, usa rang kita, kinahanglan nga mag-upskilling ka, nga na kay laing nahibawaan, kantigo, para nga pwede nga naamoy negosyo or kung sabay kahimuan. Maskin trabahante ka, kinahanglan na kay side hustle, na kay mga alay-lain nga racket. Kaya again, sa kalisod sa panahon karon lisod kaayo kung one income ra ang one family, no? Imagine, ha? Bata na maingon sila, ay doon sa tong buwan na karong tuiga nga nigawas ang balita nga maskin ko no ang usa ka middle class family nga kanabang sa una, murag middle class siya, karoon naala siya sa medyo sa poor na status. Kay, kalisod lagi karon, no? Mauna, ya, kaniba, naakay klarong trabaho unta, na imuhin noong saglag inani, wana na. Imbis sakto kang caregiver unta ka, ya, kung sa'yo, makaingon na lang tawa, baka ni na-addict o state, o baka ni ng sugal, o baka ni maka nagbisyo-bisyo, manay mga pangutana na inoon ba?
4: Kinoon, good. Possible po din na Idol Boy Kia. Mahin na lang ganyan nga. Nagakpan ganyan kaya ba sinag gamiton sa illegal po ang kalihukan ng kininga mong armas po.
0: Yeah, ang manubag in town, ang katong original nga nakapangan ng maong armas, pastilan mga higala.
4: Oo, napagan pag Idol Boy Kia ang katong gwardya nga na binit paani.
0: Umuun lagi, pastilan mga higala.
4: Paitay.
0: Anyway, ato na sundan tweet. Sige, Idol Tweety.
4: Salamat Idol Boy Kia, kinibay natin kinato sa iyak sa makabuhay plus capsule. Basing ganunin mo nagluya din ang mga idol. Bawal din dito sa magluya-luya. Basing kulang rin sa B-vitamin sa iyong kalawasan na yung makamukuha din na ito ang B-vitamin sa pagkaw ng itlog, beans, tuna, saging o guban pa. Pero muraga, mahal naman kayo. Gatwa pa ng katong banana. Munang sa usa ka capsule lang ito.

0: Kakaganihan to it. Mamitik, oh, oh. Nakahisgot na magyog kong EXL Coffee Mix. Samuntag makaila po sila sa EXL Black Coffee. Wow. No, karong kong taon, kung nagkikutaw na ako, Coffee Mix man eh, tanawa ninyo ha. Mm.
1: Nagakag ito mga kapi sa EXL,
0: nagakag. Hindi ko masulti kayo, makauha ka. Karong taon-taon, mag-black coffee na sa po, idol to it. O, hindi ko magsaba ni Mami Tik Asa.
1: Kamawa ko, atan mong ibutang. O, sa kakarto ni Mugida.
0: Nang utana naman. Na, kuya Wartag, maibanan ni.
2: Pag dumibay na siya, mahataga na yung bursi, yung gamiton nga para niyangalo ay nang ipong
0: iyan. Na, umutun, umutun na ginanawa nga ni Ron.
1: Ay, no, please, napasok na gani ko.
0: Nakagawan.
1: O, ay, naan mag-iing siya sa kutsara, ay, no, please. Ay,
2: maghihilam, os, idol bursi.
0: Na, namirese kita ni.
2: Maghihilam, maghihilam, os, na, kay ka ng makabibis, please.
1: Si Sina, umita ko muna, idol tweet.
0: Mainta og makuan mahilos. But anyway, dala yung kalimutan EXL Coffee Mix and EXL Black Coffee and of course ang capsule. Idol Tweet.
2: Gagang salamat ay gagawin si Dipon sa kalimutan ng mini plus traditional herbal drink.
0: Kani kini karat ako tutunlan.
2: Oo, karat-karat na yung tutunlan Idol Boykin. Si punan ka na ganyang matubaw sa Idol Boykin. Og mamitik. Isod ba ya kayo? Gagawin na itong trabaho na sa field.
0: Init o niya igsod sa mga aircon.
2: Oh, ma-
0: init ba or maski init ang panahon niya nakainom ng kagamay bugnaong tubig
2: kana subaw dahil yun
0: paratay dutunlan pastilan
2: yun mo pinang makaluyas itong kalawasan ng kinahanilan kita ginginig wag traditional herbal
0: all natural ready to drink everyday doll available kini sa 360 Pharmacy lakip na sa Rose Pharmacy o guban pang butika. In fact pag abot na kong Medellin idol 20 pesos abot itong Immuni Plus ito. Pero bihaw, wow! Bisag asa na sikat na kay Murad Nationwide naman ni ang Immuni Plus.
1: Okay, labi na sa
0: ganito. Luzon, Visayas, Mindanao.
2: Nakasuan, yun po, ani Idol Boy, kika to ganing sa pandemic pa? Okay,
0: actually, to it, thankful kay na sila ang ato ang Immuni Plus family kay during pandemic, pag-campaign nila, we were the first na mo-air, dirigi pa-record ang mga voice-over. So, thankful kay ta.
2: Inood yun na Idol Boys. Kunang,
0: sila naman yung group of companies anang gulaman. Ang sagit ni pangalan silang gulaman. Liha ka na. Kaya sikat na gulaman. Og Lion Tiger Katol. Ila na nga grupo nga pamilya ba?
1: May buta din niya. Lion Tiger Idol Boys.
0: Dahil yung sanay po hanggamitan sa aso, anak.
1: Pinipan sila sa anak ka ng paaso. Pawa
0: sa mga sanay po hanggamitan sa aso, anak.
1: Di ba Idol Sweet? Pawa sa mga malas-malas. Mga limonato.
0: Lamok, sad. Ala, sige, pag-amping dyan sa gawa sa bahing tuwit.
1: Amping ahead of
2: it. Ito ang gawa, Idol Boyce. Ito na pong bisita ng mga kwartos sa pinsan. Lakit na itong mga kadalanan na itong kumusta ang Idol Boyce. Hopefully, na wala na po tayong masugatan ng mga distress. At ilisod kayo ka rin, Idol Boyce, yung mamitig. Ato lang po liyan po ang ato ang mga lakaw. Di kita malimutan na sa pag-ampo. Usa sa mga lakaw sa mga panimalay arong giyahan po kita. Hindi nyo, Idol Boyce, paya sa 93.9. Di ka po nyo, pagkatubog na ko ng balita. Tatak ayos ng balita.
0: Magkatawa mo kung ano kung naunaan ng imuhang katuloy.
1: Lagi, Idol Boyce! Magkatol, magkikausahay!
0: Wala no, ganyan, karaan namin, no, Lion Tiger Katol.
1: Huwag yun ka...
0: Kinamay mga muatbang na yung mga muatbang.
1: Pero mamahal
0: ako dahil
1: mga bali, ilay yun sila.
0: Oh, pero buyag ba yan sa ginda ka ang produkto ang Lion Tiger Katol, no? Pasudlon ka na nato dala sa AFM. Ako nang...
1: Magbutang ka po, Ani, Idol Boyce.
0: Ha?
1: Kala bang satuwa niya din, magkakaana, yun, magkakaana, ikaw? Nagkakalang makapicture!
0: Idol Boyce, naminang midiri sa President Carlos P. Garcia Bohol sa Isla de Pitugo. Hala, text me sa tuang text na niya. Merkulis man ron, manghatag tagpa Gcash ron, mamitik.
1: Okay, happy Idol Day, Bay
0: Idol Boyce. Happy Idol Day, basta Wednesday sa IFM.
1: Happy Idol Day!
0: I-text ang pangan, address o ang tubag sa tuang simpleng pangutana. Oras sa IFM doon.
1: Alating ko by this shit na.
3: Oras, hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality. ACS. This time check is brought to you by M.

0: X3. Dito ako believe. This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT niyo mo.
1: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
2: Ang idol ko FM
3: 93.9.
1: IFM. Una ang kasing-kasing sa grasya upa salamat. Ani ana ang idol. Wanted ka. Hold up ni, hatag me. Idol. Wanted ka.
4: Idol, atong oras sa IFM.
5: Alas 5.28 na.
4: Salipat na mo padayon sa uban pang mga nasyonal o lokal ng hisgutanan. Ato ang weather report. Ang ato ang presyo merkado. Arita sa pagpanghatag o Merkulis man ron mamitik. Dili lang 300 pesos. Kay si Kulas, matag-udtod. Duhaman ka 300. So 600 na. Napagin sa Aiko sa Dear IFM, 200. No, so karon kay Merkulis man dire sa IFM Happy Idol Day manghatag taog 500 pesos.
5: Wow!
4: Gcash. Okay, idol, i-text imong pangan. Address. Ug ang tubag, pwede sad mo apil nga Idol Boy kiwa mo kuy load ato ka sa Messenger sa IFM 93.9 Cebu. IFM 93.9 Cebu pangan, address ug tubag. Pangan, address og tubag.
5: Mauragyan.
4: Pangan, address og tubag.
5: Ayaw na kaayo eh.
4: Kina sayunan.
5: Pangalan, address, dayon ay mong tubag.
4: Kana. Sayun dili.
5: Oh, ngayon, makakuha ka, makanaon ng 500 pesos.
4: Okay. Diba, ang ato ang mga news programs, karong ganihang alas 4, so good data. Karong alas 6, komentaryo ni Attorney Rufil, ang mga apil pa mga reports. Alas 7.40, yung ang balita sa buntag, Idol Mikey Buiki, yun niya, natin mga balita gyapon. Una ni kaudto na pag IFM udto na balita sa tawid Idol Tweety. Ni kala stress IFM balita sa hapon with Idol Tony.
5: Tony.
4: Ni kagabi na pag mga lakbit no ang gabi na ay with Idol Chicks mga balita.
5: Kana.
4: So dati balita, and of course na sa tay drama. Sa gabi namte what's the style. Pero sa alauna na atay Dear IFM. Okay, ikaw kuno ba? Dear IFM. Kani basa ba taw ana da ginaw.
5: Dear IFM, kaling akong sugilanon na kong ipadakan ninyo, may tungod din sa akong pagkadalaga sa una. Kaya lagi usama ko kapaangkan, pero...
4: Ikaw kaya akong padalaman sa Dear IFM.
5: Magkayamukat.
4: Magbunggara.
5: Magkayamukat.
4: Magbunggara.
5: Kuragin siya, nakatamak kong lapok pero
4: so naanay nagdanga, porting lingawa, duha ka buok. Oo. Ang kulay duo, si DJ Kulas o si DJ Blang.
5: Ay,
4: pangan, address at tubag, kinsay gadala nga babay sa Dear IFM. Kauban ni Kulas, letter A.
5: Aiko.
4: Aiko. Letter B, mamitik. I-text ato ang text line 0923-112-8701. Pangan, address o tubag. Pangan, address o tubag. Again, balikon ko. Pangan, address o tubag. Idol, kinsa man ang gadala na babae sa programang Dear IFM. Letter A. At o ba, Nicolas? Letter A.
5: DJ ko.
4: Letter B.
5: Mami Tik.
4: Okay. Pangan, address at tubag for 500 pesos sa GCash. Pwede mo text sa itong text line.
5: 0923-112-8701. Ayaw mo kalimot, 0923-112-8701. Masika akong number na yung chatan, ha?
4: Pwede mo send mo chat sa itong Facebook page.
5: Sa IFM 93.9 Cebu.
4: Balika.
5: IFM 93.9 Cebu. Huwag mo yung mga kuan, halon. Pwede mo chat dito sa IFM 93.9 Cebu.
4: Pero download.
5: Ay, ato ka 0923-112-8701.
4: Pangan, address og.
5: Tupagra.
4: Pangan, address og.
5: Tupagra yun. Ayun.
4: Atong oras, dol.
5: Alas 5.32 na.
4: Balikan ko 0923-112-8701. Kisa may babae nga kadala sa Dear IFM. Letter A.
5: DJ Aiko.
4: Letter B.
5: Mami T.
4: Sunabli pag inang letter B kung babae pag ina.
5: Mauna.
4: O di ba nasa ka ng
5: kabang.
4: Kagang.
5: Pwede mo na makaong kagang din si Wiki.
4: Uy, makaong ng kagang sa probinsya.
5: Mahilo na, uy.
4: Diba, ang kasag, mauna na sa dagat.
5: Oo,
4: ang kasag na sa dagat.
5: Ang kagang?
4: Ang kagang na sa kamadaan. Oo, ikaw mo sa kagwarda kong probinsya na.
5: Pinagkagtanan na siya,
4: naasapa,
5: ang dagat.
4: Kano mga nasapa, nas mga yuta-yuta mo, nakagal na sa mua.
5: Hindi na mga
4: ang kato mga kasag, mo to ang mga labay, mo to ang naasa kadagatan. Ikaw mo sa kagwarag dako ang probinsya na.
5: Sinitado mo ito mga probinsya.
4: Nagano itong flood control.
5: Iba si Windows, Juan.
4: Dada ko nagano itong flood control.
5: Iba si Windows, konsihal. Sa barangay
4: kapit. Text me sa itong text na idol, ha? 0923-112-8701 for 500 pesos sa GCash. O baka mo message sa ito ang Facebook page. At balikon, mami.
5: Message na baka mong Facebook page sa IFM 93.9 Cebu.
4: Atong oras, dol.
5: Alas 5.34 na.
4: O niya, sa dipat na mo padayon sa ito ang mga udugang pangbalita na yung mga sunatang requested at taga-agpagtagad. Again, text me yung paborito ng mga sunata. Text me doon 0923-112-8701. Mga song request, comment sa ito ang Facebook Live. Again, ito ang mga sunata, mami. Balikon na ito, mami.
5: Okay. Na IFM 93.9 Cebu, Regina Idol Buiki.
4: Ang page.
5: Ang page na ito.
4: Pwede saan mo comment na ito, ha, Buiki IFM or
5: Mami Chick.
4: Kana
5: Chik. Oy, kadigulang, oy.
4: Grabe, nagkadugay nun, nagkagopa ka.
5: Nagkagopan.
4: Kaso na, unahan lang feeling. Nagkagopa mo lang ang feeling. Standby mo na doon, ay magbiya oras sa IFM doon.
5: Alas 5.34 na.
4: Agay.
5: Tapiit.
4: Haplasan ako of Sed Liniment Oil, SCED, Tatak Sed Marketing, Tatak Magaling.
5: Standby. Purot na ako, ah.
4: Ha?
5: Purot na.
4: Pwede ka natagaan.
5: Nahurot tayo mong gatan.
4: So, giyarot.
6: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus.

0: medyo mingaw-mingaw ang dan kang mga puntuha kay walang
1: base,
0: walang trabaho ang uban. Yeah, sa ato ang mga Muslim brothers and sisters, sa maing buntag kaninyong tanan
1: buntag. Na ayon.
0: Alas 5.47 na sa Kabuntagon, Idil Adha. Maing buntag!

0: 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Artrosin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrosin sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrosin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ning sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
3: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
1: Fast Acting Colon Cleansing Product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: 93.9 IFM.
5: Napugnan pa ni.
6: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
7: Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
8: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
10: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
9: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
11: Dinan ako sa ang matikasan ko eh. Tibugo kang dako. Tatawad ko naman ko galingon. Angay ka ng biyaan o gisawa. Mas may utok pag anang imong mga anak kay nimo. Wa kay gamit inyong kalibutana.
12: Igo na ba nga biyaan nimo ang usa ka tawo tungod sa iyang pagkuwang? The Lorenzo Story. Hashtag Dear IFM. Insulto. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.

0: 93.9.
1: IFM.
2: IFM, bago na!
3: IFM, balita,
4: lokal o nasyonal.
3: IFM, balita.

Eid Mubarak sa itong mag-igsunang Muslim. Miyerkules, Mayo 27 na. Regular holiday, karong adlaw gumikan sa Eid al-Adha, the Feast of Sacrifice sa itong mag-igsunang Muslim. Maukini ang detalya sa itong mga balita, karong buntaga. IFM Balita.

0: FM.
1: Nag-issue ang 7th Division sa Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order. Bato kakang Senadoro Dante Marculeta, kanhi Kongresista Mike Defensor o laing duha ka mga individual. Ang Anti-Graft Court ni sanong sa uhag sa Ombudsman na mag-issue o PHDO alang ni Marculeta, Defensor o mga negosyante nga sila si Joseph Varias Espiritu o Aristotle Baluyot Veray. Inisamtang nag-ung-ung pa ang preliminary investigation sa kasong plunder na may kalabutan sa 75 milyones pesos sa campaign donation alang ni Marculeta na itong 2025. Ang upat agimanduan sa pagduso sa ilang counter-affidavit sa preliminary investigation nga gihimo sa Ombudsman subay sa kamanduan na gipirmahan ni atong Mayo 21.
0: IFM Balita! IFM Balita! IFM Balita!
1: Igo lang ningislo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dihang gikuhaan og reaksyon labot sa giingong no election scenario ni Senador Amy Marcos inig-abot sa tuig 2028. Si Marcos gikuhaan og reaksyon samtang paingon na kining mularga kaghapon alang sa iyang state visit sa Japan. Samtang si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro di pasaling ato sa publiko nga nasayod o presidente kung unsay anaa sa balaod. Nagtuo si Castro nga si Senadora Marcos ni gamit sa isyu nga no election scenario sa 2028 aron tabunan ang tinud-anay nga isyu alang sa umaabot nga impeachment trial o ang nahitabo sa Senado ni antong Mayo 13.
0: IFM Balita! IFM Balita! IFM Balita!
1: Niubos ang net satisfaction rating ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngadto sa poor, gikan sa neutral category. Kinihuman 33% lang sa mga Pinoy nga hingkod na o pangidaron ang miingon nga natagbaw sila sa performance ni Marcos base sa 11 survey sa social weather stations kun SWS. Ang survey nga gihimo gikan sa Marso 24 hangtod 31 nagpakita usab og 49% sa mga Pinoy nga wa matagbaw o dissatisfied ni Marcos samtang 18% ang undecided. Sa Nobyembre 2025 nga survey ang gidaghanon sa mga Pinoy nga natagbaw sa performance ni Marcos anaa sa 40%, 43% ang wala matagbaw samtang 17% ang undecided.
0: IFM Balita! IFM Balita! IFM Balita!
1: Nag-walkout ang minority bloc sa Senado kagabi aron kapugnan ang motion nga gituki sa plenaryo kalabot sa gisugyot nga kausaban sa ilang mga lagda sa tinguha nga tugtan ang mga senador nga makaapil sa ilang sesyon bisan og dili kini pisikal nga present sa Senado. Sa Senate Minority Leader Vicente Soto III ni move alang sa pagdeterminar og quorum og adjournment sa sesyon human ang mga minority senators nang gawa sa session hall tungod kay wala na i-quorum ni uyon sa Senate President Alan Peter Cayetano nga mo adjourn apan gibutang nila sa record ang pag-alibwag sa mga minority senators. Nagsugod ang debate dihang si Senate Majority Leader Joel Villanueva ni presentara sa sugyot ni Senador Dante Marculeta nga usbon ang ilang mga lagda og i-appeal ang provision nga tugtan ang mga senador pagtambong sa plenary session pinaagi sa teleconferencing. Atong oras IFM standby alang sa dugang pang mga balita. Standby.
0: IFM Balita. IFM Balita. IFM Balita. Weather.

0: atong oras dol.
1: Unta pa kita kalasta sa kabuntago.
0: Alas 6 impunto na ato sa paminahon ang report from Pag-asa Visayas kinarabot gi pang monitoring weather disturbance karon mamitik. Ato i-check from Pag-asa, standby.

0: Idol nining tungura atong makahinabi sa pikas linya atong higala from Pag-asa Visayas, kabahin sa atong lakat sa panahon atong kauban si Ma'am Ana Dumdum. Hello Ma'am Ana, may buntag ma'am.
1: Yes, may buntag sir Boyki, may buntag sa tanang soaking pinpaminaw and mo ganitong weather update. Sa Samtangan, southwesterly wind flow nagapiktar karon sa may Palawan o sa katagbang bahin sa Mindanao. In ang extension sa bagyo at ang ginamonitor o tropical depression na sa may nagapiktar sa bagyong bahin sa Mindanao. And kini sa may 1,230 kilometers silangan sa north sa Mindanao. Lawas sa par and posibleng based sa latest track, posibleng magsud sa area of responsibility sa adlaw ng gabi sa Redis. And karon diri sa Kabisayaan, pasimati ata og kaning generalized weather or panagsama panganoron na sa madag-umon and nadun na chance sa ni mga localized thunderstorms. Dahil ito pagatang sa itong mga advisories o mga thunderstorm advisories. Sa hangin sa kadagatan, hinay nga ito sa kasarangan ang hangin ang magkapasalabi and ang kadagatan malinawan nito sa kasarangan ang pagbalod. And din sa Sugbo ang kadagatan na ay pagtaog inig alas 8:31 sa buntag and munas inig alas 3:05 sa hapon. Ang pagtaog sa forecast is naa sa 27 to 33 and ang heat index posibleng umabot sa 40 degrees Celsius. And ang adlaw mo sa loob alas 6:01 sa hapon. Mga natong weather update, ini si Ana Dumdum, maayong buntag.
0: So far, Ma'am Ana, wala ratay mga bagyo or ibutang tama sama sa mga LPA ng adunay direkta or dakong epekto gyud dili sa Sugbo.
1: Professor, kanina itong minamonitor doon ng tropical depression, wala siya nag-epektar sa Visayas. And sige ito, mo link me pa north, northwestward, no? So less likely na mo padool siya sa itong landmass and ang iyahang path is pa-recurve. So, posibleng wala ni siya direct.
0: Kining ato ang heat index po, Ma'am Ana. Kumusta man ang monitoring sa Pag-asa? Nagkainit pa ba? Doon na pag-i-expectar nga ma-extreme pag yun, no? Ang kainit nga masinati?
1: Atong heat index, sir, so far, karong adlaw, nata sa 40 degrees. So far, karong May 42 at itong labing taas na sa pod na heat index, no? And, answer, padaw na po talkuan ka ng tinghabagat, no? Check na to. Less po ng chance na musaka pa din siya maayos. So, transition na to finish season.
0: Dagang salamat, Ma'am Ana Dumdum. Ang pingmuda sa Pag-asa Visayas, Ma'am. Ang buntag! At least mamitik pa dong na mo transisyon kiting habagat na ang atong kainit traba abot uy murag yung laksiyon ang atong panit ang atong kabantay mo ana dong
2: mo na nga kung sayang matuog bitaw ka lang muli ang mga duty dili katulog ang dubuy
0: ka lang gikan o paggabi nga duty may gabot sa bahay sus murag yung naas imperno ang
2: na naman sige ako kayo magkuna magigahigda hindi bilangkad ako dubuy hindi ako
0: bilangkad ako sa kaoy
2: yan ano na naman kayo makita kunoy ka nabit ang mga dili ba init ka lugar ba init gud oi malabot gud ko ba
0: atong oras dol
2: alas 4 na.
3: IFM, baamo na!
4: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na!
5: Ha? Huh? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
4: Ay, malabo!
5: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
4: Para malinaw.
6: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Said. Health Report.
9: Health Report.
10: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning sig panyawan coffee mix. Tawa ko kabtag us kabulan. Pa sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain sig panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
11: Get ready for a Wild West adventure.
3: Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
9: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
3: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
13: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke. Tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
12: Hindi po kayo gumaling?
13: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa life extension, vitamin D3.
11: Life extension, vitamin D3. For longer life.
14: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 oras, imo na mapagawas ang higkong ang makahatag o basta utan o makamatay ng sakit. Ang hugaw ng colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita na itong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
16: 93.9 IFM.
17: Mapugnan pa ni.
18: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
19: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
20: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Siguraduha na himsog ang pagtubo ni baby. Ligon ang kabukugan o immune system. Pinaagi sa hustong nutrisyon o D3 syrup for kids. Mahatagan si baby o igong proteksyon. Sa D3 syrup, protektado si baby!
22: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
23: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang. Kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako. Kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
22: Wow! Alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
25: Dinan ako sa ang matikasan kay? Tibugo kang dako! Tatawar ko naman ko ganingon! Angay ka ng biyaan o gisawa! Mas may utok pa ganang imong mga anak kay nimo? Wa kay gamit inang kalibutan na!
26: Igo na ba nga biyaan nimo ang usa ka tawo tungod sa iyang pagkuwang? The Lorenzo Story. Hashtag Dear IFM. Insulto. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Atangi.
27: Game ka idol?
28: Game set ka idol?
27: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atangi sad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Winzier. Mapugan pa ni.
29: Ang idol kong FM
30: 93.9
31: IFM. Baangon na.
32: IFM balita
33: lokal ug nasyonal.
32: IFM balita
0: sa papagdayon sa tumang balita karong buntaga.
32: IFM balita.

0: Gikatakdang mupasakang ombudsman o kasong plunder, suding si Manaha, batok ni Senador Jingo Estrada may kalabutan sa flood control issue. Matod ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, pirmahan na niya ang impormasyon sa kaso aron mapasaka na kini ngadto sa Sandigan Bayan sa labing dali nga panahon. Target sa Ombudsman nga mapasaka ang kaso ugma sa buntag adlaw Huwebes na naglakip sa plunder gubang reklamo nga may labot sa flood control issue. Una niini ang Department of Justice ni pagawas og resolusyon nga nagrekomendar sa pagduso og reklamong plunder, graft og direct bribery batok ni Estrada. Kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan, Bong Dinglasan, Engineer Denril Cesar Cortuna, Assistant Engineer Manny Bulosan og Engineer Arturo Gonzalez Jr. IFM Balita, IFM Balita. Andam na, nag-andam na ang Office of the Ombudsman og duha ka mga kaso batok ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Apil na ang gitawag og grandest case sa conspiracy kabahin sa pagpanikas sa panulalan sa gobyerno. Batod ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mainampingon kaayo ang pagtuon nila sa maong kaso tungod kay labing una kining masuwayan sa kasaysayan sa nasod. Wala muhatag si Remulla og timetable alang sa maong mga kaso. Sir Romualdez apil sa mga magbabalaod nga giingong utok sa budget insertions nga gikonektar sa multi-billion pesos nga flood control issue. IFM. Atong oras sa IFM.
1: Alas 6:11 na.
0: O katong naglangkob sa itong mga balita karong buntaga. Happy Idol Day o niya Happy Holiday kay Juan Caron, no? Kanang Idil Adha Feast of Sacrifice Dol Miyerkules. Standby sa nga sa Tibok Puwersa sa IFM News Team. Akong kauban sa announcer's booth, Mami Tick. Ang digital Idol Kenny, inabagan ni Idol Tweety. Sa gawas ka bahin silang Idol Tweet, kauban si Idol B. Standby doll, oras sa IFM.
1: Alas 6:12 na.
0: Ano ka nagpindot na, Mami?
1: Akong yana, lahi ba na ibo? Oo, ang left.
0: Ah?
1: Ang left, the right, kuya.
0: Paita, pinula ko eh.
1: Ganahon man siya nga maugi.
0: Atong oras doon.
1: Alas 6:13 na.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. This Time Check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
3: That Time Check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus. This Time Check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This Time Check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS. Ang Idol ko FM 93.9.
5: IFM.
6: IFM. Balita. Presyo. Merkado.
0: Atong susihon ang mga nag-unang presyo sa mga batakang palaliton alas 6:13 sa buntag. Kining bahina hatod sa ganato sa DTX sa 500. Taas imong sugar dol, ayaw kalimti. DTX sa 500 ha. Ayaw kalimot, mag DTX 500 na kini quarantine. Ang quarantine gikan sa palya. Kamutabang mga sukintig paminaw para healthy ta sa kanunay ha. Unya mga kanang ma-regular niya, ma-stabilize niya ang ato ang ma-normalize mami ba? Ang ato ang blood sugar level. Mag DTX sa 500. Oras dol.
1: Alas 6:14 na.
7: Automan report.
8: Marketman on the run, Idol B.
0: Ani ana sa pikasin niya si Idol B. Idol B, maing buntag.
9: Idol Boy King, what do you think? Good morning. Merkulis, again, there's a Wednesday, so I'm happy Idol Day. Ngayon pong ura, Idol Boy King, what do you think? Holiday, no? Gunikan, ginibag sa ulo, bitaw sa... Yeah, no?
0: Idil Adha.
9: Idil Adha. Nya karon tumura diri sa tuang mga kadalanan, no, dagharam gyapo ang mga sakyanan atong kalangitan karon adunay mga pagkistum-kistum, no, nga sinato diri sa was sa bahin Idol Boy Kyo gamit. So far mo dapat ug sa ulagway diri sa dawas nga bahin unya karon ato susihon ginipresyo sa kalangitan kag dapong adlaw ato butong gisusi ang presyo sa kining pipila sa klase sa mga usap ko gapon.
0: Di ba ito tanong? Isda. Isda na ito. Okay, isda. Karon.
9: Pero kami pa dito Idol Burki sa itlog, no?
0: Itlog?
1: Kanagalahan ko na Idol Burki. Idol Burki, kanagalahan ko na.
9: Sa yun ito, sa exception gini siya, kanang agyanan mo mitik, kanang mangumpra siya ba?
1: Ano na, exceptioning din ang itlog, Idol Burki.
0: O pag inahinay lang yung basig maalaan na hampi-dampi, ha? Inikawan di ha?
9: Ako dyan pigit bitaw, no? Kasi ya, Idol Boy kayo mamitik ang itlog karo, no? Naanak ni arang-arang ng pressure sa itlog, no? Pubarato, agad ang small, nabalik-balik na gina na sa 5 pesos ang matagbo. Pag nakin sa 180, matag-tray ni ini, niya katong gusto. Kag medium, 50 pesos, o niya 200 ang matag-tray, o niya ang large, 8 pesos, pagkapalit sa 240, matag-tray sa mini. O kag extra large, 90 pesos, o 265 ang matag-tray, o ngayon makinig jumbo, pinakapaborito ni mamitik, kaming dako, pinadakan ng itlog, no? 250 ang matag-tray, o kala, nakakinig sa 290 kapesos sa matag-tray. Kung may lumundong pani, niabutig 300 kapin.
0: So at least, unod-punhod na. Unod-punhod na.
9: Ngarang-arang ko niya, labi na gining maalat. Kaning maalat, okay, tag-1 minutes sa una.
1: May labi ka na, tinapa ng maalat, Idol B.
0: Ayaw, sad.
1: Paano na, hiwahod na. Paano pa, kumaon.
0: O, nabutang.
1: Kinaangan ka ng babakaan na tumatid.
0: O, pamati, gamayng suka.
1: Gamayng suka, ay, na.
9: O, gana, gana, suka. Mapilpi na siya kung suka, kaya kung patis. Dili kay na advisable, no? Okay,
0: ikibaw mo abantay mo mga restaurant, Idol B, madaghan kayo og mga kanang pagkaon nga ila ganing i-coating ang kanang itlog maalat. Ano na ba? Example, mga ribs na ilang coating na itlog maalat, mga inaling nga po tayo niya. Ano na ba? No? Kabaog yun ang mga Pinoy.
1: Kabaog. Ilang ibuak-buak ba, no?
9: Okay, ba? Oh, gano'n, appetizer, mabarapitagal, paparampara.
1: Oh, pagana, mawag, paralungod, oh, tambok na yung
9: kaon. Oh, makahurot dayo, guan, extra rice dayo, no?
1: Ay, ay, ay. Pero kailan ko bang itlog mahalat, ay lumi, okay, lumi, kaya ako naman ang humon.
9: Sa lahat ng lawas, ha, guan, no?
1: Kaya ako naman ang humon.
0: Mura na, kang Sailor Moon,
1: no? Mapingping ko na akong bata, kailan ba kayo, kaya naman ang dipintalan, muna sa gul.
0: O, saan ang pintalan?
1: O, kasi naging, tingin lang akong kamot, naginig ka humara, ay lumi, kaya na, oy.
0: Ha?
1: Ala-ala lang mabalansin yung question ba?
0: 6-7 6-7
1: Ano na, wala tayo, Dulby?
0: Pila lang itlog maalat tayo, Dulby?
9: Idol Boy King?
0: Ang itlog maalat ang pila na kahon?
9: Tag-1, tag-25 po gabo ng buhok, apan kung magpalit ka matag-3, no? Ganing makasave ka, 200 Ah, oh, say sintos na. Ito una, 700 manikatin. Nasa kung tubo, o, kala rin may pag-irog ang tubo, no? Kaling itlog na, kaling bitaw.
0: Quail egg.
9: Quail egg. Kaling mong kaling itlog ang quail egg, no?
1: Mag-isang magpanit, ano, Idol B?
9: Tapos.
1: Mag-isang magpanit, ano, kaling quick-quick.
0: Kasi magagulang na.
1: Madam, oh, God! Mag-isang
9: kaling buwan, tubo, kaya maragdali, raka-uno, ano mo, pwede mag-itunlon na rito, no?
1: Sige, umatag, eh, nabay si Paka.
0: Sige, padayon, tasunahan, Idol B, ha?
9: So far, Idol Boy King Limited, no, dato ang presyo merkado, labi na precious itlog, gikan sa Unit 2, sa Section Carbon Public Market. No, so far, mo na, dato ang presyo merkado niya, tanggilan niyo matag-adlaw nga tanan, ikan gahapon, mga ito isda, o niya, sunod ano niya, ato sa susiwa ng buga, sunod sa pang, ato ang, karang-arang mo sa doon ng bugas, no, magbitaka ng damay. Ang isda lang, sakasaka, may katadong nasa kunong takdol.
0: Uy!
9: Mo na ang, dagawang natin mo takdol, mahal na sunod sa gamay ang isda. Gahapon, kapalit ko doon sa may apas area, kapalit ko man kung ubos sa disintos ang kilo, no? Arang-arang gamay. Oo.
0: Ala, sige.
9: So, niya doon. Sige. Mauna, Idol Boy King, mamitay ko, rest ko sa bahay na niya to pagpanghatag, pahalipay, pakusgit, tingugil yun sa FM 93.9 dahil sa mga radyo sa AM 286 1. Diga po niya, Idol ng Bayan, Marketman on the Run, Idol B sa 93.9 FM, Kapugnan. So, patong sunungan ang balita. Tapag IFM, balita.
0: Dagang salamat, Idol B, atong oras sa IFM.
1: At size 20 na!
5: That song was brought to you by Salon Pass, with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.
10: This song is brought to you by BULC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids.
11: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
10: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Ang idol ko FM
13: 93.9.
14: IFM.
15: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
16: Oh. Mapugnan pa ni.
15: Oh.
0: Idol, atong oras sa IFM.
1: Alas 5:01 na.
0: Posible sa nang rason aning ato ang pagkunod sa presyo ba kay ang demand, di pa man kayo. Siguro, kaning mga itlog, no? Dagan kayo mamalit aning mga estudyante or mga ginikanan. Dali kayo pabawon sa eskwela ba?
1: Dali ang kayo lutuon.
0: Oo niya, in demand kayo ba sa ating klase? Pero abla ni Idol B, pamonitor ta ni Idol B, kaya ba sa mahal na po ni pass-pass kayo? At ba, sa kay... itong economics, law of supply and demand. Diba?
1: Sana nila
0: kung daghang supply o niya gamay rag demand, barato. Pero kung gamay rag daghang demand, maski daghang supply, magamay supply, mahal-mahal. Ako tagamay rag supply, basta kay demand kayo. Ilan ito pala, Bidol?
1: Paano niya, Idol Wiki? Pagmuhat yung poultry farm ito sa kamutis.
0: Ha?
1: Pagmuhat yan ito ba?
0: Alam, di ba akong kiti? Huwag yung problema, no? Inana ba kay... At sa hangin ba na daging langaw, palibot, pastilan.
1: Muna yung atong kuhan. Kanang problema. O, kontra.
0: Atong oras, mga idol.
1: Alas 5:22 na.
0: Ito kay mangitaning sa Oslob nga whale watching. Kagahapon ko naman minipakita, baya? Pero murag gamay ra. Daghan kayo ang mga naan. Oo, pero mo lagi natural occurrence nga ni-follow sila sa ilahang murag natural nga kalihukan, no? Ang mga butanding. Butanding man na, pero murag sa Bisaya. Kayo sa ito yung nila, tuki. Tuki. No, mo ay murag kanang Bisaya. Ang iba, butanding lang. Murag sa, dito man hibawaan na to sa kauluhan. Pero tuki man siguro na ang ilahang mga Bisaya. O laglo mga Bisaya ba? Sa mga the gentle Giants. Mao lagi karon na pod ato na po nang i-check kung kumusta na, no? I hope nga
1: mahibalik kaunta.
0: Mahibalik kay luoy ang panginabuhi diha sa Oslo, pero ang pangutana ba angay ba

0: ba bisan asa sila bitaw
1: tinuod bitaw nga dili sila kanang murag magawngan ba pero again luoy lang sa business side no sa
0: kanang sila
1: oo sa mga tag Oslob nga nagpaminaw may buntag unya tibayaon sa NATO ang ato mga higala sa barangay Bulacau Poblacion Pardo Cogon Pardo Inayawan Inasang-an may buntag text mi sa tong text line do
0: ala kalimutan sa 0923-112-8701
1: atong Facebook page
0: IFM 93.9 Cebu
1: ayaw kalimot dol for 500 pesos sa GCash ang atong pamutan na simple ra i-text mong pangan address o tubag pwede i-message sa page kung wala kay load dol ato pangutan na kinsaman ang babae nga anchor sa Dear IFM kauban ni Kulas diba kulay duo kinsang babae letter A
0: Idol Aiko
1: letter B
0: Mami Tik ay siya no
1: so kung Mami Tik
0: so duwain ako din siya
1: Kutik okay, Kulas o Mami Tik or Kulma Kulas o Mami Kulmi
0: madalari ka lang Kuwaga. Hindi na kuwaga. Masayok niya.
1: Dili, uy, malas. Mami, o kulas. Sinalami mo, Mina. Uy, kay malas. Atong oras, Dol.
0: Ano sa 5.5 na?
1: Ano na si Attorney Rufil Fernandez Banyok ala sa Straight to the Point 3.
0: Sa IFM.
1: Kanay si Junel Bukog, ang mama, ano yung supporter kani nato. And of course, labaw na si Jirlyn Abanyo. Kagahapon, si Jirlyn Abanyo nag-post, mami. Human sa rakit-rakit niya, abtag na po katuig, hangtod nga natapos siya siyang kurso. Congratulations, si Jirlyn.
0: Congratulations!
1: Congratulations. Mauna yung nagkanta sa Bisaya ko, si Jirlyn Abanyo o si Junel Bukog. Congratulations sa inyo. Taon-taon naman yung nagraduar si Junel. Nagraduar na yung bataan, mami. Sa sige, hapog rakit-rakit niya. Skwila, rakit-skwila. Si Jirlyn na human na saan. Congratulations sa inyo, ha?
0: Congratulations.
1: Atong oras, Dol.
0: Alas 5.25 oras kabuntagon.
1: Ano na, Attorney Rufil, Straight to the Point 3 sa IFM. IFM.

0: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM.
1: Straight to the point. Nagay mga binuang ron sa online mga kaigalan. Nagatari pagtagad na butaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin na po ka mga higher institution sa Central Visayas na ngayo na og uminto sa tuition fee ug ubang bayranan alang sa tuig school year 2026-2027.
2: Straight to the point.
1: Lain kining increase na sad sa bayranan mahigala sa mga eskwelahan.
2: Straight to the point.
1: Pagtagad na butaga sab sa atong pagbanuban mahigala na ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the
1: samtang
2: point.
1: Sa laing bahin kahugpungan sa mga taxi operators dinhi sa Subo formal nang nipadangat ngadto sa korte sa ilang pagkwestiyon sa pagsulod sa dugang usa ka libong electric vehicle franchise dinhi sa Metro Cebu.
2: Straight to the point.
1: Ipotestahan ni sa mga taxi operators mga kaigalaan anong ni amanin dagandagan ni mga usa ka libo mahigalang electric vehicle franchise nga ni aman sa Sugbo mga sukid di Paminaw ano ni kalit man lang ni isabay connection ano yung dahikin nga paspas man nga nakasuhod. Ato sining hatagag pagtagad lubutaga sa atong pagabanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa kauluhan, atong gisundan ang mga panghitabo may gala sa Senado kay Morman ng kalakihag na gubot pa sa lukot. Ni atong adlaw Lunes, perte mahigalang debate sa mga senador. Grabe mahigala mga presentation sa atong adlaw Lunes. Tensionado mga higala ang Senado. Gahapong adlaw medyo nabawi sa unang portion mga kaigalaan sa sesyon sa Senado kay si Lito Lapid o si Pia Caetano mura mga higala doon ay mga o sa kuan pa ni kumplito ricados ning atong Senado ron doon ay mga higalay away debate sa politika doon ay hapit magsumbagay mga kaigalaan doon ay hapit mga higala nga nagka-personalan si Kiko Pangilinan o ingon man si Robin Padilla nga gihimuan nilag mga memes mga higala nga gumikan sa mga kaigalaan ing Sharon Cunita. Gahapong adlaw sad may nakapadayag mga higalag. Ah, nakapadayag sa ang gibati si Lito Lapid ngadto ni Pia Caetano. Murag kilig-kilig moments mga higalang Senado kagahapon. Unya murag good vibes na to magsugod mga higala. Naunsa ba mga kaigalang sa hinapos gabahin nga nagka-debatehay ang mga senador. Og ni resultas

0: walk out mga kagilaan sa minority black.
1: Straight to the point.
0: Anong ni walk out man ng minority black? Unsa man dai hinungdan ani? Naunsa man ang hitabo agyod? Ato migal ang hisgutan ha. Angay ba silang mag-walk out in the kin or dili? Angay ba sa angay ba unta sila may galang mugawas? Daw ni protesta sa mga kagilaan, ni walk out sa Senado, ni walk out sa plenary. Ha? Unsa may gisgutan di ay? Atong tanawon ha, atong objective nga pagtuki mga kagilaan tagantarig pagtagan rubutaga sa atong paguban-uban ining atong tulumanon inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Unsa may ilang gi-walk outan? Unsa may topic di ay? Kinahanglan bang mo-walk out at tumong topic? Dili ba sila makig-discussion mahigala mo? Kig-bill to bill? O debates mga higala? Debate? With the majority black sa Senate? Nga nung resulta man sa pag-walk out? Unsa may topic di ay? Unsa may gisgutan? Unsa may gi-walk outan? Ha? Now, ato ni gisgutan nun. Unsa gi-walk outan? Atong hatagag-pagtagad. Now, ni anang maong topic na gi-walk outan, angay bang mo-walk out or dili ba? Unsa man ni nga measure? Ato ni tagag-pagtagad rubutagas atong pag-uban-uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Ug samtang ang atong pagbadayon sab sa mga init nga hisgutanan nato milabayng Lunes, kay wa pa nato tumahigala ma tibawas mga kagilan paghisgot. No, ang expose sab ni Senator Aimee Marcos natong adlaw Lunes ug ingon man mga higala ang pagpadayag sa mga senators pagkunta sa nila sa kinini ang video footage, video presentation ni Senator Aimee Marcos.
1: Straight to the point.
0: Atong sa nagpagtagad rubutaga sa atong pag-uban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin ng ombudsman mupasaka na ugmang adlawa og kasong plunder og uban pa mahigala mga kaso. Batok ni Senador Jinggoy Estrada ngadto na sa Sandigang Bayan may labot sa flood control issue.
1: Straight to the point.
0: Ining flood control issues mga higala pati daghan na involved ani. Pati daghan na involved ay. Pero si Senator Jinggoy ragod. O ang ngayon nga pasakaan si Senator Jinggoy, sige pasakae. Pero kumusta man ang uban? Kumusta man ang mga congressmen? Kumusta man ang mga allocations nga daghan kayo sa flood control? Murag hilo man si Buying Remulla. Muna nga magduda ang mga tao, gi-weaponize mga kagala ng ombudsman noong mga panahon na.
1: Straight to the point.
0: With due respect sa taga-ombudsman ha, kay kining ombudsman mahigala ni Salig ta ining maong institution. But karon mahigala under the leadership of Buying Remulla, medyo dunay mga questions. Nga dili malikayan mga sukid di paminaw. So, buot mga higalang pasakaan o kaso si Jinggoy Estrada, ugmang adlaw na, timing-timing sad mga kagilaan nga nagsingabot na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Ilag yung piang-piangan mga higala ang majority. Ilag yung mga higalang gigamit ang gahom. Aron pagpiang-piang mahigala sa majority. Kini may relasyon gihapon sa impeachment case batok ni Sara Duterte.
1: Straight to
0: ini
1: the
0: ato,
1: point.
0: Ini may gila, real talk ni ato ha. Isod gay nang mag-analyze ka makigilaan nga murag lutaw kayo. Na to klaro-klaro gini. Nakatarik pagtagad no butaga makigilaan ang laing gihulga mahigala si Senator Joel Villanueva, Senator Chase Escudero, yapay hulga mahigalang Senator Bato de la Rosa o ni Senator Bungo.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatagag pagtagad galon mga kagilaan sa atong paguban-uban ining atong tulumanon inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang net satisfaction rating ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitibugsok sa new record low nga 33% ni atong buwan sa Marso gikan sa 40% ni atong buwan sa Nobyembre 2025 base sa Social Weather Station sa survey.
1: Straight to the point.
0: Ato ni tagag pagtagad mga kagilaan kay atong tagaag i-check na to pagklaro dai kay ang report dai kan may tibugsok into negative 15 ang kang BBM negative 15 base mahigala sa report sa Inquirer ato ning i double check ano dai ang net satisfaction rating ni presidente BBM nag negative 3 man to karon ni asenso kana negative 15 na. Atong i-double check mga kagilaan, no? Kay naunsang kalakihan ng mga kagilaan. Ako lang basahon ang SWS survey labot ani para mga higalang maklaro talang, no? Factual lang tama kagilaan. Naunsang hitabua din, eh. Nga naman nga ni Tibugsok Panugmaayo ang rating ni Presidente BBM ining kalakihan.
1: Straight to the
0: kini
1: point.
0: Kini uguban pang mga isgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RM Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: 93.9 IFM.

0: Carbonate polycarbonate. Samansya. Malupit. Sa kamay mo. Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Ang idol kong FM
3: 93.9.
4: Idol, unsa maning drama sa to ang Senado, nag-walk out ang minority, unya gikabuangan silang senadora kanang Pia Cayetano og senador Lito Lapid. Unsa man dai ni idol lang na drama na noon ni ato paminahon sa Attorney Rufil, straight to the point diri sa IFM.
5: Batis politika mo na nga kalma lang hinon ni siya, wa pud noy kontra mga sukid ni paminaw kay di man magtingog. Pero gahapon, kilig-kilig mga higala, kilig-kilig niya style, mayang pagkatingog ni Lito Lapid. Kilig. Kilig-kilig portion sa Senado. Tapos dili pa tamo adto may higala itong isgutanan. O niya kinipag walk out sa mga senators kagahapon, kanit-kanit na ni mga higala, mag-init na kayo ang pikas o pikas nga faction sa minority o majority block. Ha? Medyo nakainitay na yun mahigala. Ato ni hatagag pagtaga doon. Nga no, maninaunsa din yung tabu agad. Atong tuhugo ni mga kaigalaan ha. Kanutong taon, standby lang sa ni Akay Roy report o sa kasamang Pulauro. Ato sa susihon ang mga pahintabo doon sa ato na nangawat o arma sulod sa usa ka opisina na sikop sa kapulisan. Paminaon ta detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Pulauro.
6: DYHP RMM Report.
7: Radyo man, Attorney Rufil, mga pasado ni alas 8 ang takna sa kagabiyon o niya na tugyan na ni nga suspect sa atong kapulisan, mga pasado na alas 10 sa kagabiyon diya sa Parian Police Station 1 na siya na turnover ining atong mga arresting officer. Isod o gisaka niya ang ikaduhang andanan ining usa ka pribadong kumpanya na may mutang sa Maydan, si Katuna Corner Bonifacio ni Gantong Dakbayan sa Sugbo. Apa nasakpan siya o na-embargo gani ang iyang gikawat na unta na Norinco 9mm pistol. Ang nagtingkagol karon sa Parian Police Station 1 mao si Harold Lynn Arisgado Cuyos, 25 anyos ulitaw nga residente ni siya sa Suba Maya, lungsod sa Danbantayan. Ang representante niining pribadong kumpanya kini si Jose ni Butyag nga ang ilang opisina gisud niining suspect anang mga orasa unya gikuha ang naisgutang armas sa follow-up operation sa kapulisan ni na-recover gyud ang maong armas og na tanggong na karon kining maog nga suspektado. Ano atong unang report? Kasama mo sa Parian Police Station 1, ako inyong Radyo Man Pulauro, DYHP RMN.
5: Salamat, Pulauro, sa imong report. Alas 8:46 na, standby sa atong pagbalik.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress.
5: Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
5: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapuyog stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay. Na okay gid ni para nako. So ayi pod ninyo.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus.
11: Keratin plus.
12: Ang keratin na may plus.
13: 93.9 IFM.
14: Ang galing, pang matagalan.
15: Parang tayo lang han, no?
16: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
16: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
14: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
17: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
14: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
18: Ako Plus Alco Plus.
19: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
20: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
21: Methyl salicylate menthol tocopherol acetate tampon is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
14: 93.9 IFM.
22: Idol, padayon ta sa mga hisgotanan ni Atty. Rufil o niya kay Merpoles karon holiday. Ayaw kalimutol ha, manghatag ta o 500 pesos GCash. I-text ang pangan, address o tubag, Idol. Kung kaila ka, Idol, sa DJ nga babay, matag alauna sa hapon sa Dear AFM, kauban si Kulas sa Dear AFM Kulay Duo, Kulas o Blank. Letter A, Aiko. Letter B, Mamitik. So kung mamitik na dili na kulay, pwede na kulma? Pwede po mami o kula, malas. Malas sa Dear Pangan, address, tubag, ha? 0923-112-8701. Pwede send mo message sa IFM 93.9 Cebu if in case wala mo load, Idol. Name, address, og tubag. 0923-112-8701. Kinsang babaeng DJ sa Dear IFM. Letter A, Aiko. Letter B, Mamitik. Text na dol. Oras IFM. Alasay 50 na.
23: Nilakaw ngay pananghit. Ang mga senador sa minority block, ngano man to, no? Atong tagay pagtagad ha, unsa mang hitabo agi dayto. Kining tanan mga kaigalaan, kanit-kanit na gyud ni. Nakanit-kanit na. Murag wa ta mahigalay tan-aw patag salida ni day murag kini ni ang kita katong salida nga restless day kin. Mura mahigalag kini ni ang di ka kaginhawa hapit mahigalag kwan. Wala ka ga makatawa, makakuan mo, tensyonado kayo. Niad ko mangong adlaw Lunes. Actually, yung mga panghitabo gapon, sumpay pa ni, niad ko milabay yung Lunes. Unahon ta sa Espia o si Lito Lapid. Ano tabo mga totong adlaw Lunes? Gumikan kay Pirmiro Maygalan, speech si Caetano. labot sa integrity sa Senado, ato pa nang isgutan mga kagilaan, ato pa nang tiwasog isgut ng portion, kadaghantag mga substance nga atong isgutan niya. Sunod, si Senator Amy Marcos, nag-speech mga higala o naghimo o video presentation dito sa Senado. Kanang maong video presentation, medyo nakahatag mga higala o nakaukay, saan ba? Ato po nang i-discuss mga kagila ag separate, no, kanang kang Amy Marcos. Kay labot ni sa video nga ang minority dunay mga plano nga lahi. Lahi di ay ang motibo sa minority. Kay pagsugod pa mga higala ining administrasyon ni BBM, gusto na nilang usbon ang konstitusyon, gusto na mahigala nga mulagway planong manaog mga kagilaan sa pwesto. Modern hinungdan niya dunay People's Initiative. Wa man magsilbi itong People's Initiative. Hinumdo mo nga doon ang mga congressmen magitahasan ato during the time when Speaker Martin Romualdez was still the Speaker of the House. Nga niya mga congressmen gisugo niya panguha mga pirmas mga tao kay People's Initiative to pag-change sa Constitution. Wa man ito magsilbi. Ang sunod may ilang itira ang impeachment ni Sarah. Karon, ug tanaw nila mahigala mga dili ma-impeach si Sarah, why election nga mahitabo sa 2028 kay usbo nila ang Constitution pinaagi og kunas ngadto na mahigala kay tan-aw kusog mga Duterte, so why election nga himuon adto na sa 2031. Mao ni ang video presentation ni Senator Amy Marcos, pero kada mao video presentation ni Senator Amy gikunta na ni Senator Meg Subiri, gusto niya mga higalang ipa stricken off from the record kay para niya usa kuno ka propaganda tool. So dili sa gusto anak nga kwan sa minority mi support. Ang problema ni karon, unsa may buto ni Lito Lapid? Kini si Lito Lapid gud mahigala hilumon mo gini kayo. Kini pagkahilumon ni Lito Lapid, aw safety hinon ni sa kanunay. Nya di man pud sa mapasangin lang nga nihilom og isyu kun sa kay daan gyud sa hilumon lang gyud. Isa kun sang isyu ha mahigala. Di po ka makaingon dahil nga bayas Lito Lapid sa baan o laing isyo niya. So, may isyo, hilom. Di, Giyod. Bisa kung sa isyo, ha, may hilomon lang siya. So, niadong panahon na, ang video presentation ni Amy Marcos, human sa iyang presentation, medyo natensyonado man, ni tindog si Meg Subiri, former Senate President, nga matod pang Meg Subiri yang gikontra na kay sa, si Meg Subiri, yan, ani ha, issue for issue lang ato mga kagilaan. In fairness ni Meg Subiri, ani nga particular issue na ikin. When he was the Senate President, iyang ikuntra mo itong People's Initiative. Yung si Meg Subiri, di mo kumusugot anang kunas. So, kanang iyang video, dili na, para na ko dili, kaya nga nung naigo mami anak. Sumuto nga, himok motion si Meg Subiri nga ipatanggal na sa record sa Senate. Stricken off from the record. So, may second motion ang ubang mga senador. Ang problema inoon, mo-support ba si Lito Lapid sa maong motion o di ba? Mamanay pagsinugdanan. So si Lito Lapid, huwag may gawas, may galagi, guyod ni Marcolita sa magkapadong. Tarawa, tarawa, good video. Nung mo ito, mo ito, Firmino. Kani o? Aman to. Kantong paglakaw ni Lito Lapid. Ah, taha. O, kani o? Manang himo ag memes o. Apa si Marcolita o? O. Masa air na kaulakaw niya. Arin dyan, balik dyan. Ah. Atagi. Igoyo agi kwan sa Marcolita, asa ba ka madong? Importante ni mga buto ron. Ayaw lakaw-lakaw kay importante ning buto ta. Ato balik ana. Ako gi player ron sa Lito Lapid, may kanan. Lakaw sa Lito Lapid. Gi sundan ni Marcolita asa ba ka madong? Tawo. Ay sag lakaw kay buting na. Gipabalik og lingkod sa Lito Lapid. Ningon-ningon sa Lito Lapid, oh. Balik-balik sa lingkod, eh. Ah. Ah, balik sa Lito Lapid dito. Sunod, anak, mahigala. Wa man mabuto sa Lito Lapid. Yun ang indikin niya. Kanang, siya agad may mabuto ba? Mingon sa Marcolita, nga iyan ang istorya sa Lito Lapid. Ang buto ni Lito Lapid, gipaagi ni Marcolita. Matod pa, mga sukitig paminaw. Mingon sa Marcolita, nga ang isulat namin Lito Lapid, ang iyang ingon, hindi isa mo support ni Subiri sa iyang motion. Na atong i-play to ikaduha dong. Kanto ingon si Marcolita, kanay-kanay. Sige, play ko na play. Ang mabati na.
1: Okay. Before I start, I would like to make...
23: Marcolita ni?
1: I'd like to be sure if our colleague, Senator Lito Lapid, will also stand to Second the motion.
2: Oh, I mentioned that all the members of the minority, I failed to mention Senator Lito Lapid. I am sure that the good senator from Pampanga would like to associate himself with the motion of Senator Subiri.
23: Apa, posa dong, pos. Posa. Si Luli Ligarda nga may nag-preside ani mahigala nga session, niingon siya nga, nagtuo siya nga, moragi, leading ng kang Lurin, actually, kay kibawa man sa si Lito Lapid is naa sa minority. So si Lurin Ligarda, bisag hilumon si Lito Lapid, yan ang gilidaan nga, nagtuo ko nga si Lito Lapid would like to associate himself with the motion of the minority. Kay minority man siya. Pero man si Lito Lapid yun, giduol may Marcolita mga kagilaan. Yes, Marcolita na nisulti nga, ingon si Lito Lapid, di sa support sa Kang Subiri yun. Malik dong. Sige dong. Atawa. Okay, proceed dong. Names.
2: Okay.
23: Ay, agido all. Lamanos Lito Lapid.
1: Madam President, proceed. I got his word. He is not seconding the motion of my amiable friend, the former majority leader, Senator Mick Subiri. Madam President, the motion...
23: Okay. Pause, Madam President, before... Amo na yung mahigala. Atong ibalik ko na. Kini nga session... Si Lito Lapid ang giguyod kay magbuting nalagi ay isa lakaw-lakaw asa magkapado. Kinigod mahigala ang Senado ron, medyo isig binirahay ba? Usa ka buto mahigala, kuan kayo? Kanabang labihan ka, crucial kayo? Mao na bitaw nga, nakuha ang leadership sa Senado sa usa ka buto lang ni Senator Bato. Muro na tinuod tong kantang magsurba na kasamang names nga, usa ka buto lang ang among dipirin siya. Si sala mo na kong tingog mahigala kay kon na ni kini ang morurole sa ni. Watay ka nang miabot ang eleksyon ko no mahigala, ha? Kadtong change of leadership sa Senate, buto lagi di bato mo inaka hinungdan ato. Nya karon do na may motion mahigala sa si Subiri. Nga iyang ipa kwan stricken off from the record. Ang presentation ni Amy Marcos nga video presentation. Buti pa sabot ipawagdang sa record, i-erase na. So, ang minority, support sila na Subiri. Si Lito Lapid, huwag matingog dikin. Mali gito, nga malakaw si Lito Lapid, guyot, ikaw na marakulit tayo, lakalaw ka sa magkapadog. So, patahuman, anak, may gala, kano, lakaw si Lito Lapid, sumunan marakulit tayo, sa magkapadog, kuhit niya sa mangka, ayaw balik din. Balik Lito Lapid, pagsunod na, pagsulti Marcolita, ingon siya nga, akong iklaro, Madam President, nga si Lito Lapid, iklaro yun sa iyang stand, nga dili sa mo support ni Subiri. He is not seconding the motion of Subiri. Sige, proceed dong. Katong, kwanong, kanay-kanay dong. Sige dong.
1: President, before I start, I would like to make, I'd like to be sure if our colleague, Senator Lito Lapid, will also stand to second the motion.
2: Oh, I mentioned that all the members of the minority, I failed to mention Senator Lito Lapid. I am sure that the good senator from Pampanga would like to associate himself with the motion of Senator
23: Lito. Doon ni Marcolita, gilamano.
2: Okay.
23: Na, lamanos na.
1: Madam President, proceed. I got his word. He is not seconding the motion of my amiable friend, the former majority leader.
23: Okay, pause. So, ina yung puntuha, may gala, asa pagbuto, Lito Lapid, di mo, kwan, lipog sa usa, o maningawa, may sa may buto, Lito Lapid, di man mo sulti. Idool Marcolita, sa Marcolita na nisulti nga, Madam Chair, si Lito Lapid, na klaro na yun nga, dili mo butal ni kwan, dili mo second the motion. He is not seconding the motion of Subiri. But pasabot, di sa mo support kang Subiri. Muna yung hitabo, actually, na itong Lunes, yung nahi mo katawanan, huwag yung katingog si Lito Lapid, pero gahapon, patintingog ang Lito Lapid sa kilig-kilig portion. Nahimo man mga higala nga na hisgutanan sa social media nga malagmit si Lito Lapid, mubalhin na sa majority na eh. Mubalhin na siguro sa majority sa ito pa, mahalagwa si Bato, dilalo sa 3-6 gahapon ang majority kasi si Lito Lapid mubalhin naman. Mungi klaro ni Lito Lapid kagahapon nga, wa kono siya ay planong mubalhin. Minority gahapon kono siya. Na, sige dong, mo na paglaron ni Lapid. Katong taas-taas sa ko no be. Katong paglaron niya nga minority ko. Nya mo to ni tindog si Pia kay tanong, ing Pia kay tanong wala may problema bisag asa ka amigo gyud punta. Sige, proceed na dong names.
3: Diwa naganda po manifestation lang.
23: Okay na.
3: Tungkol po yung nangyari kahapon at marami po kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority, hindi po totoo 'yan. Nananatili po ako sa minority group.
23: At hindi po ang hinay man dong.
3: At yung pong motion ni Senator Subiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon. Kala ko may botohan. Ngayon pala ay wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado. Sana magkaisa tayo. Iwasan ang bangayan. Ang dami-dami natin bisitang pari dito. Palakpakan po natin sila. Ah, para pa ipagdasal na po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po.
23: Oh, pause. Adong. So actually ha, okay ang manifestation ni Lito Lapid ha. Giklaro ni Lito Lapid niya, akong giklaro kay naman ginanggawa social media nga tungod sa iyong pagbutal ba. Murag na libog siya sa Lito Lapid. Usa maning, kung ano, doon na pa ba'y booting ani, usa ba'y kalaki. So iyang giklaro nga ako, akong baruganan na ako sa minority gapon. Pareha ba ni Mig Subiri o ni GB Hercito nga ni-abstain sila sa leadership change sa Senado, wa mo butal sila ni Caetano, wa po mo butal ni Tito Soto. Kini si JB Hercito o si Mig Subiri. Pagka sunod na misisyon, ilang iklaro nga, amo iklaro nga, we want to be associated with the minority. Hasta si JB Hercito. Muna kang Lito Lapid, pwede yung iklaro nga hapon, actually okay naman niya pag patinaw in dekin. Sakto naman ito yung gibuhat ni Lito Lapid. Nga ako ipaklaro nga, na ako gihapon sa minority, di ko mabiya sa minority. At least okay na, tulis pitalan si Lito Lapid, anak. Naman ay sinugdanan, mahigala, niya ni Tindog mas piya kay Tano. Balik sa Lito Lapid, naman niya, dahil Tindog si piya kay Tano. Okay man yung, yung statement ni Lito Lapid. At tulis pitalan, iya man ang stand. Sige, dog names.
3: Paliwanag ang lang po, manifestation lang. Tungkol po yung nangyari kahapon, at marami po kumakalat sa social media, na ako'y lumipat na sa majority, hindi po totoo yan. Nananatili po ako sa minority group at hindi po ako alis dito. At yung pong motion ni Senator Subiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon, kala ko may botohan. Ngayon pala ay wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado, sana magkaisa tayo. Iwasan ang bangayan, ang dami-dami natin bisitang pari dito. Palakpakan po natin sila para ipagdasal na po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po.
4: Kahit na magkaiba na tayo ng
23: partido. Yeah, pause. So pag human og sulti ni Lito Lapid, okay lang yung sulti. Nitindog si Senator Pia Caetano. O niya, insulti si Pia Caetano, way problema nga naaka sa pikas, natas pikas, sa kadugay na nato nga pagka-senador, lain ta o baruganan, pero amigo ta. Wa ba ma iba ni ang pagka friends ba? Sige dong, play si Pia dong.
3: Para pa ipagdasal na po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po.
4: Kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po.
23: Naka na, padaday kang Suman o Maha Blanca.
3: Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita.
23: So, kilig-kilig mo sa mga glass.
5: What does the brother say? I am trying to figure out bakit Maha Blanca ang binibigay sa kanya, samantalang sinabi ko na kay Kuya Lito Lapid na ako'y umiinom na ng maintenance medicine para sa cholesterol, pero sisig pa rin ang dinadala niya para sa akin. So iniisip ko kung mahal din niya ako o si Senator Pia lang ang kanyang mahal.
23: Pause dong. Balikan ito si Pia. Muna ang nahitabo ang kilig-kilig moments mga higala. Nga nakasulti ko sa Lito Lapid mga kagilaan niya. Gusto ko lang malaman no, mo si Lito Pia na mahal kita. Balik dong kay Pia dong. Nga isumpay ito sa Lito Lapid na yun dong. Sige.
4: Kaiba na tayo ng partido. I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po.
23: Sana ha.
3: Madari ka. Kasi malaman mo na mahal kita.
5: What does the brother say? No, I am trying to figure out bakit Maha Blanca ang binibigay sa kanya, samantalang sinabi ko na kay Kuya Lito Lapid na ako'y umiinom na ng maintenance medicine para sa cholesterol, pero sisig pa rin ang dinadala niya para sa akin. So iniisip ko kung mahal din niya ako o si Senator Pia lang ang kanyang mahal.
23: Kilig-kilig sa atya, Pusa Dong. Kilig-kilig moments ni mga kaigilaan sa Senado gahapon. Kay gi sulti man Pia, wala problema ug kanang naakalinha. Dugay naman nga naa sa minority, majority. Magkalain ba ang opinion dai? Pero amigo ta. Mo ni okay naman na inana, no? Nga friends ta. So mura og katawanan kayo mga kaigilaan, nga tawa to mga senador, mga kaigilaan. Nagkilig-kilig ng uban mahigala pero tanawang naong Tito Sulto dai maguluan. Kuan yo siya kay talawa. Observa ninyo, talawa gud. Ang mga naong mga senador nga tawa tanan. Si Tito Sulto magduna gid akong kalagot. Si Tito Sulto lagi mo katawa dekin. Ata, observa lagi. Ata, sige. Balik dong, kana dong. Akito kang Pia, kana kang Pia, sige. Pia, sige. Magtindog ni Pia. Okay.
4: At Suman. Maraming salamat po.
23: Talawa si Tito Sulto.
3: Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita.
23: Tito Sulto, dalawang naong Tito Sulto. O siya lang malipay, o siya lang mag... Siya lang mahigalay, huwag magkatawa. O absent-minded, baka ni Tito Sulto, mahigala guol, gisa mayo nga nailog ang leadership, mahigala sa Senado, gikan niya nga to ng Alan Peter Caetano. Ini kilig-kilig moment sa pero talawa si Tito Sulto mga kailan nagkasimangot yun gihapon in the kid talawa na gud malagwa sa makasakay mahigala sa kuan na gud smile ang gud kay namay mga kilig moments mga kailan wa gud oi murag yun mahigala guway murag lutaw iyang hunahuna murag napa iyang kaguol mahigala nga nailog ang lidilato niya. Kaya mga senador, mga kailan, nangatawa mantanan, gumikan mahigala sa maong, mula ba katawanan, basta dahi ba? No? Balik gamay dong, be. Tawa lang, observa lang mga senador, tanan, nangatawa. Ah, nining kilig-kilig moments. Si Pia, sa patinguga si Pia, dayon si Lito Lapid. Observa lang mga naong sa mga senador, si Tito Suto ng mga higala na kasimangot. Maragwa pag yun, mauli ang iyang kasakit na nailog ang iyang pagka-president. Tawa, okay, balik dong, balik Pia.
4: Tayo ng... partido, I think we have been, we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po.
23: Katawa ha, Lito Lapid oh. Ang katawa, tanan.
3: Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita.
23: Si Tito Soto, katawa. Okay, mga kaigilan, kilig-kilig portion eh. Pero kanon taon-taon ito, isgutan kayo, nag-hook out man. Nagka-initay may noon ka pagkataon-taon na. Noon sa mga hitabo, may galaglabi ang mode sa swing mode gahapon. Dahil katawanan, may gala, murag na ay kuan, kilig-kilig moments. Sa nagdugan discussion, mga kaigilan, sa sunod nga topics, sus, nagka-initay naman po noon. O niresulta nga nang gawas ang mga senador ni hook out, ang mga senador sa minority. Unsa man na hinungdan. At ipadayon niyang tataon, standby launa alas sa RMN 558 Manila, nga musunod na karundayon. Alas 7, Jess na.
6: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Idol, alas 7:11 na, lingawa ato mga moments sa Senado. Yung makalingaw yung tayo, Idol. Basta lang makatingsi ta sa pag-analyzer ni Atty. Rufil. Mo nang kamusa diha, Idol, ha? Dagan kay instances ato ang kinabuhi. Mga mga seryoso naman kayo ang ato ang kinabuhi, oy. Pero you just have to let go, no? And let that light moment nga ka nang i-feel lang na ito, mamurag. Kung sinusuo na ito, basi kita yung mga na, kita rin mapunguto. And I hope, Idol, nga pinaagi sa mga programa sa IFM. Adunay mga seryoso, adunay mga balita, adunay mga tambag, adunay mga tukianan. Pero pinaagi sa itong pagkatawa, pinaagi sa mga drama nga makalingaw, pinaagi sa pasiaw, sa mga DJ, sa mga sonata, at least ma-feel sad na ito ang kalipay, o ang pahiyom. Importante nga ito ang ato ang batunan sa matag adlaw. Naminaw day ang mga taga Lorega, San Miguel, mga taga Carreta, taga Barangay Busay, Barangay Apas, Barangay Lahuga. No, may buntag ninyo tanan diha, Idol, ang George and Barbecue. Gimingaw na kong Ate Rowena da. Nimiss you yet, og nilang boss Ian. At bang sa Casamira Towers, Idol, George and Barbecue. Tapada na si Julie's Bake Shop. Pantay lang yun yung mamalit. Ah, Guadalupe, Cebu City. Unya si Sir Katusang wa ko dere kini katkat ko sbuki dalimot ko si Sir kana bang ang si tawagan Itso, no, diha sa Fresh Lumpia. Itso's Fresh Lumpia diha sa may kana bang Linaw Ming Danilia. May bunta dinyo diha Sir Itso. Unya, of course, ang kana Barkley Eatery, mamakana Papa Barkley Sir Kins, ati mahal, may buntag. Gaming on, ko na napita. Ah, salamat, salamat kaayo sa kanunay nga pagsuporta, Idol. Unya, ayaw sa kalimot, Idol, ha, diri sa may kanabang Borbajo Street, Barangay Talamban, Cebu City, si Mama Kanap, si Mama Ninita, di ayaw si Kuya Alvin, no, ang Don Simon's Food Inc. May buntag tapadalas bakaritahan di ano, dami kayo ng mga sudan sa Don Simon's Food Inc. May buntag ato mga suki di Res Carbon. May buntag dol mga taga Pasil, Tabuan, dool sa dagat, naa sa bukid, dool sa dalan, naa sa suok, bisang asa mo dol sa mga nagbiyahe ron. Text me sa 0923 112 8701 0923 112 8701 dol pangan address og tubag ang ato ang pangutana dol. Simple ra gyud kaayo, ha, kay kuan lagi ron kana bang matawag taron, Idol, no, nga kanang special day kay holiday tungod sa Idil Adha, no, the feast of sacrifice. At the same time karong adlaw sa mga suking tagpaminaw kay happy Idol Day. So manghatag tag 500 pesos sa GCash. Ako nang tawagan ang atong swerteng mananaog. Pangan, address og tubag ra gidol. Pangan, address og tubag, 500 pesos sa GCash. Kinsang babaeng DJ nga gadala sa Dear IFM kauban si Kulas. Letter A, Aiko. Letter B, Mamitik. Pangan, address og tubag, 09423 112 8701 0923 112 8701. Ako rin mo tawag, Idol. Up. Adi ara. Okay, ato i-check, ha. Ayaw kalimot, Dol. 09231128701. Up, dari ni stop, Dol. Ato ang tawagan ni nga numero mga suking tigpaminaw. Gamay lang kaayo. Dapat mo ring ni Dol, ha. Kinahanglan mo tubag, Dol. Uy, tanawa mo ang TikTok, ha? Pero tinamong sayaw ni kantang Atty. Rufil sa Straight to the Point na na, wala ito bag ni Dol. Alas sa 7:16 na. Uy, dara. Agoy na. Hello, Dol. May bunta kay Dol. Good morning. Kompletong pangan.
1: Mercy Liamedo,
0: taga-asa?
1: Sa Purok Sambag Kandulawan.
0: Uy, Purok Sambag Kandulawan. Talisay ba ni? Or Mingla? Kandulawan ba nito Mingla? No? Kandone. Kandulawan.
1: Kandulawan.
0: Mo nang na ay dako kayong river diha, ay dakong suba diha nga gikan pala sa tuong Cebu City, ana.
1: Maosay.
0: Ala, sige, imong tubag kinsa may DJ Kauba Nicolas matagalauna sa hapon.
1: Siyempre, ang pinakagwapa og lami sa IFM Idol Icon.
0: Masok ko si Mamitik anak, eh. Lami rin basta siya gwapa ko, no? Final lagi na dito si Mamitik kay para kulay dili kulay pwede ko kutik ka kuma or pwede ko makumalas
1: gwapo man sa si Mamitik pero sa kadlaw na na siya
0: sa kadlaw na siya gwapa ipakita sa adlaw dito na siya mo gwapa. Congratulations idol, dawatang imuhang 500 pesos GCash.
1: Wow, congrats to me. Salamat kayo sa
0: AFM. Idol, nganong IFM man ang imuhang paminawon, matag-adlaw? Nganong IFM man mo diha sa kandulawan?
1: Oy, siyempre, idol, naagyong tanan. Bisan sa sound, sa drama, sa balita, nga tinuod, dili fake.
0: Sana all. Congratulations,
1: sir. Manindot yun kayo ang mga tukar, labi na inyong Domingo niya. Kanang naasay pangtabang sa mga katauhan ba?
0: Bisa nga ni kami
1: sa Brunino. O, ito ka na, idol. Gasa sa IFM kay kanang dili man din ni Ingono nga makahatag yun o binagko. Ay, sawa, mantagtano. Pero pinaagi anak ba? Bisa gagnay-gagnay lang. Kinasingas mga katabang.
0: Salamat kayo, idol, ha? O niya, unsa may GCash team mo, maori ni nga number, na kailang GCash, i-text lang sa imuhang text line, okay?
1: Maola dya po na, sir. Sige, sir. Salamat
0: kayo, sir. Congratulations. Mapugnan pa ni...
1: Dili na.
0: Ang pingdol.
1: Thank you. Happy Idol Day.
0: Happy Idol Day. Congratulations. Actually, daghan bitaw yung kayo nag-text na rin. No? Congrats, congrats sa ato ang mga winners. And I just hope, Idol, nga kamo mo, appeal mo sa ato ang mga papromo online, on air, sa gawa, si Idol B, nagpangita ng mga naglanog-lanog na naka-IFM. Kaya doon na po tayo ginagmay nga itunol mga idol. 0923-112-87-01-719. Standby, padangat akong pipila ka pahinomdom mo niya lahos na sa tuang RMN Network News. Happy Idol Day, Idol! And Eid Mubarak! Malinaon o mahinungdanon nga pag-obserbar sa maong kalihukan sa mga kaigsoonan na ito Muslim ang Idil Adha or Feast of Sacrifice. May buntag dol!

0: Saan naman nga akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
1: Mapugnan pa ni
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naay peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Unsa imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawas sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare o muinom o calcium sinuside sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinuside sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: 93.9 IFM.
10: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3. Dito ako believe.
13: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
14: Mami! Undami ang drama.
13: Angeline!
14: Na ako'y na-discover nga timplado na may ang masusta.

0: 1-800-332-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
1: We are World Connect, your visa to a better future.
2: Padinan ako sa ang matikasan kay? Kibugo kang dako! Tatawad ko naman ko galingon! Angay ka ng biyaan o gasawa! Mas may utok pag anang imong mga anak kay nimo! Wa kay gamit inyong kalibutana!
3: Igo na ba nga biyaan nimo ang usa ka tawo tungod sa iyang pagkuwang? The Lorenzo Story. Hashtag Dear IFM. Insulto. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Tatangi.
4: Ang Idol ko FM
5: 93.9 IFM.
6: Idol, pasalamat na din nato ang DHD Studio. Diha sa may kambaro Mandawin nilang Sir Dexter, ang Kinyo family. Katawa ko sa gisen nga mga photos ni Kim J ba. Grabiha sa ato ang mga lawa sa Dexter. Oy. 2016 nga event sa Alaska dito sa Lapu-Lapu. Ano ito mong tagbakao na ito? Alas 7.25 na. Unya may buntag di ay sa mga taga-Simalano di sa may lungsod sa Cebu. Nga lanog kuno kayong IFM. Salamat ang mga idol nato diha sa lungsod sa Cebu nga, mga taga South nga nagpaminaw maing buntag. Ganiyan na to ang RMN Network News.
7: RMN Network News. Ani ana ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod, mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan.
8: RMN Network News.
9: Sa likod ng isang kapilya sa Natonin Mountain Province.
10: At Canadian National, patay ng matagpuan sa loob ng kanyang bahay sa Bukidnon.
9: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
11: RMN Network News.
12: Buntag Pilipinas sa Idupos.
13: Ilumong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
12: Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
14: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMM Network News.
15: Nakikiisa ang RMN Networks sa banal na selebrasyon ng ating mga kapatid na Muslim, ang Eid al-Adha. Eid Mubarak. Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
16: Apat ang arestado sa pahihimo.
17: Impeachment complaint.
18: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
15: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
19: RMN Network News. Police report.
9: Tatlong taong gulang na batang babae na tagpuang patay sa likod ng kapilya sa isang o sa Natonin Mountain Province. Ang itinuturing hong sospek ay dalawang minor de edad. Kasama natin sa balita, Idol Noli Christian Salio ng IFM Band.
20: Isang 12 at 8 anyos na mga lalaki ang itinuturing na pangunahing sospek sa pagkamatay ng isang 3 years old na babae sa Natonin Mountain Province. Sa panayam ng IFM News Baguio kay Lieutenant

0: Colonel Abdilon Chiday Galong ng Mountain Province Police Provincial Office. Kinumpirma nito ang naturang detalye ngunit tumangging magbigay pa ng karagdagang impormasyon alinsunod sa Juvenile Justice Act na nagproprotekta sa pagkakakilanlan ng mga minor. Ayon sa ulat, nai-report na nawawala ang batang si Thea noong May 23 matapos dumalo sa isang homecoming event sa Barangay Banawal kasama ang kanyang lola. Alas 2 ng hapon sa kaparehas na araw, napansin ng kanyang lola na hindi na niya mahanap ang kanyang apo kaya humingi na siya ng tulong sa otoridad at sa komunidad. Kinabukasan, natagpuan siyang wala ng buhay ang kanyang lolo sa likod ng isang kapilya na may layong humigit kumulang 200 meters mula sa lugar kung saan siya huling nakita. Agad naman siyang dinala sa Anastasia Rafael Sagal Memorial Hospital, ngunit idineklara na siyang dead on arrival ayon sa kanyang attending physician dahil sa traumatic brain injury. Patuloy naman ang paghiling ng pamilya ng mas malalim na investigasyon sa otoridad upang bigyang hustisya ang pagkamatay ng nasabing paslit. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Noli Christian Salio. Tatak RMN.
1: Bisayas tayo, mag-ina patay, 7 iba pa ang sugatan matapos araruhin ng truck ang isang bahay sa Negros Occidental. Kasama natin sa balita si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
2: Awang binawian ng buhay ang mag-ina sa Barangay Pandanon, Bayan ng Don Salvador Benedicto matapos araruhin ng isang truck ang kanilang bahay. Kinilala ang mabitima na si Judy Ann Bereno, 23 anyos, at anak nito na isang taong gulang na batang lalaki na dumididi pa sa kanyang ina nang mangyari ang masaklap na aksidente. Batay sa investigasyon ng Don Salvador Benedicto PNP na wala ng preno ang truck na minamaniho ni Francisco Bangwanga habang bumabaybay sa pababang porsyon ng highway kaya nawalan ito ng kontrol at bumanga at umararo sa bahay. Maliban sa mag-ina, 5 katao pa kasama ang dalawang bata na nasa loob ng bahay ang nagtamo ng sugat sa kanilang katawan kung saan dalawa sa mga ito ang nasa critical na condition sa ospital. Nagtamo rin ng mga galos at sugat sa katawan ang driver ng truck at pahinanti nito. Kasama mo sa RMN DYH B. Bacolod. Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN.
3: Bawal nang lumabas ng bansa si Senador Dante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray matapos na maglabas ng Precautionary Hall Departure Order o PHDO ang Sandigan Bayan. Ang hakbang na ito ay kasunod ng hiling ng Office of the Ombudsman habang isinasagawa ang preliminary investigation sa kasong plunder at indirect bribery na isinampa laban sa kanila. Ayon sa mga prosecutor ng Ombudsman, pumasok sa unjust enrichment si Marcoleta matapos nitong tanggapin ng 75 million pesos na donasyon noong Enero 2025 mula kina Defensor Espiritu at Viray na hindi idineklara sa kanyang SALN at SOSE. Giit ng Ombudsman, huli na ng bayaran ang donor's tax nito noong Disyembre ng nakaraang taon para lamang maitago ang illegal na transaksyon. At dahil sa laki ng perang hawak ng mga akusado, itinuturing silang malaking flight risk o may kakayahang tumakas palabas ng bansa. Sa ngayon, binigyan na ng Ombudsman ang mga akusado ng pagkakataon para magsumite ng kanilang counter affidavit upang sagutin ang reklamong plunder.
1: Inirekomenda na po ng Firearms and Explosives License Revocation and Restoration Board ng Philippine National Police ang pagkansela sa lisensya at rehistro ng mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan ay kasunod ng hiling na mula sa NBI na kansilahin ang matataas na kalibre ng automatic rifles at shotgun ng senador, ang kay Police Lieutenant Colonel Domer Tadeo, Servicing Legal Officer ng FEO. Ang batayan para irekomendang kansilahin ng mga baril na pagmamay-ari ng senador ay nasa ilalim ng Section 4G ng RA 10591.
4: FEO Board recommends to cancel. The ground is under Section 4G of the law of the RA 10591. That is, there is a pending criminal case where the imposable penalty is more than 2 years. And we all know that the crime has more than that, yung penalty niya. The decision is lodged with our Chief FEO as the delegated authority.
1: Nakatakdang pirmahan ng 7 miyembro ng nasabing board kung irerevoke baga ang lisensya ng mga baril ng senador. Tumanggi naman po si Tadeo na kumpirmahin kung ilan ba talaga ang mga baril na pagmamay-ari ni Senador De La Rosa na una nang napabalita na umaabot sa mahigit 100. Ayon naman kay PNP Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., normal na magkaroon ng mahigit 100 firearm si De La Rosa na may iba't ibang kategorya lalo't binigyan siya ng lisensya para dito.
5: Since we have received the warrant of arrest and then therefore we have to look all the circumstances. One is of course the firearm. The concern office of the PNP is processing for the revocation.
6: Ilan kung firearms yung mayroong registered under Senator De La Rosa?
5: It's 100 plus.
6: 100 plus?
5: Go matanda ni Sapo. 100.
6: Sir, is that normal? Would you consider that normal for one individual?
5: Well, he was given the license. Pwede naman kasi may mga level yung category.
1: Kala ko sabihin ni General, gulat kayo, no? Si PNP Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr.
3: At sa kaugnay na balita, yun hong pagbawi ng lisensya at permit ng mga baril ni Senador Bato De La Rosa, hindi ro isang political act ayon mismo sa PNP. Kasama natin mula Camp Crame, Radyo Man Marjo Domingo.
7: Legal, procedural, at hindi isang political act. Ito ang nalinaw ng Philippine National Police kaugnay ng pag-revoke sa firearms licenses at permits ni Senator Ronald Bato De La Rosa. Ang PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang anumang proseso kagaya ng pagsusuri, pagsuspinde o pagkansila ng mga pribilehiyo sa mga baril ay striktong isasagawa sa ilalim ng umiiral na batas, regulasyon at tamang proseso. Nabatid na nirekomenda na ng PNP FEO License Revocation and Restoration Board ang pagkansila sa mga lisensya at permit ng nasabing senador. Ayon servicing legal officer ng FEO na si Police Lieutenant Colonel Domer Tadeo, maaari namang umapila si Senator Bato sakaling magpa siya ng tuluyan ng kasilahin ang lisensya at rehistro ng kanyang mga armas kung saan pwede ang non-appearance ng senador at kahit abogado lang nito ang magsuko ng mga nasabing armas.
4: Kung gusto niya, he will file the necessary motion for reconsideration. But he has also that option to surrender those items. See, the service of those notice, it can be done through the legal representative. Pwede niya sa lawyer. He doesn't have to show up.
7: At iyan ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Domer Tadeo. Kasama mo sa DZXLR Men Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak RNN.
1: Sa ibang balita, aarangkada na ngayong araw na ito ang kauna-unahang status conference ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity for Murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte, magsisimula ito mamayang alas 9:30 ng umaga, oras sa Dahig o alas 4 naman ng hapon dito sa Pilipinas. Pag-uusapan dito yung schedule ng paglilitis kay Duterte at inaasahang hindi agad mapaplantsa dahil sa magkakaibang pananaw ng panig ng biktima, prosecution at defense. Sinabi po ni Conte na gusto ng mga biktimang gawin ang trial sa Setyembre habang handa na umano ang prosecution sa Nobyembre, pero wala naman tiyak na petsang gusto ang defense dahil mas nais nila ng karagdagang oras para mapaghandaan ang kaso. Bukod dito, posible rin daw lumutang yung pagkwestiyon ng depensa sa kakayahan po ni Duterte na tumayo para sa paglilitis ngayong nagkaroon ng pagbabago sa legal counsel ng dating Pangulo. Una nang itinalaga ang veteran international lawyer na sina Peter Haynes bilang lead counsel at Kate Gibson bilang associate counsel ng Duterte Defense Team.
3: Humagsak sa record low na negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa buwan ng Marso 2026. Batay po sa survey ng Social Weather Stations, 33% ng mga adult Filipino ang nagsabing nasisihan naman sila sa pagganap ng Pangulo sa kanyang trabaho. Pero mas marami o 49% ang nagsabing hindi sila kontento sa ginagawa ng Pangulo. 18% naman ang hindi makapagpasya. Ayon sa SWS, itong negative 15 na net satisfaction rating ay ikinokonsiderang poor. Ito na rin ang pinakamababang personal record ni Marcos na lumampas pa sa dati niyang poor na rin na rating na negative 12 noong March 2025. Sinagawa ang survey nitong March 24 hanggang 31 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 adult respondents sa buong bansa.
1: Police report tayo sa probinsya. Canadian National patay na ng matagpuan sa loob ng kanyang bahay sa Bukidnon. Kasama natin sa balita si Rajman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
8: Patay na ng matagpuan ang isang Canadian National sa loob ng kanyang pamamahay, partikular sa Peroxides, Barangay Maligaya, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima ay isang 82 taong gulang na mula sa Alberta, Canada na naninirahan sa lugar. Ayon sa report, nakatanggap di umano ng tawag ang pulisya hinggil sa insidente at pagdating sa lugar, wala na itong buhay na nakahiga sa kanyang hospital bed sa loob ng kanyang kwarto. Sinasabing bedridden na mula pa nung buwan ng Enero ang naturang Canadian National dahil sa sakit na diabetes sa puso at isang hip-related complications. Dumaan din di umano ito sa isang total hip replacement surgery noong buwan ng Marso nitong taon. Wala namang nakitang foul play ang pulisya sa naturang insidente at nag-request na lang ang pamilya na isailalim sa autopsy ang bangkay ng biktima.
9: Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Rajuman Mark Micaballo. Tatak, RMN.
3: Balita sa Ibayong Dagat. Patay ang 4 na individual matapos araruhin ng tren ng isang school minivan sa Bagenhout, Belgium nitong Martes. Ayon sa ulat, kabilang sa mga nasawi ang dalawang mag-aral na may special needs, edad 12 at 15, isang 49 anyos na driver at 72 taong gulang na chaperone. Batay sa paunang investigasyon, nakababa naman ang mga safety barrier o harang sariles ng maganapang insidente. Palaisapan sa mga otoridad kung paano nakapasok at nakatawid sariles ang minivan. Sinubukan pang mag-emergency brake ng driver ng tren, ngunit dahil sa bilis ng takbo, ay napakalakas ng naging salpukan na nagdulot ng pagkawasak ng unahan ng minivan. Ligtas naman at walang tinamong malubhang sugat ang nasa 100 pasahero ng tren.
1: Palarong pambansa tayo, ang National Capital Region daw po ang nangunguna ngayon sa partial medal tally sa nagpapatuloy ng palarong pambansa. Makibalita tayo, kasama natin, Rajuman Prince de las Marias ng Armand Butuan.
10: Nangunguna ngayon sa partial and official tally sa nagpapatuloy ng palaro Tuwag Sir 2026 ang National Capital Region kun NCR na may 7 gold medal, 4 na silver at 3 bronze medal. Sinundan naman ito ng Bicol Region o Region 5 na may 5 gold medal, 2 silver at 5 bronze medal. Habang ang Negros Island Region naman o NIR na nangunguna kahapon na sa 3 na ngayon na may 5 gold medal, 2 silver medal at 2 bronze medal. Matatandaan na ang NCR ang naging kampiyon ng 2025 palarong pambansa at 18-time defending overall champion at nagpapatuloy na nangunguna sa ngayon, habang sa nalalapit na pagtatapos ng palaro Tuwag Sir 2026 ay naging mainit na rin ang labanan ng mga atleta mula sa iba't ibang rehiyon. Kasama mo sa DXBC Armin Butuan, Freddy Man Prince de las Marias, Tatak Armin.
3: Yun daw pong iconic na go go go na catchphrase, todo na to, ng komedyanteng si Rupa May Quinto ay na-feature daw po sa isang Japanese TV show.
1: Ba?
3: Blurred ba yan? Myra Jane Nasayaw.
11: Over the moon ng komedyanteng si Rupa May Quinto matapos na ma-feature sa isang Japanese TV show ang kanyang iconic catchphrase na go, go, go at todo na to. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Rufa ang video clip ng Japanese singer na si Beverly na binanggit at ginaya ang catchphrase ng komedyante para sa variety show na Chidori's Oni Rinchan. Sa programang ito, fini-feature ang mga punchline ng mga iniidolong personalities ng mga celebrity guests. Sa ad ni Rufa sa caption, sobra raw ang kasiyahan niya dahil finally ay na-recognize na international ang isang Pinoy gaya niya. Reply naman ng singer na si Beverly sa comment section, big fan daw talaga siya ng komedyante dahil sa binibigay nitong saya at good vibe. Hindi naman napigilan ng ilang Pinoy celebrities na matuwa sa pagkilala sa komedyante. Ang go, go, go at todo na to catchphrase ni Rufa ay parte na ng pop culture ng Pilipinas na patok hindi lang sa fans ng komedyante pero pati na rin sa masa. Say ni Rufa sa mga nauna nitong panayam, ang hugot ng naturang linya ay life advice niya sa mga taong may pinagdaraanan sa buhay. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
3: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Sander Kayabya.
12: Live via satellite. RMN News Nationwide.
13: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
14: That Time Check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at Bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
15: 93.9 IFM.
16: Mapugnan po ni.
13: That song was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
17: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...
18: IFM, Balita sa Buntag.
19: Ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey, ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, si Boost Charming Auntie, Idol Maria B.
20: Pwede na ako sa ang matikasan kami? Kibugok ang dako! Patawag rin ko galingon? Angay ka ng biyaan o gasawa? Mas may utok pa ganang imo mga anak kay nimo? Wa kay gamit inang kalibutana!
21: Igo na ba nga biyaan nimo ang usa ka tawo tungod sa iyang pagkuwang? The Lorenzo Story. #DearIFM. Insulto. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Atangi.
22: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
13: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
23: Ang kinis na niya.
24: In fairness, nag-glow up.
23: May budget. Sus!

0: Pioneer. Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong, anuman ang panahon. Mula sa Pioneer.
1: Sis, ganda ng hair.
2: Naka-Empress.
3: Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
1: Naka-Empress. Nakaka-impress.
2: Try mo na, sis.
3: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: 93.9 IFM.
6: Mapugnan po ni.
7: IFM. Balita sa Buntag.
8: Ang Chinita Ngawiti. Idol Mikey. Ang Bossman Cute Gihan. Idol Boyki. Cebu's Charming Auntie. Idol Maria B.
9: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
10: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Namamanhid po ba yung kamay ninyo? Sa umaga, pagising po ninyo, ganun din ang inyong talampakan na parang makapal ito? Yung paglakad po ba ninyo, hindi na pantay dahil parang hinihila po ninyo ang kalahati ng inyong katawan? Yung mukha po ba ninyo, ganun din, hindi na rin pantay kapag nagsasalita kayo? Maaaring ito ay senyales na humihina ang daloy ng dugo sa inyong mga utak. Naaapektuhan ang ating mga ugat. Ito ay tinatawag na neuropathy. At kung ito ay patuloy na mangyayari, aba, delikado, baka mamaya may nagbabara na po na ugat sa ating ulo. Alagaan natin ang ating mga utak. Nag-iisa lang ito eh. Kailangan padaluyan ng maganda ang dugo dito. And of course, bukod sa inirereseta ng inyong mga doktor, maaari po ninyong isabay ang pag-inom ng mga suplemento at kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice. Siyempre, sinasabi nga, galaw-galaw, baka may stroke. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
9: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
12: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
13: Ang keratin na may plus.
14: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
15: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita, Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
14: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
15: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
14: Cali, kaya everybody, every bubbly sa Bubbly Town.
16: Magnolia, feeling good, set up.
17: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba?
18: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
17: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
19: Ako Plus, Alco Plus.
20: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
5: 93.9 IFM.
6: Mapugnan po ni.
7: IFM, balita
0: sa Buntag.
8: Ang Chinita Ngawiti. Idol Mikey. Ang Bossman Cute Gihan. Idol Boyki. Cebu's Charming Auntie. Idol Maria B.
22: Your bill, sir.
23: What? 14,000 pesos for dinner?
22: 1,400 only, sir.
24: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
22: Your bill, sir.
23: Order for more. Dessert?
24: EO. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
25: Mayuhad daw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
26: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog 320.
25: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
26: Nay, galang ni suggest sa ako og iBoy. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBoy.
27: Mahalagang paalala, ang iBoy ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
29: Hola,
1: Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
2: We are World Connect, your visa to a better future.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS 93.9 IFM.
6: Mapugnan po ni.
10: Ay, balita. Suwertes ug Lotto Results.
11: Idol, suwertes result alas dos, seis, zero, cinco. Idol, suwertes result alas cinco, sete, zero, zero. Idol, suwertes result alas nueve, nueve, tres. Cinco. Idol, nakaigo ba?
12: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
29: Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
30: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
30: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
31: Shop at the SM 3-day sale on May 29, 30, and 31 at SM Seaside City, Cebu. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Desire GL CVT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details. The SM Seaside City Cebu 3-day sale. Promo runs from May 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number R7-CEB449, Series of 2026.
32: Shop at the SM 3-day sale on May 29, 30, and 31 at SM Seaside City Cebu.
33: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
34: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice or extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
35: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
36: Sis, ganda ng hair.
37: Naka-Empress.
36: Impressively smooth, shiny, and healthy.
37: With regular use.
36: Naka-Empress. Nakaka-impress.
37: Try mo na, sis.
36: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
38: Empress Shampoo. For impressive hair.
11: 93.9 IFM.
6: Mapugnan po niya.
39: Ay ko! Dinan ako sa ang matikasan ko eh. Tibugo kang dako! Tatawag ko naman ko galingon! Angay ka ng biyaan o gasawa! mas may utok pag anang imong mga anak kay nimo. Wa kay gamit ining kalibutan na.
0: Igo na ba nga biyaan nimo ang usa ka tawo tungod sa iyang pagkuwang? The Lorenzo Story. Hashtag Dear IFM. Insulto. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Katangi.
1: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na. Okay, gid ni para nako. So, ayipod ninyo.
7: Multivitamin Stress Iron is a generic name of Stress Tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
8: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh, ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, ninyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako Plus, Alco Plus.
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
17: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapiktuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
19: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na.
20: Isip ko sa kadiabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
21: Mas klaro na ba bisang gabi?
20: Mas gaan ang pamati sa akong mga mata at mas klaro ni gudbisan ka PE. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
21: Unsa pa'y gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol na butika.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
23: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
24: Idol! Naa kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
25: Radyo Eskolar ni Idol!
26: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan.
27: Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally.
28: Libre ang uniform ug school kits. Busa ayo paglangay, limited slots lang ni.
40: Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams.
41: Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new
42: world is waiting. It's my father's Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
43: Radyo Eskolar ni Idol.
44: Ang Idol mo, DJ.
45: Ang tamis mas latik o labi mo gitik. Idol Mami T.
46: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
47: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
48: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
49: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
50: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
51: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
52: Ang market man on the run, Idol B.
53: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
54: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
55: Ang ride ang Hawaii Corona, inday na bina.
56: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
57: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: headlines. Iuna radyo.
1: Ganihara man ni, naka-charge na kani.
0: Abli rin mo FB.
1: Ganihara, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapugan pa ni sila pagkatot sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag, lisod na IFM. Balita sa buntag.
2: Minaw na online and on-air sa IFM. Balita sa buntag.
3: IFM, balita sa buntag.
4: Ang chinita nga witty, Idol Mikey. Ang bossman cute gihan, Idol Boyki.
5: Cebu's charming auntie,
6: Idol Maria.